0: GCash scan to win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Soul Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ate girl, nag-alcoplus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako plus Alcoplus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
12: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
13: DJ, patunugin mo!
12: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
14: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
12: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
14: Hawak mo ang
12: pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
15: IFM, Balita
16: sa Buntag.
17: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
18: Cebu's Charming Auntie,
17: Idol Maria B,

93.9 IFM, Mapugan pa ni Idol, adlaw na karon nga Lunes. Sa mga kugihan, ang mga wailuya-luya, diligid magluya ha? Kaya, daghan kay taga rason para nga makapahuway over the weekend, mga idol. Mo nang adlaw nga Lunes karon padayon ta. Kay daghan pagbayro noon. Happy Father's Day once again sa tanan na itong mga bida nga tatay, no? Ubay-ubay ang atong napahalipayan na ito sa atoong bida si tatay, mga idol. So again, sa tanan na itong mga tatay nga naka-enjoy, gikan pa sa atong mga kalihukan, mga idol, no? Sa nilabay nga adlaw nga Sabado hangtod kagahapong adlawa, congratulations and happy Father's Day. Oga, sa tanan na itong mga amahan, no? Nga, ato pong pahibang, no, sa matag miyembro sa pamilya, hinaot pa nga ang Father's Day, dili lang kagahapong adlawa, idol. Masin uga, kagahapon ra naka-feel si tatay nga siya dito'y tatay sa balay. No, kay mura mag-gihimo lang sulugoong. No, tabang-tabang sad mo, no, labi na sa mga anak na to, deranya. Ang uban ko, ang ilahang mga nagkadayang paningkamot, kay sayod mangyuda nga ang mga ginikanan, na sayod mangyuda sa paningkamot sa ilahang mga anak, no? Dinamistil pa nga, kanaba nga, paabuton ng Father's Day sa pagpakita sa ilahang pagmahal silang ginikanan. So, kudos sa inyo ha, mga idol. Alas 8:08 na! Good morning! Sa itong mga idol nga na mainit, na mahaw, nagbiyahe, gipangduka. Kay di ganahan mo duty, di ganahan mo suits classes sa adlaw Lunes. Ho, ayaw mo na dol ha. Importante ka ayo nga dasigon gud ninyo inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon idol. Ilabi na nga taas-taas pa ang semana. Sungogon gyud pag ayo ba no, taas-taas pa ang semana dol unya. Kinibang ang atuang panahon maura ba sa di usa sa makapaluya kay ang mga pag-uwan-uwan dol. Kaingon na lang yun taga, kalabi bang di ilakaw sa balay, no? Pero padayon, no? Padayon para sa pangandoy, padayon para sa inyuhang mga kanang planos kinabuhi, dol, para sa pamilya. Kanya, standby na mo ha, programang IFM Balita sa Buntag. Kau ba ng Team Bubugma, Idol Mikey? And of course, Maria B and Idol Boyki. Mag-attendance check sa tabi kay nagpadayon ra ba nga to ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Karon ang June 26 ang atong raffle draw. Ayaw gyog si Piata do. Karon na siyang Friday. BBC brand new bike. Bugas. Og cash or GCash ang inyuhang madagan mo nang ayon ninyo si Piata sus palihog lang. Kalanuga na inyuhang mga radyo kay silang mamitik silang idol B kaswerte ba silahang mga nabisita og nasakpang naminaw. Nagpalanog sa ilahang radyo nga naka IFM. Pakusgay na dol kay automatic one raffle ticket inyuhang madagan unya dayon ato na din na siyang i-raffle draw karong umaabot nga adlong Biyernes, June 26. Okay? Ayaw si Piata dol ha. Ayaw nagsayang niyang chance. Palanugan na inyuhang mga radyo drang dapita. Kay para nga basin ka muna ang sunod nga makakugos sa atong mga papremyo. Pakugos ako be! No, bahalag nagkagidlay o binit-bit sa napu kakilong bugas. Basta kay igura mong naminaw dol. Nya, wana, nakadaog na dag mga papremyo na to. Dari alang sa to papremyo sa Hunyo ni Idol. Ayaw si Piata ha, standby na programang IFM Balita sa Buntag. Live to sa Facebook, Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Or diri sa tong text lane B, 0923-112-8701. Alas 8:11 ng atong oras karon, standby Idol hang atong headlines sa itong mga balita karong Buntaga, atong tagaag pagtagad. Unya ang mga hisgutanan, mga live reports sa itong mga radyuman. Makauban usab nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya, syempre ang atua pong tagaag pagtagad ang atong bugno sa bubugma unsa kay mamahimo natong hisgutanan karon. Unya sa itong upland tabang para sa itong makaigsunan nga biktima sa linog diri sa Mindanao Idol sa maong 7.8 nga magnitude nga linog
ni kabat na gyud ta og usa ka milyon kapin ang mga donasyon nga atong napundo. Salamat kaayo ha. Gikan sa tong mga nagkaryang channel sa Idol, mga bank accounts, GCash o katupong nga mga bibisita diri sa tong Sibyaanan para mo hatag sa ilang mga cash donation. Again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan Idol. Muni tinud-anay natong serbisyo publiko sa katawhan. Iya nagpasalamat nga kami ang inyuhang gisaligan sa inyuhang kanabitong paningkamot. Kaya di sa raba nilalim, no? Di basta-basta nga kanabang paningkamot sa itong mga kaigsunan para ni ining maong mga kantidad nga atong nadawat. So again, salamat kaayo sa inyuhang pagsalig sa atong Sibyaan. Idol, stand by! Kaninyong chinita nga witty, inyong tigbalita Idol Mikey. Programang IFM Balita sa Buntag. May Buntag Subo!

0: Maayong buntag, Sugbo, oras sa IFM alas 8:16 na. Adlaw karong galunes, sa pitcha 22, sinibuan sa Hunyo tuig 2026. Aniyan ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Alang sa itong mga balitang lokal, dulaan sa 1,000 ka mga empleyado sa Cebu City, delayed ang sweldo. Samtang sa laing balitang lokal, Child Development Workers Week gilusad sa Kapitulyo. Sa balitang negosyo, Department of Energy sigurado nga igo ang supply sa lana sa Mindanao human sa kusog nga linog. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Pinay tennis star Alex Yala natapos na ang kampanya sa 2026 Berlin Tennis Open. Sa balita gawas sa nasod, sunog miulbo sa Osaka Beach Resort sa Dominican Republic, usa patay. Samtang sa balitang entertainment, sa artista gallery nga mibida sa wax figures sa mga celebrities, nakaani og lain-laing reaksyon sa netizens. Standby ang detalye sa itong mga headlines, sa itong mga balita karong buntaga atong taga-agpagtagad. Lakit na kinisang sa lipaning init na itong mga hisgutanan karon sa itong programang Straight to the Point diri sa IFM. Diri sa ta sa itong IFM balitang Showbiz Idol, alas 8:17 na. And yung tigbalita idol Mikey, di kapungan sa pagatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita.
1: IFM Balita Showbiz.
0: Mama Marites, Mikey!
2: Kay mo ko sa Okay,
0: mo ko sa kasa sigig katawa ani over the weekend. Kini magong giilang Startista Gallery Idol Boyki nga bag-o lang gibuksan diri sa Star City.
2: Ah, okay.
0: Nakaani kini siya og lain-lain nga mga opinion og reaction sa mga netizens. Himo ni siyang hisgutanan Boyki human nga daghang netizens ay nagkomento og nagkatawa sa mga wax og resin figures sa mga Pilipinong celebrity nga ilang gipakita. No, daghan na biingon Idol Boyki nga kini magong mga estatwa nga gi-feature. Apil si Idol kay ni sig agik ikog kinatawaan ni. Dili pa siya susama sa tinuod nga nanaw sa mga artista mo. Oo, kanang madam. Ay, di, Singapore ba?
2: Madam,
0: Madam Tussauds. Kana, ano niya? Nalagay ito nag-post mo, kiba? Madam Tussauds wrong. Star City wax figures check. Yes, Idol Boyki. In fact, kada ba itong sa pag-unveil aning maong Startista Gallery Boyki? Present sa draba ang mga artista niya. Murag ka ng ang mga reaction magod sa mga netizens. Kasama tanong kung unsay intention ni ini, no? Pero ang mga reaction sa mga netizens, Buiki, wa nagyud na mao. Pwerte yung aligrihan dito sa comment section, di ba, Idol Kenny? Ang kini mo ang gallery, Buiki, abihan ni atong Hunyo 19, sulod sa Star City, sa Pasay City. Abigyan na ko nga, nasira na itong Star City, Buiki, abli pa din siyang Star City, no? Pero sumapa sa mga organizers, ang tumong yun sa proyekto, mga idol, no? Kini paghatag sa mga bisita, o higayon nga makakita o makapakuhag letrato o ban sa mga hyper-realistic nga representasyon sa mga Pilipinong artista. Lakit na napodi siya mga athletes, Idol Buiki, o guban pang ilado nga mga personalidad, no? Nya, ang ni gama sa mga konseptos, ang Star City founder nga si Fred J. Elizalde, nga kanibang mamahimo kining attraction sa pagpasinugog pod sa talento sa mga Pinoy nga mga celebrities. Apan, bisan bago pa lamang ang pagkaabli ni mong attraction, Idol Buiki, dali kining nisikat sa internet. Tungod lagi sa mga negatibo ng mga reaksyon. Pastilan, nga sumapa nila, sama ko doon sa Madam Tussauds Buiki, mura ko nung Madam Tunaw. Ay, may botan. Ang magani ang mga pictures, gani. Ipakita so, ganito, Idol Kenny. Daghan, Idol Kenny, in fact, na sila nga, kinibitaw nga sila nga Isko Moreno, Richard Gomez, Lucy Torres Gomez. Daghan ni si Heidelin Diaz po, Buiki. Napod ang sikat nga atletang Pinoy nga si Efren Bata Reyes. Mga komedyante, yes. Salang Michael V. No, partig yung alegriha dito, Idol Buiki. Gabisan pa man sa katawanan o kritisismo ni ini. Doon na sa pipila ka mga netizens, Buiki nga. Nagpasalamat, no, kay di sa na ba lalim ang pagpaningkamot sa paggama ni ini, no? O para nga ba mahimo pong lokal nga attraction sa... Ang Star City founder, gani.
2: Star City nga ka na.
0: Oh, yes. Pero nindot tabaya ang punto, Buiki, pero nga ra lang na wrong, no? Ang paggama lagi siguro sa...
2: Ma-immortalize ang...
0: Nadawa ka ni ang mga videos, Buiki, di ba? Si Idol Kenny mo. Nagtanaw mo ko siya sa naong ni Michael V. O, Startista Gallery. Nagtanaw mo ko sa Idol Kenny sa naong ni Michael V. Daa silang na Gladys Reyes. Daghan mo ikin. Nasa lang Maui Taylor. Si Maui nga. Si Maui nga nahiwi. Mas yun ko na
2: to. Si Maui ang ipanuhot. Pero, hining may kibot. Pasabot na nagigidalim ang paghimo ani nga wax.
0: Dili sa Jude Lalim. Uy.
2: Yan ang appreciated. Yan, kahibaw
0: na ba yan? Kahibaw na ba yan ka sa Pinoy Buiking? Grabe sa kay ka mga perfection. Pero mauna siya, no? Ang atuan na lang ni Ini is, of course, to appreciate the creation po ng concept sa kanabitaw nga exactly. Ana nag-iya ni Ini. Pero
2: least,
0: siguro napay ka ng areas for
2: him. Diba? Pero at least, may ito, diba, nanaingon ana diri sa to nasod.
0: Correct. Pero, ano mag-ubang nag-ingon, sakto na siguro itong naapuntay pa star. Katabi itong na mga stars nga mga pangan sa artista, Buiki.
2: Oo, katong mga
0: diba, naaman sa na siya, diba? So, anyway, ang atuan na lang ni Ini, kaya mo palabi sa social media, dol. Kaya ato kaugalingon na ato gisaway.
2: Pero at least, naikan ang punto ba nga, there's always a room for improvement.
0: Beta,
2: diba?
0: Kaya mo ko, kakatawag
2: lang ka mo.
0: Nonchalant.
2: Nalipay rag yun po na
0: nalipay
2: ra
0: ka. O nga. And representation po, no?
2: Exactly.
0: Kaya na po yung iuban nga mga katawahan, Buiki, nga di yun betaw mataga ang chance nga makita nila ha mga idolo in person.
2: So at least dito sa Startista Gallery, ano na chance ng mga pictures.
0: And newest attraction sa Jo.
2: Exactly.
0: Idol mo niya nga itong IFM Balitang. I know, Kenny. Sige ka tawa. Huwag kanya nga itong IFM Balitang Showbiz. Alas 8:23 na.
3: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susiho nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno!

0: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
1: Idol Mikey, ato ang taga-agpagtagad karon, ang babae speakers linya, maayong buntag diha, gwapa!
2: Mamina pas baka music pa mo juga, do fun!
1: Mura ka og na?
2: Paminapos music, pa background number two, galupad.
1: Pero sa galupad niya, nitumpa na siya dere sa itong sibianan. Pero, kibaw ka marabian, Mikey, no, sa mga naka-tune in karon, kana bang nalipay biya kay tanga, kana ganing sanatad sa sports. Kaya diba, kani mga viral nga stories karon nilang Rene Baterbonia, ni Adili, o niya, in fact, ang coach nilang Baterbonia, kay naanagi pa, kanamurag nag-redirection sila, Mikey, kay ang katong mga kabatch ni Baterbonia, nanam tatipadulungan tungod sa nahitabuan sa Ateneo lagi, so nahitabu na, giklaro na over the weekend, nga padung na po sila glasal. Noon niya, sports, no? Kadaugan. Ari punta ni Carlos Yulo o siya igsoon nga si Eldro Yulo.
3: Yes, ato diba? Na balita sa pag-weekend Idol Buiki, no?
1: Pabahin
3: makaproud
1: sa ilang kadaugan sa Asian Gymnastics dito sa China. Siya na duha puro naka-podium finish. O niya, naka-gold si Carlos Yulo. Ang iyang manghod, naka-bronze. In fact, napag-ito'y mura og event sa floor exercise. Maumagindi ang strength ni Carlos. Naapag-ito'y murag event making murag mas maayo pa ang score sa manghod. So karon hisgota sa natad sa sports, sa natad sa paugnat sa kusog. Maria Bogart and Mikey. Okay ra mo diha Bogart and Mikey.
3: Dili gihapon ni okay.
1: Arita sa hisgotanan sa natad sa sports ba? Kana bang unsa may mga kalambuan yung nakita? Karon mangutana ko, padung na magyunta mo evaluate ni PBBM come July karong tuiga for the SONA, the State of the Nation address. Satisfied ba mo sa iyang paghatag og importansya sa natad sa sports pagpalambo sa ato ang nasod pinaagi sa paugnat sa kusog? O para ninyo murag wala og kaayo ola kay idol, murag mag wala may kisaw kung magisgot og sports unsa may gihimo sa gobyerno. Okay, sa way pagduha-duha, ikaw kuno ang paunahon, Mikey, kay nag-viral na ba ang iyang laing photo, Mikey? Baka na lang siya nag-viral. So, sasama na ako ang nakuigagaw nga nakamurag ni comment. Wala, ni comment ba ng bataa dito? Patay na anin. Murag ang iyang comment po, guys. Sige, itong comment ato niya nga murag isgot. O ka na ganing uso ron nga pakaunon. O sana ka nang kain muna.
3: Kain.
1: O ka na. Magawan, ha? Okay, ma...
2: Kung
1: ako bandi
2: kakaon
1: kay Digamit. Ay, nansan na, Bugat. Di mo nakatun, Maria V. Arita ni Mikey Latos, Lahos.
3: Para na po, mga idol, no? Dili magutanan ma-publicize ng mga kanibitaw ng mga nahimo sa gobyerno para sa ato ang mga sports sa... ato mga atleta,
1: oh,
3: no?
1: Para ni mo, Mikey.
3: Pero para
1: na
3: ko, satisfied ragi hapon ko. In fact, every time ganing nga na yung mga dagkong mga pangalan or dagkong mga kompetisyon di mo exile ang Pilipinas, abdik kaayo bitaw ang mga pamahayag, lakit na ang mga madawat nilang mga premyo o unsa pay plano para sa ilaha mga idol sa umaabot nga panahon. So para nako dili sa gyud nato ikaminusan into ang mga pagpalingkamot sa gobyerno.
1: Kaysa
3: kadaghang mga gipangatiman sa ato ang nasod, di ba? Nahiwag gihapon nato paghatag og importansya sa ato mga Pinoy athletes.
1: Di ba ka kay Moday nga mo ni nasa kung una-huna, no, kay ato ni hisgutan kabahin lagi ning pickleball kay murag naay proposal, Mikey, nga ang city government mohimo og pickleball courts diri sa SRP. So ang mga tao ba natunga saan ba kay aray matanagisgot mga kopi BBM kaya tungkol padung naman yung zona. Pero ang mga tao nag-ingon ba nga grabe giuna man nilo ng pickleball sa ato ang mga magbabalaod kaysa sa ubang mga mas pressing issues.
3: Mas may nagdanon ng mga balaod nung ka natin manon.
1: Okay, Bogart, si Mikey satisfied, Mikey. Ikaw, Bogart, Latos, Lahos.
3: Unsa?
2: Pasi na kalimutan mga idol sa kanang wala na sa usas sa mga plataforma sa PBBM mga idol. Ang pag-detail sa sports mga idol, in fact mga idol, ang yan yung gisaan mga idol, kayo mo, 90 ang kilo sa bunga. Walang po kayo yung latupan mga idol. How much mga idol? Ito pa na ako mga idol, no? Kung di buhat na siya mga idol, of course mga idol, makadungong punta na mga idol. Makadungong punta tag highlights mga idol or kalakusan na abon related sa sports mga idol. Kalakusan kayo, wala pa mga idol. So, mayroon siya mga idol, gisip aside mga idol. Kaya po mga idol, remember na ibang mga idol, invention na ginap mga idol. Ipublicize mga idol.
1: 3, 2, 1. So meaning, dili ka satisfied, Maria Bay, sa paghatag o importansya sa gobyerno sa natad sa paugnat sa kusog. Okay, Mikey and Bogart, bugno na mo!
3: Wala ka na kadungog kay nabungog na ka sa negatibo nga mga reaksyon sa sige na maghisgot sa kampanya o eleksyon maskin wa pa na hitabo, babay, speakas, linya. Nabungog ka sa ubang mga hisgutan na nakalimot na lang ka nga dagat ka ba kamaayong nga nabuhat
1: Bogart,
3: sa paggobyerno
1: ayaw,
3: para
1: palupi,
3: sa tumatay
1: Gart.
3: Na
2: negatibo ay mugikuan na kailan mga about sa mga politika karon kailan mga unsa na nila of course kay saba kay na sila diha mga babae speakers linya mauna babae speakers niya patamunan patamunan o if ever na magkini kuan kaya nabutang maayos na buhat pero if ever natamunan yun siya binito sinigil siya na nakadako.
3: Maulay na ka paninyo kay baskin kada ginagmay ng mga panikamot sa gobyerno inyo din kaminusan pero at least adunay na himo babae sa pikas linya o niya usapasan dili magkinahanglan nga big thing sa pagabuhaton sa gobyerno para intawd sa mga atletang Pinoy babae sa pikasi niya. Kakahibaw man tanga ang budget giapod-apod ka na sa mga atleta babae.
2: Yearly ang palaro pero kung taman what, naka-develop ba? Naka-bunga ba? Dapat magka-bunga na improvement pero what?
3: Babae sa pikas linya basi gatoo ka dahil ihatag ba yung kwarta sa gobyerno dahil iapod-apod ito sa mga localities mga LGUs babay sa pikas niya. Sila sagbay, iyahay ba sila pa din kamot kung saan paggama nga ma-utilize ang budget dahil ano mo, anak, magkangawala na din kamot. The fact, kagitagaan ang kuwarta. Dako ka ng politos babay sa pikas niya. Meaning, nagpakaba na ang atong gobyerno.
1: Blablablab, di mag-away.
3: Dele, gihapon.
1: Pero mahimot ko aning proposal, Mikey and Maria B. Lagi nga, magpapikol ball court. Lagi ko na ang Cebu City Government, Mikey.
3: Oh. Atong
1: kaon ang detalyana, ha? O, okay. Murabag ang Cebu City Government. Pauna lay, mo patukod. Mm. So, nainingon nga, gabi ako, mas iuna ko na ninyo.
3: Sana all.
1: Kaysa ubang pressing issue sa ato ang palibot. O sa may inyong lantaw, anak, bita lang na ito, gamay, Bogart.
2: Actually, no need na ang dalang city government to. Kaya bisag ata ko pa ito, na medyo kay mga tinood.
3: Kaya ba ka sa...
2: Kayo.
1: Mm-hmm. Ang sa ito, Maria Bay?
2: No need na ang dalang nga i-highlight yun ba? Kaya bisag ata ka mo ato, bisag ata ko mo ato, na adyo na kayo kayong pickleball court. In fact, if ever pa ito kang SMC side, tapay sa katungkot, SM Pano, katulang Pano World dito,
1: mm-hmm.
2: Pano dako kay pickleball dito nga park na dito.
1: Kay ang kani mo duha ka mga magbabalaod Mikey ang murabag adunay gisgutan nga i-secure nila ang public funding Idol Mikey and Maria Bay na kana ganing mo suporta sa development sa pickleball courts sa SRP nga maglakip na sa katong ato ang former sinulog nga venue sa City de Mari nga i-convert sa pickleball. No, si Konsehal Harry Iran o si Konsehal Naiza Archival maoy may file o resolution nga naghangyo kang Mayor Nestor Archival sa pag-direct sa city offices sa kanabang pag-identify o suitable nga government-owned properties alang sa pickleball facilities.
2: Eh,
1: di ba naana ba? Or ang talisay to ang na-skate park? Di ba? Kay, kanusa gito ang... Danaw, na ay Danaw.
2: Tapay groundbreaking dito doon sa Baycoan in kanang Fort San Pedro. Watan ka de!
1: Wak pa de ay, di ay.
3: O ako lang po'y...
1: Drawing pa de ay.
3: Kung ako lang po'y pa, sulti o na idol boy kino, medyo ma-hurt ba'y ako gamay? Kaya nga, no ka na bitawang, daghan magog, kabantay mo nga na himo po ning ambot na hisgutan ni nato siya before boy kino. Pero ka na bitaw, mas palapdan unta ang proyekto kabahin sa paghimo bitaw park sa Subo.
1: Kay
3: kung kabantay mo sa gawa sa naso, di ba? Kay mo ba yata diri sa ato aboy ko maghisgota sa mga panimalay?
1: Kani
3: ba
1: ta
3: mga sikit-sikit, walay ka nang ka. Unsay to gana boy ki dili hayahay.
1: Oo, dili ha
3: walay
1: ka nang
3: mo bitaw nang magsigig away, kanang contributing factor sa boy ki ba kay tungod sa nahimutang nila. Pero
1: kaduna
3: pay kagal parks mga idol, mas aduna bitay space ang matag pamilya nga maglingaw-lingaw, mas ma-improve unta ibutang talen ni sa independensya pero mas palambuon bitaon ta siya idol buki instead nga mag-focus sa mga pickleball courts.
1: Siguro kung ang pickleball may key pwede man nga generally kanang holistically
3: pwede siya pero hinahanap nga ang idea is maghimo og park para sa tagsa-tagsa ka mga pamilya
1: labi na sa mga dili ka afford yung
3: correct.
1: Sa mall or medyo ma-intimidate sa mall.
3: Yes, ingon ana unta ka idea ang konsepto instead
1: ang
3: kani mong
1: good
3: sa pickleball.
1: Ang kani mong good is para gani mahimong accessible so free siya. Mahimo siya murag libre nga pickleball Idol Court, Idol Mikey and Maria B. Or siguro, of a lesser nga expense, diba nga? Bilaray ko, ay nana.
3: Pwede man. Pero kana ba nga, ang konsepto is dito pa dito sa SRP. So why not? Kana mong family park dito siya.
1: Nagdool sa mga, yes, sa legit na barangay nga.
3: Pare.
1: Example, ha, sige ba kay show, kay ako lang may sgutan, pinangga masali na to, si Mayor, Consolacion Mayor Aligado Bugard ba? Kay ano, nakakita ko may key katong atol sa June 12 nga flag raising ceremony atol sa Philippine Independence Celebration dito sila sa SM Consolacion. So daghan kayo ang mga may call out batanawa kay ang kamo diha sa Consolacion wa kunoy park. So I just realized nga wa mo day gid sila park may key. No, I mean, di ba looking at mga LGUs kung kasakaraan nga mga mao man na sa to ang leksyon sa history kani adto nga kanang mga magatbangay ang simbahan na ay park, eh, di ba mao man gid na ang plastada kani ato sa panahon pa sa mga kastikat sila, di ba Bugard? So muna karon nakareles ko nga tinuod bitaw no walay park ang Consolacion. Abot lang ko kag kurabay na sayop sakto ba no wala sila park.
3: Si Maria B kay maabot man
1: ang Sagard.
2: Ay nako aluna na no kalang BNG kada di sa Consolacion nga doon siya sa city mo city
1: pero mall, pero ang ako ang question ba kana bang park gyud nga LGU ang naggamugna, LGU ang nagprovide for the public sa tingin ana gani Maria Bugard. Kaya di ba usually kung diha na i-park na i-flagpole niya, diha ipahigayon. So, giba siya silang maayo. Kaya atul-ato nga, ako nakabasahan sa online lang ha, na nagdungan pag inugsaka sa flag by key, ang flag sa SM o flag sa naso. So, okay. Tungod, siguro. Na, tarawa. Ako isa sa dante kang video. Yan ang ilang logo ra ba? Color blue na flag ni SM Maria Bugard. Bogan ni ako sad mura sa kuno windang gamay ba nga wa nganong gidungan mo sad ni pagkanta sa national anthem mo gidungan sa ugsaka ang flag sa SM.
2: Bisan galing if ever naik ng mga UN na sa Philippines i-held ang kuan ang venue. Philippines magibago na before ang mga kuan.
1: Ubang nga flags. Wow. Oo. Tinuod bitaw. Pero maulang na idol ha. Pastilan. Kari arita ni Attorney Rufil kay sa Idol Tweety. At tungod sa duwa a crossfire da sa online na inadunggaban nga batan-on sus attempted homicide ang gipasaka unya pila ba edad ani murag unsa man ni batan-on na nunggab so kuan na ni kanang of legal age sa man ato i-check si Idol Tweety una na blah blah blah mo duhawa na
3: sa hapon dili gihapon.
1: So maulang na idol ka ato ang tagaagpagtagad growing sport man sad ni ang pickleball pero kung kamoy pagutan-on dol angay batang moalma nga ang funding sa to ang gobyerno ipahamtang anang pickleball for SRP just SRP pickleball court o para ninyo dol katong gi-suggest ni Mikey what if mga parks ang tagaagpagtagad para sige mo sa Lapu-Lapu City kanang ilawom sa bridge
3: o diba, ka na ba oh, nila
1: kanang
3: ba?
1: Kilid sa Beren sa Rigla ilahang
3: kitagaan or kung usa magani seguridad kay diba kung dira sa Plaza Buiki kay bawa na ba itas mga paghitabo sa dirahan
1: kana pero si PBBM a thumbs up or thumbs down sa iyong performance kung hisgutan ang sports Bugard ay ang paghatag og priority sa paugnat sa kusog tawo
3: lagi ko ex mo idol ha 0923-112-8701
1: grabe day mga skateboarding no daghana ato gahapon to marabi the other day ba to kita ko nag sila Marjolin Didal may gigan si
3: mo ba
1: gigan sa asa to sila Bugard sa Kapitolyo ba to gigan or sa diha sa Fuente.
2: Sa Fuente.
1: Ya, paingon o Plaza Independencia. O niya, pero wala paghihapon na tao ang...
2: Ang skate park.
1: Na ano may... Lapula ay...
2: O sa mga racers, nga anong ipost yun ni Marjolin Didal kay... Tungkol na sa skate park, saan? Para sa mga papapuhi o balik mga...
1: Oo, para sa makitaan sa gobyerno ba nga naghanda yung mga aspiring skateboard unta, no?
2: Oo.
1: Nga pwedeng mahimong puhon Olympian wa ta kibaw mo represent na sad ato ang nasod.
2: Correct.
1: Mhm. Sige lang blablab lang sa mga Mikey dela sa mga mag-away.
3: Dili gihapon dili.
1: Kami ang team Bu.
3: Ma.
1: Boyki.
3: Mikey.
1: Di ka pugan sa pagatod sa nag-unang balita.
3: Ayo sa balita.
2: Mapungan pa di.
1: Oh. Ikaw, sexy ato eh. Amping pa.
3: Ayaw na.
1: Ato'y check si Attorney Rufil Idol Mikey tungod aling report, no? Tungod sa duwa ang crossfire batan o nanunggab. Pas sila.
3: Nagini na mao.
1: Straight to the point, dari sa IFM.
4: Ubay-ubay po ng iha mga samada nga naangko na tungod po aning pagpanunggab aning among suspect sa duwa Attorney Rufil. Karon na desidido man nga mopasakag kaso ang kining habig sa kining biktima ni Rufil ilabi na ang kining inahan na niya kay lagi naga libog sila kung ano mang yun, unsa mang yun, laom nga rason, ano mang nasantos naman hinuon na sa dinong gabay at ni Rofil. O kaya natatog, sinumbagay na lang daw at ni Rofil, kaya mag-angkon, nagbunog ka ni, kaya lisod man kayo, kaya ubay-ubay man sagsamad na nga naangkon niya, ang iyahang narikala, bulitin karon na ito ni Rofil, at wapang gihibaw po da, pinaagi po da sa pamilya ani nga biktima at ni Rofil.
5: Okay.
4: Kaya kaso may kalapasan sa attempted homicide ang kaning posible na tumangona sa mga suspect niya kasamtangan na nga gibalhog din hi sa Carbon Police Station. So far at ni Rofil mo ni ato ang nakuha nga tibuok ka nga storya kabahin pod ani nga maong nga batan-on nga tungod lang gyud duwa nga crossfire nanunggab ni siya sa iyahang suod nga higala. Kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of UAHP, RMN, Cebu, Tatak, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rajaboy, nationwide!
5: Okay, salamat Idol TV sa imong report. O, gastan ba yung migala? Alas na ito pagbalik, kini aman mahigala yung lalaki nga gibalibaran sa asawa nga mo kuan? Uy. Mo ismukoy? Kaya gamay lang kaya. Ito si Banangat, napahinom doon gamay dahi. Kaya mo na taas-taas yung reporta ni Pulao Roda. Nihang niyo ang asang bana. Tiga, pahangyoon siguro kay Father's Day na ba ito gahapon, ha? Ay! Ano mas ang masugot ng asawa? Lahi na po na isuyaha. Kaya yung sagi, kapoy ang asawa na panahuna or wag mo sugot ang asawa kay basin o kwan. Basin, naabutan niya sa silos po hinoon ni kalakiha. Ano ni magkamusugot, no? Ah, pero ayuhon noon ta na diskarte. Tungod sa kasuko sa bana, mga higala, nga wag mo sugot ang asawa, uy, unsa ba nga iya mang gisunog hinoong balay? Di na priso hinoon ni Sharon? Nadaot sa liter binida. Ato ko na report o banita di man po, Lauro Human Lamang, sa pipila ka mga mahinungdanong pahinom doon. Alas 8:40 na.

0: and Polly Coffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
2: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
12: Umay sa ayos akong gisultigod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates. Kung unsa klase nga pagkatawa akong amahan. Ilan akong gina nga bayot sab ko. Umpirmi ko lang palaguton. Sultihan sa nila. Bisan unsa na lang. Mauning nga anin akong naong kay. Kilabanan ko lang akong kagalingon. Di rin lang malinaw na akong kinabuhi.
13: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
14: Ang idol ko FM
15: 93.9
16: IFM.
17: IFM balita.
18: IFM balita
19: sa buntag.
17: IFM balita.
20: Negosyo.
21: Negosyo.
20: Negosyo.
22: Gipasalig sa Department of Energy kung DOE nga ang supply sa gasolina o diesel sa Mindanao nagpabiling igo o stable kini bisan pa sa nagpadayon nga paningkamot sa pagpasiguli human sa linog sa rehiyon. Matod sa DOE, padayon ang ilang monitoring aron masiguro nga walay kakuwang sa supply sa lana sa mga apektadong lugar. Gipahibalo usab sa DOE nga sa 12 ka gasoline stations unom pa lang ang wala pa magamit. Ang koordinasyon sa ahensya nagpadayon sa pag-apadapod sa gasolina o mga kalihukan sa pagbawi aron masiguro nga dili maapektuhan ang supply sa lana sa mga komunidad nga naapektuhan sa kusog nga linog. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagtud sa managunang balita. Tatak IFM balita.
17: IFM balita.
21: Sports. Sports. Sports.
23: Pinay Tennis Star Alex Yala natapos na ang kampanya sa 2026 Berlin Tennis Open. Natapos na ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa 2026 Berlin Tennis Open. Human siya na pildi ni Linda Noskova sa semifinal sa straight sets sa 2-6, 4-6. Bisan pa sa kapildihan, si Yala nagpakita og ligon nga away positibo nga panglantaw human sa laing dakong kampanya sa torneo. Sunod nga makigsangka si Yala sa Bad Humbirds Open sa Hunyo 22 hangtod 28 isip kabayan si iyang pagpangandam alang sa Wimbledon Championships. Naglaom si Yala nga magpadayon ang iyang ayong porma samtang nangandam siya alang sa usa ka labing dako nga torneo sa kalibutan sa Tini. Kinimbahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. gawa sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas og raw sheep, puno sab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Kini si Idol Beast 93.9 IFM, di kapungan sa bagatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
15: IFM, balita abroad!
16: Usa kada kong sunog ang miulbo sa Viva Dominicos Beach Resort sa Bayahibid, Dominican Republic ng Mahinungdan sa pag-evacuate sa hapit 1,700 ka mga turista o pagkakala sa usa ka individual nga taga-Italia sa nilabay ng Hunyo 19 oras sa nahisgutang lugar. Sumapa sa mga otoridad paspas nga mikatap ang kalayo tungod sa kusog nga hangin o sa mga atop nga hinimo sa kugon o dahon sa palma nga daling masunog. Ang maungkayo mikaon sa dakong bahin sa nahisgutang resort. Ang biktima giilang si Francesca Valentino, usa ka Italianang turista nga namatay tungod sa nasingo ni ining aso. Aduna usay ubang mga tawo nga naangol og daling gidala sa mga responder sa duol ng mga tambalanan o padayong nagpaalim sa mga paso o angol nga naangkon sa kalawasan. Samtang ang ubang mga bisita gikan sa resort, gibalhin nga ito sa ubang mga hotel o pasilidad aron masiguro ang ilang kalawasan. Padayon pa usab ang investigasyon sa lokal ng otoridad aron sa pagtino sa hinungdan sa maong sunog. Mga kutong atong balita gawas sa nasunog ni Bahina, giyatod ka na ito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy, vegan, gluten-free na kape. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na tayo mga idol. Mga kini ang adunay spirulina, aduna kini powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Adunay anti-cancer properties. Makareduce pagyud sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis.
18: Grabe ka healthy, Idol Mikey. Ang EXL nga coffee mix 17-in-1. Ayaw kalimot, Idol, hadi basa-basa nga kape, Idol Mikey. Vegan o gluten-free, mga recommended sa mga health free coffee lovers. Mag EXL coffee mix 17-in-1 na pud kita. EXL nga coffee mix, napud na sila EXL black coffee. Idol Mikey. And of course ang imuhang gay pasigarbo po may king, ha?
16: EXL All-in-One Skincare Oil. Importante kay Idol Buiki, labi na ang mga lamok sa palibot sa atong panahon karon. Magbahid ng tag-EXL All-in-One Skincare Oil, mga idol, ha? Dilikin basta-basta ng skincare massage oil. Kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property o tabang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients nini, makasiguro kang aluwas o epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL in Health, EXL in Life, sa makabuhay,
18: dagdag buhay. Available kini online, TikTok, Shopee, Lazada, sa ilang official pages. And ayaw kalimot, available po kini sa Throws Pharmacy, 360 Pharmacy, daghan pang butika. Itong oras doon,
16: alas 8.40, inuwa din na.
19: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
20: Oh. Mapugnan pa ni.
19: Oh.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Idol, at ng oras sa IFM
16: alas 8.50 na
18: arita sa laing balitang lokal kinikabahin sa
16: Child Development Workers Week nga gilusad sa Kapitolyo.
18: Ato i-check ang detalye sa mga report. Makauban ta si Idol Chixie.
24: Ottoman Report.
25: Gilusad sa Capitol Heritage Park ang Child Development Workers Week. Ang mga kasaulugan naghatag o importansya sa trabaho nga mihatag o dedikasyon sa Early Childhood Care o Education kung ECCD. Tungod ni ini, nihatag o pasidungog si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa tanang Child Development Workers nga gipakita ang ilang pagpaningkamot nga makatabang sa mga bata alang sa ilang kaugmaon. Subay ni ini ang maong aktibidades giorganisa sa Cebu Provincial Government. Pinaagi na usab sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWD. Oh. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini sa Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nangunang balita. Tataka IFM, balita!
18: Idol Mikey, ato i-check karon si Attorney Rufil, no, sa iyahang mga komentaryo gihisgotan ng uban pang police reports katong gihisgotan ni Idol Tweeting.
16: Kani laging kadaot ano yung mga online nga space wiki, mga pagduwa-duwa dira online niya sa kasapot, wala ay anger management wiki, ang mga batanon, musantok na noos krimen.
18: Pero sa di pa Mikey, ato sa tagagpagtagad ang report, tagikan ni Idol Aiko. Arita Idol Mikey, gumikan kay...
16: Sabahin po di siya Idol Buiki, niining dulan ka 1,000 ka mga empleyado sa Dakbayan sa Sugbo nga delayed kuno ang sweldo.
18: Uy, ato i-check ka uban si Idol Aiko.
21: Araman Report.
0: Gisaway ni Konsehal Dave Tumula, ka-chairman sa Committee on Budget and Finance, ang komplikadong proseso sa birokrasya ug ang nalangay nga pag-submit sa mga dokumento gikan sa nagkadaiyang departamento nga mao'y tinuod nga hinungdan sa nalangay nga sweldo sa dul-an o sa kalibo ka mga job order employees ug project-based nga mga trabahante sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot ni Konsehal Tumula nga ang kakuwang sa kasinatian sa mga bagong tigama sa payroll nga gitudlo ni Mayor Nestor Archival dungan sa sige-sige nga pag-usab sa listahan sa mga pangan sa JO ang nag-unang rason nganong naabtan og pipila ka ang pagkalangan sa sweldo sukat pa ni atong Oktubre 2025 hangtod Marso 2026. Gisalikway usab sa konsehal ang pasangil ni Vice Mayor Tomas Osmania batok sa City Administrator Albert Tan dungan sa paglaro nga gikinahanglan pa ang kuting pag-review sa konseho aron masiguro nga wa mulapas sa 2026 Annual Budget Ordinance ang mga mikuha og sobra nga trabahante sama sa DSWS ug City Marcus Office. Miauhag na lang ang maong opisyal sa dinaliang pagtirabangay sa executive o legislative imbis nga magsigihay og pasul aron mapaspusan ang pagpirma sa mga dokumento o patabangan ang mga bagong kawani alang sa kaayuhan sa mga apektadong mamumuo. Kini nga balita, hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
21: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
18: Agoy ni ay report Idol Mikey kabahin sad sa usa ka lalaki nga gipasangin lang
16: wala nagpatididit guru
18: wala kuno padidita sa asawa o sa iyang parish doll na balibaran kuno unya iyaha inoong gisunog ilang balay. Isaway ang hinabi aron ni Raniman Paul Lauro. Naonsa naman ni Dol?
16: Naonsa naman yung mga kaz?
18: Ako lang naloy. Sagit as kaz, Dol. Ato yung check si Attorney Rufil. Kauban si Raniman Paul straight to the point 3 sa IFM.
2: Nagugong ni Muro kanina, no? Tanya. Kiduslitan ni Muglaiter. O na ito.
7: Nagusul si Juan. Naungo na silong.
2: Ha?
7: O, sila niya naungo. Ang ito ba?
2: Ang iyo kasi matawa. Ha? Kung Ibrotana.
1: Pila na man ka? Pila na man ka botelya na hulot ni Apple?
4: Yo.
1: Ayo, hello. Pila man ka botelya imo na hulot na di ay ton?
4: Tolo botelya.
1: Tolo ka botelya grande nga Red Horse?
4: Red Horse gamay.
1: Ah, gamay. So mo na kuwang pa pala nimo.
4: Oh.
1: So mo to nga sa manay kina ngayo kasi mong asawa palay-palay dugang?
4: Ah, ngayo wala din.
1: Wala kay kwarta ka gulingon? Imo ikaw na palay tunta sa mga gulingon? Wala kay kwarta sa bulsa?
4: Wala ko. At tulad na horot sa kwarta sa...
1: Oh, so ang imong hangyo sa mga asawa nga palitan kag dugang Red Horse?
4: Oh, ana.
1: Ama na maklaro to kay ang istorya magod? Ang istorya magod? Oh. So ni hangyo ka nga palitan kag Red Horse, wa mo sugot imong asawa?
4: Oh.
1: Nga nung umasa masugot? Nga tabang mga kanya trabaho?
4: Ha?
1: Nga nung umasa masugot ko no?
4: Wa
1: na sulan lang siya
4: ba?
1: Kung ba? Mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: mga
1: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: mga
1: mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: Ang apoy na kuya Silina, di kayo isarang humbo, ano yung kulit ng balik, patapakang gamay.
1: Oo.
4: Ako na siya paong.
1: So, kisa may nagpapriso gini mo di Aron? Ang imong asawa may nagpapriso ni mo?
4: Silingan. Okay.
1: Ang Silingan o ang asawa?
4: Silingan.
1: Ang Silingan. Ang imong asawa, nibisita na ni mo di ha?
4: Oo, nga dalaw. Ang imong asawa, pagkaon.
1: May dalaw na ni mo?
4: Oo, nakapos pagkaon.
1: Ah, mas mayo noon. So atong klarohon lang niya nga nasuko ka sa imong asawa, nga naman pong mamay na hunahunaan imong imusunugon imong balay, maamong ng uban. Oh, tungkol sa kalagwa, ay ka maghunahuna, mangutang na lang kag-Red Horse ito. Nga nga? Hmm. Kaya nigawas man kung istorya imong asawa may nagpa-prison ni mo, dili, di ay, nga silingan, di ay.
4: Silingan.
1: So, oh, ang imong asawa, imong gihangyo, wa mo sugot, nga mo hangyo ka mo palit og dugang ilimnon. Kana mo na sa istorya dili di ko nga ni hangyo ka mo kuan kasi mo asawa kay nyawa ko mo sugot sumusuko ka. Kano sa aman ning hangyo ade? Kano sa aman ni?
4: Ha?
1: Kano sa aman ka ni hangyo?
4: Gabi agalina og gabi hapon daw hapon da hapon.
1: Kani mo imong asawa nga kanang pahangyo alang ko day kay Father's Day ra balon day.
4: Ah,
1: awan. Pwede mo ina nga, panyo alam ko kay Father's Day, God.
4: Awan.
1: Oh.
4: Oh, gira, gira.
1: Oh, sige. Okay, Paul. Ang sabi ni kalaki, ha?
2: Okay, so si Antonio to, Attorney Rupel, no? Si Tonio, ang bala. So, ditin pa siya diriron sa Inayuan Police Station 7. Attempted arson ang iyang atubangon o ipurso sa mga silingan nga nangaratol kagabi, eh. Sa
1: iyang gihimo. Ilisod po ng silingan ka po, Onya, mag-away ng asa managtiayon, manunog o balay, bisag ilang balay na sunugon, Onya, may mag-single detach na makamong mag-uban.
2: Apin lang sa suko ang silingan, Atty. Rupil, no, sa ilang kagalingon noon ta ang away, iyang gihimo, nakadamay sa silingan, sa iyang gihimo, sunog man niya iyang ilang balay. Ang iyang t-shirt niya, iyan ang tang giubo, Attorney Rupil. Amo, iyang gidustika sa lighter. O niya, amo, i-apat o i-kuan niya sa bumbong ilang balay. Masunog sila. O dito na, mga silingan, na-alarma, nagsunog.
1: Mm.
2: So, dito na, ang iyang kontra, magtanghan ang iyang kontra, mga silingan, na, dahil sa iyang gino, na pagsuway, pagsunog,

0: wala nga morala, inom ro hinungdan. Gusto mo pabalik og dugang dito sa makapangutang dito, ay mosalig niya ang mangutang siya pol.
1: Hello na Attorney Rafael. So ya magdi na ila ang yaragi nakset ang yo siya sa what say. Pano apo ta siya kinom wa malaman jud siya palit og ilinon nga makabubog to no.
0: Masino na batian siya sa iyang silingan kay ani nagyaw-yaw nag-away siguro sa siningitay siguro kay ngano pasangil silingan mao man gyud pasangil nga wa pa kuno siya nga asawa mo nang nasuko yang gisunog ang balay kay wa mo sugod ang asawa nga mo dimhoy siya.
1: Lang ona asong giklaro ang balita o nga iya nang gidulay inon ang iya nasuk anjod kay wa siya palitig usab og ilinon nga makahubog siya ang asawa.
0: Medyo uwaw gyapon ang kuno pol uwaw gyapon sa mga silingan ha nga wa ka palitig ilinon sa mga asawa mag imo day sunugon yung balay pero mas uwaw siguro tong usapol nga wa pa di muya nya mo nang nasuko na iyang gisunog.
1: Ayos sa mero pil no. So makadamay mas mga silingan. So dili ni win tus mga silingan ang attempted arson ma preso gini niya suspect no nga si alias Tonio nga niya paron sud japon sa detention cell diri sa Inaywan Police Station 7 Attorney Rafael. Kung ikan diri sa Inaywan Police ako inyong radyo man Olauro, DYHP-RMS.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP-RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Ang nagpapriso ko mga silingan, mamaya lang nabatian ko kung kaya gaaway. Nagyaw-yaw siguro to kidi ay nga nganong di man ka musugot nga mo dimhoy ning kuan kinistone. Gratis giklaron to ni ron dili na may ako nasukan sila ako nasukan nga papapalit kog dugang mainom kay nabitin siya may galas tulo ra kuno ka butilya ha nabitin siya wa mapalit sa asawa mo nay nagwild siya kasama nga kay mao day kuno anaka wild niya katong wa sa palitig dugang ilimnon ni hangyo sa siyang asawa pero hangyo sa ilimnon dili hangyo nga lahi ke ang problema ani ron ang mga silingan dili makapasaylo mga higala kay limang kaglubat sa mga silingan nga gisunog niya iyang balay dayken mahimo bago ng kalakiha mga sugit ti paminaw ipapriso ka gyud diha para di na ka makagawas kay ma threaten man threat man ka sa mga lumulupyo diha ang kalakiha kay delikado magkagawas ka niya na mag-away na pud mo sa mga asawa kung sa inyong awayan. Maamong ang mga silingan, ah? Papriso ka na lang gyud handapita. Delikado di ni kagawas ni tawhana kun di ni magkapasaylo mga silingan aning kalakiha ron. Kining asawa mirog magsansayon na siguro magkapahangyo dai kay kini ni ang kuan man, ah? Medyo madadara siguro ang asawa mahigala kay ni bisita na mga dito, ni dalaw na mga dito. Ah? Pero kana mga silingan din ha, ang kasuko ng mga silingan medyo lahi gyud mga sugit ng paminaw kay maamong may ana inyong kalaking mag-away mo diha kamulay pag-away ay lamig idamay ni mga silingan diri.
2: Straight to the point.
0: Alas 9:04 na ato balikon mahigala kini nga portion ato gyud ato makigalaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gisagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sa balalibihan asa kita tod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Alas 9:04 na standby sa atong pagbalik.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy.
4: Oras sa IFM alas 9:05 na. Ato ning balikan ning dungag pa nga mga reports karong taod-taod idol. Samtang, again, ayog si Piata Dol ha, atong giyawag ang tanong nga palanuga na gina inyo ha mga radyo dirate na ito ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayon niya, karoon na ginang umaabot ng Hunyo 26, no, karong adlaw nga Biyernes ang sunod na itong raffle draw. Bugas sa brand new bike, o cash or GCash ay nagpaabot sa kalaran nga masakpang mabunot.

0: akin, no? Ang ilahang raffle tickets. Kung naminaw mo dira idol silang idol B, nagsuroy-suroy dira sa inyohang mga nagkining lugar, automatic one raffle coupon, no? Ang inyohang kanabang makuha mga idol niya, kanang mga raffle tickets, ato nang tapuon diri, ato nang kanang i-raffle, karong maabot nga Biyernes. Munang ayog si Piata, kaysos kadaghang mga papremyo, nagbahag papremyo diri dol. Ha? So, palanugal na inyong mga radyo niya, pwede pod online. Basta kay naka-follow lang gin mo sa itong official Facebook pages, idol, no? Sa BHP, of course, niya sa ito pong Facebook page sa IFM, okay? Nya karong tautodo sab na atay ato ang gasa sa IFM nga ato pong pag-aatimanon. So, standby lang mo mga idol. Ato sa naipadangat ang pipila ka mga pahinumdum o niya, standby lang. Ato sad ning i-greet ato sang timbayaon ang kini mga naka-join din nato diri sa atong Facebook Live kay Porting Ubay-ubay ra ba in town ni. Salamat kaayo ninyo dol ha. Naminaw sad nato karon si Evangeline Panding, Anita Itol, good morning Idol Mikey, Idol Buiki, sa mga taga-Kantauan City Naga. Salamat kaayo. Si Juvet Arisgado, si Erica Clarion, Floor Basok, salamat kay sinyong pag-join, Idol. Again, live to sa Facebook, Dol, ha? IFM Space, 93.9 Space, Cebu. Standby! Oras sa IFM, alas 9, syete na.
1: In fairness, nag-glow up.
2: My budget? So

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Oras sa IFM alas 9:11 na. Ayog sa Piyata Dola ha. Ang atuang official Facebook page, bisitaan ninyo mga idol. Kaya tanan na ito mga updates, mga kalingawan, upa-premyo. Naaragin na dira mga idol. Again, IFM Space 93.9 Space Cebu. O yes, sa tanan na ito mga bidang tatay nga atong napahalipayan sukad sa adlong Sabado. Sa atong mga partner sponsors, again, daghan kaayong salamat kaninyo mga idol. ITI, kauban sa nato ang Don Lemon, Don Macchiato, salamat, salamat kayo, Virginia Foods Incorporated, ang atong Pundok Barbero sa Sugbo. Ato usab nga pasalamatan, daghan pa kay kang pasalamatan sa ato ang bida si tatay nga celebration atong adlong Sabado dol. Unya lakip na no kagahapong adlawa diin swerte nga mga tatay usab ang atong napahalipayan. Atol gyud sa Father's Day idol, again congratulations. Unya ang atong papremyo sa Hunyo nagpadayon baya dol ha, karon na nang umaabot nga 26 adlong Biyernes ang atong ikaduhang hugda sa atong raffle draw manangayog si Piyata kay suporting daghanas bugas. Napag-y brand new buy. Napag-y cash or GCash. Asa pa man mo, Ana, dol? Uy, padaog ako, be. No, so padayon lagi mo sa inyo hang pagpaminaw dira dol nya karong taud-taud dato sa ning atimanon ha kay narabatay gasa sa IFM. Speaking of gasa idol, ang atong oplan tabang para sa atong makigsuoning nga biktima ni ining 7.8 nga magnitude nga linog nga maigo dito sa Mindanao. Mapasalamaton kay ta kay ubay-ubay sa gyud ang atong napahalipayan mga idol. No, unya ka nang ubay-ubay sa nato mga kaigsunan na may bisita diri sa itong Sibianan. Picture-picture ni Attorney Rafael. Kaya di ba yung ginamaho ka nang usa sa makapahatag na itong kalipay. Kaya di ba itong atong blind community nga may bisita po diri mga idol niya. Makahinumdam dyan ta nga every time na nagite mga relief operation or kanabi itong atuang pagpangayog hinabang dol. Kanigang atong mga taga-blind community o sani sa mga grabe ka aktibo gyud no nga muhatod sa ilahang kabang diri sa atong Sibianan pero di dyan na malimtan buiki nga picture ko attorney
5: ko. Buntag balik niya kay Bokay Dol Mikey. Again no sa mga naminaw karon magpasalamat kaayo ta sa tatang tanang suporta kato ang na receive alang sa ato ang bida si tatay nga pre celebration
4: pag-adlong Sabado.
5: Exactly, Sabado to kay Domingo man ang Father's Day unya labi na ang Don Macchiatos of Don Lemon, labi na ang Pundok Barbero sa Sugbo nilang Michelle Dacalos og ang IPI og sa uban pa ang cupcakes may kinis ni Ma'am Shebs, Shebs Cupcakes,
4: Shebs Cupcakes.
5: Ang Don Simon sa Food Service, Food Inc. unya daghan kay support nito na dawat We Are Cisas and of course silang Sir Chris ug Ma'am Tata ang Creative Studio
4: Creative Studio 87.
5: Thank you kaayo unya gahapon sa the thankful kay tamay kike na sa tay duha ka mga tatay ang nakadaan each tatay may kike nakadawat og napo ka kilong bugas.
4: Wow.
5: 500 pesos cash. Box of cupcakes, IPI nga hygiene kits and jersey.
4: Wow, congratulations.
5: So, ang winners na to, sa page, interview sa to sa ato ang mga DJs ng hapon. Kaya ba pang usa ato from Ambaling, ang usa from Basak.
4: Wow. Basak
5: sa Nicolas. So, thank you and congratulations mga tatay. Unya, of course, karong June 26, ano nga Bernes, kita kits sa punta may kikina na punta ilaing
4: raffle draw.
5: Raffle draw alam
4: sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
5: Bugas, 500 pesos cash, 50 kilo bugas, and of course,
4: the brand new bike. Kayo sa Piyata Dol ha, Fabi, kanang June 26, ano na siya nga Biyernes. Unya, ang June 27, buiki kay Pride Parade po ni sa ato ang Sugbo, no? So, ato po ding pag-asuportaan.
5: Gawasan ng Pride Parade, Mikey, June 28, kay karoon na mga adlawa ang Run Kings last day sa
4: yes,
5: registration.
4: Oo.
5: 3K, 5K, o 10K idol, register na mo Run Kings on Facebook. Please do register. Barato ra kayo ang ilang registration, Mikey. SM Lason. Paingon na diha ang mga ruta. 3K, 5K, 10K. Liban ka, Mikey, nananay free cap, free kanabang string bag, free singlet, nanay food, unya nanay race bib, medal pag yun.
4: Wow! No, ayaw sa Piyata Idol ha, Run Kings
5: ang,
4: sa June 20.
5: 600, ang 5K, 700, unya ang 8K, ang 10K kay 800 pesos.
4: So, until 10K siya, no? Atong support tayo, Idol ha?
5: Last day today.
4: Okay, Run Kings, June 28.
5: June 28, SM konsolasyon.
4: Okay, nya karong mga tungura sa Idol Buiki, ang Metro Cebu Expressway giandam na pud kay bisitaon ni PBBM karong adlaw. Nay live report sa Radyo Manjain Galiardo ato sa ning tagapagtagad.
5: Di monitor maning ato yung pinto kini mga report bang anong dugay, mga reklamo anong kita na sila pero paghihapon gilihok.
4: Karon na mas ma sentro yung attention ini kay bisitaon na gusto tong presidente ato ning paminawon mga idol, standby lang. Straight to the point diri sa IFM.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Ka, tungod kay ang ilahang gipasabot adtong pag-January tungod sa kanaganing huyang ang yuta dinhi Atty. Rufil kay ginamaaraman ni sa limestone sa motong naa sila gibuhat nga laing paagi nga para masolusyonan nila Atty. Rufil nga mas malig-on ang ilawom ani. So sa atong nakita sa pagkakaron kay nasumpayan na gid nila Atty. Rufil ang katong naputol padung dito sa Minglanilla kay nakaagita pag-January rough road pa man og munaog gid ta padung din ni Atty. Rufil gikan diri sa barangay Kantauan kung munaog na gid ta padung aning karsadaha lapos naman gid ni siya sa Mingla, Atty. Rufil, Minglanilla, padung naman ni siya. So, kuan na ka ng simentado na ang ato ang nakita karon din ni Atty. Rufil. Gani, gibutang nila sa ilahang tarpaulin karon nga as of June 22, karong tuiga, 62% kapina ang nahuman Atty. Rufil sa maong karsada. So at least natay nakita gyud mismo kaya tuwa man gyud ni gisundan Atty. Rufil nya kumpara gyud nato gikan sa ato ang pagsugod o cover ani makaingon gyud ta nga duna nay progress Atty. Rufil.
2: Mm-hmm. So kapadanitan Jane og gigikan
1: so,
2: ta sa
1: nakita nga.
2: Okay, gikan sa Naga bitaw, di ba? Naga man ano nga gikan sa main highway. O muarita, gikan ta Cebu City, padong ta sa inyo, sa Karkar, niya naay mo liko ta padong Stolido, mamana ang kanang kalsada liha, di ba, na iskwilahan anak liha, dapita, o mao ba na, o ako masayop, Jane nga, muadto ka sa unahan, na liha ang kanang Cebu, Metro Cebu Expressway, padong nas Danao, di ba mo na ang kalsada ha?
1: Maan ang karsada ha, pwede dira agiyo na Atty. Rufil dira sa may Uling Naga.
2: Uling Naga.
1: Pwede din ha, o, pwede dira Atty. Rufil, dagit ga so good
2: mm-mm
1: ang kaning kuan Metro Cebu Expressway. Pero pwede po tamo agi din hidapit sa may Rekyo gani Atty. Rufil, dini sa may Naga. So mas dool ra siya diri ang agian, kung magikanta diri mas so good na to ang segment 3A. Pero dito sa ubos, pwede po dito sa Uling Naga gid Atty. Rufil katong dapit sa eskwelahan sa Naga, so pwede po dira nga muagi. Makita ra pod nato ang kining makita ra pod nato ang kining Metro Cebu Expressway Atty. Rufil. So karon mao ni ang inspection noon ni Bongbong Presidente Bongbong Marcos nya gilauman pod Atty. Rufil nga kaubanan pod siya ni DPWH Secretary Vince Dizon ingon man ni DSWD Rex Gatchalian sa pag-inspection ani.
2: Mm-hmm.
1: Kay human aning pag-inspection kay human
2: so, makalapos na din sa kanimagong kasadaha kanang padong sa Naga Uling Road, umusod ka din ha, mao naman ang kasadaha, padung naunta na sa Danao. Pero nang lihok bangod ang mga yuta din ha, kumusta man sa pagkakaroon? Nangabuak man ang kalsada na, Jane?
1: Kaning ato ang nahimutangan natin ni Rufil, particular magiging sa may segment 3A. So wala ta ni agi man dito sa Uling Gid Atty. Rufil kay lahi naman to siya nga segment dito. So ang ato ang giuna ang kanigid nga inspeksyon no na ni Presidente Bongbong Marcos sa pagkakaroon. So sa ato ang nagian medyo murag mas nindot na siya nya mas ligon na siya sa pagkakaroon gid Atty. Rufil. Wala na tay nakita dinhi nga grabe nga mga paglubak-lubak sa ilahang nga karsada nga gihimo. So duna na gyud mga progress nga nahitabo or atong nakita gyud dinhi Atty. Rufil. So mao pod na ang ato ang ipangutana kung pwede pod ta nga maka-interview karon labi na gyud ni DPWH Secretary Dizon kung unsa pa ang laing kalambuan or unsa pa pod ang plano nila Atty. Rufil kung unsa pa sad ang ilahang pwede nga mapasalig kung kanas-a gyud ni kana ganing totally human na gyud Atty. Rufil kaysa pagkakaron na naa pa man sa 62% ang nahimo nila nga progress karong particular gyud karong June 22 Attorney Rufil.
2: Okay, 62% sa segment 3A. 62% sa segment 3A.
1: Segment 3A.
2: Kisa kontaktor ron, kisa una kasama Jane mo ang QA man to. Sa pagkakaroon QA magihapon o lahi na ang kontaktor?
1: QM gihapon Attorney Rufil. Do natay mga naarad gyud gihapon Attorney Rufil. So paglas mao man to ang ilahang gikuan pod nga kana na sila gisulti pag January Attorney Rufil nga tungod lagi matod pa nga huyang kaayo ang yuta mautong sud sa 8 ka tuig nga gisugda ni kay 2018 pa man Attorney Rufil, so murag wala gyud na humandayon imbis gamay ra gamubo ra kaayo ni portion ra gud ni siya Attorney Rufil kaning segment 3A, so dugay kaayo na human apan sa pagkakaron hinuon na natay nakita gyud nga kalambuan
2: kanang segment 3A gisegment pa na unsa man nakatas-on gikan diri sa atong istasyon sa DYHP padung sa asa magkana Jane.
1: Medyo taas-taas gyud Attorney Rufil kay ang gitas-on ani naaman sa 4.55 kilometers ang kaning segment 3A. Yes, 3A. So medyo taas-taas gyud siya Attorney Rufil gikan man gud diri sa Mingla. Nya okay. Lusot ni sa Mingla, nya diri sa Naga Attorney Rufil. So medyo taas-taas na gyud siya. So kaganihan ni sud ta din ni Attorney Rufil.
2: So walay mga nangabuak nya wa manglihok ang yuta na napita.
1: Wala na tayo nakita Attorney Rufil, gawas aning usa ka portion din kumuduol magunta Attorney Rufil, maputol ato ang video.
2: Yeah, ayun na lang, ayun
1: portion, na lang. Portion din ni Attorney Rufil nga maupod ni last na to nakita pag January nga katong nahunlak gyud tungod sa sigig uwan o tungod pod atong nakaagi pod taglinog Attorney Rufil mo tong nahunlak gyud siya, pero karon na mo pa ni ilang gitrabaho ron padayon natay nakita nga paghunlak gihapon gamay kay wala pa man gyud totally na human Attorney Rufil. Please sa gamay na lang gyud, gamay na lang a portion ang ato ang nakita gyud ni Attorney Rufil nga dunay paghunlak din sa ilahang yuta kay simentado namang gyud kasagaran. Okay. Ang ato ang nakita din hi, so pwede na siyang kaagian
2: si Jane kanang gikan sa Naga padung din na sa Mingalilia makalahos na or kana lang 3A may atong concern karon nya di pa makalahos pud sa Naga kay nangabuak tong kalsada
1: ang kani padu sa ato ang nagian Attorney Rufil kay makalahos na gid siya diri sa 3A, makalahos na sa 3A, pero wala ta ka subay diri gid padung sa babaw Attorney Rufil sa uban nga segment kay last ra ba natong anhi putol-putol pa ni pod ang kaning uban nga segment, so mao pod na susihon na to Attorney Rufil kung maka kuanta karon while nagpaabot ta basin makasuway pod tag adto sa babaw para masusi pod gid nato kung dinhi ra ba ang dunay kalambuan kay ato ang kung nahibaw-an Attorney Rufil ang kining segment 3A under na ni siya sa DPWH pero ang uban nga segment sa province na si Attorney Rufil na under, pero maumumtog ipasalig ni DPWH Secretary Dizon nga mutabang gihapon sila kay ang kini usa ra mang gidi kakarsada Attorney Rufil tumong nila nga maminusan gyud ang traffic dinhi sa lalawigan sa Sugbo Attorney Rufil. Mao nang mipasalig pud to si Dizon nga mutabang ra gihapon sila bisan pa manog sa province na under ang uban nga segment para pod nga mahuman og maagian na gyud ni Attorney Rufil kay 2018 dugay na biya ni nasugdan gyud dugay na gyud, so at least nga maagian na ang uban nga parte din sa maong expressway nga mao na atong lauman nga mohatag pud sila impormasyon sa ato kung makahatag ba gyud sila og sakto or makahatag ba sila og timeline kung kanus-a gyud ni mahuman gyud ang tanang tibuok gyud nga expressway Attorney Rufil.
2: Okay, sige, balikan ta kagano to taon gumabot na si presidente Bongbong Marcos sa area.
1: Yes, Attorney Rufil, muhatag tagdugang pagtagad, mahitaw din yung mga kalihukan nga tambungan sa tuang presidente. Nagika na lang din si Dakbayan sa Naga, kauban ako sa tong Armament Patrol atong speed pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tatak Armament.
2: Salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas na 9:25 na, standby sa tumabalik.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
4: Oras sa IFM alas 9:25 na gitutukan ni nato nga mga paghitabo karong adlaw mga idol mo nang abiso na lang pudaan kung ugaling nakamatikod pud mo nga medyo hinay ang dagan pud trapiko sa gawas gabahin subay pud ining pagpangandam sa pagbisita pud di PBBM aning Metro Cebu Expressway mga idol standby lang kay ang matag update matag karon ugon niya ato gid ang ihatod sa kahanginan online sad idol mo nang bisita lang mo diri sa tong page unya pwede kay mong mag-text po diri sa atong text line kumusta na nang inyuhang kung nakabiyahe mo karon at mga drivers baron dira pahibaw amin ninyo dol kumusta inyuhang paglakaw 0923-112-8701 so under QM di gihapon ang pagka-construct ni ini mga idol kay di ba adu naman to'y mga kakulian pero QM ra di gihapon so ato ning taga-agpagtagad karong taod-taod ha kay usan ni sa gituki karon ni Attorney Rufil. Ayog si Piata Dol ha, ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol, ato gining balik-balikon kay sayang kayo ba, kinsa may diganahan makadaog o makakugos o mga bugas? No, tadaog ako ba? Gikan sa napo kakilong bugas, ngadto sa 50 kilo nga bugas? Ang pangutan na kinsa kahay suwerteng makabit-bit ani puhon-puhon? Naghanat ang mga pahalipayan na napahalipayan na to sa nilabay nga semana idol mo nang basig ikaw na ang sunod. Kanang imuhang radyo dira ron palanuga na nas pinaka maximum level si imuhang volume. Bahalag mga bungog ng Marites ni mong silingan ha. Kay para in town nga madunggan mo ni Idol B no sa ato ang team idol automatic one raffle ticket niya ato din ang i-raffle draw. Karon na ginung umaabot nga Biyernes, Hunyo 26. Ato sang timbayaon ng mga naka-join diri sa to Facebook Live B, Way Luya Luya, si Mary Jean Caniete. Nagpaminaw mi diri sa Fresh Go sa Biyasong Talisay, naglanog-lanog yun mo diri idol. Adnil Dignos, apila ko dol, Ange Pasikaran, silang Papa Anghel. Mama Ejeng, og ni Pretty nga permi ko nung naminaw na to diri sa May Tabo, sa Banay, og sa Tisa, May Buntag. DJ Nins, kani usa sa pinaka-idol na to nga IFM Mixer. Shoutout ko dol ni Upaw Chapel President sa Mulavit, Tabunok, Talisay City, Cebu. Naglanog-lanog diri ang IFM dol. Salamat kay DJ Nins ha. Taon-taon na kuha nakadungog ani mga gama ni DJ Nins. Dalami ba kinig to karas DJ Nins. Salamat kay DJ Nins. Usa sa to mga IFM Mixers. Again, di Upaw, ang Chapel President sa Mulavit, Tabunok, Talisay City, Cebu. Salamat kayo, DJ Nins. Again, idol ha, live ka sa Facebook, IFM Space 93.9 Space Cebu. Alas 9:28 na ha. Stand by, kinaputigasa sa IFM karong buntaga, idol. O niya nga to pong IFM panglawas, ato po din tagaag pagtaga. Alas 9:28 na.
3: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
7: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe sa

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Ilang kilo sa karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na gani bisan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisan unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit nako, Maggi Magic sara. All in one sa panako, kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya. All in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: IFM Balita
5: sa Buntag.
4: IFM Balita.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salonpas. Nepasalasalit ng throat to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang-kita.
9: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
9: Timbang ay mabigat.
10: Mula batok hanggang tikye.
8: Kitang-kita.
11: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
12: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
9: Ang pangarap ng pamilya.
11: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
0: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa ni?
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS. Robin, Angela, ilis mong pwesto.
20: Ganun po?
19: Na. Oh, laing pose na po.
20: Okay po.
19: Laing emotions. Nice. Oh, karon, ilis mong ilim nun.
21: Dugay naming nag-ilis, direct.
22: Get to the Rice Energy Pop in grape flavor.
23: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
24: Refresh your rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mug rice energy pop.
25: Lami mug rice energy pop.
26: Lami mug rice energy pop. Ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari stores.
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
31: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
32: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
33: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
32: Pangong kumakabloom sa Charm.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
36: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: IFM Balita
5: sa Buntag.
4: IFM Balita.
2: Oras sa IFM, alas 9:33 na. Ang atong mga idol nga naminaw dira karon, labi na sa ato abitaw nga pag-amping sa ato ang panglawas. Sa importante nga pahimangno na ato mga idol nga di magpalabian ang inyuhang mga cravings, inyuhang pagkapulaw sa trabaho. O yung sahay raba, di nalang takabantay. Sige lang tao, gahuna-huna aning mga tagay-tagay mga idol. Hunag-tagay dito niya. Di na raba magkalabitaw nga abusar na kaislawas. Dol, dili yun na siya maayo. Ilabi na nga ang ato rabang atay. Sus, mo rabay yun itagasala sa tanang toxins nga musud sa atong lawas mga idol. Wanang alang sa atong IFM panglawas. Ayaw si Piyata mga idol, magpahimang nota sa tanan na tumakaigsuunan. sa pag-amping sa inyuhang mga atay, mga idol. Maong ania ang Liver Aid Pro. Mga idol, mo kini ang maintenance department sa tong lawas kay mo ni ga-filter sa toxins, ga-process sa tambal, gatabang sa digestion. Pero mo lagi ni abusar kay ta mga idol. Importante ha nga samtang sayo pa mga mag-atiman ta mga idol pinaagi sa pag-inom nato og Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro, mga idol, sa kini ka liver supplement nga specially formulated para mo suporta sa atong liver health. Napadyod ni Silimarine para protektaan og mo repair sa atong liver cells plus vitamin B complex, B1, B6, B9, B12 para sa energy og overall vitality. Kung fatty liver ka o nagmonitor ka sa mong liver enzymes, importante nga naakay ka partner sa healthy lifestyle, dili lang diet-diet, kinahanglan nga kompleto ang suporta, mga idol. Pero syempre, kung sige hapon ta rin nyo og pulaw, inom, junk foods, pagdito, lisod po nagtabangan ng atong atay mo, nang dapat balance yun doon. Proper diet, enough sleep, less alcohol, regular check-up, niya isabay ang Liver Aid Pro. Mas maayo ang digestion, limpyo ang detox sa lawas, ang energized copper capsule, 19.9 pesos lang. O para sa mga nagdaginot, aduna titipid pack 5 plus 1 free for only 145 pesos. Yun na siya, mga idol. Haman ang ayog si Piyata. Pautan alang na inyo ha mga kanang kanabitong inyo mga suking drugstores, idol. Pwede ning mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Linueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, ug Majesty Pharmacy. Ayog si Piyata, idol ha. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Unya padayon na ta sa unahan karon dol kay ato nang makauban si Attorney Rufil si Anita Itol, idol Mikey Boyki. Mayon tag baka appeal ko sa inyong paraffol. Basta lanog lang na imong radyo dol. Jake Fuentes sa ni Rene og Jake Prime Manuel Barber Shop Dristo Bigon. Karon nga tupi dira dol ha, basi napahak-pahak na nagway klaro ng tupiha dol. Labi nagsaputon sa mga report nato agoy. Makapahak magidigway oras. Si R. Joey Canstonau, Idol Mikey, Idol Boyki, watching live and listening while nag-drive og modern jeep. Bulacau, SML Pardo Transport Corporation, happy Monday. Akin ni wag ni huot dere dol, no? Sakto yung makalingkod ning ato ang mga pasahero, dili kay katunga alas kigol dol. Salamat kay sa pagpaminaw dol ha. Nyato na ning balikan ning dungag pa nga mga hisgutanan ni Attorney Rufil. Standby idol. Straight to the point diri sa IFM.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
1: Mula to mahigala kang Rubaldis og dang pangamunga itong iya. Ayaw ko niyang binuangi kay daghan ra ba kog naibawan. Og inyo yung birahon pa doon sa ubos, naghantang magkuyog pa doon sa ubos. Matod pa siya pamayag, wako mag-inusara. Motong gisitol na eh, matod pa. Ato may ipangutana sa Amy Marcos ng tupag-ari. Sa gisitol nila, murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang cheese o kang jewel kay hinog na magkani. Unsa man itong pagkahinoga? Alang-alang, man ka na naman paghinog ang prutas, pwede man ang muhinog butangag kalburo. Ingnan sila nga kanang klaruhan na inyong mga desisyon kay hinog na naman inyong mga kaso. Kay kung hinog na nakalong kasuha, delikadong malata na o di na ito maharvest na ron. Ang angman o nahinog na ng kasuha o niya karon, ibalitok na si Jewel o Cheese na ingon nga, wa man dahi mahinog, gininiang naahat naman ito pagkahinogan, ibalik man o kahilaw. Tinata lang yagi kato katawa mga kagalaan ba kay doon naman ko yung mga memes ng gawas karon, no? Kinin mo si Remulia kay ang nga na Crispin Jesus man din day. Muna doon ay nagbutang-mutang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas. Luwas ka giyo. Dili day si Jesus Kristo. Si Jesus Crispin Remulia di ay. Ato lang agi katawa-katawa mahigala nga dawato nimo si Jesus isip manluluwas luwas kag yon sa flood control. Si Jesus Crispin Remulla di ay maoy manluluwas, ha? Jesus bendengan ang Crispin. Pero kay John Vic din tinod ngan ani John Victor, no? Oh. So mao din ni mga higala mga ngana. Kay maingo magto primero nga nahinog na ang kaso. So ug mahinog na halbisono na ug hinog na magaling. Pero mula magna pagkahuman mahigala nga kon, bali na si Chisto na si Joel ul nahilom. Kining mao ang kaso mga kagilaan. Diha na ta man tingala nga nganaw na unsa na. Ang sunod na po, tanog-tanogan, ano yung mingon po niya, Camille o Mark Villar, kining inyong kaso, hinog-hinog na. Madahal mag-hulga-hulga o ning uban yun. Kay kinibitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy, wak madag-hulga-hulga. Papriso yun. Ambot sa Marcolita, dahil kinyo sa Marcolita nga, bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marcolita o ilang pasaka ang kaso, papriso sa siguro. Kay kinigong ka Marcolita may galaway public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigalay mga issues. Doon na mahigalay ni amot niya atol sa eleksyon. Kanabang nitabang niya ba? Eh, budagan yung senador, di man na basta-basta god. Pero daghan sa ni amot, hindi kayo na po yung mga nanggawas na lipon ng amot, kang tulfo ni amot. Sila ta na nagkarawat na nag-amot. Pero mo na ginag-ingon nga ang bisigaron, kat ko mang kontra. Daghang amot na dawat naman niya report na ganit kang kwansad. Daghang mga amot nga dawat, mo man importante nga mo taas imong rating sad. Kay kining mga negosyante mahigala kung taas kag rating, mo amot sana sila. Og mubo kag rating kisa may mo amot o maki chansang mo daog. So mo kana nga pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pasaka ag kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matud pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kung mauhon ni mga higala tanawono ni. Tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni kuan. Mga Villar o guban pa. Balhin mo dos pikas kay og di gani ma. Balbangaan na ba ni mo tanang ni. Pero naa mo sa pikas grupo ni Win Gatsalian, di na mahinog inyong kaso kanunay lang hilaw na. Anan sa ning kalakiha mahigala oi. Kay kini lagi mahigala binirahay magini. Labi na mga kaigsuunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magud pag ilugay palang daan sa liderato sa Senado naginiphanay natas number of senators. Kay importante magyud kaayo mga kagalaan tungod kay dunay mga area sa constitution nga nag-ingon lang nga majority mao nay dunay quorum. Pero dunay mga area diha doon ay mga specific provision sa Constitution, labi na, specific yun ha, kana mga higalang mag-elect o president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila ng ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan, nga mubutar yun. Kanang pagkonbikto mga higala o impeachment, specific sa 2/3 of all its members. So doon ay mga portion sa Constitution nga specific. Ngano man na ang gihimo man ang specific? Labi na kung magbutang, mag-election, magbutang ka o officers, o magtangtang ka o senador specific, o magtangtang ka official specific. Doon ay mga katuyuan, ana. Dili basta-basta mga higala nga usab-usabon lang ng Constitution, og pila lay gusto mahigala kutob lang sa maabot, muna man yung kalakiha gud og 2/3 vote, 16. 2/3 of 24. Na depende ka nagpila yung maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Muna ang ginahinay, nag-brainwash kalundaan, nga kunuhay, doon ay mga maningog, kunuhay mga eksperto, ana, katubit ang Abilino case, mo man to, ang 13 votes, gyud. Mao gyud na yung simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes, okay. Wa man kakuha. 12 lang yun. Ah. Kargahan na yun. suportahan na yun nga na may Abilino case. Ano na? Kani kanon, 16 votes ang ikinahanglan pag kumbiktong Sara. O di gani kakuha, ready na gihapon niya ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Ah, pero di man na mao mga sukid di paminaw. Tungod kay doon na may specific provision sa balaod, ana. Nga ato ning klaruhon no mahigala. Nga nung ina naman nga, doon ay specific provision. Dili basta-basta kang mutang-tang o vice president. Nga butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang niya. Tangon lang nimo niya, depende sa inyong gusto. Pila ra ka senador na makuha. O sub-usabo na ito denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa ito pag-isaligan siya sa 32 million Filipinos, tangtangon lang nimo og 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot og 16, ino na nga usbon talang ng denominator, depende lang pila yung maabot. Pagkakataonan sa nang kalakiha, may gala. Ito ipadayo na standby. Human lamang pipila ka mga mahinong-danong pahinomdom. Alas 9.45 na.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Oras sa IFM, alas 9.46 na. At ano yung balikan ng hisgutana ni Attorney Rufil, mga idol? O niya, pwede kayo mong mo pabati po sa inyo ha, mga opinion, idol, hadri sa atong text line. 0923-112-8701. Idol Mikey, apila sa taong ko, Benz. Why problema, dol? Basta kailanog lang na inyuhang radyo dira, ha? Nga nagpaminaw diri sa itong programa kasi lang idol B, pinakakugi, magiging nagsuroy-suroy, dress niyo mga dapit. No, basta kay kusog lang na inyong radyo nga naminaw niya. Kung online po na idol, pwede po kaayo, basta naka-follow mo, o niya kanunay mo naka-join sa itong mga Facebook Live idol, ha? Kay basin ka muna yun ang usa sa mga palaran niya makabit-bit sa itong mga bugas, brand new bike, or cash or GCash. Ayog si Piata Dolhan, nagpadayo na nga itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Unya atang ikaroon ng June, nga nung Feb bang ako maingyo? June 26, ang ato ang raffle draw, mga idol. Salamat, kaayo na minaw sa dinato karon si Mary Jean Caniete, again sa mga taga Fresh Go Kono. Salamat, salamat kaayo, Dol. Mga taga-Kantauan City of Naga, salamat kaayo. Alas 9.47 na ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdom niya sa atong pagbalik, atong taga-agpagtagadusa ang ato ang gasa sa IFM Idol. Standby lang. Oras sa IFM, alas 9.47 na.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y sekabus nga wala makapaambit. Idol, welcome diri sa Tunggasa sa IFM. Kauban nato karon ang atong beneficiary idol nga si Genevieve Villarasa, 51 anyos, nga taga Buaya, Lapu-Lapu City. Kaya nagpakita bang in town para sa iyang chemotherapy human kini madiagnose sa sakit nga breast cancer stage 4. May buntag ni mo dira, Ma'am Genevieve?
1: May buntag, Ma'am.
0: Padoa lang taga may sa may. Kumusta man in town imuhang gibati karon, Ma'am?
1: Nagkuan pa ko man kanang sige pa ko og therapy sa akong breast cancer stage 4.
0: Kanusa man lang ka na diagnose aning maong sakit pod, Ma'am Genevieve?
1: Kuan man pagka 2022 niya nibalik siya dayon.
0: Ni metastasize siya. Pero na kompleto na to ni mo imuhang cycle pag unsa tuntuiga, Ma'am?
1: Kuan, Ma'am, kanang atong 2022, Ma'am, kanang wala ra, na okay na to siya, cancer free na ko niya. Nibalik pagka 2025,
0: Sa niya
1: i-radiation ko kay nalata man. Dayon gi kuan na lang ko nila karon kanang ilaha kong gi maintenance ba therapy. Dili na murag kanang lifetime na therapy bitaw. O niya kanang namo ko'y maintenance niya. Pakuanan pa ko ganang portakat nga 70,000. Kaya ako ang ugat good kay nipis na kaayo.
0: Nipis kaayo.
1: Niya ito ni Pagi ang tambal.
0: Pero kanang unsa man na kay naduulan bang ahensya kanang sa imong pakimotherapy dito sa Soto baron para at least adunay malibre?
1: Nako sa perpetual soccer man pero dili man gyud kay tanan ihatag na man gyud mga bill niya. Labi na sa portakat nga 70,000 di man gyud na siya libre.
0: Para unsa na siya, Ma'am? Para
1: kanang ibutang na siya sa dugan, Ma'am, niya ato na ipagi ang tambal kay
0: tungod sa kanipis sa ilong
1: kay dugay na kayo ang terapi ba
0: niya. Unsa man ka lisod imong kahimtang in town karon, Ma'am Genevieve?
1: Lisod jud mo kay wala man mi trabaho sa akong bana niya, drive siya. Niya siya pay nagatiman sa ako adayon. Napadyoy akong anak nga, napamibalan sa sibudok, bitaw kay giopirahan.
0: Giopirahan po.
1: Oo, muna nga, mga inalang kong tabang sa akong portakat o sa Kewan. Therapy na ko.
0: Kutob lang sa atong mahimo kay darisad sa atong programa, Ma'am Genevieve, ginagmayra sa kaayo ni Nonya. Labaw sa tanan ang atong gikinahanglan pag-ampo gidintaw, no? Nga kanabang kasabuta, mamahimo kining lifetime nga treatment, pero at least kanabitong stable nga kondisyon ni mo. Sa mga kaigsuunan na to, atong buksan na nga atong GCash number, idol, na para sa inyong donasyon, 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726 para sa inyong donasyon. Maski nagpiso-piso lang gud in town, mga idol. 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726. Ma'am Genevieve, atong personal nga hangyoon ng mga naminaw na ito makaigsuunan para nga matabangan ka sa imong kahimtang.
1: Salamat, Ma'am.
0: Sige, manghangyo ta sa mga naminaw, Ma'am Genevieve. Again, sa mga naminaw dira karon, pwede ka nga musulti, Ma'am, mo ka nang musulti o mensahe sa mga naminaw, o niya, hangyo a sila nga mutabang sa imong kahimtang, Ma'am.
1: Sa mga naminaw karon, manginaot ko nga kanang ikaw sa inyong tabang, bisa ginagmay lang. Dako na kayo nagtabang nako. Labi na sa akong kuan, kanang portakat, nga cash yun siya. Hindi siya pwede nga pangayuan o ang mga GL-GL, kay cash mang yun, niya, private mang yun siya nga doktor, surgeon. Hinaot ko nga, mga ikaw sa inyong tabang, manukto ko siyang kasing-kasing, bisa ginagmay lang, piso-piso lang. Dagan, salamat.
0: So, kana mga idol, lisod-lisod ang kahintang kay maintenance, namang gudi siya yung maintenance na karon kay tungod po siguro sa imo pong pangidaron, Ma'am Nonya, nipis pagyod ang ugat ni Ma'am Genevieve mo na nga gikinahanglan ning maong unsa man ni device baka ni nga ipaagi sa dughan, agyanan sa mga tambal dol, maskin o piso-piso lang sa mga naminaw dira karon, no? Atong matabangan kini 0945-348-4055 or sa 0919 0929-0622726. Unya, balikan lang ka na mo, ma'am, ha? Kadali lang kay lingkod lang ka, dira, ma'am. Kay para ato sa ning tagaag pagtagad samtang nagpaabot. Dira lang ka, ma'am, lingkod lang. Samtang nagpaabot ta sa donasyon sa atong mga kaigsunan, ato sa ning balikan dol kay atong giatangan ng pagbisita ni PBBM sa Metro Cebu Expressway karong adlawa. Unya, gitagaan pong pagtagad ni Attorney Rufil ang kabahin gyapon ng aning mga panghitabo sa Senado ato sa ning paminawon. Standby lang. Straight to the point diri sa IFM.
2: Bingo na po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukit ng pamina. Kanigong dagana, mahigalamura mo ko ng kalakiha baog. Ang konstitusyon ng ingon, 2/3 of all its members. Niya, karoon mo naman, sige lang, ikaw na yung impeachment na mo niya. Pila yung makuha na, makakuha tag 16, okay. Hindi ganit, kakuha 16. Ah, okay, kaya po na ito lang, kaya po nang kunoon nga nausap ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama na na mahigala lagi sa 13, giyod, ang majority. Huwag man kakuha 13, 12 lang giyod. Ah, Avelino case, okay na. Dili po mga inana, oy, kay gipili po na 32 million na ba po yung nagpili, ana. Dili po na ito bugal-bugalan ang pagtangtang, no? Bagi lang process. Siguro alam niyo bira ko, gisay mabira, ang mga tao na lang muhukong manaunya o giunsa pagbira, sama ni Jewel o ni Cheese. Nga nabira yun, okay, at least sa balaod, matas balaod, medyo nakuha mga higala ang 13 votes. Pero giunsa pagbira na, ang mga tao na lang muhukong nga, wa man to. Wa man magkadimaong pagbira. Di man to ilang kabubuton. Mga tao na yung hukom. Pero at least, dili ba kay bastos kay paminaon na nakuha yun ninyo ang number of senators, number of senator judges, nga mo konbikto. Ha? Total, gamahanan bitan na sila mga higala. Unsaon nila na pagkuhan karon. Sayon naman na ni Crispin Lumulia, iyalamain nun nga, hinog-hinog na imong kaso. Bilyar, kamong duha, Camille Oguan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man, balbangaan ra ba ni, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Kaitano, madayunan gani ka hinog. Pero og mabalhin mo, mabalik ni mo, atras ni pagkahilaw. Atal ni agi katawa-katawa mga sugidig paminaw kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa allegation ni Alan Peter Kaitano, no? So nga to fair lang ta. Fair lang. 16 magikinahanglan. Kay karon ko mura maginahinay na day og kanang gibrainwash sa mga tao dan mga 2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ang denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kinini ang wa na mapakita sa Bato, niya jinggoy na preso naman, so 22 na yung denominator. So, mugamay na, pila may 2/3 na 22. Kuya, umana, mahigalag, mauna ipaundayunan ni mong klasiha sa karana ang argumento. Nga naman, ang konstitusyon, gituyo na mahigala nga dunay specific numbers yung gibutang, tungod kay gibangil na, gipundar ka na, aron nga di na tama usab o kabiktima, nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente. Ah? Kay kaniadto gud panahon ni Marcos Senior, nitagam ta adto mo nang dunay 1987 constitution. Kuha na siya. Kini ni ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years. Niadtong Marcos Senior. So pagpugong nga di na to mabalik adto mga kaigalaan. Gibutangan na nag mga bangil dihandaan. Nya dunay Senate, dunay Congress independent from the executive department ang legislative department. Nya dunay po yung Supreme Court. Gituyo na aron nga ang presidente dili na mabalik kanadto nga diktador nga ang Congress gi-dissolve gud. Siya-siya ra siya usa ka tawo ra tanan nagmando.

0: doon na mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigalag padong gihapon tas ka marshalo. Padong gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ra iyago na tanan ang DOJ iyago na ang ombudsman Crispin Limulya. With your respects ombudsman ha, ako dako kay kong pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo mga di prinsipyo na. Pero kinis Crispin Limulya dili kay ko bilib. Sa akong kagulingon na ba? Kay politiko magod. Kay ganahan ko ombudsman mahigala. Kato yung dunay record ba nga crusader yun sa anti-graft crusader yun siya. Si Rimulya, mo ko kadungong ining graft crusader na. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak na, congressman rin, no? Niya si June Vick. So, muna nga dili ko, plan ka na ako pag-istorya, ha? Ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado, diha, tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulo si Rimulya, dili, kay ko believe. Nga naman, politiko, niya ang iyang pagka-ombudsman, bisag daghan mga higalang mga bikil, di pugos yun niya siya may ombudsman sa ligay, si ila tanan ba? Ha? So, karon medyo, di kalikayan, magduda ang mga tao nga na-politicized ang ombudsman mga higala. Medyo ba papanggukod ba? O kauban ganit, ha? Sa manahitabo kang Rafricto, 60 billion tong issues PhilHealth, dismiss. Mula magodog, kung kauban tao, problema, pero og, mauso pa ka kontra ka gani, apaksit ka gyod, hinog yun imong kaso. Mauni ang atong mga naobserbahan, mga sugid ni Paminaw. So karon kinini ang hitabua kang Vice President Sara Duterte, tanawonon yun yung mahigala, kay ni amay ng gawas gani, si former Chief Justice Hilario Davide, nya maugyod mahigalay usa sa mga framers sa constitution. Ah? Ang ako gong kabiliban nga katong mga framers constitution, number one, kato si Father Joaquin Bernas. Mamay libro akong gibasa gito sa pag-take na kong bar exam. Kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa constitutional law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kika na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience, martial law ba? Di ayaw gitong 1987 constitution. Gibangilan yun ang mga higala. Kay kung di mo bangilan, og imo inon nga, basta mapriso na gani, pasakaag plunder niya, while to as prison, di na maka-appeal sa, di na kwintahon, kuya wag pasakaan na tanag plunder day. Kunya, wag pa may conviction. Wag pa man ang paprobin beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provision sa plunder law mahigala nga musukwahi sa constitution, inferior ang Republic Act sa constitution. Kaya kung imang paundayunan ka ng katarungan na nga si Jinggoy na may kaso, di na-appeal sa IHAP, kuyawa, no? So inana kagamhanan ang mahulot sila, ihulot ng pasakag kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala o wa mag-serve sa purpose ang two-third votes nga gispecify sa 1987 Constitution.
1: Straight to the point.
0: Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ignore nga, basta doon na ni plunder case, di na pwede ipon. So, Jinggoy, kina may plunder, wa na to'y appeal sa IHAP. Tiaw mo na mahigalag, maoho na. O silang tanan, pasaka ag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og, wa pa'y conviction, nga di na sa maka-appeal kay plunder naman yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose may gala sa itong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagka-diktador.
1: Straight to the point.
0: Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente. Day, andel ko niya ng DOJ, andel ko niya ng ombudsman. Pag-dikta dito nga, sige, pasaka ikaso na. Ma-plunder na. O, butang talo, no? Ipang-plunder na, dili mo uban na to, plunder. Arong hindi na maka-appeal. Sumuubos ang denominator to, day. Ikan sa 24, maubos na. Ngayon naman, i-plunder na masantanan. So, mawa mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sa'yo naman kayo na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na yung humuunod ng tanan. Ang tanan, pili pag-instruct ni mo na, tanan nga, dili mo sunod, pasaka i-plunder. Oh, so kung doon ay plunder case, di na maka-appeal sa voting, di na maka-participate

0: di na apil sa kwintada, muubos na ang ato nga kuan, ang atong denominator. So instead 24, papasaka ag plan din na tanan diha. Kanang kutob sa musupak, ibutang talag kuan og 22 na lang or 20 na lang, hala napay musupak o 80 na lang, nawa na. Mana nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo tos Bernas gud kay pare to mahigala unya abogado pagyud. Siya mo oi dean sa Ateneo College of Law. Unya nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga makaingon ta ba nga maayo kini si former Chief Justice Hilario Davide. Kay usaman siya mahigala kini si Davide Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya siya mo nag-preside atong impeachment ni Irap Estrada nga wa matiwas. Si Davide usa sa mga Framers Constitution. Atol sa interview ni Winnie Monson, ingon si Davide gyud nga kana yung of all its members kana pa convicto 16 gyud. 16 gyud ang pagkonbikto. Beto pa minaw na ko si Chief Justice Hilario Davide ba kining iyang interview ni Winnie Monson. Ato klarohon ha. 1987 Constitution ang gibasihan ani kung kanus ani nga interview kay do na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mao ni mauna ang atong punto mao nga unsa man ning tuiga nga interview nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man 24 senators man gyud bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ning interview or the other year ning interview the same because wa man mausab ang 24 senators nga mao'y composition sa senators nato. Na unsa may sulting David at ang paminawon ko no adong names be? Be sige.
1: And two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, it, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict.
2: Okay.
1: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again,
0: straight to the point. So, kini mahigala, pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kaigalaan, gahapon ng interview, Frisco ng interview, or the other year ng interview, or the other year pag yung interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag muingon ka rin, gahapon man ng interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of Davide's answer in the question raised by Monson, parihara. Parihara. Wa ba na mausab ang 24 ka mga senators? Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong kusak adlaw ni o natong kusak tuig pa ni. Nagpabilin mga kagilan mo na nga klaro-klaro ba lang ba? Ang kanang argaw, sipa, labatan ng argaw. Klarohon talang niya, bisa kanusan ng interview ni Davide, wa mausab ang content. Nga doon ni 24 mga higala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkumbikto 16. Kaya isod mga kayo nga, o di kabot 16, ah, pahauman talag pila. ato balikan ha, para maklaro tanin nga pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 10 na.
3: Oras sa IFM alas Jess na tala ni balikan ni Hisgutanan ni Attorney Rufil mga idol ha pero sa pagkakaroon padayon ta derita sa atong gasa sa IFM. Again, padayon na itong gibuksan na itong GCash numbers para sa inyong donation idol, si Ma'am Genevieve Villarasa nga taga Buaya, Lapu-Lapu City para in town sa iyang kahimtang kaya doon naman siya breast cancer stage 4 mga idol unya. Gikinhanglan man lagi ko nung i-cash ang unsa ganito yung pangalan gani ato ma'am? Protakat? Portakat. Sige pa, doon lang, sibog lang sa bangko, ma'am ha, okay. Unya, sumapani mo para nga makasabot lang po na nga to mga kaigsuunan sa inyong kahimtang, ma'am. Ang naay trabaho, imuhang ba na?
4: Kuan ka ng driver niya.
3: Driver? O sa driver o gunsa man?
4: Multicab niya. Multicab. Wala siya ka-drive, ma'am, kay mag-atiman rapon.
3: Ah, wala siya ka-biyahe, kay tungod mag-atiman ni mo niya. Pila ka buk inyong anak, ma'am?
4: Kanang tulo niya, high school, nag-eskwela pa man ando ha.
3: O, pila may mga edad, aning imong mga anak?
4: Kuan, ang usad, si, ang kinamanghura na mo, 13.
3: Mm.
4: Niya, ang ka duha kay 17. Kuan pa si nag high school pa ang
3: 13-17 unyang kinamagwangan.
4: Nagkuan unta siya na trabaho unta man pero nag operahan pud.
3: Di operahan pud. So nasa kakulian sa panglawas. Mo nang nag-abot intaw ninyo hang problema karon nya labi na kaning imong kahimtang mag-maintenance na rabagyo din taon ka nining imong sakit. So sa mga naminaw dira karon atong tabangan idol ni metastasize manggood ni kay sumapa ni Ma'am Genevieve na cancer free na unta ka ma'am atong
4: 2022
3: no nya nasunod nimo ang cycle na cancer free ni siya apan ni metastasize man in town mo na nga gikinahanglan in town ni nga mapakimotherapy unya naaman ni special nga device nga itaod kuno sa yung dughan idol para nga agianan sa tambal kay tungod sa kanipisa kanang ugat ni Ma'am Genevieve mo na nga sa atong ginagmay pamaagi maskin piso-piso lang idol ang atong GCash number 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726 manghinaot ko nga sa mga naminaw dira karon. Maskin og piso-piso lang atong matabangan in town ning ato ang beneficiary idol ha. Aduna pa may importanteng gi ati man si Idol Boyki pero sige lang ato ning i-check diri ang atong mga nadawat lang usa idol. Again, 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726. Unsa man nito ni muhang gibati Ma'am Genevieve sa dihang nasayra ni mo atong niaging tuig nga ni balik ning imuhang sakit
4: kanang buro jud mi nahugno ma'am kay ingon man ang doktor nga dili na maayo kay stage 4 na ba kay nabaho na man ko nya
3: unsa man to nataud-tauran to nimo sa wa pa nimo na pa-check unsa man
4: ning kali ka man siya paspas kayo ang iyang
3: paspas kayo
4: ang cancer basta mo balik na mangiwras ug mangisog ba nya nabaho naman nya ipakiloy ginto sa doktor nga kuan ka ng tabangi lang mi dok tambalan jud kay napabiyak ko yung mga estudyante.
3: So sa man gipatangtang?
4: Gitangtang na siya ma'am. Gitangtang na yun ang tutoy niya. Ning ang iyang opera na baho.
3: So sino ko. Yawan sa man ikaliwat ni ninyo? Or
4: sa man, ma'am.
3: Wala sa may kaliwat, wala. No? Kalitra jud kaayo
4: sad.
3: So kung 2022 mga pila may edad pa nimo atong na diagnose ka sa unang
4: to, ma'am. 40 pa ka pin, nagtrabaho pa ko ato.
3: Nagtrabaho pa ka. Yeah, so before day ka nga na diagnose gud na pa jud day unta kay trabaho, ma'am.
4: Trabaho pa jud ko, ma'am. So, yeah. Wala naman ko ning trabaho pag kanang cancer kay bawal naman.
3: Bawal na okay mahago ka. Oo nya. Kana bang ang immune nimo kay huyang kaayo no?
4: Huyang na jud, ma'am.
3: Unya, hinaut pa nga itong matabangan na idol maskin sa ginagmay lang na itong pamaagi nga makahatag po taga sa itong paghatag og tabang magsilbi po ning paghatag na itong kadasig sa ito ang pasyente no? Kay di man sa din taw nilalim nga kumbati no? Kining nga breast cancer stage 4 usa ni ka inahan aduna unta ni sila trabaho kani unsa may trabaho ni mo kani adto
4: pod sa kuan ko ma'am sa MIPSA 30 years ago
3: tahinta ka tuig nga unsa man nakatabang ra pod ang MIPSA sa imo
4: na kuanan ko nila bayaran ko nila ato gamay ra pod ma'am kay kuan ra man kanang voluntary ra man ba nya kuan kanang igo ra pod gipalit gipakuan ako sa registration kay kasman jud ang registration ato sa perpetual naman sila iban nga
3: wala bay kanang pa kanang libre dito sa Soto ana
4: kanang dinalian gud
3: dinalian mo na nga sa lain na lang
4: basig matiwas
3: kay taas pa kaayo no kay tungod lagi sa daghang tabangunon sa mga naminaw dira karon maskin og piso-piso lang gud in town idol. Hinaut pa nga atong matabangan ni nagpadala nato diri ma'am og 100 pesos gikan ni 062 100 pesos gikan ni 542 sa mga naminaw dira karon maskin og piso-piso lang 0945-348-4055 or 0919-062-2726. We are unable to process your request. Sus na nasa ni GCash. Again, idol ha, 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726 pangayan kining tabangan idol kay naning kamot nis kinabuhi. Simple ra ang kinabuhi apan tungod lagi sa kanibang kakulian sa panglawas na balda inta ng pagpanarbaho, lakip na siyang bana. Kay tungod lagi aning tandugunon pud nga kihintang ni Ma'am Genevieve Idol. Maskin og piso-piso lang gyud unta no nga ato intaw ning matabangan, musanong ta sa hangyo sa ato ang beneficiary idol. Hinaot pa no maskin og piso-piso lang gyud intaw. Again, 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726. Medyo hinay-hinay gud ning atong GCash karon kay tingbitay man sa lisod pug kay panahon ron 22 manderon. Pero sige lang ma'am, ato ra gihapaning paningkamutan kutob sa atong mahimo no. 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726. Natay 200 pesos na daan sa to ang GCash idol nga nadawat. 0945-348-4055 or sa 0919-062-2726. So nya balikan lang ti karong taod-taod ma'am ha. Ato sa ning tagaagpagtagadagdungag pang report sa tumang radyo man sa gawas nga bahin, subay nini pagbisita ni PBBM sa Metro Cebu Expressway. Standby lang idol ha. O ba na to Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Uy, okay. Nagpasalamat naman dito. Ato na nang ipahalipayan ng atong mga winners di ay karong mga tungura. Congratulations kay nasakpang naminaw. Busa nakadawat og mga papremyo. Natay nadawat nga 150 pesos gika ni 850, 100 pesos gika ni 757. Bahalag ginagmay idol no ang pinakaimportante pod sa tanan ng pag-ampo in town para kang Ma'am Genevieve kay di nilalim nga kumbati sa kinabuhi sa good in town. Unya Katoliko ra sad ka Ma'am Genevieve, Katoliko ra pod. Born again, pero regardless no kanang with all due respect sa mga nagarian tinuhuan sa may imuhang mga pag-ampo in town no sa kinabuhi.
4: Ampo lang nga tabangan na kunyog ampo nga kanang makaya ang dakong pagsulay nabot ang pamilya.
3: Imuhang mga anak intaw nakasabot ra sad sa imong kahimtang Genevieve, nakasabot ra intaw sila. Inya giunsa man intaw ninyo paglahutay nga kanabang namoy duha ka masakiton ikaw og imong anak, unya na kay duha ka mga estudyante. Giunsa yung pagsugakod intaw?
4: Kuan man naampo kanam driver lang gyud pana akong akong bana usahay.
3: Maningkamot na lang gyud intaw nag-drive para makapundo. Sus. Hinaot pa nga atong tabangan na idol ha, mas kinog piso-piso lang gid in town. O nga karong mga tungura, ato pong gitagag pagtagad ang total donation sa ato ang Oplan Tabang para sa linog sa Mindanao. Kaya naman sa tegihimo nga Oplan Tabang dito ma'am. 1,300,000 pesos kapina ang ato ang napundo as of today, alas 8 sa buntag. Salamat kaayo sa tanan nga mga mitabang in town no sa atong Oplan Tabang mga idol. O nga para po sa atong igsuon dire karon nga si Ma'am Genevieve. Daghantag mga naminaw nga mga taga-Buaya, Lapu-Lapu City, no? Hinaot pa nga atong matabangan idol. Ma'am Genevieve Villarasa, atong kauban diri karong buntaga idol, hinaot pa nga atong matabangan. Maskin uga piso-piso lang yun in town mga idol. No, nga makatunol intaw taghinabang alang kang Mama Genevieve kay di sa good in town lalim, no? Again, 0945-348-4055. Natay na dawat nga 100 pesos gikan ni 790, 100 pesos gikan ni 542, 50 pesos gikan ni 914. Naradira si, pwede ba? Ato lang paningkamutan, ma'am, ha, kay medyo hagipot gud ang atong oras karon nga gamay-gamay pa man ato na pondo basi na lang pud tay laing schedule para lang nga matagaan kag pagtagad kay medyo lisod ron kay tingbits gud ang mga tao idol kay nino murag wa pila na lay makuot ni modera ken ma-extend pa na hangtod pitcha 30 ang 20 ken pastilan. Sige lang ma'am, ato lang ning tagaan lang kanamog laing schedule ma'am ha kay para lang maatiman pod ka. But again, sa mga naminaw dira karon, maski nagpiso-piso lang Idol B, no, nga atong matunol sa atong beneficiary, kay lisod in taon ng kahimtang, naningkamot ni nga magbiyahe iyang bana para in taon ikapakaon sa pamilya niya. Doon na rabay duha ka masakiton. Breast cancer stage 4, ang ato ang beneficiary karon mga idol, si Ma'am Genevieve Villarasa. Maski nagpiso-piso lang, 0945-348-4055 or sa 0919-0622726. So, niya salamat kaayo, ma'am, ha, sa imuhang pagbisita, dali. Sige lang, ma'am, magsabot lang ta karon ikahuman, ha, kay para lang naakailain nga schedule. O niya, salamat sa inyo, ha, nga pag-salig po sa itong programa, Idol. Unsa may mensahe ni mo, Ma'am Genevieve, sa katong mga mitunol in town silang mga hinabang?
4: Daghan kayo salamat sa mitabang. Dako na kayo nagtabang na mo. Nako, bisan ginagmay, pero ang Ginoo na mabalas ninyo. Daghan kayo salamat.
3: Yes.
4: Ang Ginoo na mabalas.
3: Kanya, salamat po sa imong pagsalig, ma'am, ha. Ito lang pangitan, o laing schedule, kay medyo lisod-lisod sa gud ang ato ang mga idol. Siguro karon kay medyo hinay man ang GCash, but sige lang, panipangitaan, tanigpaagi. Salamat kay Ma'am Genevieve. Kanya, labaw sa tanan, idol, ha. Di lang mga donasyon, but labaw sa tanan ang pag-ampo internato alang sa kanabitaw. Kay bota nga, maintenance ni lifetime ni mga idol, nga kumbati ni Ma'am Genevieve, pero kanabang at least stable lang a kondisyon, no, sa panglawas ni Ma'am Genevieve, idol. Salamat kaayo. Amo kinya nga tong gasa sa IFM, and we will be leaving you with a song. Uban na nga to ang pag-ampo. Kaayuhan, no, sa atong igsuon nga si Ma'am Genevieve ug sa tanang mga adunay kanabang balatian sa panglawas, Healing by Denise Williams. Salamat ka, Idol. Let's be agasa sa matag usa. Musunod na programang IFM Seller. O niya alauna, ayaw si Piata, Idol, ha. Dear IFM, kauban ng kulay duo, Colas and Aiko. Kininyong chinita nga with the Idol Mikey sa nga ni Idol Boy Cube Maria B. Programang IFM Balita sa Buntag. Let's be agasa sa matag-usa. Ampo ug amping ang tanan. Alas 10:23 na. Happy Monday!

Unsa naman ang akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun

0: ako di ay si Ronnie Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
1: Jays. Ang tamis na sila ti, o glami mo gitit. Idol Mami T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadora, sexy Idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona, Inday Mabina.
12: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapuglan
0: pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundum gikan kay atean.
3: May buhay sa makabuhay!
5: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hello.
7: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalate ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
18: Wa may sayop sa akong gisulot ligod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates. Kung unsa klase nga pagkatao akong amahan. Ilan akong gina nga bayot sab ko. Ang pirmi ko lang palaguton. Sultihan dyan nila. Bisa unsa na lang. Mauning nga anin akong naong kay. Dilabanan ko lang akong kagalingon. Ang tirin lang malinaw na akong kinabuhi.
19: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi

ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karon sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa Parafol papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni. Hey!

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
12: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawaan mo karat sa tutunlan, nabugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kaig tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya ganyan na ako nga? Dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parenti, mga kaibigan. Ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus.

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
4: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
4: Racho to eh.
3: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Unsa?
9: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. By powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement, and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Umay sa iyo sa kong gisulutigod. Sukad lang nga nahibaw ako mga classmates kung unsa klase nga pagkatawa akong amahan. Ilan akong ginang bayot sab ko. Ang garmi ko lang palaguton. Sultihan dyan nila. Bisa unsan lang. Maungling ang anin akong naong kay ilabanan ko lang akong kagalingon. Ang tirin na magmalinaw na akong kinabuhi.
11: The Bubot Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
12: Sana o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
13: Ako de si Ophelia Omoso, nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ka kilong bugas para sa ilang papemyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni ah.
14: Idol,
15: ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol, mami, tig.
16: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
17: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
20: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
21: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
22: Ang market man on the run, Idol, B.
23: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
24: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
25: Ang ride nga white corona, enday na bina.
26: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
27: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IFM Mixers.
1: DJ Moy on the mix.
2: IFM 93.9 Cebu.

0: beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get too sick.
1: 93.9 FM, Punggan, Manidol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag, buntag, buntag. Wala lunes, lunes, lunes. Hunyo by the dos, the spill by the sign. Kumusta man ato ang mga papa, lolo, tatay. Wala ang uber kaghapon, no? Kaghapon, adlawa, no? Nagsilibrar sa Father's Day niya. Happy Father's Day sa biyay sa ato ang IFM Mixers, DJ Moy. Sakto ba, DJ Moy? Papa ka, mama ba yun? Papa di ayon. Oo. Ngayon, ano, minor ba skinny ni Mundas Likod, Ron? Kenny? Good morning, no? Nya, kalimot text na sa ito text line. Number 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701. Yung doon naman ay weather advisory, no? Karong gini adlaw, gaganyan mga alas 10:13 na siya. Unya, Cebu City, Balamban, Binamungahan, ogang San Fernando. Nya, there is my Toledo, sahaba. Sa Talisay City, Minglanilia, oga City of Naga, no? Ha, posible gini nga doon ay mga pag-uan-uan. Mauna ka itong mga mukuha sila mga sudyante. No, kahit ting klase na mag-giro na ay mga bata des elementary. Pwera lang siguro sa high school, kaya kabawa naman mo diskarte anang kuan. Pero di gaya po kumbiyansaan, ha? Sabi na ka na nga mo palabig uwan, no? Di lagid mo kinibitawang, higi mo ahat, bitawang tabok anang mga bahaunon nga mga lugar, ha? Oo, kuan lang kining butang lang siguro yun, ha? Oo, sa ito mga ginikan, magdagpayong, karon init-init pa manggawas. Oh, muragay na, kayo na, may nakabutan sa weather advisory, good nga, alas, kining, alas 10:13, yung mga, Cebu City, yun niya, posible, basta ka sigara, alas 11, o siguro karong taon-taon ba kanil, o karong ba kanila una, ayol, sa tanga, kaya ako magkuha pa sa kusukuan, si Janty, sa, on niya, ato sa tanaw, taon-taon, sa natuan, dugang pa mga balita, no, alas ato, IFM, uto na balita sa ata, of course, ha, atangin na ninyo. Onya, of course, ang tuang, sabag, kumusta minyo adlaw Lunes diha, kumusta minyo pamahaw, no? Onya, ang tuang, sabag, tawin, kalimut, kung sa sundan. Speaking of weather advisory, mauna ito na nahatag, ha? Gumikan kay, mauna, hindi ka kumpiyansa, no? Diba, DJ Moy? Hello, sa ta, DJ Moy, kay mo sayo pa sila, mo ikid pa sila. Dilig hapon sa itong programang IFM, ito na, manglayat na ta! Gagambol rong dancing mo ito, gapon, ha?

0: Oh, sa dilipat ng commercial break at sa plugging busy DJ Nins, may ikaw kita na itong partners Domingo, no? Ang love team ni Inday Bambina. DJ Nins, go to plugging ko no, no? Kita kits ko ka noong June 27th mula bit na Bulok, Talisay City, no? Cebu with DJ Nins and DJ Aarons with Team Tukhang. On ni si Michael Parban, Boss Upao, President Chapel sa Mulavi. Again, ha? Karong Hunyo 27 mula Bitabulok Talisay City Cebu with DJ Nins and DJ Aarons with Team Tukhang, Michael Parba and Boss Opao, President Chapel sa Mulavi. Okay, here we go. Oh, catch DJ Nins yung kanina sa catch DJ Moy. Ah, shout out to everyone. Okay, karon natin sa may pasublon sa dapat ng boss DJ sa DJ Moy, no? Good morning, Boss Idol DJ Moy. Shout out ko no sa Cebu Normal University si inyo, Boss. Ah, okay. Si, kasi pa nga ni Brian Kimada. That's coming from Brian Kimada. What? Sangay mo din ako, eh. Oo. Oh, abanggan lang ko na nasa na si Inayawan. Kanang nga mga Kimada sa tangi. Inayawan sa na... Oo, na... nagikonsyal di asad. Oo. Okay, ilaki na ako. Alas 11, midya na. Standby sa...
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: Ba? Tulisan magkasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di? Pabungan ba ni?
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
8: Duh, I'm not in the mood.
7: Unsay gamit ni mo nga napkin?
8: Ha? Why man, unsay labot?
7: Sis, kita ka nga stress-free ko if night period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
8: Ha?
7: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
8: Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
7: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
8: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
9: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug Nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
10: Marketman on the run. Idol B.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuana. Magbukoy mga melasma sa face.
13: Mm-hmm.
12: More dark spots siya, ana.
13: Mm-hmm.
12: Tapos nag-lighten siya. Dati mang go, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putti ya.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. easy.
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Pada pagpaminaw ni 244, taga Upper Linaw, no, ni Glanilia, matod pa niya, Domingo, pre, Ron. Lunes na dol, oy, bago na dol. Maya to say great, ug happy, happy birthday, tala nag-birthday karo adlawa. And of course, ang tuwang amigo si Arnold Bisin, ang bus number 780, no? Ang LaFrance ko number 80, si Arnold Bisin, nag-birthday ang mama ko, no? Mama Lorita Bisin, happy birthday! Salamat kayo doon, ha? Unya sa tanang mga jeep na naminaw na ito karon. May pagpaminaw nyo tanang mga model jeep, mga taxi, mga balhabal.

0: FM Mixers.
1: Mixing right now, DJ Moy.
2: At say great ang taga Gcan Paintworks, no, may ngunto ko ng shout out na niya diri sa 8B 8-B Rainbow Village mga kanisang Ana Pardo nila ni Janjan Ayan na Clifford si Aiki si Raul si Charlie Gcan ni Boss Queen Queen.

Nari pinaka ka latest nga weather advisory na to mga idol, no? As of 11:24 ang Santander, Sambuan, no? Cebu, Argao, Buloon, Alcoy, Mandaue City, Oga, Consolacion, no? Moderate heavy rain showers with the lightning and strong winds expected with susunod nga 30 minutos hantod sa usa ka oras mga idol. Mo na nga pagpayong niya ang ikaduha sa uslob sad, no? Imo wanon sa kuno uslob mo. Sige. Expected na siya mga idol ha as 11:24 karong buntag.

0: IFM udto na pahuway sa ta.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
2: Oh. Mapugnan pa ni!
1: Oh.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
5: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Ayaw gani pangilabot! Gidisipina rin ako ni Kimong anak!
19: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
18: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
18: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
20: Mami, undangi ang drama.
13: Angeline?
20: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: masyadong sarap, kaugdjud ka!
1: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas, gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kang salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.

Boxers. At ang sitting bayaon ng mga nagtanaw ng minaw sa itong Facebook Live sa FM 93.8 Cebu, si Lorena Miranda, ang pinta kanunay. Salamat kayo. Shout out to Oscar Carotunda, gikan ni Dudong Munlion Hudar, no? O ni Erika Clarion, may udto. Good morning ko, no? May udto sa ni DJ Moy niya. Shout out ni Erika Clarion sa Osamis City.

0: A las 12:04 una vez panindot sa niyuto niha, no, salamat kayo sa inyo ang panindot ha, kung mga gachar. Na may pagpaniudto na sa tanan na ito, mga naniudto na ito, mga driver na ito, mga balhabang driver na ito, mga taxi driver na ito, mga trabante na ito, mga security guard. Niudto, paniudto, paniudto sa, oh, itong mixer dire si Digimoy o si Idol Diabot ka, ane. Oh, murag lipat-lipat na ito, paniudto, ane ron, ne. Lamat kayo, no, nindot ko no kay music matod pa ni She Gray, no, diha sa Ipil-Ipil. Capital site, layuan mo, pating pamina rin. Tapos ko si 4 na standby ta, alas ato ang IFM mo na balita sa Takaoban si ang ato ang report sa gawas nga bay ni Idol Tweety, mga idol. Alas 12:04 na standby.
1: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
3: Anak-anak pag ang same Mother Earth pero ako makaputol o kamunggay huwag as kurang mo patay huwag mo ma kapunan ba ni
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang han, no?
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Soma sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
10: Way mawa, kumusuway, relate ba ka ka sa...
11: Hong-hong, sabayot, buwan.
0: Idol, let's do my song.

0: de las 12:07 na. Nade balita karon. Ato dawato no gikan sa sulod nga bayan sa
1: Idol Bay, maayong udto diha, maayong udto mga idol kay
0: Karamang Good.
1: Busy sa mm-hmm. Idol Tweety, kauban sa ato ang presidential nga kanabang team, no? Mm-hmm. As sektor ba kaayo ang ilahang kana ganing, unsay tawagan na Idol Bay, as sektor kaayo ang ilahang kana sa security ni PBBM, no?
0: Ah, okay.
1: Karong tumura, salamat kay Idol Kenny. Nining tumura mga sokitik paminaw, mo update lang ta, regional ni nga balita Idol Bay, pero dako kining balita kay adunay pagpamusil kung diin isangpot sa kamatayon sa tulo ka mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban City, no? Mm-hmm. Pasado alas 9 sa buntag, nahitabo ang maong insidente. Unya, ang latest update, tulo patay, lima samaran sa pagpamusil sa may San Jose National High School. Gikundinar sa PNP ang nahitabo sa pagpamusil alas 9 karong kaganihang buntag. Ang Police Station 1 sa Tacloban City nakadawat og impormasyon bahin sa insidente o giila dayon na respondihan ang insidente. Unya, duha ang giila nga suspetsado sa insidente din usa ni ini usa ka CICL kon I think Children in Conflict with the Law nga residente ra usab sa San Jose, Tacloban City og gikustudiya na karon sa mga otoridad samtang nadakpan usab ang ikaduhang suspetsado subay na usab sa pagtabang sa komunidad og nagpadayon ang investigasyon karon sa kapolisan aron masayran unsay motibo sa krimen. Balita kong balita karon Idol Bay sa mga naminaw. Atong basig na amoy parinti kaila dito sa Tacloban City, Simba Kulangdol, San Jose Abad or San Jose rather San Jose National High School sa lungsod sa Dakbayan sa Tacloban. Atong sunda na alas 3 unyang hapon at tangi ang ako ang report sad alang sa mga insidente makagol kay Idol Bay.
0: O kana no nya.
1: Kanina na ba nga naa sa kanang opisina ba naa imong estudyante naara sa kanang tunghaan na Digimoy unya Watakibaw high school imong estudyante niya mauna ni ang nahitabo no nga adunay pagpamusil unya naatay mga video diha trigger warning lang kay sensitibo nga mga content diha online naata sa page sa IFM og page sa DYHP Idol kabahin ni ining maong insidente sa pagpamusil patay sud gyud no sa lawak sa ringan sud gyud sa tunghaan sa San Jose National High School sa Tacloban City.
0: Kana no at tangilan nyo dugang detalye karong alas 3 hapon kay si Busman Idol Boykip sa dosayik ng balita sa hapon
1: sa ngalan ni Idol Tony. At the same time later on akong hinabion ang ato ang RMN Tacloban team pinaagi sa station manager nga si Mama Justin Traya atong tagaagpagtagad standby Idol alang sa IFM balita sa udto sa ngalan ni Idol Tweety ako si Boyki Tataka RMN.
0: Nagasalamat no Idol Boyki sa balita no auto magkaguol kaayo mga idol. So sige alas 2:00 naman kay makaguol magay ni maong balita ari sa ta sa Hunghung sa Bayot B. IFM balita.
2: Ani ana ang mga balita.
3: Uy, bawa, kumusuway. Relate ba ka sa...
4: Hunghung
3: sa Bayot-Buwang.
5: Maayong udto ka na ito mga idol. Ano yan ang mga idol sa Hunghung sa Bayot-B? Kaya na-uso man yun ang pickleball ka rin mga idol. Di ba, kung outfit mga idol sa pickleball mga idol. Dapat, dapat sexy yung kunigdawa mga idol. So, di ba, kung A-line nga skirt mga idol. O di ba, kung yaw ra? Di ba, kung sa akong A-line nga skirt mga idol nga tag 915 pesos mga idol.
0: 915 pesos. Yaw, ano? Yo di mga gamit ani mga pickleball di Jimmy you know, kay di gid basta-basta no. Say nga na kana ihapak kay di Jimmy say. No way, alam si Jimmy kay sa obo gid. Kuan mo guni yahara kana yang controller ya o ping pong ra mani ukuan ya kana maka kana bitong racket sa kanang usay tawag ra kana karaan bitaw kanang
6: tennis
0: badminton. Sumo ode ko no. Sige sige kamo na bahala to oy. Oo.
3: Idol, nakaigo ba?
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget?
8: So, so!

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gipit. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang laagan nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sei moi!
1: Kaya ito sa i-greet ko naman na kung ay taga La Transco na sa taga El Pardo. No? Greet ato ang El Pardo plate number NGT8108 ni driver si Junji Paran nga smiling kuno kayo niya. Of course, ang conductor si John Vincent Rikina. Murag mo ka ito na kadaog sa usaka sakong bugas na padol, Or ka na pwede na ka maglungadol ba niya? Adol at ang mga onsin niyo ha? Alas 12:24 na. May pagpaminaw ha. El Pardo plate number NGT8108. Driver Junji Paranog, smiling kaayo. Kanagyod, oh. Start sa Lunes ba, no? Way malas. O niya, si John Vincent Rikina ang kondoktor. Bunaldol!

0: hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Alas 12:28 na to say great no si Claro Magani, si Kuan Manin, si Mirna Medalye, no, diya sa may Tagamambaling, no, sa sila si Digo Anan, no, si Rina, si Janet, si July, si Elsie Bangkal, si Ayan Bangkal, Edita Ruilan, Phil Rosales, og si Ma'am Vima, o Bina Marilyn, ang taga Buhol ko, no, og Lucretia Gambua, no, gikan ni Mirna Medalye. Salamat ni Mirna Medalye, o ato timbayaon sa tamarang na minaw na to sa tanaw sa itong Facebook Live. Si Dudong Munil, Munlion Hudara, shout out sa mga driver ko ng motor, Otsani, og Chapi, no, niya, mukha si akong brother Mukedsa. Layat ko DJ Majimbo, DJ Moine, no, DJ Majimbo, brother Mukedsa. Salamat kayo, ha. Sige, standby sa ta. At sa padangat itong mga commercial. Dalagyan po sa 93.9 FM, programang IFM, ito na Mang Layat sa ta.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: Ikaw ba? Tijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkorang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Pabungan ba ni?
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
7: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
9: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
10: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
11: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahid.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
18: Marketman on the run, Idol B.
19: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun ako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan niyo ba mati, maglayan niyo dudunlan. Nung inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin niyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom rada yun. Sayon ra kayo. Diretso rada inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Marketman on the run, Idol B.
9: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

answers. Just stay.

Para sa ating bayaw na nagtanaw na minaw sa kining modern jeep ko lang, no, sa Bulacau SML Pardo Transport, no? Salamat kay ni R. Joey Canspunaw.

Og shout out today ni Sunny Abiliana, no? Abiliana, taga Abiliana kadol, bayon. Niya shout out sa diri sa kandulawa ni Mama Susan ug ni Papa Erning. Salamat kayo no nag-tuning day ko no, nag-tuning, nagunsa pa nag-tuning na mina.

0: Alas 12:47 na mga idol, standby ha, alas sa sunod na itong programa, karong alauna ha, ang Dear IFM, at ang kulay duo, tulas, ug ay ko sa kinindot nga kining storya, no, sa drama, karong kay kagabon, panins kahaponon nito, pamagin na mahuman ng drama, no, Inday Bambina. Standby ha, Rigapos 93.9 FM, kinigapon si Idol B, ang market man on the run, sitting in for kulas, si Dopak Sit.
1: IFM udto na pahuway sa ta.
2: Hello, we. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labiha naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay.
15: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-Empress.
16: Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
16: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
27: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
26: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: Marketman on the run, Idol B.
0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
0: Naka-Empress? Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
6: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
7: 93.9
6: IFM.
8: Marketman on the run, Idol B.
10: Idol, oras sa FM, alas 12:53 na.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
30: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
31: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.
32: I F M Mixers.
33: Mixing right now. DJ

Idol, oras sa FM na una, impunto na. To'y greet ang si Susan Maglasang diya sa Basubas, Tipulo, Mandawi City. Paksit!

0: Wala tayo kong oras mga idol. Kaila una yung punto nyo. Pagkasalamat na sa ito ang IFM Mixers DJ Nails. Kaila una uno na ginayo. Wala tayo kong oras. Actually, nindot pa tayo kayo pasiyo sa yawon. Bagin mo diha. Pa, buhion. Bagin din tayo nyo ang mga tuhod ba, no? Oo nyo. Ha? Ah, si DJ. Wow, ano ko eh. Si DJ Moy. DJ Moy, ha? Abi pa lang. Domingo ron. DJ Moy, Tony, oy, oo. Reklamo DJ Moy, siyang kalayo na kong beauty ng DJ Ninja. Guwapa ra ko ba yun? Alam mo na, uno na, niya, musunod lang ato ang sunod yung programang Dear IFM, kung ban kulay duo class ng Aiko. Sa pagkakaroon, wala man si Do, no? Kabaho naman mo nga akong sitting in room sa kundo, eh. Naman naman kasi pagsipiat kini ang programang Domingo, no? Salamat sa iyo pagkagwantas, paminaw na kuhanya. Salamat sa kayo sa inyo ang paniudto din ng agda mo. Ito, salamat kayo sa sunod kay Gayon at ang ikaw adlaw Domingo. Programang Kinams Domingo Golden Hits. So, ingon man, laos na sunahan sa kining programa sa Gasa sa Evans adlaw Domingo. O ingon man, ang IFM Uto na Bullroom Dancing. Kaubas si Inday Bambina. Og sa panid sa kapuno sa kaoban gabon si Inday Bambina. Kinigabon, manamilit ninyo mga idol ha. Bye for now mga idol. Ang peace kanuna ay happy Monday. Salamat sa Toy FM Mixers DJ Moy. Alauna, dos na. Ang peace sa kanuna idol.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: IFM udto na pahuway sa ta.
3: Ikaw ba? Aw, 50 pataas sa malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na oy, basta blessed lang ko nakaabot ang edangan, mapugnan pa ni.
4: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malat.

0: na sa kamot! Bulungtan pagyurag iyang kahumot! O labaw sa tanan! Dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labunon! Don't worry, my dear! Kay niya na ang...
1: Tasi Laundry Soap! Ang reyna sa labada!
2: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX
3: 500!
4: DTX 500!
3: Ang tuba
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Efektibo
3: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: og anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Mari, Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
6: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
6: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari, Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
6: Hoy! Asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa rin eh.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa niya.
1: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.
7: Sus!

0: GTX 500. Ang tubak. Kontras sa sakit ng diabetes. GTX 500. Epektibo. Sa pagbububo sa blood sugar levels. GTX 500. Ibo sa Disugard Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. GTX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: GTX 500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, GTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na-diagnose o hyperthyroidism. So, it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up and then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diriju ko believe.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
3: 93.9 IFM!
4: Pungan po
11: niya! Ay-goal!
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal. Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
19: Makabuhay.
20: May buhay sa makabuhay.
21: Ang idol mo, DJ.
22: Ang tamis mas latik o labi bugitik. Idol Mami Tik.
23: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
24: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
25: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
26: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlado.
27: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
28: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
29: Ang market man on the run, Idol B.
30: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
31: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
32: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
33: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
34: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: Happy, happy, happy, happy Father's Day, mga idol! Lunas na lunas, mga idol. Belated lang akong greetings, idol, no? Hunyo 22, 2026, idol icon eh, in behalf ni Kulas. Kami ang kulay duo nga maghatag og color sa inyong kahaponon. Welcome na, idol, sa another episode. And sus, grabe, murag daghan yung mag-yaw-yaw ron. Unta, tasaan na nato itong pasensya, mga idol. Kay heavy, heavy ang traffic. Base ng uban, no, gikan naglaag. Gikan ni uli sa ilahang mga nagkariyang probinsya. Unya, baoy pa ipag-uli din sa syudad. Kay ni extend, kay ni vacation leave. To celebrate Father's Day. Unta, mali pa yun ang inyong pag-celebrate, idol, sa mga, sa adlaw, sa mga amahan. Ug sa nagpakaamahan. Again, happy, happy Father's Day, idol. Happy Lunas. Lunas na po, no? Alauna 25 na. Another episode ang atong pag-asawaan karon. Ang story ni Bobby. Or actually, magpatawag na siya Bobot daw. Daghan siyang names, actually. Pero, idol, grabe ka timing, no? Ang atong letter sender karon kay daghan ka ayong mga amahan nga makarelate sa iyahang story. Especially, kanabi itong dili ordinaryong classes amahan. Oh. Kay daghan kay tag mga higala, mga kaila nga naa sa LGBTQ+ nga community nga nahimong amahan. Unya, mao ni ang atong pag-asawaan karong hapuna, mga idol. So please do share our Facebook Live. Make sure nga naka-caption yung name, address, and of course, ang upat ka hashtag. Hashtag Dear IFM Cebu, hashtag Kulay Duo, hashtag IFM939 Cebu, and ang hashtag karon, hashtag Dear IFM Beauty Contest. Para makapaldo 200 pesos GCash, idol. So stay put! And ato ng paminawan, basi na ibong mo asa si Dear. Nag-go-on in town siya, nag-celebrate sa iyahang adlaw na tawhan. Extended iyang celebration, idol. So, solo flight sa taron. Unya, ubani ko ninyo hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga nag-celebrate po sila ang birthday today. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday, especially ni Ma'am Paulina, baby Brizo of Selena Holmes. Happy birthday, Ma'am Baby.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: 126 na sa kahapunon, idol, and kinibahin na hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na itong giubog, isipon, gilantan, gipanuhot ng apagaw. At doon ay ipamating over, fatigue, lipong-lipong o vertigo. Atog paminawon, idol, ang story ni Bobby or Bobon. Dari lang sa Dear IFM 127 na.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pag- og panglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
7: Di gud ko ganahan.
6: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures?
7: Na,
6: ingon ana sa ko sa una.
7: Murag pirming gaog ka ang panit,
6: bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast.
7: Mga idol,
6: mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: Hello, wait. Naunsa naman ang akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
10: Oh. Ikaw ba? Abinara magkasbalay no? Di na sa ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manokbrush. Ah, ina lang. Mabiyaan. Ay, kasi mong bana, anak, day. Mapugnan pa ni.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayangay mong sinina.
4: Ma, si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad lang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mong kupaulahi ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap.
5: Oy,
6: mura og kilat. Daku kayo og tabang nako ma.
5: Tinuod yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Ubon ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Sis, gisapot lagi ka! Period ni mo sa!
13: Duh! I'm not in the mood!
12: Unsay gamit ni mga napkin?
13: Ha? Why man, unsay labot?
12: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha?
12: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
13: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
12: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
13: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
14: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
15: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili
9: sa mga butika.
20: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.

0: daoy.
1: Ay, ni mong bayuta ka, uy. Ang kaon ni mo nga imong suod sa Miss Kay sa itong barangay. Nalimot ka?
0: Ay, odi, ay. Sorry. Nawaman sa kong una-una. Aduli. Amlihan na ito.
1: Go, go, go.
0: Kanin ka sa rinig ka, una, uy. Para magbilyonis ang gasto in.
1: Ingon ano naman kina si Mami Jo. Importante sab niya ang packaging. Oh, nene, oh. In 3, 2, 1!
0: Mamshie!
1: Kanindot! Ay! Bitaw, kanindot! Tanaw ang bisbayot! Nice ka, are you?
0: No, for sure! Shine and shimmer and splendid! Gagani ko yung sabidus gali!
1: Sige na, isukod na. Aron makita na to kung sakto ba o may kinahanglan pang i-adjust. Oy, ang pinging mga beads mayuta ka. Huh? Kay kung may matangtang ana, ikaw gimatahe.
0: Ay, oh! Strict ako. Hmm. Oh, wala ko din ni girl. Wait lang. Isukod ko ni. Pagabuhatan ni ni Mami Jo. Ay! Uwi na! Johnny ba? Oh, ganfin! Sakto kayo na ako! Dililuan! Ang di pa dugot!
1: Oh, Johnny! Maog yun! Kalit nga may korbang imong lawas ba yun? Awa ba yun? Perfect na perfect! Huna-huna-huna nang nakudaan ko. Unsay nindot ng makeup ni mo ani? Aron ikaw git ang pinakakwaparong sa bando bayuta.
0: Ah, basta makeup na hiskutan. Ikaw na ginangako sa ligan o na mamshi, ha? Ay, pero mamsh. Kinabanagit ko sa mayo.
1: Hilungoy.
0: Kinabanagit ko. Basin mapildi ko ani ba? Sayan ang pagpabuhat na ko ano yung gagawin.
1: Hala no. Ganon ka na maimong huna-hunaon. Di ba dapat positive lang? Mo'y isulti ni mo sa imong kaugalingon na mudaog ka. Aron mudaog kit ka. O gusto pa, ako kay mag-makeup ni mo no? Mong sa beauty palanggaan, champion ka na. So, sa question and answer na lang ka mag-effort o maayo. Anak, hindi ka maglisod, day.
0: Hi, excuse me. Beauty and brains ka ko, no? Ay, mams. Mag-checka di ko ni mo. Kuan ba, nakita na ko si Mercy kanina?
1: Oh?
0: Uy! Nagpa-opera sa dugo ng bruha!
1: Ay, maudi. Ay, nga dugay na kung wak makakita at itong bakla ato. Nagpa-transform di ay. Pero nindot maka. Di gwapa maka siya. Basig, batisan nga pagkahimo. Basig, mura lang inya hinun siya. Balon nga kung tusukog dagom, kalitag buto.
0: Ay, dili, moms. Nindot, uy. Natural lang yun ang dating. Mas ko nung pabuhat niya ito, uy. Dugay na niyang gitiguman. Ay, pero kung ako'y pangatanaw ni man, no?
1: Uh-huh.
0: Kontento naman ko nga. Ingon ani raw itsura.
1: We, di nga. Never git kang nangandoy nga. Mamura git kag babaeng tanawon.
0: Ay, syempre. Nangandoy sa kuan, no? Pero sa pagkakaroon, okay naman ko nga ingon ani ko. Basta bugwa pa nga ako na kung mamikapan na. Okay, nakikono.
1: Ay, kung ina nga nag-hope pag-ihapon ka nga mahimo pa kang straight nga lalaki.
0: Ay, dili, oy! Gusto na itong usak kayo ganyan nga gisusuhihan ako nga makaya magbabay. Never again, yes!
1: Sus, kung makahi ka, ha? Murag dili tumaoy, nakauna ni mo, ha?
0: Ay, Chen! Gusto na kung makanabi. Kaya murag, pabaligtad yun ang ako tinay, matangki kayo nga. Makarimahin ko atong, at,
1: Jesus! Kung giluod man di ay ka, nga nung nisugot man ka nga mahitabo to ninyo.
0: Ay, tried on me, di ba? Nadala ko sa mga nagsolisolting na ako, nasuwayan ko na akong babay. Di ba, sandigid ko ba yun? Pero ang problema, mams, manalto, napamatutan yun na ako sa kong self na baklash yun ko.
1: Pero gilamian ka.
0: Ching!
1: Charot lang.
0: Ah, basta. Mas nakailan akong ayos akong kagalingon nun. Nahibaw kong bayod yun ko. Di nanggit ko mausabi sa kanuso.
1: Pero mams, niyapot na sabsi mong huna-huna nga magbaton ka og anak?
0: Bata pa mga wood ko. Mga murag, wasa na moabot sa huna-huna. Uy. Pero since nangataan naman ka, mams, why not? Kung hatagan ko ni Lord, awdawato na ako. Pero kung wala, okay lang sa na ako.
1: Okay lang ni mo matiguan kang mag-inusara? Di ka magmingaw ka o maguol ka, ana?
0: Ay, di na maguol, ay. Di ra, magulano na akong kinabuhi kay Nabayog ko. Ako na lang mamahimong tita sa imo anak.
1: Kana lagi kung maminyo o maka-anak ko.
0: Yabag. Ayos ay ang inamatres ni mo, ay. Mas posible nga may nindot kang kinabuhi tungkol kibabahe ko. Di parehas na ako nga swerte na lang kung may magmahal pa na ako.
1: O, nalagi. Mga anak na ko para ni mo.
0: Ano?
1: Sige na, oy. Hubuan na ng gown ni mo. Basig magkubahin o nagmabulingan na hinoon.
0: Ay, yes, madam!

0: Mga idol, ang kuno na kong usahay. Ubati kong kahadlok sa mamahimo na kong ugma. Naibaw ko nga, dilingon anak kadali ang kinabuhi sa sama na ko. Ilabi na sa gugma. Pero ang importante na ko, nga nahibaw na ko kung unsa ang akong pagkatao. At itong mga panahon na, hili kay kong apil-apil o mga beauty contest. Di sa paghinambog ha, pero ako ang klase sa bakla nga kun make-upan lang. Babay, good kays tanan. Ilabi na kay slim kong lawas. Hamis ang akong kutis. Unya, pution ko. Unya, may beauty sab. Maong kun may apilan kong competition, kundi ma-first runner-up, ako gyud ang makaangkon sa corona. Mga idol, kontento og malipayon ako sa akong kinabuhi. May nindot nga trabaho, og mahimo na ako nga akong gustong buhaton tungod kay dawat na ako nga akong kaugalingon. Gitalikdan mo ko sa akong pamilya, pero naasaching nga pirmi na akong ikauban. Hangtod nga, usa ka adlaw ni Ana.
1: Tanalistan sa mga kinahanglanon natos bay. Tanawa o. Basin may wa pa ko malista.
2: Grabe! Tapos pa ng listahan, oy! Murahag kada ko mag-budget na ako ini.
1: Para sa usakabuan sa nanatong supply, no? Mang ayaw ka tinga, kung nga nung daghan o mahal. Mas makatipid ka, takon bultuhon na tos pagpalit. Nya, unsa naman? Na-check na na ni mo?
2: May shampoo pa ba ta? What the ring?
1: No, pa, uy. Hindi ba, gipasalubungan matagmahalon niya shampoo ni Auntie Fe? Dihang nauli siya? Dako man to.
2: Ay, oh, todi, ay. Wapap ka na yan ako magamit tong usa. Ay, sige. Manong kaya akong gamiton? Kinahalan ba ni Mams? Limpyo man atong saog.
1: Ay, bayot. Mas nindot yun nga para limpyo sa saog ang Star Wax Flower Wax kintabay to the max.
2: Sige na. Ikaw mas na naman pirmi man limpyo sa bahay.
1: Mauno.
2: Maong ikaw masunod. Pangayon lang ako ang share ni mo sa grocery.
1: Ay, isan lang na ako sa mong e-wallet. Ikaw lang una, Ron.
2: Ha? Ako nang po? Unya na malimtan ko ni magpagbayad. Ay, ni mo, Sheng. Alam ko ni mo. Digit ko ni mo, mailo doon na ambi-ambi ng share ni mo. Nalit.
1: Kinisod siya ko. Marajuk di best friend, uy. Sige na ba? Ikaw lang sa Ron. Mapalit pa ba ako bakong set sa make-up, ha? Katong ganahan akong gamito ni mo kung ma-appeal na ka-beauty contest. Ganahan ka to, di ba? Maong, ikaw lang unay bahala na ako, Ron. Kay medyo kipit taman ko.
2: Salamat kang! Nga sobrang daan akong kwarta, Ron. Una, sige na. Basta piliin mo yung make-up, ha? Ha? Di ko anong baratohon. Kay baw na ka sa confess. Very sensitive.
1: Shortness! sige na. Pag-ilis na, aron makabalik tayon ka. Kay sigurado kong magpahuwat na sabkas pa ni hapon, ani.
2: Sige.
1: Ay, may tao lagi. Kasi ko naroon, eh. Sige na, ako nalay ablig tayo. Wait lang, Nana! Yes? Karen?
3: Hello, Ching. Kumusta?
1: Okay naman. Dayon.
3: Salamat.
2: Mapalit pa man tayo! Karen?
3: Bobot?
1: Ako nalang lakaw eh. Ako nalang mag-grocery. Ang binanggustahan, B. Ako nalang. Pagsulti yun among duha. Sige na, bye.
2: Hala, ka-cute si mong baby. Murag nindot ka ng iyong katug.
3: Gikapoy na sa biyahe.
2: Ay, payda lang una diyan sa sofa. Aron mas comfortable siya.
3: Okay. Sige. Salamat.
2: Shhh. Gusto naman pag-aibaw, nga niya ko linhi magpuyo.
3: Dito ko sa kaninyo, Landlord ni Ching, si Ate Celia ba, may nalang gani kay nasultihan ninyo siya kung asa mo mamalhin, maong natultulan ta mo. Kumusta naman ka? Halos doon katuig na tayo na magkita, di ba?
2: Okay lang. Dako na kausapan. Obvious man, di ba?
3: O gani. O, mas babay ka pa man hinoon tan-aon kay nako. Kagwapa na ni mo.
2: Thank you. Thank you, son. Kay isang isultihan takas tinuod kaniad po. Huwag ka masuko na ako. Huwag tungon ni mo, mas may kaisog pagit kong magmatinod anon.
3: Ay, wala to eh. Sa primero pa lang, Gyud, kusog na gina akong feeling nga ingon anak ka. Pero, bisan ingon anak ka, gidawat mo yung gihapon ta ka.
2: At isa, malahan may istorya na to, ba? Huwag ko may bawang ano ka, baby na day ko. Huwag naman ko't balita, so kad lang tao mag-break up. Pinan siya ka to, Ing?
3: 1 year old, Anthony ang iyang pangan.
2: Ay, kagiyat siya mong baby, ay. Ubotan kaya yung nong. Ay, hala, parang medyo pareho manog. Pareho may purma sa ilong. Ay, ibaw ka? May picture ko sa baby ko. Kamay umig gamay ni Anthony.
3: magkamay umo tungkol kay ikaw ang amahan ni Anthony.
2: Oh, may ang imo joke, ha? Oh, wag yung kamausap. Wapit ako ng lumidya?
3: Uwa. Doa ka buwan humanta magbuwag. Naibaw anak kong buntis na eko. Gusto na ako kasultihan pero wala na ko buhata kaya di ko gusto nga samukon pa ang imo kinabuhi. O sa pa, naibawan magod na ako nga nga naingon anak ka na. Nagmatinud-anan ka sa imong kagalingon. Gusto na ako nga magmalipayon ka. Kay deserve ni mo, bubot.
2: Wait. Oh, anak ni nako? Anong bata? Anak na ko siya?
3: Oo. Oh, kung dili ka po to, pwede tang magpadiin i-test. Medyo mahal-mahal lang yun ang maong proseso, pero sige, pahita na itong paagir nga mahilo na o makatuo ka, gawa ko mamakat ni mo. Ikaw ang amahan ni Anton.

0: bata. Buti pa sabot ka. Nagbunga tayo ng nahitabo ninyo. Bisag kausa lang kahit kayon nga nahitabo mo.
1: Oh, Mams.
0: Wow, kalikon din yung sperm cells. Bayuta ka. Ikaw lang ang huyang.
1: Papakunta ka ron. Kita kang problemado no kay Kuder. Sperm cells kahit noon di ko.
0: Uy, amazing magod ka ayo. Uy, buti pa sabot nga ko nalalaki kapag yun untang tinuod. Kadang pure kang laki ba? Murag halos katungas populasyon sa Pilipinas. Magikan ni mo day.
1: Ching, saba. Pero mahunawan ko anang kabuan ni mo. Huwag tabangin na lang kung mahunauna.
0: Hala, uy. O sa pabayo na hunaon ni mo, ana? Nana ng bata. Huwag ka na'y mahimo kundi atubangon ng imong pagkaamahan. O gusto pa, o sa katuig nga gipada ko nag-inusara ni Karen ang inyong anak. Maong panahon na nga tabangan ni mo siya.
1: Kulisan na pala mo ta siya daan. Di mo ta siya mag-inusarang mo atubang anak.
0: O nga naman. Kung gisulti pa niya ni mong tinuod, dawaton ba ni mo dayon?
1: Ay! Basta magtuon ni mo na ako, huwag baruganan. Matawag magugo sa kabayot, pero kaya siya na kung mahimong responsable, no? Huwag bata na! Huwag ang bata! Hinatag na sa Ginoo.

0: Mga idol, alos di ko makatuo nga tinuod gid ang giingon nga lukso ng dugo. Dihang una pa lang nakita si Anthony, gaan kaayo nga akong gibati niya. Pero sa pagka tinuod lang, nakalitan gid ko nga may anak di ay may ni Karen. Wa na kumusugot nga magpadian ay test me kay una, mahal. Uge kaduha, dinagid kinahanglan kay liwat yung kay na ako ang bata. Muragid siya og ako sa bata pa ko. Ang gidawat ako sila si Karen og ang among anak. Og akong giatubang ang responsibilidad nga gihatag sa kapalaran.
1: Ay, kabungka ini, Moms. Kanina tani nga eyeshadow palette.
2: Ay, di ba? Mama ko di ba kung kawastron? Medyo mahal, pero okay na ko eh. Nakita na ko sa mga video, nindot na kina ko ni-apply. Smooth. O kini-ay, kining liquid foundation sab. Tanawa.
1: Ay, Tayso. Kaila ko ni. Kita na ko sa mga review on his internet. Nindot ko noog. Nindot ang coverage sa face.
2: O dili baka tanawon. Maong dili bugat sa now.
1: Ay, bongga kain ni mom. I love it. Ay, ready na ginang hair and makeup service na to.
2: Oy. Kinahanglan na din natong mag-invest o bongga. Aron bongga sabang atong ROI or return of investment. Ganun. Sayang lang kay. Dili ka na pwedeng mo-appeal sa mga beauty contest.
1: Oh, well. Ngayon na lang yun ang kinabuhi. Misa na yung dito ganoha nung tanga mundo. Pero, ang saan, taman. Uy nga, magkaedad bang yun ta? Pero okay lang. Ay, wala nakahiga yun, no? Nga, ako ang nakadaog sa mga beauty contest.
2: Ay, ubi tao. Tanawa na ganda, oh. May usa ka parador kang trophies. Oh. Sash o awards. Mm. In fairness, pila sab ka kahigayon nga nahimong grand winner. And thanks to me, tungod kay Mike, ko mo make up ni mo, Jay.
1: Hi, di kay pagwapahay lang to, no? Pabright tayo sa to sa utok o panindot tayo sa pagrampa.
2: Ay, sige, okay. I-check na to kung pwede pa ba?
1: Ay, sige, bet ko na. Hi, kunuhay, ikaw ang host nga... Nagpaila-ila na ako.
2: Okay, game! Ngayon ang sunod na itong kandidata. Guapa o tukan? May kumpiyansang ang kuno ng tibuoking tablado. Atong pakpakan si candidate number 3!
1: Mayong gabiin ninyong tanahan. Ako si Venus Divina. Representante sa Barangay Santa Cruz. Ang nagbo sa panultihon nga, daig ng maagap ang masipag. Kaya, inagahan ko na pagiging maganda. And I, thank you!
2: Winner!
1: Ano ba? Ano ba, diba? Ingat kita ka din mo, Munch.
2: Ay, nai. Kung wala palang untay age limit ang beauty con, no? Sus, bisan sa tanang pageant, ipa-appeal kita ka. Bisan sa laing planeta pa.
1: Ay, okay na na, oy. Humana ko sa mga ingon ako na, ma'am. Ang pagpagwapa nila sa uban ang akong buhaton, Ron.
2: Ay, speaking of, my first client na tayo ta.
1: Ha? Agad-agad? Ay, bongga. Lahig ka, ma'am. Dali kayo.
2: I know.
3: Niyan ako.
1: Ay, nak! Nauli naman, Deka. Sakto na sa dangin mong pag-abot kay magluto na kuha ng panihapon na to. Masa ka sari mo sa daan nun?
3: Okay, ganam kaon. Buhay lang una ko sa kwarto. Sige.
1: Ay, day sa. Masa may nito po ng dagway ni mo? Kaya nang nihubag mo na yung si Maud?
3: Wala rin eh.
1: Ang sayo wala nga nagdugo man na, ha? Masa may nito po na? Giyawin ni Sob kasi mong mga classmates.
3: Ang sabi man di ay.
1: Nagkakatag ko ng mga bata, ha? Huwag madayon. Mwanto ko sa inyo school. Magreklamo ko sa principal.
3: Pwede mo ba? Ano lang pang hilabagod? Parang kung yun mong gubotoy?
1: Ay, di na ko manghilabot. Napila na rin kahit kayo nilang ibuhat ni mo. Kano sabi ni kag gustong mulihok ko, ha? Kung si Bako may dautan ang mahitabo ni mo. Nak, di na pwede. Kinahanglan din ang manubag sa iyong gibuhat ni mo.
3: Gusto ba yun ni mong undang na sila pambulin ako? Pwes, unungan na lang pagkabayot ni mo. Oh, kana! Mabalinaw na unya akong kinabuhi.
2: Ay sa, time sa. Musingit ko, ha? Hoy, Anthony. Nakaila pa kagkinsan ning tao nga imong gitas as imong tingog, do? Murag nakalimot ka da. Kay nung dumanta ka, ha? Amahan na ni mo, do?

0: nga man. Ilal kong gina nga bayot sab ko. Ang pirmi ko lang pala guton. Sultihan dyan nila. Bisa unsa na lang. Maungni nga anin niya kong naong kay ilabanan ko lang akong kagalingon. Oh. Tirit lang malinaw na akong kinabuhi.
1: Oh. Ay kabalak ko. Pakisultihan o niya na ako ang principal.
0: Yan lang ang ayaw na lang lagi. Ikaw ang hinunan kung araw nahitabo nila ako. Isa mo tambag yun mo. Unya, unsang san unya ang ilang ipalagot ako? Nga sumugiro ko? Ayaw na pang hilabot lagi. Ikaw mo sa kilabot.
1: Ang ako mag-udnak ba? Nga kinahala mapugan nila ang ilang gibuhat ni mo. Dili sa yun ang bullying. Nga imong nagion.
0: Huwag ka na tungudna ni mo. Tanawa, ragod ka, oh.
1: Oh.
0: Puro make-up na lang, oh. Unsa pa nang ibangutang ni mong color sa imong naong. Kano sa pagkamahin mong kinuod ng amahan para na ako? Kanang lalaki kayong amahan!
1: Oh. Hangtog pa ba nga akong pagaginikanan? May discrimination? Wabag na ikumahin mong tinuod ng amahan para ni mo, bisan o ingun-ani lang ko, ha? Usa ka mahuyang? Nak, murag sayop sa siguro, na?
0: Ikaw ang sayop? Karang pagkatao ni mo ang sayop? Karang pagkabayot ni mo? Oh, kung nila mo kayang may mong tinuog na lalaki, pwes, ayaw ko yung hilabte.
1: Anso ni, nak? Kadiyak lang.
2: Mamash. Pasag mo nalang sa turi mo, anak. Ngayon, anak mo yun ang mga teenager karon. Daghan ang mga nausab nila.
1: Tinuon, Mamash. Basinog. Karoon lang na siya na yung ano. Masinunya, mudulto na ako, marayo pa sa ilo. Oh.

Mga idol, nakabantay ko nga pipila lang ang mga nahimong higala ni Anthony. Di sad kay siya magda o mga classmates sabay. Siguro, tungod na ko. Nakasabot ramasad ko nga basin mauwaw siya, ilabi na kay pirmi siyang sungugon bahin ako. Ug dinhi na ko masabti nga ako ang hinungdan kung nganong sama sa gibilanggo ni Anthony ang iyang kaugalingon sa iyang kaliputan. Apan, wa na ko gitipid ang akong anak sa akong pagmahal, isip akong bugtong anak. Tanan, kaya na kong buhaton. Akong buhaton, mahatagan lang siya og maayong kinabuhi og maayong ugma. Maunggihon na huna na ako ang tanan. Kung ang akong pagkabayot ang babag sa kalipay ni Anthony, usbon ako ang akong kaugalingon. Aron di lang mag-antos ang akong anak.

0: Mga idol, sirihang ni angkon ko adubangan sa akong mga ginikanan nga bayot ko. Niingon gid ko nga bisan unsa pa ilang buhaton, di na gid ko mausab. Bisan kapila pa ko nila bunugon ug kulatahon, di na gid mausab ang kamatuoran nga babae gid ang akong kasing-kasing. Pila ka tuig na akong gibarugan, pila ka tuig na akong gihangop nga mao nay tinuod nga ako. Pero tungod sa giagian ni Anthony, kalit ko nga ni atras. Naiba ako nga imposible o lisod. Pero gipili na akong bag-uhon ang akong kaugalingon. Di na akong mag-makeup o magpatupi na akong tupi nga panalaki. Di man ko komportable pero ang gihuna-huna ko na lang kaya kong magsakripisyo basta para lang sa akong anak. Ang lisod lang yun akong buhaton, ang pag-usab sa akong tingog o linihukan.
1: Nana. Kompleto na nga mong pamahaw. May fried rice. Piniritong itlog. Hot dog. Ay, hot dog. Og may init ng kape. Perfect. Ay, antay pa. Ang salam na yung rasa. Pasin mo pa ni makailis bata. Ah, happy ka man mag 7:30. Ah, tuktokon ko baka, no? Ay, niya naman din akong anak. Abin akong wakapakandam. Dali na. Pamahaw na tang duha.
2: Okay, gana. Timbol lang huwag kaulang na pa rin to.
1: Ah, hindi na pwede na. Importanteng pamahaw. Ilabi na sa usa ka estudyante nga sama nimo. Ha, sige na. Bisan, oh, lima lang kahungit. Please?
2: Sige.
1: Kanda. Very good. Lingkod lang di ha. Ako nang mabutang ang pagkaon sa imong plato, ha? Ah, sige. Utaning kanon nga ang ibutang sa imong plato, ha? O kaning itlog o hotdog. Timplahan ta kanay hot chocolate aron mainita ng tiyan nimo. Ah, sige na. Kaon na.
2: Sige.
1: Today, Nak, may buhatan ka karong Sabado?
2: Depende. Nga naman.
1: Nakahuna-huna ang manggod ko, nga murag. Taw-taw na giyot nga wata ka banding sa gawas. Kanang kita lang duha ba? Ay, showing na ba sa katong movie nga imong gipaabot? Ganahan kang matanaw tag sini? Unya, pagkahuman, mga unta, kung asa ni mo gusto. Ah, naibaw na ko. Ganahan kay ka Korean barbecue, di ba? Hilig man ko, ana. Unsa man?
2: Sabado. Busy ko. May humano kong project. Happy na deadline.
1: Oh, sa Domingo na lang buhata.
2: May meeting mi sa grupo na ko science. May group presentation mi next week.
1: Nak. Busy bagid ka? O ituyo lang ni mo nga mahimong busy. Aron may katarungan ka nga balibaran ko.
2: Ato na ko. Lasin na ako.
1: Maumba nga balibaran ko ni mong panuroy o mga untas gawas nga kita lang. Kaya di ka gustong makitaan sa imong mga higala. Ikaw ka pa ko ni mong ikauban, Nak?
2: Uli yung tikang ko. Hunungan na ba ko ni mo? Pwes o. Balibaran ta ka. Kaya di ko gusto nga makita ko sa mga friends. Kinibawon ako. Kung unsa ila ikasulti. Nahibaw ko kung unsa ilang hunaw-naon. Makauuaw. Makauuaw nga bayot akong papa.
1: Oh, unsa may gusto ni mo akong buhaton, di ay. Usbo na ako nga kung kaugalingon.
2: Kung iyon tikang mo ni gusto na kong buhaton ni mo, mahimo pa ni mo? Dili po, di ba? Iwa kay pakialam na ako.
1: Anthony, nak, di na tinuod.
2: Maulit tinuod. Kaya kung importante mo, unta ko ni mo. Dili ka mo gawa sa bayan na puno sa makeup o yung anak ang mga imong mga sinaan. Huwag ka respeto na ako. Ikundula pa. Dili na may padayon ng imong pagbinayot. Pag-ayon lang ka tinga. Kung layo ang akong pagtagad ni mo. Kaya dili ko gusto mo parehas ko ni mo.

0: Bayet, tumgod na kay Kuay. Mapaka mo magpamili diag mga gamit.
1: Kadiyot na lang. Ay, ma'am, siya talaw ni mo. Ang hiyan ko ini.
0: Di na lagi ko kaklaro. Kay hanap na lagi akong matas agutong.
1: Ay, maldita gid ka, oy. Murag dili ako'y magbayad sa kaon na tuon niya, no?
0: Gano'n ba sa niya masatas department store, oy? O ganong puro panlalaki man ang mga gipamalit ni mo. Unsay na, ah?
1: Oh, mams. So, yan ako mahimong laki. Ah, hala? Mga katawa siya, no? Papakong tayo noon ka, di ka kaangin. Gapo! Sabahan ka, ma'am. Ay, nako, Nemo. Seryoso lagi ko sa kong gisulti, oy.
0: Seryoso, kita? Pinakong nag-joke na ka.
1: Ama, di, oy, seryoso ko. Ang maunan ni. Magsugod akong linaki nga sinuluban, ma'am.
0: Taysa, taysa, ha? O ganong buhaton man kunun na ni mo? Say na, ah.
1: Ay, tungo ni Anthony. Aron din na siya mauwaw nga ikauban ko. Aron madawat na ko niya.
0: Uy, ganon ikaw man kunin mag-adjust na ikaw may amahan?
1: Shing, kung mahimo ka na din yung usaka ginikanan, tanan buhaton ni mo para si mong anak. Kanang pride? Ipaubos na nako para niya. Maung ako nagibuhat para kong Anthony. Dili mahimong magmalipayo ng akong anak, ma'am. Maung bisag lisod. Okay lang. Ang importante na ako, maung ang iyong kalipay. Panilain

0: Mga idol, tinuod gidi ay ang ilang giingon nga kun mamahimo ka ng usa ka ginikanan, wa na kailaing unaw-naon kundi ang kalipay sa imong anak. Mas unahon nimo ang para sa iyang kaayuhan ug isakripisyo ang imong kalipay. Gisakripisyo na ako ng akong pagkamahuyang para sa kalinaw sa kinabuhi ni Anthony, mga idol. Bisan lisod apan gikaya nako ug nagbunga ang akong gibuhat. Hinihinay nga maayo na ang among pagtinagdanay sa akong anak. Pero may mga higayon nga mapagawas yun na kung akong pagkabayot. Uy, ilabi pa kung bahin na sa pambabae nga butang ang hiskutan. Batiyon yun na ako ang kalipay bisan sa makadiyot man lang.
1: Ayun, nagbuka imong mata ha. Mapakumaw magbutang inang eyeshadow ni mo.
2: Kadugay yun mo makamake up. Uy! Klaro din nga nagkatigawang nakamams.
1: Amaw ka? Smoky ay isang peg na ako. Amaw, gipanindot pa na akong maayo. Mm. Ay pagluhag, magumpa akong masterpiece tungod ni Muda.
2: Amaw, o lagi? Di na lagi, o? Mm.
1: Gamay na lang. Mm. One more. Mm. O, na. Humen na?
2: Mana?
1: Dali. Tanaw da yun. Narang sa amin, oh.
2: Dali. Ah, sabit ka di ato. Ay! Perfect ko ni Moms! I love it!
1: Oh, di ba? Ingon pa bitaw ko ni mo.
2: Oh, no.
1: Worth the wait. Ang akong kipuhat si mong mato. Nindot, di ba? Ingon, ana, unyang akong buhaton sa usa sa atong mga kliyente. Basta, ikaw paghihapon ang bahala sa buhok, ha?
2: Ay, oo, oh, syempre. Business na natong doha, maong di ko ni mo mahimong biyaan. Ay, grabe. Namiss na ko ning yung aning hitura, moms. I feel so beautiful.
1: Ay, kung ano ba sa bitaw, gitodo man ni mo imong transformation. Giusap ni mo ang tibuok ni mong hitura. Apil ng imong buhok nga pila katuig na ni mong giatiman. Gipaputol ni mo. Mura na hinong kagtumboy ka ron.
2: Gikinang lang, mga good. Ang amsog din ako potlon. Katawa na noon niya kung tanon.
1: Pero, mams, tugani ko sa tinuod. Malipayon ka ba sa imong transformation? Ang tinuod, ha?
2: Malipayon man. Labi pa kay makisulti na ako si Anthony. Ibaw ka ba musugod na siya mukhaon mi si Gawas nga kami lang duha, mams? Ay, sa katapusan, ikabanding ko na ginang akong anak.
1: Pero, malipayon ka ba para sa imong kaugalingon?
2: Oh, importante pa ba na?
1: Ay, oo. Uso di pagtuon mo sa imong kaugalingon? Robot? Why feelings? Angay lang malipayon sa ka para sa imong kaugalingon. Kanang batiyon mo ang contentment ba? Ingon ano?
2: Kung mauna yung atong basihan, ah, syempre, di ko happy. Tay, kaya di magwindi mao ang tinuod nga ako. Ipaw ka gida, anak, God. Halos usa ka dekada na biya at ang BFF.
1: Unya, ngayon di naman lang ni mo ipalik ni mong kanhing pagka-ikaw?
2: Kung buhatan, anak ko, usaw mo na nga akong anak. Mag-uol to. Masuko. Mawaw! Di ko gusto nga batiyo ng Anthony. Maluoy ko sa bato.
1: Pero, Mams, mas makaluluoy ka. Tanan na lang ang sakripisyo, gibuhat na ni mo. Una, gisulo ni mo ang tanang responsibilidad kang Anthony di ang kalit lang nga nawa si Karen. Nagdublikayot ka, aron lang mahatagan ni mong maayong ugma si Anthony. Unya karon. Ipugos pa ni mong pag-usab ang imong kaugalingon para sa imong anak. Mams, hangtod ka na sa amanan ni mong kayang buhaton?
2: Huwag pa ko mahibaw. Basta para sa akong anak, buhaton ako ang tanan bisan unsa. Pagmalipayon lang siya, Mams. Nak! Sa'yo hagod ni mo na uli ron. Sa'yo na human ang inyong klase.
3: Sumasang naong mo?
1: Ay, Anthony dong, sorry dong. gipraktisa na kung naong ni Papa ni mo makeup. May kliyente man gud mi nga ingon ana ang peg nga gusto niya.
3: Tama na nyo.
1: Oh.
3: Baka oo.
2: Ah, shing, shing. Tagay ko guwit wipes, bi.
1: Oo.
3: Unsa to? Unsa kliyente?
2: Ay, katubang para sa hair and makeup service na mo ni Tita Shingi mo. Diba, nasugda naman to na mo. Siya na'y bahala sa makeup. Unya ako sa buhok.
3: Abi ba na ako di undang na mo na?
2: Ay, sayang magsagod ang kitaon, nak. Dako sa tug madungag sa atong kitaon. Mas makatigong ta para sa college ni mo.
3: Okay lang yung trabaho, di ba? Ngayon di mo lang ka mag-focus, anak.
1: Ang buot ipasabot ni Papa ni mo nga mas nindot yun kung may extra income. Kay sa panahon karon, dili ka mabuhi kung magtrabaho kag usa ka trabaho lang. Kinahanglan daghan. Ug kining among gibuhat na service, nindot ni nga sinugdanan para sa usa ka business.
3: Ginoo nga. Dili man panlalaki ang inyong gibuhat. Magkauwo paghihapon. Mura ra mog katawanan ana.
1: Oy. Buhat. Pakiksultir ko ng anak ni mo. Init ng una ko ng bataan.
2: Anthony, nak. Murag di naman siguro maayon ang imong mga gipanulti. Limpyo ba ng trabaho na mo ni Tita Ching ni mo? Og usap
3: ko ba nag-promise mo na ako? Nakakusap na mo. Nahulong mo na inyong pagbayot mo pa. Ang nilig ko mawawan. Unya pa. Unsa na masabni?
2: Anthony, isobranak ka. Wala akong magagusto sa tabas anong baba ni mo, ha? Wala na kang respeto na ako.
3: O gano? Tamo, ha? May respeto ba sa muna ako? Nauna-una ba sa di mo nga may anak kang lalaki nga samtang sa gawas nagkikiat ka?
2: Oh.
3: Makauwaw ka ba? Mauwaw ko mo ang kun pa na usak akong tatangbayot ang akong amahan!
2: Oh.
3: Oh. Babat!
2: Masakit di mo manulti? Masa magibuhat ako ni mo, aron masugog ang sama na ako, ana, ha? Kung ano, kung ang nilang tunghulohod ko ni mo tungod kay ingon ini ko. Anthony! Basta nilimot kang dugo na ako ang naglatayan ng imong kaugatan. Unta! Sa di pag ni mo biay-biayog sama ni ana, mahula-hula sa dunta ni mo ang tanan akong gibuhat para ni mo. Ang ganang pag-antos ko para ni mo. Ang kanandong gisakripisyo para ni mo!
3: Huwag mo sila kung pangayuan ang hatagang kunog mayang kinabuhi! Ikaw mo mismo ang desisyon, ana! Dili ako!
2: Oh, Todd! Wani mo pangayuan ang kakabubuto na kung ihatag din mo! Naibaw ka gano? Tawag kay mahal ko ka, nak! Mahal kayo ka, nak ko!
3: Mahal? Kung tinuod ba ko ng mahal, usba na magkataon ni mo! Huwag ako kung masabtigod! Huwag ako kung mahimbaw kung unsang kalisod na akong nagian sa panahon na tabangan kong sungong sa uban! Itungod kaya akong papabayot! Mahimo sa kung akong bayot! Mahimong dimalasun akong kinabuhi tungod kisalot sa katiling bala akong ginikanan! Huwag ako na makita pa! Kung giunsa ko rin ang himong katawanan sa panahon na makita lang ikaw ang kauban! Ma! Makauwaw kayo! Makauwaw!
2: Huwag ko mahibaw! Nahibaw kay ko, Anthony! Tungod kay sa wapa ka ingon anaa sa mga ingon anang klasis mga tao. Ako ang unang nakasinati anang tanan. Ako ang gisaway! Ibi-ibi-ay! Ipasakitan! Gitungro! Pero gidawat ko ng tanan, no? Tungod kay ingon ani na magyot ko! Bayot ko! Wala ko'y mahimo ba, ano? Pero naligamot ko! Naligamot ko mausap para ni mo, na? Di para sa kong kaugalingon. Para ni mo. Ingon na nagkakabahal. Wala ang gilantaw kundi ang imong kalipay. Maumahuna-huna sa nunta ni mo. Kanoon sasad ka sakit ang lang ako karoon tumuli ako ang hinungdangan ng imong ibati. Nga nahimong miserable ang imong kinabuhi tungod na ako. Unta bisag kanaman lang na. Mauna-una ni mo.

0: Mga idol, bata pa lang ko, naanad na kay kuan ang mga sakit nga pulo nga ibato diri nako. Mga balikas, PIPI, tunglo, kanang tanan, nadawat na nako. Oo, sakit, pero bisan usa ana, wa gyud makatandog nako. Apan, kadto mga pulunga nga nalitok sa akong anak, sobra kasakit. Mura ko gidunggab sa makadaghangi kayon. Feeling nako, ako na ang pinakaway kwentang amahan sa tibuok kalibutan. Di unta ko gustong mauni ang akong batiyon, apan, gibasol gid nako ang Ginoong kung nganong gihimo ko niya nga sama ini. Kung nganong mauni ang kinabuhi ngayang gihatag nako. Murag may kuwang na hinuon sa akong pagkaamahan. Pero, gipili ko gihapon nga sabton si Anthony. Naibaw ko nga naglisod siya sa sitwasyon na mong duha. Nangayo ko pasaylo sa Ginoong nagampo nga unta. Giyahan ko niya sa hustong buhaton alang sa akong anak. Di ko pwedeng mubigay, mga idol. Ug labaw nang di ko pwedeng maluya tungod kay gusto kong mamahimong maayong amahan para kang Anthony.
1: Makalakot ta. Kitang duhang nagsugod og plano ani nga raket unya biyaan ko nimo.
2: Amawid ka ba yung anak ko? Nimo ko dingon anak nga akong buhaton. May ipuli lang ko si mong pisto, si Mimi. Di ba nga friend masab mo adto? Oy, mausad to sa... Mausad kayo to siya sa hairstyle ning. Mang okay ra gid kayo.
1: O bitaw. Mayo bitaw si Mimi. Pero siyempre, lahi paghihapon ka. Kung ikay akong ikauban kay kasinabot manta ka.
2: Kaya na lagi na ni mo, Mams. Basta pa, ikaw magsagid ang nagplano ini, di ba? Ikaw ang paan ka ng mastermind. Murag silikato ba? Ay, mastermind.
1: Yabag, tsagang bayuta ka, no? Mamista ka?
2: Kaya na lagi na ni mo, oy. Kung magkinalan ko na ako tabang bahit sa opinion o bisan financial, ay pa na magiging kang makadool ka rin ako.
1: Sige na lang, uy. Pero sure kang game si Mimi. Daghan na rabang nakaschedule rumuan na.
2: Ay, oo lagi. Game na game ka ito. Taong-taong sa tug kwarta. Ato di ay. Basi may nahibawan ng... pwedeng hatagan sa mga biya na kong mga sinina?
1: Di ko sure. O sa mga klase sa mga sinina ba?
2: Ay, mga kipangsulubo na ako kaniya dito. Nagplano na akong ipanghatag tong tanan.
1: Huh?
2: Apil lang akong mga gown. Mga sandals o... Basta naman makeup.
1: Alang bayuta ka? Ay, nagipanghatag. Uy, naunsa man ka?
2: Ay, shame. Naibaw na gudkas na hitabo na mong amahan o kanak, di ba? Please lang. Ayaw na lang ko kontra, ha?
1: Ay, naunsa ka ba? Wata ka kontra, ha? Uy, ang ako ba nga, imbis ipanghatag lang na ni mong tanan, ibaligyan na lang, kita pa ka.
2: Ay, oh, tood, no? Perfect idea. Ano ito, o dalan, no?
1: Oh, di ba? Ingon pabitaw ko ni mo. Natong duha, ako ang mas bright.
2: Alam mo? Sige, sige. Una-anak na lang. Pero, ikaw ang maninda, ha? Ay, kabalak ka kay... may share ka sa hali.
1: Ay! Ganda akong bed! Kwarta!
2: Ah, downy mo.
1: Pero, Moms, sure na gid ka aning imong buhaton. Isira na gid imong pultahan sa imong pagka... baklush?
2: Ay... Mams, lisod. But, kinahanglan akong buhaton.
1: Para sa imong anak.
2: Para sa akong anak. Kung makaanak ka o niya, masabdan na o niya ni mo kung anong ako nang ibuhat para niya.
1: Sige na lang, oy. Sa pagkakaroon, naauna ni mo ang corona o lirang bakla ama award.
2: Amaw?
1: Basta, andaman ang tanang gusto ni mo ibalikya. Ako ni bahala.
2: Ah, sige. Ako din na buhaton.

0: kinipada yung blouse na pink. May kinakitaan pa rin ako. Di atas kahon. May nabilin pa baka din eh. Wala. Dari na sa drawer. Masin may nahibilin pa. Niya pagyod. In shirts? Uy! Ubay-ubay sabihan yung mga napalit na kong pambabay na si Nina. Uy! Ikaduhang dagkong karto na ni... May ganik eh. Maayo kong maamping si Nina. Pwede pa rin mabaligyatan na. Ay, yung mga make-up rin. Ay, ako na nang ipanghatag. Ay, husto. Ihatag na rin ako ni Jean. Sigurado magamit yun niya. Mapawin niya ma-expire.
1: Pa? Unsa mo na yung gibuhat?
0: Ay.
1: Nag-ipaki ka?
0: Awa, wanak. Koan, ipabaligya na ako ning ako mga gamit ni Tita Ching ni mo. Sayang manggot kung ako lang ning ipanghatag. Kay mga maayo pa man ni. Labi na ako mga gown, dihang pag-apil-apil na ako mga beauty contest. O ka nang usaka kahon nga karton, nas daplin. Kuan na ako ng mga sandals. Kanang uban diha. Murag ka usap, ganun ako masulob. Bago pa kayo na. Basin mahalin pa.
1: Anong ibligam na nimo?
0: Aro malimpyo na yung bahay. O nang limpyo sa atsakin na buhi.
1: Ha?
0: Diba? Ingon ni mo nga, barugan ako ang akong pagkalalaki. Aron, di ka mauwaw kung ikauban ko ni mo. Mao ni second step na ako. Ipang dispatsar ning tanan ako mga sinina na pambabae.
1: Pa, kung gibuhat ni mo tungod sa mga sakit nga akong nasulti ni mo, angay ko pa sa ilo.
0: Dalera ko din rin, nak. Ito pa ni Papa.
1: Pa, wala ko tiwa ang tanan ako gisulti. Nadala ko sa kasuko. Pero, kung nauna-una ni mo nga dili ti kamahal sa tungod kayong anak ka, dili na tinood.
0: Nalipay ko sa ako na dungog ni mo karon. Pero nak, gusto sa doon tanako ako nga may normal kang kinabuhi. Kanang malinaon, malipayon, way manungog ni mo. Kaya waman ni mo pili ang nga ako ang mamahimo ni mong papa. Wakay sana. Maong dili ikaw ang angay maglisod ning maong kahimta. Kay bao ka, dihang wapa ka muabot sa akong kinabuhi. Wako mahiba kung unsay mamahimo na kong ugma. Ang importante lang ako niya ito, nga may kagawasan ko. Nga mahimo na ko ang tanan akong gusto. Pero di ang nakita, teka. Nausap ang tanan.
1: Yun sa pag-ausap.
0: Kalit lang nga may direksyon ang akong kinabuhi. Ah, murag. Kalit lang, ha. Doon ako'y misyon. Eh, kabaho ka mag-unsa ni.
1: Unsa man.
0: Ang mamahimong mayong amahan para nimo. Nag-isod lang kong maayo kay duha ka papel ang kinahanglan nga akong dadun o katungdanan diha nimo ang pagkaamahan o ang pagkainahan. Pero bisan pa man o gingon ana, ni usa ka higayon, bakit ko pati akakapoy? Tungod kay mahal kay ti kanak. Wako'y dili kayang buhaton para ni mo. Maungkon ang akong pagpaklalaki ang maghatag ni mo kagawasan o kalinaw sa imong kinabuhi. Buhaton ko na. Talikdan ako ang akong pagkamahuyang tungod ni mo. Muna na kaimportante na ako. Ingon anak ka importante nako ang imong kalipay adto ni. Bahala nag
2: ako ang maglisod. Dili lang ang nag-inusar ang prinsipe sa akong kinabuhi.

0: Mga idol, imposible matuod kaayo nga mamahimo kung pinuod nga laki kay nakatatak namang gyud nga mahuyang ko. Pero naningkamot kong likayan ang mga kanhina kong buhaton. Wa na akong magsininag pababay, ug wa na akong mag-makeup. Pero bayot gid gihapon ko nga nagsulob og panglalaki mga idol. Ipasagdan na sad ko ni Anthony nga ingon ana kay di sa siya gusto nga maglisod siya kung maayo. Gusto sab niya nga happy ko samtang nagpakaamahan ko niya. Kaluoy sa Ginoo, hinahinay nang na-okay ang among relasyon ni Anthony. Isip, amahan o kanak. Malipayon ko kay gibati na nako nga nahimo na kong parte sa kinabuhi sa kong anak. Di na siya magpanagana nako o guwa na sab ko niya ikauwaw sa uban. Siguro nakita sad niya nga akong paningkamot nga mausap. Karon, ipasigarbo pa niya nga kung unsay mga maayo na akong nahimo sa iyong kinabuhi. Ang akong anak ragi nakapausab nako og sama ani mga idol. Siya ragi nakapatandog sa huyang na akong balatian. Dini nila nako tapuso ng akong suwat ug unta nakahatag kong leksyon ug inspirasyon sa mga naminaw karon. Ug alang sa amahan nga naminaw karon, labi na sa mga amahan, bisan unsa pa ang inyong gender. Mabuhi mo, mga idol. Mabuhi tang tanan. Inyong magtatampo, Bobot.
1: Ay Hugot.
2: Nindot ang imong bation kung mahimo nimo ang makahatag og kalipay sa imong kaugalingon. Tungod sa gugma mo niya, mahimo mong kalimtan ang tanan. Malipay lang siya. The Bobot Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod sa papel ni Bobot, Jeffrey Gabunada, Anthony Janjan Lara, Ching Marites Albores, Karen Teresa Terolo, sa panulat nila ni Arlene Bilarmino o Kimberly Diaz, sa direksyon ni Teresa Terolo, music and sound effects, Run Tracks, recording editor, John Lloyd Gabiana, graphic design, Kenneth Remulano, Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw pa moral chukag. Si Kinsa, oi di managad. Lige sa diri, oi. Classmate beta sa una. Bayo ka kay straight straight lang pananaw. Aw. Mapugan ba di?
4: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
18: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Bilang kilo sa karne?
22: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
25: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness everyday.

0: balita at tugtugan idol ko ang IFM 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 12:01. Welcome back sa Dear IFM, mga idol. Medyo aplikin kita sa oras, Rono, kay nataas-taas gina nga itong drama, pero nindot ruga ayon ni siya nga example, idol, nga ang pagkaginikanan, wala gina nakabase kung unsa imuhang gender, mabisan unsa ka man nga member sa LGBTQ+, no, mabayot, matumboy, maunsa pa imong gender diha, idol, naana sa kung unsay kalidad sa imuhang pag-atiman, sa imuhang anak, naana sa kung giunsa nimo sila pag protektar. Unya, ang pinaka-importante kung unsa ka tiunay ang imuhang love para sa imuhang anak, idol. Diba? Muna, importante yun ang unconditional love. Unya, ang nakanindot pagigaan eh, kay ang imong anak dito kay open-minded. Unya, maguba ni kanibit ng mga gender stereotype, idol, nga abi kay babae ka, weak ka. Mawala na mangin, ana, open ka ayo kay kasagaran biya sa mga gay friends na to, no? Kay mga talented kaayo. And yeah, very sitawag ani ka ng aktibo kay stanan. Labi na kaning sa usa sa mga butang nga magkahiusa kita, halos kitang tanan, no? Kaning pageantry na to, nga industry, diba? Sa entertainment industry. So, shout out sa tuwa nga idol, nga mga Becky, oh, Happy Pride Month. We salute all of you. Actually, daghan pa kita kay kong istorya, idol. So, mapiki kita sa time, Ron. But, thank you kaayo ni Bobot for sharing your story. Kay, in fact, daghan tag mga friends nga inani po ang ilahang life. Even ay mga sikat po ng mga personalities nga inani po ang ilang life. Angkon sila nga, payot gud sila, pero wala na mag-ingon nga di sila capable of being a good father. Diba? Ako ginang gibutangan o good idol, ako ginang gi-appeal nga good father. Responsible nga amahan. Tugod ginaagi mga tao nga inana, idol. So I hope nga kaning story ni Bobot mag-ablis to huna-huna ba nga unta atong hunungan ng atong pag-judge sa mga tao, abi kay ngun ana sila. Diba? Mababae man, malalaki man, matomboy, mabayot, or unsa pa iyahang gender idol. Dili ta mo judge sa maong tao kung unsa iyang kapasidad. Especially kung pagkaginikanan ang basihan. Amen? Again to Bobo, thank you so much for sharing. And congratulations sa atong winner. Karong hapon na idol, nga taga Talisay, Cebu. Congratulations to Charles Larobes. Congratulations. And pag Friday, ato po di congrats ang atong mananaog idol. Pag Biyernes, na si sa man to, nawala man. Uy, wait lang ha. Naraday ay. Si Fel Filipa Giorgio from Negros. Congratulations, idol. Kadaog mo 200 pesos GCash. And ang atong color karong adlaw kay forest green. Nga nagsimbolo og responsibilidad at the same time kausaban. Good nga kausaban, idol. Ako sa nang butang good kay na may kausaban nga bati pod. Diba? Napoy kausaban nga mabati pod. So indot nga kausaban. Of course, ang sakripisyo na agin na diha, idol, no? Labi na kung mahimo na itang ginikanan, makaingon kita nga, buhaton gid nato tanan para sa itong mga anak. O na, shout out sa itong mga ginikanan din ha. Nga naning kamot kid, bahalag magkautang-utang. Bahalag magkamuritsing ang agi, basta kay mapaiskwela lang ilang mga anak. Thank you so much kay naamo. Kaya sa mga anak pod, hindi po ta malimot ba? To give back, diba? Di man singon nga obligasyon gyud nato, ang uban mo yung obligasyon man nimo nga tabangan ko kay anak pantika. Ako'y nagpanako ni mo. Ako'y napaskwela ni mo. Natay mga inana din ng mga linya, no? Pero dili, idol. Ang atuwa lang is, atay pakita po ng atong love para sa itong mga ginikan. Pinaagi sa pagtabang nila. In return, di ba? So again, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban. Oy, happy Pride Month. Hi ni Idol Mercury Gomera. Shout out to you. And sa mga idol na to diha nga nakatambay sa ato Facebook Live. Beato sa ning susihon bi. Atong mga idol diri sa Facebook Live. Thank you so much, Floor Basok Pakanya Yang. Oh, nakahilak daw siya. R. Joey Kanz. Kanstonaw, thank you so much sa pagpaminaw, idol. And sa mga nag-atang sa atong Facebook Live, sa Dear IFM, sa pamanin mga nag-comment din hi. Hi ni Melita Lanyas. Hello sa mga taga-Coveta Dos Mambaling. Thank you. Alas 12:51 sa mga idol, musulod karong taon-taon, idol Poiki, alang sa IFM Balita sa Hapon. And ay magkalimot mga idol ha, especially sa mga ginikanan na to diha, kung gihan kay magkusukuso sa ilahang mga bulingon, dapat naka fast clean detergent powder, idol. Kusog bubuwa, baratog di kalidad. Fast cleaning good sa di color, samot nas puti, idol. 100% nature friendly pagyod. Pwede gamiton kung kuskus, pwede po da washing machine mga idol. Ang fast clean detergent powder. Mapalit sa mga grocery supermarkets, mga pharmacies, convenience stores, and online shops nationwide. And sa mga idol po na ito, diha nga galisod o dispose ilang hugaw. Naglisod o kalibang. Ganahan maminus-minusan ang timbang. Malikayan ang colon problems o colon cancer. Pinagis paghinlo sa itong tinai, idol. Importante nga healthy kita pirmi. Kaya yung sao na lang, paraasa na lang atong mga paningkamot, diba? Yung mga sakit ratang tanan. So, dapat naka super fiber. Imo ra isago lang mo sa kasashay. Sa usa ka basong tubig unya imna nimo kotawon nimo ma idol nya imna nimo 30 minutes adi pa ka mag dinner. After dinner mas maayo mo ina mag Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa may Cebu Dock unya napuntay branch diha sa ADM building sa may Consolacion. Okay, salamat kay sa inyong pagpakiguban niya. Amping kanunay. And happy, happy Lunas. Again, happy, happy Father's Day, mga idol. Oras ayo pa, alas 12:58 na.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
5: Oh. Mapugnan pa ni!
4: Oh.
6: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mari-mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsingig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
8: Dugay na bitaw kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labotan ana? Uy,
8: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
8: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
10: Be EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya na amgy time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Na amgy siya ma-improve sa imuhang diritutunlan, na amgod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Dr. Limuelis Nidal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin akong lawas. So wala na kaya ko itayin mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dinitin lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Diganahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oh! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
4: Bugas-bugas o katul-katul?
5: DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas
4: o katul-katul!
5: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa iyong lugar.
5: DTX 500!
7: Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gas spot lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
8: 93.

0: Nag-alkoplast ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimprosumana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Alkoplast, Alkoplast!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplast. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-alkoplast ka ba? Ako, plus Alkoplast.
3: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalawad lang o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
5: Idol
6: Mommy J. Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino nata-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in po eh.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM, balita sa hapon.
3: IFM, balita sa hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM, balita!
5: Ang bossman, cute gihan, Idol Boyki.

Idol, alas 3:21 na. Welcome, welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buiki. Alang sa ato ang mga nagbaga og nagunang hisgotanan karong hapuna, lakip na ni Ana Idol ang panghitabo dito sa Tacloban City. Kung diin misaka na sa upat ang nakalas, human sa shooting incident sunod sa San Jose National High School, pagkapait pamalandungon mga sukintig paminaw, kung diin ang sangputanan sa mga kabatanunan, no, 15 anyos, mga minor de edad, kanya sumapan, adunay mga pusil ang maong suspetsado dilang usa, kung dili duha ka mga suspetsado nga classmates na pod sa mga biktima. Sakit pamalandungon unya ang latest update Idol, agi suspenso una, no, ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City human sa insidente. Ito na tagaag pagtagad, ha? Alas 3:22 sa hapon. Standby Idol, dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita Dol, live town Facebook, IFM 93.9 Cebu. Pwede saan kayo mo text Dol sa 0923-112-8701. Alas 3:23.

malapit sa 22 na sa buwan sa Hunyo 2026 sa Idol. Adlaw karon nga Lunes, Monday. Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong hapuna. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Idol Boyki.

0: tayong lawas sa usa sa mga nakalasa atol sa giingong kontrobersyal nga training dito sa Baler nga si Ateneo student athlete Divine Adili ipadana ngadto sa Nigeria. IFM. Senador Robin Padilla gustong paamyandahan ang Juvenile Justice Act human sa netabong shooting incident sa tunghaan usa ka tunghaan sa Tacloban City. Samtang nakalasa tungod sa pagkamusil sulod sa tunghaan sa Tacloban City, misa ka na sa upat ka mga individual. Karong taod-taod ang ato ang higala from Arman Tacloban, ang station manager nga si station manager Justin Traya, ato ang hinabion alang sa uwahing update sa maong panghitabo diha sa Tacloban City na kugang tangtanan, shooting incident, mga batanon, 15 anyos ang mga suspetsado, classmates dila, adunay unang mga report nga niingong gumikan kuno kay gipang bully kunya na-input no kay ang ato nakuha nga info nga usa sa mga suspetsado CICL child in conflict with the law, so medyo bugi-bugo yung nagidaan dol kunya ang uwahing update gyud gi-suspend so una ang klase sulod sa maong mga maong tunghaan dol gumikan sa nahitabong pagpamusil patay sa di lang usa duha kundi naabot na gyud sa upat
1: IFM,
0: ang nakalas atong oras sa IFM dol alas 3:27 na live taon Facebook dol IFM 93.9 Cebu. Ayaw kalimot Tabuiki IFM naka-share na sad nino sa ko ang Facebook account Tabuiki IFM. Pakilili lang mga suking tigpaminaw. Buiki IFM, IFM 93.9 Cebu. Programang IFM, balita sa hapon, alas 3:27 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: IFM, balita!
4: Ikaw ba ah? Coffee lab, maday ka? Wes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra na ako ni imong anak!
7: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae ra ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
7: Noel! Dili na maayin ang imong gimo.
6: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
10: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: 93.9 IFM! Mapugnan pa na eh!
16: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: Bilang kilo sa karne?
22: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
24: Sarap magkasama.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
25: IFM, balita sa hapon!
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
30: Karong June 17 to June 26, 2026.
31: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
29: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
32: Zed Health Testimonies.
33: Health Testimonies.
32: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
34: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay giturum na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
35: Ay! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
36: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Ocho! Seis! Nuebe! Idol! Nakaigo ba?
37: Heart disease. Parehas heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
0: Auntie Girl, nag-Alco Plus ka ba?
1: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
0: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratio to eh.
0: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
37: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa hapon.
4: Hello, eh. Nauntsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one good mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
15: Naka-empress. Naka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya ka ng kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafeel na yun ni mo ang kalami o kanindot yun sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWOC Kids.

0: 93.9.
1: IFM Balita. IFM Balita.
2: Lokal ug nasyonal.
3: Atong oras sa IFM, alas 3:52 sa hapon, maukin ang detalye sa itong mga balita karong hapuna.
1: IFM Balita.

May kalabutan gihapon sa mong insidente. Gikundinar sa Philippine National Police ang nahitabo nga pagpamusil. Pasado alas 9, kaganihang buntag, Hunyo 22, sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban, ang Police Station 1 nakadawat og impormasyon bahin sa insidente ug ila dayon kining girespondihan na duha ang ilang suspitsado sa insidente din usa niini usa ka CICL kon Children in Conflict or Child in Conflict with the Law nga residente sa usa ra pod dito sa San Jose Tacloban City ug gikustudiya na karon sa mga awtoridad samtang dakpan usab ang ikaduhang suspitsado subay sa pagpatabang sa komunidad ng padayon ng imbestigasyon sa kapulisan aron usab masayran unsay motibo sa krimen. Sa inisyal nga pakisusi giingong naglagot ang maumang suspitsado gumikan gipang bully kini sa ilahang classmates. IFM Balita. IFM Balita. Sa katapusang balita o balitang national balitang lokal, arita, atong isugutan kay baguhay lang po ni Migawas nga balita. Ombudsman pasakaan og kasong graft si suspended Mindanao Mayor Rajib Inad, BC Mayor ug ubang konsehales. Formal na nga pasakaan og kasong graft sa ombudsman si suspended Mindanao Mayor Rajib Inad, suspended Vice Mayor Ilanito Lani Peña, na po ka mga suspendido nga sagunya ang bayan members lakip na ang municipal administrator sa maong lungsod og kasong graft. Ang maong mga sagunya ang bayan members mao sila si Oscar Canyares de la Calzada Jr., Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Denoyo Velez, Jeremias Liano Canyares, Jaime Secretaria Caumeran, Jennifer Dejan Lariosa, Roserfina Lapot Fajotrao, Jenny Zafra Yang, Petronilo Intera Chaya o Rick Ryan Zafra. Lakip na si Mindanao Municipal Administrator Junri Casquejo nga pasakaan og kaso. Ang maong kaso ni Tumaw human matud pa sa nakita sa ombudsman nga dunay probable cause para ma-charge ang mga nahisgutan tungod sa violation of Section 3 of the Republic Act number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inihuman nga gihulagway nga questionable ang ilahang pagbalibad sa rehabilitation plan nga proyekto sa may Sitio Unapo, Barangay Gindaruhan sa maong lungsod. Ang maong kaso gisangat sa Regional Trial Court kun RTC sa Dakbayan sa Naga. IFM.

0: kadto ang naglangkob sa itong mga balita kanong hapuna. Alas 4:00 na sa hapon. Karong taon-taon, hinabion tato ang higala from Armament Tacloban aron sa paghatod kaninyo sa uwahing update. No? Suspendido ang ilang klase dito kay iman kaanak kasabay di mag-uol nga ginikanan. Kunya nga to alangan no, nakasud ang pusil na by stricto nga security measures nga nahimo ang maong tunghaan. Kunya ingon ana asad sila kaisog no, kanyang mga batanon nga 15 o 14. In fact, tag sila isip CICL kung children in conflict with the law. Unya inana sila kaisog mga sukitig paminaw nga no kaha no. Kung sa may motibo nila tinuod ba nga gibuli sila mo ni Baus at unsag yung kahay rason nga no nga nakapamusil sila sa ilang classmates o nakaagrabyado sa tibuok katunghaan kung diin nakalasan yun o upat ka mga individual. Unya lima ang angol sus paita ana sa bahin sa pamilya mga suking tigpaminaw. Again, sa mga nakatune in, ayaw kalimot idol, ayaw gasipyata mga suking tigpaminaw. 09-23-112-8701 pahibaw lang mo asa mo naka-tune in karon 09-23-112-8701 09-23 again 112-8701 asa mo napita ha unya. Sakto po no, kung kamulay pang tanundol, ibutang talang kamo mo react mo nga ang juvenile nga kinibang Justice Act nga maoy nag murabag magprotektar sa mga batan-on nga maka sa mga minor de edad nga makahimo og sala sa balaod nga murag maproteksyonan sila sus mo na ni ang problema karon mga sukit paminaw at ang tagaag pagtagara ang oras sa IFM Dol. Alas 4:02 sa standby, dugang mga isgutanan karong taod-taod musunod na diri sa programang IFM Balita sa Hapon sa ngalan ni Idol Tony. Alas 4:02.
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
3: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: IFM Balita!
5: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Said Health Report. Health Report.
3: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: natin. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
15: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Tanggong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Pawis sa noo pero tuloy pa rin, lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim.
14: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalantaw ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
15: Idol mo DJ.
16: Ang tam is mas latik og labi mo gitik. Idol Mami Tik.
17: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
18: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
19: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Charming Auntie Maria P.
20: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulatido.
21: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
22: Ang tam is mong isi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
23: Ang market man on the run. Idol B.
24: Ang chikadorang sexy idol Chicksy.
25: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
26: Ang rider nga White Corona. Inday na Bina.
27: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM sa ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol, mga ayo sa tag-update Idol 20 sa latest ng mga kalambuan no sa pagbisita ni PBBM dinhi sa ato ang kinibang sa ato ang dakbayan sa Sugbo mga sukintig paminaw ato i-check no si PBBM unsa may iyahang kanabang mga maayong balita alang sa ato ang mga Sugboanon dol. Ato ang taga-agpagtagad, asa man siya ni bisita Idol 20 kay sayod ta nga murag usa sa mga bisita niya ang katong kanabang proyekto dito sa Naga City mga sukintig paminaw pastilan mga higala tong taga-agpagtagad ha. Unsa may gusto ni ipaabot ni PBBM pero naatay good news dol. Ari ta sa makasmile ta. Oil price rollback effective ug mga adlaw dol sa gasolina. Dako-dako ni 3 pesos o 90 centavos ngadto sa 5 pesos o 90 centavos matag litro. Ang sa krudo 9 pesos ngadto sa 11 pesos matag litro. Ang kerosene 9.80 ngadto sa 11.80 mga sukitig paminaw. May nalang ha. Makasmile taga may anong balita. Bugata bitos mga balita aron lakip na tong sa Tacloban City ng insidente doon ato ang taga-agpagtagad. Bugat-bugat yun no. Ng mga balita mga sukitig paminaw. Alas 4.20 na.

0: Idol, alas 4:23 na. Pastilan, mayong hapon. Taliwa sa daghang bugat ng mga balitag hisugutanan rong hapon na dol. Atong taga-agpagtagad kay ang usa sa mga agiingong armas, no, kagigamit sa pagpusil, gigamit sa shooting incident sud sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Sumaapa dunay marka nga PNP property. Dunay nakatatak nga PNP property ang pusil nga giingong gigamit sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kaganihang buntag. Tungod na ini gisubay karon sa nagpadayong imbestigasyon sa otoridad kung si Kinsa ang nanag-iya sa maong pusil. Alas 4:24 na sa hapon na. Wala tay gasa sa IFM nga beneficiary karon, pero og mga adlaw na atay special gasa sa IFM sa kadlawon dol pag-atngin ninyo ha. And salamat sa ato ang mga suki sa mga idol nga tong kauban matag adlaw. Thank you kaayo dol. IFM balita sa hapon sa ngalan ni Dol Tony, kini si Boy King, atong oras idol. Alas 4:24 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM balita.
4: Ikaw pa moral chukag si Kinsa, oi di managad liye sa diri, oi classmate ba ta sa una, bayo ka kay straight straight rag pananaw. Oh, kapungan ba ni?
5: Bilang kilos karne?
6: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Carbon and polycarbonate. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong sinun na, dinuot ko ikong kung sa akong anay, ipumarun na pagmasalamat sa makabuhay gandi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
10: Makabuhay! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.

0: Idol, alas 4:37 na sa hapon. Karong taon-taon na itong hinabion si Idol Tweety, no? Kabahin aning pagbisita ni PBBM dari sa Sugbo, particularmente sa Talisay City o sa Nagapod. Kauban na silang Governor Pamela Baricuatro, and of course ang atuang uban pang mga kanabang adunay kalambigitan ining sa atuang DPWH mga plano o uban pa doon, ha? Peting uwan na ka ba? Ato i-check karong taon-taon with Idol Tweety Live Report. Ato ang inabion si Tweety kabahin ni ini mga sukitig paminaw. Alas 4:38 na. Standby, unyahatag tag-update karong taon-taon kay naanrabay kumpirmasyon ang ato ang kapulisan, no? Di suwaya nag-trace o kinsay tag-iya sa pusil na gigamit sa pag pamusil patay sa mga tinunan dito sa Tacloban City. Alas 4:38 na sa hapon dol. Smile ang tabog atas ka adlaw. Naghanag mga panghitabo nga wala na to damha idol, pastilan mga higala. Alas 4:39 na.
1: Pampugnan pa ni!
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

or engram. Triggers on a maximum, not a 45 or a 44 magnum. And it ain't even a 357. No 12 gauge, but the mouse, so listen on. Dito na si Kiko, at kasama ko si Chico at si Glock 9. And it's time to rock rhyme. Hindi ko mapigilan, lumabas sa mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig, hambunga nga, halatumunga nga. Lahat na papahanga sa talento, ako'y taga-alento. Ang batang mandaluyo na ngayon, nakatira sa antipolo. Sumasaklolo.

Idol, alas 4:43 sa hapon. Lawas nga gi-monitor nato no ang insidente dito sa Tacloban City. Lain-lain nga mga hospital ang gidalhan aning ato ang mga nangaangol no dito sa Leyte Provincial Hospital, Tacloban City Hospital, Ace Medical Center of sa Eastern Visayas Medical Center. Adunay ito ka mga lalaki o unom ka mga kababayenan. Atong i-check pa kay ato pang reconcile ato ang agidaghanon sa mga nangaangol o sa casualties sa San Jose National High School Tacloban City nga insidente no. Ato ang taga-agpagtagan Idol Buiki si Maribeth Ney sa Tisa, Cebu City. Lano kay Kaderidol o ni Idol Buiki. Wagin mi nakaigo sa numero. Uy, may agoy. Idol, nakarelate ko sa iyong mga kanta bagi ka na ni Rolly. Salamat kay Rolly. Arita ni Idol Tuwiti. Karong hapon na mga sukintig paminaw. Atong taga-agpagtagad ang kumusta man ang pagbisita no, ni PBBM diri sa atua sa Sugbo karong adlaw unsa may iyahang mga gipang bisita unsa may update ato i-check sa si Idol Tuwiti. Standby doll.

0: Time and Report.
1: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
2: Idol Tweet, kumusta man? Unsa may update noon sa may kalambuan sa pagbisita ni PBBM diri sa Sugbo, Idol Tweety?
3: Yes, Idol Boyki, sa wala pa may bisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dinhi sa syudad sa Sugbo, lakit na dinhi sa may Mananga River. Gimanduan na daan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang Department of Public Works and Highways nga pauswagan ng mga estruktura sa pagpaminos sa pagbaha sa daptin sa sapa sa tibuok nasod aron mapanalipdan ang mga apektado nga pamilya gikan sa grabing pagbaha panahon sa kusog nga pagbaha na uga ulan dala sa bagyo o habagat karong panahon sa ting-uwan, kay kabawgit Idol Boykino, karong Hunyo, mog yun niya nga ito ang ekspektar nga mag-uwan-uwan, nagyod, dinhi sa ito ang nasod. Si Presidente Marcos miingon nga mga proactive nga lakang na sasama sa structural improvements sa flood control projects o gipalapad nga Oplan Contrabaho o OKD nga inisyatiba aron masiguro ang kaluwasan sa mga komunidad nga nagpuyo sa daplin sa suba, ubos sa og baha nga mga dapit. Ang Chief Executive of Public Works Secretary Vince Dizon, Idol Boyki, uban ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, ni susi kaganina nga buntag kauban si President Bongbong Marcos Jr. sa pag-ayo sa rehabilitasyon dinhi sa flood mitigation structures daplin sa Mananga River sa Talisay City nga nahiagom sa grabing baha dala sa bagyong Tino ni atong Nobyembre 4, 2025. Kabaw mag Idol Boyki, sa itong mga suking tigpaminawa nosa niya Mananga River nga hinungdan pod sa kining ubay-ubay gyud na itong mga kaigsuunan ang nakalas gyud atong higayuna, Idol Boyki. Ni sa sayo pa gimando ni Secretary Dizon ang no build zone daplin sa Mananga River aron dili masubli ang epekto sa bagyo, kaya ato higayuna man gyud, Idol Boyki, tungod pod aning kagamay na gani sa kining agianan sa tubig ni dayon na puno na og mga balay ang palibot aning Mananga River hinungdan ning sakag yun ang kining tubig ani nga maong suba o hinungdan po da sa pagbaha ani mo na nga ning buhat po sila ani nga maong lakang ang kining Oplan Contrabaha, Idol Boyki, aron mas palapdan pa ang kining nga maong suba, Idol Boyki, nga ibalik nila sa katong original gyud niya nga gilap doon o ang kining mga residente nga nawadan og balay kay ilahan na nga gipahimutang po da, Idol Boyki, pandili na lagi sila magkahiusap po sa usa ka lugar lahi-lahi siya, Idol Boyki, kay matudpod ka ganina ni Mayor Samsam Gulyas nga nahibawan daw sa mga katawhan nga dilingon na po da kada ko ang yuta nga gipanag-iya sa syudad, Idol Boyki, hinungdan na nga diligyon niya nga mapahimutang ang kining mga residente dito sa Talisay nga mahiusa ra gihapon sila susama sa katong wala pa niabot ang kining bagyong Tino, Idol Boyki. Nga ang kining mga kalihukan sa pag-ayo sa rehabilitasyon giapunting yun ni sa pagpasiguli sa mga nagubang nga revetment of walls, riverbank protection systems, uguban pang flood mitigation structures sa daplin sa Mananga River nga makapauswag sa kapasidad sa suba sa pagdala sa tubig baha og pagkunod pod sa erosion. Kaya kini nga mong proyekto pod, Idol Boyki, naglangkob ni siya sa Barangay San Isidro, Lawaan 2, Mohon, Dumlog og Biasong. Kini siyang mga komunidad mao ang nag-anto sa grabing pagbaha og kadaot sa kasamtangan ng mga estruktura sa pagpanalipod sa suba sa panahon sa pag-atake sa bagyo pod, Idol Boyki. Kaganina pod ni saysay pod si President Bongbong Marcos Jr. nga dili gyud ayon dayon mahuman ang kining proyekto, Idol Boyki, kaya tungod po da sa kaning budget. Apan, iyahang giya saysay kaganina nga ilahan ng giya proseso ang kining budget sa 2027 aron mas mapadali po niya ang ilahang pa proyekto, Idol Boyki.
2: Idol Tweety, wala ba'y nahisgutan nga on mga pangutana sayod ko, no, nga kuan kayo, stricto kayo, pero aduna ba'y nahisgutan kabahin sa Senate Blue Ribbon Committee at sa may baruganan sa presidente nga mapadali ang paghatag og hustisya alang sa nasod kung diin adunay mga pundo nga sumapa gipang-abuso, no, ang mga corrupt officials nga nalambigit sa maong anomaloso nga flood control. Hisgutan man ito, eh?
3: Wala, Jude, Idol Boyki, ang iyaharag yung gihisgutan kay ang kabahin rapod aning rehabilitasyon dinhi sa Mananga River sa Talisay. Sa Idol Boyki, kay ning proceed na po siya sa lain niyang bisitaon kato ganing food idol boy ki para sa mga kabus.
2: Asa man to idol tweet nga pagbisita po sa presidente?
3: Sa kuan to siya idol boy kato de siya susi.
2: Kaya sa atong hibaw-an to eh na sa wala pa ni may bisita dire sa Sugbo no, gibisita po niya ang Bohol no? Sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project kung diin nga ang supply sa tubig mo ay gisiguro alang sa kanabang mga basakan dito, importante pang kanang agriculture nga mga proyekto nga ang irrigation masiguro. So dito siya sa Mabini, Bohol. Inya, ang una niyang gibisita din sa Sugbo Idol Tweet eh.
3: Maoang Barangay Kansang-an, City of Naga Idol Boy, kaya lang okay. Sa kining ongoing nga works in Metro Cebu Expressway Idol Boy Ki.
2: Okay, so wala pa siya may proceed.
3: Dindi sa Mananga.
2: Diri sa Mananga sa Talisay. Faste lang. Mm-hmm. Sige, ato lang.
3: Humanan ni Idol Boy Ki, human sa Mananga, kay nibisita po ang presidente, hinungdan po ang dili po da, ingunana kataas ang iyang statement kaganina sa mga media. Kay gibisita po nini ang kining walang gutom kitchen in Cebu, nga nahimutang din sa Pier 4, mm-hmm. OKK Square Unit, Arellano Boulevard, Corner General Maximum Extension, Cebu City. Idol Boy Ki.
2: Dagang salamat sa update, Idol Tweety.
3: Dagan po kayong salamat, Idol Boy Ki. At walang po ni Taganog pagtagad pa, Idol Boy Ki. Kung unsa pa man ang kalambuan na ito ang ekspektara, kabahin po daning mga flood control projects din sa syudad sa Sugbo, lakip na probinsya sa Sugbo. Ilabi na karon, Idol Boy Ki, nga kanaganing nag-ulan-ulan, nag-yun, at uwan nag-yun na sinati ang pag-uwan-uwan dari sa syudad sa Sugbo, Idol Boy Ki. Ini yung Idol Tweety sa IFM 93.9. Di kapugan sa pagkatudong nagunang balita, tatak IFM Balita.
2: Dagang salamat, Idol Tweety. Sus, may tato o tinood yun, no, nga paspasan. Kay daghan kaayo ang nagmo. Tama o lagi na, kanamo ingunta mga sukidig paminaw nga ang pagbaha, unya at matagaan ginunta o tinood nga pagtagad, no? Ang ato ang makiksura nga rinhalan. Dili, kay bantay lang bitaw ni ha? No, puro lang ni picture taking, optics lang ni Dol. Pero ang tinood, wala yun, no? Kana, usapod na, kay... Kani tanan kani nga mga nahitabo karon gumikan biya nang nagyaan ng mga nangaguba nga mga proyekto unsaon man pagsiguro nga naay sige rehabilitate na ilaing proyekto apan masiguro ba nila nga wala nay corruption nga mahitabo no may nakasakit diha kay mo unta nindot ko pangutana nga ibutang tanay proyekto dire unsa may buhaton sa gobyerno na apa man siya karong tuigan next year na pay 2028 no kani pahingpit ang presidential race or presidential national nga eleksyon na unay usas mga pangutana base may lang sad ni sa na but lang indot kay pangutana ako na adit to big na mangutana gi ko balak kasabaan ko na pastel alas 4:53 di ba na sa pag-unsa no hagito na to ang presidente kay dako man kinang issue mga sukitig paminaw di ba na pwede nga limod-limudan god di ba na pwede nga kalimtan lang no padung naman sad mga proyekto kabahin sa flood control dili kini pangutana ba nga PBBM mahal na pangulo paano na ma-insure na wala na yung mga anomalosong flood control nga proyekto saon nga malikayan nga dili na ma-substandard nga dili ma-risgo ang proyekto gumikan alang giingon nga mga kickbacks inana no unsay buhaton sa ato ang nasod dili kay kabalik kakasugod ani paste lang alas 4:54 na.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: IFM Balita.
5: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
6: Mapugnan pa ni
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full Reliable Mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Bilang kilo sa karne?
6: 500. Hmm. Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And at kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
10: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
11: Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at original.
20: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
21: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: So.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, what by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart,
10: smart
9: Dishwashing Paste ko.
10: Smart Tudu.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Bilang kilo sa karne?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa.

0: And polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Osa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga pananghilana. At pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: DGX 500 ang tupa kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500
2: ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DGX 500 walang kakapsula daad sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalis sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Idol, alas 5:03 na. Daghan kayong salamat for always joining me matag hapon dol. Unya stay put, standby lang. Karong taud-taud anyway, hinabion man Idol Chick Sipod, no? Ang ato ang higala sa Pag-asa Visayas. Unya ayaw kalimot Idol, muhatag tag-update alang sa mga panghitabo dito sa Tacloban City. Ato anong taga-agpagtagad mga sukitig paminaw, gumikan aning shooting incident, no? So sa San Jose National High School, kitang tanan nag-uol, nabalaka, sakit kayo sa dugha, no? Kay imagine ta dol nga naa sa tua barong atugkaran ibutang ta sa ato ang mga tunghaan diri simpako, no? Unya natay anak ang trauma, suspendido ang tibuok klase sa tibuok system sa San Jose or sa o San Jose National High School. Gumikan sa pagpadayon sa imbestigasyon, unya gipalawman pa gumikan kay sumapa ang tag-iya di ay idol libawan usa kuno ka police woman sa Kusil, no? Unya usa to idol tweet gikan diri sa sa Sugbo. Sus atuan ning tagaagpagtagad nila naabot didto sa kahay. Sa pasay motibo aning duhangan na musil man sila sa katong giingon nga gibuli kastilan mga higala. Standby Idol, musunod Idol Chicksey, programang Bisaya Pay Imo. Dari 73.9 IFM, di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita, sa ngalan ni Idol Tony, kinisiboy kidol. Happy Monday, alas 5:04 na dol. Amping!

0: iFM Berita.
1: Ikaw ba? Health Life Cell makaka, pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?

0: maulanman, no worries na amoy ko lobang damit.
1: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og

0: dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-Empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: mula sa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: 93.9 IFM, pampugnan pa ni.
2: Ganyan ang Pinoy.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Bilang kilos karne?
6: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one.

0: Sabi ay, si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni eh!
1: Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tig. O glabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
7: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
8: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
9: Ang market man, on the run, Idol, B.
10: Ang chikadorang, sex. Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop o mga original Bisaya music?
0: Mao nang ganahan jud kog IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jud ko nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni?
2: Bisaya ko.
1: Bisaya kay imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa imo.
3: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
4: Ang chikadorang sexy idol chicksy.
5: Smells like Urban Max.

0: 93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks ni Idol sa programang Bisaya Pay Imo. Pizza 22 karona sa buwan sa Hunyo tig 2026 adlaw nga Lunes. Daghang kay panghitabo Idol no. Syempre kabalo na ta gidiskusyon ta gidiskusyonan ta ni Idol Boy kay ganina sa mga panghitabo labi na atong shooting incident sa sakaskwilahan sa Tacloban. Ingon man ang pagbisita ni PBBM kaganinang buntag diri sa Sugbo. Uni update lang to ana po just Bohol kay naay ginagurahan nga kanang for the irrigation system. Unya paghuman Idol ang mga senador, pipila ka opisyalis nihatag og mga statements kabahin gyapon sa shooting incident. Pero Idol, ang nasudnon na news Idol kining pre-trial no, gipahigayon na ang pre-trial panagtagbo sa mga abogado og abogada sa prosecution ingon man sa kanang defense subay sa umaabot nga impeachment trial ni VP Sara Duterte. So daghan kay panghitabo rong adlaw dol murabag sa tinuod lang ato sang ikuan sa ato sang kanang hinahinayon og ginhawa no, inhale exhale Idol kay digid lalim kanang daghan yu kay sang atanan ang mga balita nga kailangan jud nimong hingpit nga ma letter A. Maninong danol ha, kinanglan nimo hingpit nga ma letter A. Unsa man ing letter A nga imong gipangita Idol Chicksie? Kay diba sa tinuod lang kaning mga masayod tag balita na ate mga madunggan kinanglan pud nga palawman pa nato ang ato ang letter A. Unsa man ing letter A? Palawman nato ang atong letter A sa mga atong maabsorb o mabasa madunggan ng mga balita para hingpit natong masabtan. Kun unsa man gyud ang mga impormasyon nga angay natong masabtan with regards to all these mga panghitabo. Char, with regards lagi English. So sa bislong Idol, unsa maning letter A nga atong gipangita nga nagpasabot sa pinulungang English to know, understand, possess deep wisdom and skill. Sa letter A, palihog ko ipadangat ang inyong letter A nga tubag sa atuang official nga text line Idol sa atuang 09-23-112-8701. Again, 09-23-112-8701 sa letter A. Unsa man ni Idol nga sa pinulungang English nagpasabot to know, understand, and possess deep wisdom and skill. Hala Idol, iyagyag na na sa ato ang text line Idol para ato na masahon niya. Pahibawa sa kukasa mo na Minaw, shout out di Aino. Kumusta kang kahimtang sa pipila na to ka mga Idol nga nakaroon nagpuyos may pagsabungan Mandawi. Ingon man sa mga Idol na to nga nagpuyos may tabok Mandawi City. Ganina, pagpadong na ko diri Idol, syempre makaagoy mong kuhaan yung mga lugar Idol before ko maabot rin si Biana na to. Ay nako, init pero gataligsik. Oh, good luck na lang yun sa ato ang mga kuhaan na kalawasan ha. Amping sa kanunay Idol ha, labi na nga medyo kuan slippery ang kadalanan. Slippery? Kuya Juan, tagmadalin as no, ati Mariana Badilla sa I'm Mr. I'm so may satisa na nawag ng paramdam siya eh. Amin ako, wala mo na yung paramdam taod-taod ka, paramdam siya balik. O, ati Mariana, may hapon ni mo din ha, pero may daba ko mo kuan, saan eh, maana mo na siya nga ka na. Kuan sa kudiha, oy, yaw-yaw, o, yaw-yaw. Ati Mariana, pag-amping ate. Padahal sa nahan na oras sa FM, alas 5.27 na sa letter A. Pasabot to know, understand, and possess deep wisdom and skill. Sa bislong word of the day, dire lang sa 93.9 IFM. Kinisi Idol Chicksie, mapugngan pa ni A.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo. Bisaya Pay Imo.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Ikaw ba? Sige nga naman tatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan man ay kunin mo sa... Yun ana na ka. Karoon! Mapungan ba ni?
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mo nga napkin?
6: Ha? Huh?
5: Ay, manu, silabot!
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Huh?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asan mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
13: Ganun po?
12: Ana! Oh, laing post na pod.
13: Okay po.
12: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
14: Dugay naming nag-ilis, direct.
15: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
16: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
17: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
18: Lami mag-rice, energy pop.
19: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Risari stores.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
26: Bilang kilos karne?
27: 500.
26: Hello?
27: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
28: Sarap magkasama.
29: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
30: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
31: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Goodbye.

0: og bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic.

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
4: Ay, Dol, suertres result alas 5. 0. 0. 8. Ay, Dol, nakaigo ba?

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya Pai Ivo, Bisaya Pai Ivo.
2: Ang chikadorang sexy idol.

0: Aron masabtan kinanglan na hingpit nimo nga ma letter A ang usa ka butang nga bagorang nimong nasayran aron igo nimong kana bitaw nga matuhop kung unsay tumong sa usa ka impormasyon nga naabot kanimo idol unsa man ning letter A nga atong gipangita nga nagpasabot sa pinulungang English to know to understand possess deep wisdom and skill. Shout out si G Smart Rony. Maying hapon idol check si greet man ni greet man ko nimo gahapon ng Happy Father's Day katong interview ka ni doktor. Oo, na-busy man tayo. Sorry kay Dol, ha? Ay, pang luod, Dol. Oy, Happy Father's Day ni mo, Dol. Nag-hisgot magumi gahapon. Kasi, ako manilingkod for Idol Tony gahapon, Idol. Nag-hisgot big atong chronic kidney disease. Nya, dagang kay tag nakatuna na. Mas importante dito, to, Dol. Ito na taga-aghigay yun, no? Maayong hapon. Sure, precious thoughts. Ito na na-play, Idol. Pero just in case, wala ka dungog. Alas 5, Idol, ha? 008 okay? Atong i-check din mga idol. Idol Chixi, maayong hapon ninyo tanan. Good PM, idol. Shout out ko sa... Asa ni si Joy Buscato ni sa Tisa Cebu City. Atangan. Atangan siguro. Ang iyan tagna. Tagna siguro ni Atangan. Letter A as in accept idol. Gikan ni 9519. Pero English man ang accept idol. Dapat Bisaya. Unsa maning nagpasabot na sa pinulong ang English to know, understand, or possess deep wisdom and skill. Sa letter A, idol. Kinanglan gyud na hingpit na tong ma-letter A ang mga impormasyon nga itong nasayran para igo na itong masabtan ang mga impormasyon o mga panghitabo sa itong kalibutan. Unsa maning letter A, idol, ha? Ipadayag na kayo na pa'y oras, mga idol. Sa tuang text line 0923112871 sa itong pagbalik, ang revelasyon kung unsa ning letter A sa itong bislong word of the day. Stand by, kini ang nagunusaran tam chicks tambok pero chicks, ang chikadorang sexy idol chicksy. Programa Bisaya pa'y imo, dari lang si 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
4: Radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Hoy, my dear. Kusog ka. Ganun mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Oy, correction. Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
8: coffee, laundry soap. Ang reyna sa labada.
9: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok kakamot, naa nay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano. Nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylic menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
6: Empress Shampoo, for impressive hair.
11: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan, kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artresin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artresin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artresin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman. Naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 500 mg capsule. Para po sa inyo, mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
15: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Racho to eh. Dimples Romana po,
14: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
20: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: pakinggan kung makabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: ako di ay si Rony Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM ug sa DYHP og mapugngan kani.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay Imo, Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksie.

93.9 FM, mapugay pa ni Idol, alas size 2 na. So, sa nga nga, alas size 2 na ito nang i-reveal, na tamaglangan, kung unsa maning letter A nga atong ipangita sa pinulungang Bisaya. Nga, atong bistlong word, excuse me, Idol, atong bistlong word of the day, sa adlaw karon nga Lunes. Uy, sa dili pa di ay magpa-shoutout sa di ay, no? Alam ko no ang tubag, alam Tagalog sa Idol, ganina accept English, ha? Shoutout ni Carlina, nga naminaw sa Dulho. Kusog kayo mo diri, Idol. Uy, sa mga taga-Dulho, Fatima, maayong gabi. Unya, hi to Emeline, Jusa, Desiree, ug Bunta. Nga lingaw ko na kay si Pamina, ug IFM. Mapugnan pa ni, thank you sa mga taga-Dulho. Daghang salamat. Sa letrang A, ang pasabot aning ato ang letrang A ay doon sa pinulungan English to know, understand, or possess deep wisdom and skill. Antigo. Kinanglan gyud, no? Nga tong maantigo. Oh, tuno, masabtan, mahibawaan ang usa ka ku ano, usa ka balita kay para di ta magpatakag sabot, di pa ta ma fake news kung unsa gina idol, ha? Antigo. Mo na tong bisnong word of the day, padayon ta sa unahan mga idol. Musunod gabi ina ay kauban ko Idol Chicks and Chikadorang Sexy, stand by. Dire lang sa 93.9 IFM.

Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: Be MX Extraordinary with MX3.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne!
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Mapugan pa ni, kaya bad trip kay Kurupre.
7: Sa trabaho?
6: Lagi. Igo-igor pag yung sweldo.
7: Aani na lang. Di ay baso.
6: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
7: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
6: Ayos ka, pre na. Prangko na.
8: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
9: Ang Chikadorang Sexy. Idol Chixie.
10: Dope.

0: me.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice rice energy pop.
2: Ah! IFM Balita.
3: Weather.
4: Mayong gabi isug buwan at ito ay ang weather pit sa 22 karon sa buwan sa Hunyo to 2026 adlaw nga Lunes. Idol, unsa kay latest update sa lakad sa panahon? Labi na medyo weird gid idol no kay init si dakang adlaw ni pagtaligsik nya na inibunok nga uwan atong sayran gikan sa pag-asa magtan Sir Mark Gales. Sir, mayong gabi, unsay latest?
5: Mayong gabi, Ma'am Pixie. So, sa ito mga sugin ni Pamina, itong latest update bahin sa kahintang sa panahon. Gusto kong ginabag na yan nga si Typhoon Francisco. As pag ng hapon, ibig pa hindi ang maong bagyo o hapit niya makampot ang super typhoon category. As of 4 p.m., iyahang sentro sa iyang mata, limutang around 525 kilometers silangan sa may Tubigaraw City, Cagayan. Ang maong bagyo, doon ito lang hangin, maupot sa 175 kilometers per hour doon sa iyang sentro and gustiness na nasa 215 kilometers per hour. Gairo kini karon pa kasadpan, amihan ang kasadpan, sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa iyahang forecast track, ang maong bagyo magapatayon magairo pa amihan ang kasadpan, and eventually mag-anam sa magairo pa amihanan, ato na sa paamihan ng silangan, pa duol diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. So far, wala itong kita o landfall scenario sa maong bagyo, pero tungkol sa iyang lap doon, direkta niya mapituhan ang mga lugar diha sa mga extreme northern Luzon sa mga musunod na mga adlaw. Dili sa kabisayaan, layo rin yung maong bagyo ha. Pero di pa ngayon makumbiyansa kay ang southwest monsoon o habagat, padayon din na pa-enhance na pinatukusog sa maong bagyo Francisco, yun mo kini yung nagarago ng pag-uwan, sinuyugan sa mga pag-uro sa hangin sa mga umaabot ng mga adlaw diri sa taong bahin sa kabisayaan. And para karong gabi una, kapag nag mga adlaw, ang taong bahin sa Visayas, patakayin pa sa mga senate, ang mga nag-uuman na kalangitan, na ay mga katag ng mga pag-uwan, posible dyan po ng mga pag-unog-dog pinat, bumikan ni ining habagat. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan, diri sa kabisayaan. At doon na pagkabot tayo mas natin na kasarangan ito. Ito na sa sahay, usod na buhuro sa hangin, di na itong katagatan. At doon na po ito sarangan. At doon na sa sahay buhuro na katagatan. Diri sa Cebu, ito ang dagat, at doon na yung taong. Kali na alas 3, gali ko sa hapon. Unas, doon yung alas 10, 41 sa gabi. Temperatura, ana magasukot, dito ng 26, doon na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, yung salot yung alas 5 uksos, gabi yung silang ugmang alas 5.24 sa buntag. Dito sa time, alas 5.25 na sa kagabiun o mawala na ito ang latest weather update. Ikan gulit sa buhatan sa DUST Bagas na Magkan ni Mark Gales na ayon gabi o dalang salam.
4: Daghang salamat og may gabi, Sir Mark Gales. Thank you, sir. Sa imong live update, Idol. Mo ka to atong IFM Balitang Weather kini sa Idol 6C. Ug sa dili pa, syempre, ang atong IFM Balitang Weather hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga Idol, nakatilaw na ba mo og kaping adunay native purple corn? Kung wala, itry na ninyo ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adunay kini antioxidant properties nga siyempre, Idol, no, makatabang o makalikay ka sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na kini Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab kini og vitamins, minerals, protein o fiber nga makahatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud kini, kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Makuto itong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chick si Tatakay FM Balita. Idol, padayon ito sa unahan. Gabiin na ay ang chikadorang sexy idol chick si Idol. Gabiin na ay request. Tatangin ninyo ang atong segment, Idol. No? Pipila na po ka mga dedication na itong nabasa diri. Ingon man mga mensahe para sa ilang loved ones nga ipadayag nila pinaagi sa pag-request. Ipadangat ninyo ang request, Idol. Wow, naon sa ito nitong abman. Pasensya na dali. Padangat ang inyong request sa atuang text line, Idol, para sa gabi na i-request segment, Idol. 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Balikaw na itong shoutout ang mga taga-dulho. Nga ni text ganina. Shoutout ninyo din, ha? And of course, ang atong mga idol nga nakasunin diha sa may habig sa barangay, Pasil. Maayong gabi. Mupadala ito sunahan mga idol din. Ako maglangan. Ako ay naginasan ng Tom Chicks, Tambok Pero Chicks, and Chikadorang Sexy Idol Chicksy. Oras sa FM, alasize, may 17 na. Kini ang gabi na ay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: Ang oras gipod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay Live Right Pro. Na isili marin na pagi multivitamins. Mag Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
3: Ikaw ba? Abinara magkasbalay no? Di na sa kaba mo bulbos. Mang lipstick, maliko, manot brush. Ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangal ka ni.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: sakit. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Alco Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
21: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: Sus!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Puti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 93.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilos karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Ang idol ko FM
17: 93.9
16: IFM.
18: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
19: Gabi na ay!
18: Gabi na ay!
20: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ng imong sinina.
4: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ugkatul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ugkatul-katul.
3: DTX 500.
4: Balik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo muna ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis. Fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Quetzalcoatl del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
6: Ganun po.
5: Ana! Oh, laing post na pod.
6: Okay po.
5: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
7: Dugay naming nag-ilis, direct.
8: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
9: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
10: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
11: Lami mag-rice, energy pop.
12: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
13: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
14: Idol, suertres result alas 5. 0 0 8. Idol, nakaigo ba?

0: 103.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: song was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at pakulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: May gabi, Sugbo. Ano na itong FM? Balitang traffic sitwasyon sa kadalanan sa Rockbend sa Sugbo. Ang Country Mall proper paingon sa Talamban ay dala doon ay bumper to bumper. Ang dagan sa trapiko northbound. Samtang straight na ni, gikan sa Talamban proper paingon sa Tintay, moderate to heavy usab ang dagan sa trapiko. Ang dala rin sa May Minyosa Street, sa Tigbao, moderate to heavy ang dagan sa trapiko. Vistel area, idol, moderate both lanes. South Road property, southbound viaduct. Sa SRP, moderate to heavy northbound, light lang ang trapiko. Kinasangan Pardo, slow moving ang dagan sa trapiko. Tungod kini sa mga mangumpra idol, no? Araw mga oras ang ating panihapon na. Sir Eugene Navarro sa CCTO, daghang salamat sa imuhang impormasyon nga nahatag sa atong programa karong gabi una, idol. Mahimang nun ito sa kanunay ha, amping sa kadalanan, likay sa disgrasya. Makot atong IFM Balitang Traffic, kini si Idol Chixi, standby, dugang sunata, upang isugutan na natong gabi na I request, ugtanan-tanan na. Coming right up, dire lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni oras sa IFM. Alas 7:01 na, idol.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ikaw pa. Parang siya kagwapa. Mayon kaayon sa uyab. Pagpunang bangi.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ECS.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
22: Bilang kilo sa karne?
23: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
24: Sarap magkasama.
25: Sis, ganda ng hair.
26: Naka-empress.
25: Impressively smooth, shiny, and healthy.
26: With regular use.
25: Naka-empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
28: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHUH SRR Promo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way mawa kumusuway, relate ba ka sa
4: hong-hong
3: sa bayot buwang?

0: Mayong gabi ka na ito mga idol. At nandiyo kay mga idol. So ako sa bayot may bag o pagkakon nila ang mga idol. Nalala po yung makilaag na ko mga idol. Ano dinis lang mga idol. Ganyan sa ilago nila mga idol. Eh, kung ako yung motor sa mga mga idol. Yan ko na ko pick up sa mga idol. Otso do sa gabi mga idol.
1: Idol, nakaigo ba?

0: 103.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kuron Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa gito sweldo.
2: Aani na lang. Yay baso.
1: Ayo, salamat lang Pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marelax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka Pre na. Prank na.
3: Gabi na ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM, mapugngan pa ni Idol Chicks ini do sa programa Gabi Ina Ay. Shout out de ko ni Ninjosh na minaw karon e. Asa de ka pa doon? Amping. Og sa mga idol po dato din ha, kung asa mamunahimutang rong mga orasa, idol, ipadayag ang inyuhang mensahe para sa itong Gabi Ina Ay request 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701, Gabi Ina Ay request segment, idol. Simple na kayo ang buhato. Nung si buhato, idol, check C. Ipadayag imong mensahe, imong message para sa usa ka hinigugma, higala, ginikanan, bisag sa imong kaugalingon kung si gusto ni misulti, unya ang imong requested song. Kung anong ka na imong request, ipadayag na, idol. Kailangan complete details dul ha, para kang kinsa. Kung mahimo, gani imong imong pahibawag kung taga-asa ka. Para po makilig po ba o mahapi po ang imong halaran ng kantaha, idol ha. Ang numero again, 0923-112-8701, Gabi Ina Ay request. Mga past few days, idol, mga request nila para silang hinigugma, naiuban silang banana, naiuban silang partner, naiuban para sa ilang mga ex. So, unsa man na, idol, ipadayag na, 0923-112-8701 for Gabi Ina Ay request segment. Tanato, there is Gabi Ina Ay. Unya-unya, idol, ang atong IFM balitang lokal ug nasyonal, News Bites. Siksik kayo ng atong programa, idol, no? Kada oras natin yung mga segments angay atangan, hangtod pod sa ato ang showbiz news o sa ato ang prayer time, hangtod alas 9, mga idol. Muna mo pa dahil sa nahan, di ito maglangan. Shoutout sa mga nanihapon karuan. Oras sa IFM, alas 7.22 na. Kini ay naginisaran, Tom Chicks na. Bukpiri Chicks, ang Chikador, ang sexy idol Chicksy para sa programa ang Gabi Ina Ay. Stand by. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni A.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
16: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
17: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
16: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
17: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
16: Haydi mayo! Kiliang amay ka ni mo!
18: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakin ibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
19: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
20: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-Empress? Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.
27: So.

0: 93.9.
1: IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Mayroon gabi i-chicksie. Excited naman yung kayo, chicksie. Uy nga, masulti ang akong feelings para sa ako ang halaran sa akong kanta. Practice lang. Bitaw dol, eh, muna yung entrada sa ito ang koandol, ito ang gabi na ay request. Ikon ana, dol. Para di mo masaag ba? Na yung mga ni-request diri idol para silang kaugalingon, na pini-request para silang higala, pero atong napilian karong gabi una, idol. O sa kinika, kanabitong letter, good, no? O sa kinika, kanabitong request, idol. Para ni sa iyahang naibgan. Natural, kung maskwela ka, ganado sab ka, makita si mong crush, no? Pero of course, kaning pag-crush na to, mga Suzanti din ha, kung ano na ha, inspiration, motivation, hindi na necessary, idol, nga, kanang magsuda din si mong nauna, uyab-uyab na dayon. Ay, sa mong pag-advance, ha? Studies first, good ang priority. Labi na sa mga teenagers karon marag medyo gadali-dali tadihang dapita, hinahinay lang, kalma-kalma lang, no? Kani nga to ang kuan, ato ang sender sa masong giingon, excited kay siya no nga iyang mapadangat. Gusto lang niya nga itago iyang pangalan isip secret admirer ko, no? Para sa iyang naibgan, iyang gitawag nga anghel sa kinabuhi, kay literal ko no nga angel ang pangalan. So ato nang basahon, idol. May gabi, DJ Chicksie. Please keep my identity lang kay mao manggig ko sa tinuod lang. Sukat pagsulod na ako sa high school, kining ako ang gustong halaran sa kanta na akong i-request. Kay dugay na jud ko nga na crush niya. Maguhay lang sad nga kaning akong i-request na kanta, taud-taud namang puday ni. Nadiskubrihan lang nako nga murag mubagay pud sa iya ha. Dili man ni bag-o kay nga kanta, pero angay gid sa iya ha tungod kay tinuod man og di na ko ilimod nga na crush gid ko niya. Chicksie, sa pagkakaroon, senior high naming duha. Kay baluko nga after aning senior high, posible nga dili na pud mi magkakita sa campus kay lahi na mi mga gusto nga kwaon na kurso. Pero bisan pa man ni Ana, gusto na ko siyang halaran o kanta. Para sa usa ka angel, kada ngisi niya o kada sud sa classroom, malipay gid akong kasing-kasing. Mawawon lang ko, angel, pero deep inside, malaumon sab ko. Nga, unta, sa saktong higayon o panahon, kung gitagana man gani, I wish to become closer to you, not just as a classmate, but also a friend, or a best friend, or basin, puhundi ay, kung sasakto natang edad, mahatagan ko pahigayunan na mas mailapa ka o makapanguyab ko nimo. Kini pong akong i-request sa kanta para ni mo, Angel. Dunggan naman pong kunis sa akong ate, good niya. Magkadungog na ako, murag bagay, magid kaayo ba? Kaya ang lyrics sa mong kanta, sa tinuod lang, maumanggin ang kipitik sa akong kasing-kasing para ni mo. Chicksie, please go play sa kanta nga crush. Mag-uhay rapod ko ni Balo, kaning singer di Ani kay si David Archuleta. Please go og play Ani para sa kong crush nga akong classmate sa senior high. Ikan siyang secret admirer. Para kanimo, Angel, mo ni akong request. Dagang salamat, DJ Chicksie. Kung ako manggani ang palaran nga maswerte ang mabasahan ng ako ang letter. Thank you so much, IFM. Pinilang ko kutob, ikan ni secret admirer. Huwag para kay secret admirer, sakto ra sab gyud, no? Prioridad ang eskwela, kano galing tagaang kagahigayunan nga makapanguyab sa saktong panahon, saktong higayon. Kanang kabalot na mo prioritize atong school. Walay problema nga makrush, idol. Kay natural na nang maibog ta, magwapahan ta, magwapuhan ta, kay tungod bright, buutan, charming, ugun sa panadiha, ha? Okay ra gina, extra motivation, pero dili lang palabian. Ganian na. Ang imo requested song, Crush by David Archuleta. Gabi na ay
1: Request granted.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Hello, wait. Naon sa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagis sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500
6: pabalik sa mga butika.
5: GTX 500.
7: Sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. GTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
5: GTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
15: Aygol! Aygol!
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
19: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka Service Associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha og inom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus wellness

0: Immunity Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Ay, balita, suertres ug lotto results.
6: Ay, Dol, suertres result alas 5.

0: FM 93.9.
1: IFM.
2: Zero. Zero. Ocho.
3: Ay, ay, ay. Balita. Suertes. Ug Lotto Results.
4: Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
5: Gabi na ay!
4: Gabi na ay!
6: IFM. Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
7: 4, 3, 2, 1.

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy friendly vitamin C for kids.
1: IFM Balita,
2: lokal ug nasyonal. Mokini ang IFM.
1: IFM. IFM Balita.
3: Sa atong IFM balita karong gabi una, Idol, lapit sa 22 sa buwan sa Hunyo, 2026, adlaw karon nga Lunes. Anita diri sa atong balitang regional, Idol. Kaya pretty yun na kuha aning balita, Idol. Hingpit nga pahibalo ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ang tigpamaba sa PRO 8, no? Or Police Regional Office 8, nga gipaubos na sa preventive custody ang ilahang kauban nga pulis nga giingong tag-iya sa gigamit nga arma sa usa sa duha ka minor de edad nga suspect sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nipahubalo sab si Armeza nga mohimo ang kapulisan og impartial investigation labot sa nahitabong insidente nga mikalas sa karon na nasa upat ka tawo og miangol usab sa pipila ka mga estudyante ingon man na nakahatag og trauma sa pipila ka mga tinun-an sa maong eskwelahan. Ang PRO 8 nipaabot sa ilahang pahasubo ngadto sa pamilya sa mga nakalas sa nahitabong insidente sud sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City.
1: IFM Balita.
3: Samtang anita diri sa tuang IFM Balitang Nasyonal, gisugdan na ni ganina ang Idol ang gitawag nga pre-trial conference nga panagtagbo no sa prosecution ng defense team alang sa umaabot nga impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Sa pre-trial conference, ipadayon dili lang kaganina ko manahuman ipadayon pa hangtod ugma, Idol, Hunyo 23 to 2026 sa Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa mga articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod din Senate Secretary ug Clerk of Court nga si Renato Bantug Jr. nga naglisod sila paghuman karong adlaw Hunyo 22 to 2026 tungod kay ang marking of evidence sa Article 1 o ang wala paggamit og tarong or ang tungod ba lang, no? Kaya na pa sila sa Article 1, no? Or ang wala paggamit sa tarunga nga confidential funds. So, taas-taas mag-diskusyon, daghan pag isgutanan. In fact, Idol, ang ilahang mga hulagway ay gishare sa Senate, no? Mga malimalita na gito nga mga dokumento. Dokumento ang suds mga malita, Idol. Nga reviewon nun, o niya mo'y ilang tukion, kay para eventually, inigumaabot, ikatakda man ni Idol nga Hulyo size, no? Gikatakda ni siyang mo'y unang pag-abli sa impeachment court, no? So, in fact, hantod karon, gidiskusyonan pa kung kinsa magiging ang presiding judge. Pero si Bantug Jr., Attorney Bantug, niingon nga ang SP, good, or ang Senate President, which is karon si Senate President Sherwin Gatchalian, mo'y dapat nga mo-preside sa maong Senate hearing or impeachment hearing sa impeachment court. Nga, gikuan po na, no? Gipahimugatan po na ni Senator Robin Padilla nga dapat gidunta si Sherwin Gatchalian. Kaya na maghihungihong ani Idol nga basing ka Senator Chi si Escudero ipapreside. But of course, by law ko no, matod pa ni Senator Robin Padilla, dapat yun ko no, ang mua kung ano muhug Senate nga President mo preside gid hingpit sa gitawag of impeachment trial. So atangan nato na Idol sa umaabot nga mga adlaw. Mo gato ang naglangkob sa tong mga balita karong gabi una sa tong IFM Balita News Bite sa gabi ina ay nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na nakani sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang atong blood sugar levels sa lawas. Busa Idol, likayan nato ang diabetes pinaagi sa proper diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8 in punto na. Dugang sunata sa itong pagbalik. Kini si Idol Chixi sa programang Gabi na Ay. Dari lang sa 93.9 IFM. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
2: Ugmaon kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by BULC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
4: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako plus Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni!
16: Aygol!
17: Aygol!
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
21: Naka-empress? Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
23: Empress Shampoo for impressive hair.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Yo!

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AZS.

0: PINAI, diri sa 93.9 IFM. IFM.
1: Ang chika dorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9.
1: Mapugtan pa ni kay Madrip kay Kronpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa kita sweldo.
2: Aani na lang. Kaya baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si ka, pre na. Prank ko na.

0: 93.9 IFM. Mapugan pa ni Idol. Perting yung lipaya sa mga idol na nag-fans or fangirl ani or fanboy ni Sarah Geronimo. Labi na kung kabalo mo storya siyang kinabuhi or na may idea idol, no? Kay lipay kaya mga netizens nga nakakita og mga hulagway ni Sarah kauban ang iyahang daddy Delphine, no? Iyang tatay Delphine kagahapong adlaw, nag-celebrate mangyuta og Father's Day. O niya, lipay kaya mga netizens makita nga nagbanding moment si Sarah o ang iyahang papa nga nang laag o nag-shopping kauban ng ilang pet dog. So malipay yun kaayo nga kanang nag-post si Sarah G og update kabahin sa ilahang shopping sa iyahang father, no? And of course, looking forward po ang mga fans ni Sarah, mga popsters nga muna ni ang sign nga makitaan sa public nga maayo ang relasyon ni Sarah siyang mga ginikanan. Kaya syempre, daghan po nagnaagian kontrobersiya kaniadto. Unya, lipay lang po ang mga netizens nga at least na-update mga nagbanding sila, nakita sila, no? Nya, na may mga few videos before nga nakita na po na sila idol. So, malipay yun lang yun siguro ang mga popsters nga makita nga naka-establish sar balik og relationship ning pamilya ni Sarah G og siya mismo. Kay kabalo man ta unsa mga ginaagian, pero of course beyond that wa man ta kabag unsa pay mga nakabalo ta in public kung unsa years ago. Pero syempre ang mga current, no, kung kumusta na sila, for sure malipayon kaayo makit-an man gid nato pod, no? Glowing kay si Sarah G niya. Happy ka siya sa photos kay kuyog niyang pet dog and of course ang iyang father. Nag-greet po niya Happy Father's Day. So sa tanan ng mga amahan, belated Happy Father's Day, no? At least ba nice ka ay nang ingon ana nga nasilib bonding moments, no? Kay kanibi si Sarah G known ba gani sa mga tao nga suod jud kay siya relationship sa iyang amahan. So nice ka ayon na idol. Malipayon ang mga popsters sana mga fans si Sarah G. O sana pagkuan na mga idol, ha? Muna itong IFM Balitang Showbiz. Huwag kining bahina, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Capsule. Uy, idol, nangita ba ka o mamahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panlawas? Aniyang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang, matag kapsula. Maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium ascorbate. Kay kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Mako na atong ayat ng balitang showbiz. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus 17-in-1 Capsule. Padayon sunahan, idol, ha? Dugang sunata! O nga itong pagpamalandong time sa gabi na ay oras sa ayon fam, alas 8:27 na. Mapugnan pa ni A.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Makungan ba ni?
3: Nawan ana baka ugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals
4: ug antioxidants.
3: Nga gikan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Ang tuba.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Effective.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500.
3: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic property.
3: Gikan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: 93.9
1: IFM.
2: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga idol, oras sa FM, alas 8.42, nasa di patahingpit mag-commercial break. Uy, mo shoutout lang sa ko kay Ubay-Ubay, gitag text message nga na dawat diri idol, no? Shoutout, may gabi, idol Chicksy, greet ko sa akong mga higala sila si Feli Rosales, Ma'am Verma, Marilyn, nga taga Bohol, Myra, Edita, Roland, Lucretia, Gamboa, Victor Bigoli, Grace Bigoli, Alvin, Antelens, Ma'am Bebby Bantelli, o si Mirna Medalye. Nagang salamat, Ma'am Mirna, napadiri mga idol. Uy, Jed Ara ba yan? Next time na lang, Jed Ara, nice ra ba tayo mong message? Shoutout sa kong pariente nga taga Mingranilla, si Boogie, kani Vincent, Michael Bintoy sa kanune, daghang salamat si Gismar Roni, may gabi eh. Para na sunahan, idol, atong pagpamalandong time. Oras sa FM. Aras 8.42 na, musunod na pamalandong time. Magdugang sunata, dali lang si 93.9 IFM, kini ang gabi na ay.
3: Hello, wait! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimpot sumana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
9: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay atean.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Life Extension Vitamin D3.
14: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
9: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting King Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
18: Super Fiber,
19: mabakal sa mga butika. sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
20: 93.9
19: IFM.
21: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
22: gabi na ay!
21: Gabi na ay!
23: IFM!
24: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol Chick Sinidol. We're down sa atong last gap na idol, no? Grabe, digid nato ikalimod nga. Pero ito yung daghanas panghitabo sa ato ang nasod idol sama sa ngayon ganina pa lang, no? Pagsugod pa lang sa ato ang programa. Gikan sa bisya pa imo. And of course, hangtod sa gabi na ay, and even sa news bites na ito idol. Pero na yung latest update kay pipila ka mga eskwelahan dito sa Tacloban idol, gikan sila ang klase ug mang adlawa para mahatagan ug kanibitaong igong panahon ang pipila ka mga estudyante ug mga mangtutudlo nga mahatagan ug psychological first aid puhon-puhon, no, sa umaabot ng Hunyo 24 ug Hunyo 26. Subay sa nahitabong insidente ganinang alas 9 sa buntag, munang gimando sa DepEd sa Tacloban City Division nga ang mga eskwelahan nga apektado mao kining upat katunghaan nga oy tulo katunghaan nga nalabot sa San Jose District sa maong dakbayan sa Tacloban City. Lakip na niini ang San Jose National High School diin nahitabo ang insidente, San Jose Central School ug ang Manlorip Elementary School. So tungod atong incident ganina, shooting incident idol, dili gid kalimod nga makahadlok, no, ang mga kanibitaong panghitabo na siren pa gid nato nga usa sa mga armas nga gigamit gipanag-iya sa usa ka kuan police woman. So ato ang sutaon ni in the coming days, paminaw mo sa IFM 93.9 Cebu, DYHP 612, atong official Facebook page IFM 93.9 Cebu, kay na din atong latest updates kamahin na ning shooting incident sa Tacloban. Kung anong ato ning gihisgutan idol, bisan tuod og dili ta taga Tacloban, tungod kay usa kini ka butang nga angay natong tutukan isip mga Pilipino kay kani mga shooting incidents idol sa tinuod lang, no, sad to say, abinatog sa salida ra ni or abinatog sa Amerika ni kasagara na tumadunggan o sa gawa sa nasod, pati diri sa itong nasod na wala pa'y definite cause kung unsa giigong rason sa duha ka mga estudyante nga may salmot man sila o naabot man sa ingon ato nga panghitabo nga ilahang gipang pusil ilang mga classmates, no? So tonight let us pray for una sa tanan si dili patuhing pitapuson ingon sila nga basing kuno bullying, no? But of course, maghuwata sa thorough investigation kung unsa gyud root cause kung anong naikalagot ug nahitabo nga ingon ato shootout incident sa maong tunghaan. Karon tong iampo atong safety. And of course, reminder pod at the same time to pray nga dili mahiaguman ang mga bullying sa eskwelahan. Bisan tuod og whether or not related ba kini sa bullying case or dili, atong iampo dol kay dili nato hold ang emosyon sa matag individual og dili pud balido nga mubuhat kag ingon ato nga krimen para lang gyud og tungod sa gibuli ka. So wala, dili na justifiable, no? Ako myself idol, no, dili jud na ako secret, ako ginagisulti nga I survived bullying when I was elementary pa ko, estudyante pa ko, kay lagi da kuon man tang estudyante bisag sa una pa mo magyud ni. I mean, kidding aside, ha, I survived nga kanang gibuli ko sa mga classmates sa una. And yes, na siya psychological impact, na kay kahadlok, but of course, dili gid lalim ang maagian. Munang karon, importante gid na may ta, no, matutukan ning bullying cases sa eskwelahan. And at the same time, dili pud valid reason nga even if gibuli ka, mubuhat kag bati sa imong isig kaingon, no? Nalagi ka ra ang panultion nga pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay because somehow ang patience o ang imuhang pag kung ano man ang ingon na magpakuan ka din, ha. Ang imuhang dili pagbaos nagpamatud kung unsa sad ka kaisog. Isog ka isip individual. Kitanas kahitasan na, kitansan na sa mga kung ano sa mga nagpalibot. Munang karon mag-ampo lang punta nga. May these cases and wala na yung estudyante nga matemp ani trigger warning nga musunod sa mga yun ani nga matang sa kanang krimen, no? So karon ubani ko idol, no, idol chick si manamili ta pinaagis pag pamalandong una ting klase na ipalayo ang mga estudyante sa mga ingon ani nga butang, ikaduha malesen o kung mahimo matutukan ang cases of bullying labi na sa eskwelahan kung diin unta safe place o safe grounds kini sa matag estudyante ug sa uban pa nga mga pagdagan sa investigasyon, matagag hustisya ang mga biktima sa maong insidente ganina, mga idol. Ani-an natong evening prayer sa gabi na ay ugma puhon, mga idol, ubani ko same time 5 to 6, bisya pa imo 6 to 9 gabi na ay kini sa Idol Chixie, manamilit pinagi sa pagpamalandong karong gabi una.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni
3: Idol, maayong gabi no, Zamba, kaninyong tanan, adlaw karon nga Lunes, pizza 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Kumusta mong tanan, kumusta inyong adlaw nga Lunes, mga idol, kumusta inyong panisikay-sikay, kumusta man ang inyong selebrasyon sa Father's Day. Sama na nakaselebrar ba ang tanan sa Father's Day or wala na kay si Papa tuwa na sila in pasilan or ang mga bana nahatagan sa ilahang mga regalo. Manda importante ang mga material ng mga butang atong ihatag sa tuang mga ginikanan, kundi idol ang atuang pagkasinsiro diha sa tuang pagtungha, diha sa tuang pagkabuot sa mga pangandoy, maunay nindot nga regalo nga atong ihatag ngadto sa atuang mga amahan. No? Labi na po kung mag-celebrate po taong Mother's Day, daghan man ni sila ang mga inahan o kining mga inahan, daghan kayo og celebration. Nay Mother's Day, nay Women's Month, so ubay-ubay gyud ning ilang selebrasyon. Kita mga lalaki atoa aritas Father's Day. Diha lang sa ta. Kana lang sa ato ang i-celebrate. Mao na nga importante dol no, do na gyoy pagpangumusta pod sa tuang mga ginikanan kay ilabi na gyud sa tuang mga amahan nga kugihan kay kung magisguta og kugihan, wala lain dol, walay laing manunaan dol, basta kugi og sakripisyo na aragyo na sa mga ginikanan no, kay mao ra gyud na ilang trabaho.

0: para makabot sila mga anak ang mga gitinguha nila nga mga pangandoy. Oras IFM, alas 9:13 na mga idol.
1: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni?
4: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
2: Idol mo, DJ.
6: Ang tangis na sila, ti. O gabi mo, gitik. Idol, mami, ti.
7: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
8: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tangis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol na Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol na White Corona, Inday na Bino.
17: Ang laagan na Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy na Good Boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
1: IFM, kumpati sa gabi e.
2: Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: This is the moment. This is the day.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: IOFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas 9:29 na itong oras mga idol. Welcome sa tuwang programang IOFM, kumbati sa gabi. Ining adlo nga Lunes, at sa 22 sa bulan, sa Hunyo to 2026. Ako lang yapon ninyo makauban mga idol. Wailain mga idol ang nanginusara nga bugoy nga good boy. Idol Dubs. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo ang adlaw nga Lunes? Taliwala sa mga balita nga tuang nadunggan mga idol, no? Pastila, no? Makalilisang ang mga panghitabo sa tuang katilingban. Pero unsa unta man, no? Nga kining tanan na hitabo, siguro dunay mga mensahe nga tuang pag-aatngan, dunay mensahe nga tuang tanaw na nganong ingunani ang nahitabo karon sa tuang katilingban. Bayubay ang tuang mga idol yun, no? Nga pastilan na nakasinati o dili maayong mga sitwasyon na karong panahon na. Apan, dasig na sa kanunay doon ha. Dili ta magpakawa sa paglaom nining atuang pagpanaw ng kalibutan. Sa tuwang mga idol, karon nga nagbiyahe maayong gabi ninyo diya mga idol. Kumusta mong tanan? Sa tuwang mga idol diya karon nga nanisikay-sikay sa mga naas na mga tagstag sa nila kamagipang trabahuan. Samtang na minus itong programa karong gabi una mga idol, maayong gabi kaninyong tanan sa mga naadya karon sa ilahang mga Pinoyanan nga naminaw sa tuwang programa matag gabi. Mga idol, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Sa tuwa pong mga idol gikan sa nagkadaiyang lugar, sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Sa mga pinilangga diya nga mga OFW sa nga always giyong nagpaminaw tanaw sa tuwang programa, sa tuwang Facebook Live sa 93.9 IFM Cebu. Mga idol, maayong gabi kaninyong tanan. And welcome ining atuang programa karong gabi una. Adlaw karon nga Lunes, sa unang adlaw sa simana, ng adlaw nga kapuyon ta. Tingala ta usay nganong basta Lunes mga idol kapuyon man ta, pero niadtong niaging Lunes, medyo wala tay gikapoy idol tungod kay pizza 15 man to. Ito nga na timing pod og sweldo ang Lunes. Linya sa taan kay naman. Birada sa tuang sweldo. Kanya karon kay pizza 22 pa man. Sa untaman eh. Sa mga nagsweldo niya o pizza 20, siguro na pa'y sobra ang ilang mga pitaka. Pero sa mga nagsweldo niya itong pizza 15, sigurado ko nga sinsilyo na lang yun na ang nagkisi-kisi sa inyo mga bulsa. Sige, adasig na sa kanunay dul ha. Di ka magpakawa sa paglaong. May kabalak ka. Padoong naman sa ang 30. Ang importante, naapatay gininhawa. O na'y pinaka-importante sa tanan. May gabi ni Efren Silvano. Efren Silvano. Mayong, doon sa naman yung atuang panahon na luoy. Yes, very true, no, idol, no? Mayong gabi ini mo di, idol, no? Grabe yung kaluoy ang nahitabo, idol. Ako makarelate ko ani mga idol. Siyempre, kaya usama sad ko ka public school teacher. O na makarelate yung ko ani. Unsa yung gipamati sa mga bata. Gambua, baby. Mayong gabi ini mo di, idol. And also to Ma'am Nene Velasco ni Ilay Boy na nagpaminaw sa kanunay. Mayong gabi inyo di, ah. Ilay Boy, katong na Ilay Boy kay hapit ng alas G, sa sinuga, dili na ka mutubo, ana. Para mutubo pa, Ilay Boy, tubo, tulog nagsayo. Si Clarence Jade Avenido, mayong gabi, idol. Salamat sa kanunay ninyong pagsuporta doon, ha. Unya sa tuwa pong mga idol, diha karon nga mga drivers nga nagpaminaw nining ato ang programa matag gabi, eh. Mayong pagpaminaw niyo doon, idol, ha. Kalma-kalma lang kita diha, idol. Sa itong mga conductors diha, nga mga tisoy o mga gwapo o mga mapahiyumon. May labot sa conductor nga grabe ka, masungit ang naman. Pahiyum sa ginagmay, idol, ha. Ay, kabalaka, gabi naman. Nalatanawa diha sa may dool sa may hagdanan. Kaya ba sinay mo, diritsog ka na o di mo bayad. Bayad, breakdown mo, idol, ha. Kaya mas ginawa biya po na ito ang mga idol diha, nga mga drivers nga init biya na ugulan ilang yung gagi labi itong gisagubang para po na sa ilang mga pamilya. Mas mayo ginang pili o na to ang trabaho nga disinti o niya ka nang wala kay gitamakan nga katungod kaysa manguan ka diha adol. Ngayo kag malita. Mindot ni nga disinti ang atuang trabaho. Kaysa ulaw ta mo trabaho kay basin madaot ni nga atuang mga buktong sa mga diha. Itong mga delivery riders diha nga perte nga kakugihana po diha. Init og ulan, hala sa gubang gyud na nila, balag kamatag adlaw ang ilahang mga pagbiyahe dol, no? Na gyud na kadelikado tungod kay dili ra man sila ang nagdagan-dagan diha sa may kalsada. Mao na nga amping mo diha sa kanunay mga idol, ha, ay mugkabalaka dol karong gabi una, hatagan ta mo og nindot kaayo nga istorya mga idol. Labi nagkadugay ning atoang programa dol, nagkadaghan pod ang nagpadala sa tuwa og mga istorya sa ilang kinabuhi. Daghan kaayo ang mga gustong mopaambit sa ilang mga problema sa kinabuhi. Karon na-realize na ako dol ba? Nagkagida yung problema sa kinabuhi dol. Nang usay makaingon ko nga kining ako mga problema, dili ra ni oy layo ra kay ni sa katunga sa mga tawo nga naa poy problema. Una nga una akay gipamati karon na akay mga problema karon. Una-una ang mas daghan pang mga tao nga na problema sa labaw pa sa imuhang gi problema karon. Kung imong problema kwarta, syempre daghan ta. Sa Tagalog pa dole, hindi ka nag-iisa. Sana all. Good evening, Idol Dubs. Ang request niya kog song, Having You Near Me by Air Supply. God bless from Rune Sigismara diha sa may Minglanilla. Mayong gabi, Idol. Salamat kay Dula sa imuhang pagpaminaw. Benji Molyeho na, good evening si Arvin Joseph Caragon. Good evening, shoutout ko sa kong bana nga kugihan o buutan o sa ako ang anak po na buutan na kana. Maunay grasya sa Ginoo dol, no? Makabatunta og bana og kanang mga anak nga buutan na ay kinabitaw ang respeto og pagtahod. Flor Basok, as always, mayang gabi, Idol. Salamat sa kanunay nga pagsuporta. Unya sa mga nagpaabot diya sa tuang swertres result. Size 7-4 ang tuang swertres result, dulha. Akong balikong dulha. Size 7-4 ang tuang swertres result. Karong gabi una. Naino sa mga kaagi ato ang basahon karon dula. Si Anton nasad ni ang nagpadala karon. Si Idol Anton. Kung sa kaniyang istorya karong gabi una, ato ni nga basahon. Itang tanan magdungan pagpaminaw sa iyahang sulat, nagipadala ni ining ato ang programa karong gabi una dula. Kaya nindot ng iyahang kaagi dula, may tungod man po ni sa iyahang pinalangga nga kapikas. Dili tong tuas pikas, ha? Pinalangga nga asawa dol. Kanya naa siya mga pangutana po, da kabahin po sa mga babay. So sa mga nagpaminaw diha karon nga mga babay, manginaot ko nga mutubag mo aning iyahang pangutana dol, ha? Ang iyahang ang text line, 0923112870 lang gihapon mga idol, ha? Basin na nalimot mo diha. Atong balikon na ito ang text line, 0923112-8701. Rex Balikuatro, shoutout idol diri sa may Iligan City. Salamat o maing pagpaminaw, tanaw di idol. Salamat sa kanunay ninyong pagsuporta. Dito magdugay, dito maglangan mga idol, ha, ato na ning basahon ang pangutana o kaagi ni Anton, ang atuang idol, na Osaka security guard, na suking, ang atuang suking tigpaminaw. Okay, namasaday mga idol, diha ang mga security guards ining buutan kugihan mapinanggaon o grabe ka kaya nabitawang matawag na to o faithful, no? Bisayaan ng faithful dagkog tiil kaya nabitawang bisaya ganun kanang basta kanabitawang nagmatinud-anon, no? Kaya nagmatinud-anon sa iyahang kapikas. Idol na itong mga security guards, may gabi, Idol. Kumusta mong tanan diha? At ngayon diha, Idol, kay pinamdumin yun nga, no ID, no entry. Yun ang mga. Basta walay ID, no entry. Mura og relasyon ba? Basta walay pakitang ID, no entry. Kung walay dili pwede i-post sa Facebook, bulagi. Alas 9.38 na itong oras, mga idol. Aniyan na itong pangutana. Karong gabi yun na itong programa ang IFM. Kumbati sa gabi. Kauban ang yapon ninyo na ginosarang bugoy nga good boy. Wala in mga idol-idol dogs ng adlaw nga Lunes. Paminawan ninyo ang atuang sulat karong gabi una mga idol. Unya tabangi ko ninyo sa pagtubag sa iyahang mga pangutana kay doon na siya mga kalibog kabahin sa iyahang minahal sa kinabuhi. Unsa ka ni iyang pangutana? Ato ning basahon ang iyang kaagi karong gabi una ining atuang programa mga idol. Mayong gabi kanimo idol dubs og sa imong mga kauban diha sa istasyon. Tawaga lang ko sa pangalan nga Anton, usa ka security guard sa usa ka mall dinhi sa Sugbo. Nahimo kong suki nga tigpaminawan kay kausa nakadungog ko sa imong programa ug nalingaw kaayo ko. Hangtod nga kada gabi na lang jud ko maminaw na nimo. Sukad nga nadungog ko sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka asawa nga naay laing nakit-an nga bag-ong uyab. Naagni kaayo ko nga magpadala nimo aning akong kaagi sa gugma. Naaday ko'y anak idol, tulo ni kabuok sila. Ug na ako'y ka-live-in, unya nagplano mi nga magminyo mi karong Disyembre pohon. Kining security guard ta, naaman jud daghan kaayo mga tao nga makiga amiga ug amigo nato. Labi na jud nga na ako sa mall nagtrabaho, maong daghan kaayong mutawag nako og kuya. Kining akong Paris man gud idol, grabe kaayo kasilosa. As in super kaayo kasilosa nga tanan mo tawag nako og kuya iyang silusan. Dili baya unta ko tantong ambungan pero ngano mani akong asawa nga kung makaselos muraon naman ko ani og artista. Actually, dugay na jud kaayo ni siya ingon ani nga silusa kaayo. Sa pagkatinuod lang akong ang kunon nga nasayop jud ko kausah ni adtong kaniadto. Pero dugay naman kaayo to. Wala pa mi anak ato og iya naman ko gipasaylupod. Halos na lang tanang tao nga mo message nako iyang silusan ug tanang tao nga mutawag nako og kuya iyang silusan. Kini akong asawa naaraman ni siya sa balay pero bantayan para bantayan ang among mga anak. Unsa kaha ang maayong buhaton nako aning akong asawa idol na silusa kaayo. Ang akong mga pangutana nimo idol dubs maoning mga musunod. Unsay kasagarang rason sa pagselos sa atong mga partner? Nganong dugay kaayo makalimot ang mga babay sa atong mga kalapasan idol dubs? Unsay nindot buhaton aron dili na magselos ang asawa nako idol? Daghan king salamat sa imong paghatag og kahigayunan nga mabasa akong mensahe idol dubs og padayon sa imong kalihukan og paghatag og kalingawan sa kadaghanan. Ang imong suking tigpaminaw si Anton. Maayong gabi ini mo di idol Anton. Pastila ni imuha nga problema dol no. O gini problema pod sa uban siguro. Dili mo gina tumalikayan nga naagi mga asawa nga ingon ani gyud no nga mga silosa. Ilabi na gyud nga naara siya sa balay no sa imo nang giingon idol nga naara siya sa iyahang sa inyong balay para mo bantay og bata. So, syempre no, doon natay mga insecurities sa anak mga idol. Sa tuwang kinabuhi mga good mga idol, ilabi na yun diha sa tuwang pagpuyo ng kalibutan na naamagyod ay mga gitawag o mga insecurities. Kini mga insecurities, manggawas ni sila mga idol kanang magsugod na taog kumpara sa tuwang kaugalingon ngadto sa uban. Once gani, ikumpara ni mo imuang kaugalingon ngadto sa uban, diha na mugawas ang atuang matawag na itong mga insecurities. Munang ma-insecure ka, tungod kay imong gikumpara ang imuang batiis ngadto sa batiis sa imong makitan. Unya, labi na yun, ikaw nagtrabaho ka sa Osaka Mall. Siyempre, mga kuan diha, mga naninda diha sa mall, naagyod na yung mga pakita sila mga batiis. Kunya ang batiis imong asawa, basin uga, dili na jud kayo ingon ana kahamis sama ka ni adto, katunga na in love pa ka, or amin katunang uyab pa ka. Muna magsugod ana ang gitawag na itong mga insecurities. Unya kung ikaw, ningon ka nga nung magsilo si mong asawa kung na mo message ni mo, yung tawag ni mong kuya, ako pang utana nga nung imo masanggihatag imong number. Okay raon tato ang kung mag-message ni mo kining parcel. Pero unsaon ta man, nga nung manghatag man tawag numbers mga taong dili importante ito ang kinabuhi. Mga idol, hinumdumi ha, dapat ingunani lang yun ni ato ang pirmi ibutang sa tuang alimpatakan. Kay maamang yun ni kasagaran dol, naamang yun ni mga pagselos yun sa tuang kaning ato ang gitawag na tuog mga kaminyoon sa tuang mga karelasyon. Di mo na ito malikayan nga, naamang yun ni magselos. Ingunani, kay nga naman, part mo na sa tuang pagigugma matod pa nila, kining pagselos mo ako ni pagpadayag sa gugma. Pero para na po dol no, kining pagselos dol no, timaan yun ni sa walay pagsalig sa imuhang partner. Pero ingo sila, okay na magsilos, oy, kay at least kay balo ka nga, mahadlok siyang mawala ka. Sana all, mawala siya. So, ingo lang nila, atong ibutang sa itong alimpatakan nila, nga, kay, kasagaran man yun no, sa mga lalis diha sa pamilya, tungod man aning cellphone, kaning na ay mag-message, na ay mutawag, ingon ana. Mas maayo mga idol, para walay lalis diha sa inyong kaminyoon, diha sa inyong mga relasyon, ayaw ihatag ang imuhang numero sa mga tao nga dili importante sa imuhang kinabuhi. Hatagi og numero ang imong hatagan sa imuhang numero kadto ang mga tao nga importante sa imuhang kinabuhi, kadto imong mama, imong papa, imong mga igsoon, imong asawa, imong hinigugma, imong mga anak, kinsa pa na diha mga iyaan, kadtong imuhang mga gipangutangan. Maora na hatagi sa number sa maora na hatagi sa imuhang numero. Kay kung manghatag ka og numero sa mga tao nga bisan kinsa kanang imong kaila unya wala na kaila imong asawa or wala na kaila imong bana, kung mag-message na ang imong kanangan, kung mag-message kanang numero ha, mamahimo na nga hinungdan sa panaglalis ninyong duha. So mas maayo kung naamoy mga kaila diha unya manghatag og numero nimo ngadto sa imuhang kaila, isulti daan sa imuhang kapikas nga gitagaan ako ni og numero kini siya, kini gitagaan ako ni og numero, dili kay ang imuhang numero imong ipakatap diha, ikatag nimo diha, unyag na anay mag-message diha, mangutana na imong asawa or bana kinsa man ang nag-message, alangan mayon kag parcel diha nga naa may baby. Lisod po kaayo mayon ka nga ay parcel na, unyag ingon dito nga ay I miss you baby, unya na po baby ha, o lisod kaayong muikyas, bastag masakpan na ka. Maonay nindot ni buhaton dula. Unya, sa ito ang pangutana po karon dul, ingon siya, ngano daw, dugay kaayo makalimot ang mga babae sa ito ang kalapasan. Langan, mga historical figure ba ni mga babae? Kini mga babae, maayay kayo na sila sa history. Bisan pa gani kadtong panahon nga wala pa mo nag-uyab, iya pa gani nang baliko. Ngon ani mga babae dol no mao ni kanang kulang rin sila sa paglambing. Inyong lambingon ang inyong mga asawa dol, inyong mga uyab diha nga dunay mga matawag nato og mga insecurities, mga matawag nato og kanabitong mga pagduha-duha diha sa inyong relasyon. Kinahanglan inyo ng lambingon kay usahay, basta kulang sa lambing ning ato ang mga partner no, naamang gini sila yung mga insecurities. Mayingon man dahil ni sila nga, porkit hamis tong iyahang batiis. Ganahan dahil ka niya. Naamang sa yung mayingon nga, nitanong ka dito no, kay nice ka iyang aping no. May man to siya, kay iyang kilay, may pagkapurma. Kining ako mas baga maning sa wala kaysa to. So na yung mga inunana doon ng mga insecurities no. Kasagaran yun sa rason nga nung dunay selos doon, kining gitawag na itong mga insecurities. Inunana mo na siya doon ha, atong hinumduman nga lahi ang pagselos sa mga babae kumpara sa mga lalaki. Kining mga lalaki magselos ni sila base sa unsay achievement sa usa ka lalaki po. For example, usa siya ka kanang engineer. Ang imong bana sa usa ka engineer, ang iyahang silusan pilot, kanamang mas taas pa sa iyaha bita og sweldo ron. Sweldo dito, may man engineer no, kay naamay kuan, na ay malita. Pero kini mga babae, they are more on the physical appearance dol. Kini mga babae, magselos ng mga babae, physical appearance. May gabi, idol. Hello.
4: May gabi, idol.
3: Oy, may gabi. Kisa ni palihog dol.
4: Si Benedict from Cute.
3: Benedict?
4: yes, Idol Dubs.
3: Oy, may gabi ini mga idol. Kumusta man idol? Unsa may imuhang tubagan ni pangutana dol? Unsa may kasagarang rason nganong magsilos ang mga partner dol?
4: Kining mga partner na pang magsilos, kining about ako lang ha, kining panahon sa wala tayo mga past issue dito.
3: Correct.
4: Oh, mabalik sa ilang hon na ba niya. Usap pa sa panagipan, nag-uba na ninyo karon, wala na kayo lambing dito. Usa na sa dili na kang lambing, di pa sa una nga uya pa mo, karon sa kong lambing kayo ka.
3: Oh, kanang maingon gid ba nga paghinay ha? Anya karon nga nangamin nyo na, maingon mag nga danghaga sa nimo eh. Kana. Murag mabati sa asawa mo, wala naman ay amor na ako eh. Kini mga asawa gawas sa pagkasilusa idol no, kini mga asawa grabe puno sila ka sensitive.
4: Oh, nananaw. Kan lambing ang gusto mo na nanila ko. Unsa ka sa unang kanton nga nanak na nakabantor na pag mga anak, dili mo da makusabon ta dapat.
3: Correct.
4: Wala insecure nga mahitabo dito o pag
3: kana. Okay, kabalo na bigita basta mga anak ni mga babae mo usab gyud na ilahang ko ano ilahang lawas. Gawa siguro kung artista ni, kaya daghan kayong minti na.
4: Lagi na gayon, lagi na get idol dubs na kanang manapay mga past na binuhatan ng mga bati ba?
3: Kana.
4: Lagi nang lagi nang mabalik silang huna-huna mo na magsilos. Lagi na, dito sa oban, lambing kay ka, dili na ako, dili.
3: Kana! Kanang mga bana nga, grabe kay kalambing sa mga tao, unya sa iyang asawa mismo, dili.
4: Pagin si Tarkadya, at to dayon, pero ako din nga asawa, inigtawag, musuko pa. Mamang gunay mo na nga sa inyo na. Ang tanapat para lang sa mga laki o sa mga babae pa lang. Pag maminyo na ta, kung sa'yo ato obligation sa tumbano o asawa, ato ang pangipadayo ng sambil-sambil.
3: Kana.
4: Pero wala may tabo nga insecure or pagsilos.
3: Kana.
4: Kapatid babaw ang ibutang gitang ginoo sa atong tunga sa atong panimalay para wagi pagtuan nyo.
3: Kana. Kasakto gyud kay na dol.
4: Oh,
3: kinanglan ang gugma dol, kinanglan magpabiling init sugod pa lang sa inyong pagsugod sa relasyon hangtod na gyud na sa ngadto-ngadto. Mao na gi pasalig di sa kasal nga hangtod ang kamatayon maoy magabulag ka nato.
4: Mao gani. Dili pa gyud na mahitabong nagbuwag lang sa kalibutan dayon dagud sa lain. Dili sa kalibutan. Nag-uban niyo pa sila.
3: Pero managsuo naman daw sa laing kalibutan, dolingon sila.
4: Bisag ko katubagan. Dito katubagan na kayo. Watakabawang mo sa kadito.
3: Ang ako lagi na butal ko ato dito. Mahimot ang engineer. Nakagiti malita.
4: Mahimot ang kuna dito.
3: Kontraktor.
4: Kontraktor. Wala. Malita na pa yung nanakagod. Mikado na.
3: Murag nina. Madato tag samot. Ang ako lagi kinig next life na tudol, may imot ang si Saldi ko.
4: Oh, magaling ha. Ang hindi lang ito magingon na ang tadapot. Pero nga, ang last na kong paniniya nga, kung sa'y attitude ni mga wali mo na buhat na sawa o na usap, usma, ibalik ito. Kaya tara, wala niya mahitabo nga yung secure o pagsilo sa inyong pagsilo.
3: Kung unsa mo ni Adong pagsugod, mao dapat hangtod karon, no? Kung tamis mo inyong relasyon kani Adto, dapat karon pasubraan pa gyud ang katamis.
4: Oh, para malo resulta sa diabetes.
3: Kana.
4: Okay ra na.
3: Malaga mga pangos mo nga di na maayo. Basta ang importante ang gugma timos. Mao na gyud pangin idol nga bahalag sud-an ginamos basta ang gugma timos.
4: Oh, sakto yun. Mahina.
3: Kaysa mag...
4: Balag saging.
3: Basta labing.
4: Oh.
3: Kay mag... Kay mag-unsa man ang magsigitaan na og adobo o niya galagubo.
4: Oh, mama ka na. Ay, dunod ka na. Ganyang sitwasyon sa kami ngayon ngayon na. Murag, iti person na ba ang mahitabuan na nga na ipanag-away yung sinus? So, naman ko ito, may mahitabong kausaban.
3: Correct. Ikaw, oh, Adol, ikaw, Adol, di ba, single dad man ka sumining na kay partner before?
4: O, na ko'y partner before.
3: Unya, unsa may imuhang kasagaran nga pagselos kani Adto?
4: Oh, sa aside po na ko, Idol Dubs, ang akong kasilusan sa ulo na kanarag yung manumbay bitaw niya, dili na matima ng bata.
3: Kana, dili to silos, imuha ko ang imuha mga pagpadayag
4: lang ka. Hindi, mahogi po nagsilos, mahogi po nagsilos, Idol, kay namas yung mga kaubang laki, iyan kasika, nanaad ang umbaga.
3: Oh. Kana di dili dito siya maning manung og balay di niya wala bantay ang bata na ang adto dito kanay mga laki.
4: Oh, kay, kita mo mag
3: kumamatay dito kanang kumamatay daw idol kitang mga tao kay mga lalaki no kay syempre no we are part of the animal kingdom and mga animal biya gyud da kanang mga hayop man ta. unya kita normal man na sa mga animals nga mo establish og territory, so kita mga lalaki territorial ta. Kana bitong unsay ato ang kana di ba ang mga ero manghihi man sila para mo establish og territory nga kini ako ang lugar oh. Diri ha di wa nila makasod diri.
4: Balwarte
3: ang kini sa mga lalaki pod na atay gitawag og territory, na atay turf, baka na ba territory nga to ang establish nga to once nga dunay mosulod ang lugar ha. Sigurado jud kana ako.
4: Mao na siya ang selos. Mo na nga wa. Kanya ang dapat lagi di usbil na giyon tagi dapat na nga. Di na mabalik ato mga past issue. Mao na nga ganan.
3: Oh, gid na. Balag nga gipasaylo na kani adtong 1990. Kung mag-away mo karong 2000 hapit na 2030, mao ra gyapong issue ha.
4: Balik-balik.
3: Oo,
4: tapos magandang isi-tersin lagi ang hitabo ngayon na lang.
3: Kay... Kung nasunan pa siya, mura siya buwad, balik-balik. Pwede malamiya sa buwad.
4: Oo, gani. Balat ang buwad, may balik sa lamiya.
3: Kaya na. Ako ito, di man siya kung mag-arte no, mukhang naman siya kung buwad no, labi na ka na danggit pa. Alam niya. Sige, idol, salamat idol ha sa imuhang bulawanon kayong pagpadayag. Sige, lahos idol. Birada diha idol.
4: Ako ang i-greet at anong grupo sa Masag, ang tanang grupo sa Good Hand. Great na tanang liya niya. Ang tingin na sa itong trabaho. Sa kong pamilya idol, ng Conception Family of Median at Agbon idol. Kanara idol.
3: Sige idol, wala kay... Wala na ba'y nagpapitik sa imuhang kasing-kasing karon idol?
4: Ato sa nang gigibi og sa pagdiya sa idol, nagsuwa siya ko ni Kukus na kung doon.
3: Ah, okay. So wala sa nimo nagipapitik imo kasing-kasing diha?
4: Wala pa, wala pa.
3: Pero na'y huna-huna pa, na'pa'y plano na papitikon?
4: Na'y girig-girigan, pero birigan sa...
3: Ayay.
4: Ya, mari kita sungsong idol, pwede na, pwede ba?
3: Unsa man?
4: Pan idol, lift up your hand.
3: Kana pang Ginoo ginay mo haday no. Life is not a doll that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone,
4: no
3: one true life with you. Salamat, idol, ha? Salamat, idol. Sige na, later na. God bless mo, idol. May gabi, eh. Ay, nako. Sakto, idol, no? Ingunani nga mga sitwasyon ng idol ba nga? Na, mag-ingunani, no? Kana bitong makiingon ta ba nga? Kana nga, na ay mga pagselos, yod. Usahay, makiingon ta nga, maunay siya ay timailhan nga atuang, na atuang gihigugma ang atuang mga partner. Pero kung masubraan na siya mga idol, kanang atuan ng kanang itong sobra na kaayo ang ilang pagselos, dili na po na mayo. Okay naman ang magselos dol, walay problema magselos. Eh kanang pagselos, kabahin naman sa relasyon, naamang yun na sa relasyon, bisag kinsa magselos man yun. Pero kung sobra na kaayo ang pagselos idol, dapat ato pong kontrolon dol, no? Kaya lisod kaayo ato ang pasobrahan ato ang pagselos, basta niya maabot sa panahon ng unsi ato ang mahimo niya, unsi ato mabuhat. Kana gumikan sa tuang pagselos. So manginaot ang mga idol ha. Nga si Anton, manginaot ko nga nagpaminaw ka karon. Ibot ang permisi mo alimbatakan dol nga kasagarang rason sa pagselos dol sa tong partner kining mga insecurities. Nya ngano dugay makalimot ang mga babae sa ilang kalapasan, mao na gyud na ang ilang nature idol. Pero may ginang naka-record. Tanang mga nabuhat ni mo, idol, naka-record na sila ang utok, dol. Wa, ginadigin na ma-delete, dol. May itong computer, ma-delete man to. Kaya sila, habili, ginang. Unsay nindot buhaton, aron dili na magselos ang akong asawa. Sama sa ingon sa tuang nagtawag kanina, dol. Nga, kung unsa kainit ang inyuhang relasyon kaniad, dol, dapat dili siya mausab. Or kung pwede, mas painiton pa, mas palabihon pa, mas paninduton pa ang inyuhang relasyon para magpabilin kining init, kanya walay mga pag-trust issues, no? Nga mo'y rason usahay sa pagselos nato sa usag-usa. Dapat kung mahigugma ka, kinahanglan, wala na gilain pa. Siyara yun ang imong higugmahon, hangtod sa hangtod mga idol. Hangtod nga sa katapusan ninyong gininhawa.

0: Idol ikaw! Alina! Kumpati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tati ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, ano na ikaw? Karoon! Sapungan ba ni?
2: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 6! 7! 4! Idol! Nakaigo ba?

0: BWC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng BWC Kids. BWC Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
3: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantok karo. Nagmimitin ako. Antok karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: And polycopper. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22. Ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matapit.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 10:09 na to nga oras, idol. Kini nga bahin gidalik na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas, idol? Ani ang EXL Makabuhay Plaza Capsule, atong maangko ng optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula. Maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi og vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa tuang nga panglawas sa tumara, mga idol. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini usab nga bahin, gidalit nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Samtang namina mo sa programa karong gabi na, mga idol. Pangapin mo diyan, mga idol, ha, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Kisa sa mga active nga sagol nini, mao ang rosy punto na pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sab, aron na libyon ang sakit hatod sa arthritis, mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosy punto na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganun din rin mga mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta ang kapi, diba ka na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga Mozunod Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy, mga idol. Panentos na sa itong programa, dula. Niya pa ininut nga mga musika nga tuwang kitagana alang sa pagpadayon sa itong programa ng IFM Kumbati sa Gabi. Ikaw ba nangyapon ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy niya? Si Idol Dom sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba niya, mga idol? Oras sa IFM. Alas sa just dosi na, mga idol.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa ganit ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Coffee love, madiay ka? Pwes, ay galawahan din ang termos. Mabungal ba ni? Ah!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: FM
1: 반복 난파네
2: Idol, oras Zaya FM, alas 11.05 na mga idol ha. Padayon sa itong programa na ang musunod na ang ato ang drama karong nga gabi na sa itong programa ang What's the Style?
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: Game ka idol?
5: Game sa to idol!
4: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisat online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
6: Bawi sano o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Sa BI, si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
4: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
10: Ang chinita ng witty, Idol Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
13: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
15: Ang market man on the run, Idol B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny!
18: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina!
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety!
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: Ken Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipayon ko. Tagpawar ko. Lipayon ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtan na hinilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papaliko ng baha, paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalintan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalintan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy.

0: Ingon ana ang buhaton ako, Yads.
1: Uy, Yads, inang tawag ni mo ni Fredo, ay sasultiha nga, magdus ka. Basin, dili siya mo dahin o pagkikita ni mo. Diha na siya sultihi sa matuod nga nag-atubang na mo.
0: Labat siya gangit na ako, Yads. Madili siya ganahan magpakasal na ako.
1: Oh, pareha kita ini, Day. Ako sa Yads. Daghan ng mga lalaki nga akong ikalibin nga gibiyaan ko kay kakita og pure nga babae mo nga toy laylo sa krug laki. May plano gani ko nga maglinaki na lang ko. Suwayan ako ginaki og manguyab og babae. Basin anak ko mahimutang na sa kinabuhi ba mahimutang.
0: Yes.

0: Woo! Ah, poyaw eh. Dua keraon jud. Ang aku nakuha eh. Pagilis na kayo. Magawas na din yung smutil.
1: So, di pa tamang gawas pa itong Fredo.
0: Mm.
1: Usbunta ka sa paghangyo, B, nga magpakasal na ta.
0: Ah, di palagi ko andam lagi. Di pa ko andam.
1: Sinanglan. Nga imo na dyan kong pakasalan. Kay, mabdus na ko sa imong anak.
0: Ha? Huh? Unsa?
1: Oo.
0: Mabdus ka?
1: Diyang, wako to nga eh. Sabinuan akong sakit. Ni ato din kong doktor. Kumpirmado. Mabdus ko. Busa kinahanglan nga magpakasal na gidayon ta.
0: Ah, kining gikasubo ko. Dahil gikong pakasal ni mo. Okay, mabdus ka naman. Magbuwag na ta. Mauna kining katapusan na tong parag-uban sa pag-check-in din sa motel.
1: Oh.
0: Buwag na ta, Delia.
1: Salbahis ka. Daan pagkit ko. Ang ako rang lawas ng imong giapas. Salbahis kang dako. Mangingilad kang dako.
0: Ah, sultihan na lang yung gab. May lain akong uyam. Mas lami pa ni mo.
1: Oh.
0: Busa, buwag na ta. O, bahala ka na. Bahala ka na sa bataan ng tiyan ni mo sa una ni mo. Ibo ba ng pakatawon?
1: Oh.
0: Bahala na ka.

0: yun ang imong anda, Daydilya. Kay makamao na yung mulakaw.
1: Bitoy yan. Tuwing kapi na mong ginasya. What?
2: Oo. Og salamat ay ni mo yan sa... Ikaw ragay ni unong nako. Unya, may tabang pagit ka gasto na ko sa ospital, dihang nangan ako.
1: Mm. So, ugot ang higala, Yads. O gani tungod sa atong kasuod, Yads? Mingawon na ko nimo. Gibati ko nga. Nga, gusto ti ka nga makita ka nunay.
2: Parehas na, Yads. Mingawon na sa ko nimo.
0: Pastilan. Lalaki pala ang takantunay na to. Hayan, nagkauyab na yun mong Dilya. Kamuuntay nagkadayon.
1: Oh,
2: Ma.
1: Nang norma.

0: Delia.
1: Mao na, Tupel. Wa man ko'y gusto nimo. Busa sabta ko ha.
0: Okay na day. Okay na. Itigap kong sun. Saon? Wow, kay gusto ko.
1: Kay bao ka no. Kanay magigagaw. Baka nang bayot ba sinato ba? Kundi pa lang na siya bayot. Kung nanguyab na siya nako, sugto nako siya.
0: No. Sa? Buo di mo pasabot kung gusto ka ng gigagaw bayot? Ha? Hindi niya?

0: Ambot eh, basta kay mingawon ko niya. Gusto na ko siyang makita pirmi.
1: Mao ba?
0: Hmm.
1: Nagsama di mas nga to. Sulti mo na siya na ko. Mingawon sa siya ni mo. Kinahan na siya mong yam ni mo. Pero dahilang siya ka. Mauha mo siya ka. Ibayo tayo ko na siya. Pasusuko ko na ka.
0: Ignan siya to pera ha. Nga og manguyab gani siya na ko. Kundili siya makadiga na ko.
1: Ah.
0: Ako lang. Ako yung manguyab niya.
1: Oh! Ano? Shhh!

0: kau bay na ko ini gaw to per oi. Ibu gid ang inang estudyans dilya no nga mingawon ko undi ko makakita niya.
1: Ali mali ge mong butoy. Bayot pa naka. Pero ibu ko no kay siya ni mo taon. Yam gid ko gibastay kay gusto siya nga disulti na ako nga ikaw ko no ang gusto niya nga manguyab niya.
0: Mauwag ko kau ay.
1: Uwag mo taon.
0: Pero abi mo tinuod ga bayot ko. Pero naibu mong kundilya, oy. Abot nga nung naibu mong kuninga, suod maunta mi. Dapat sa laing babae ko maibug.
1: Dito, gida, tanaw mo na kundilya. Pero, abin ni mo, bisan og may bata nang niagi ang iyang sabakan, no? Pero maigo na si mo. Bungkagyan na si iya na. Bida, iyaha ba, kita ang kuha ng gidakon ng imong hagod. Kaning iya ha, dako mo na, pero mas dako na imo ha. Grabe ka na imo ha.
0: Kuhan ang gaw eh.
1: Kanang... Murag botilyas ko nga, family size.
0: Mga na iyo
1: ha? Mga sa?
0: Maglagi ko ba'y ako ining ako agaw eh?
1: Grabe ka. Eh.
0: Sobra ka dako kataas. Mga nga ang mga laki nga akong maoyab no? Dili magdugay. Kay gusto man ko nga, magkuhan sa ilang likod. Di man sila kay dako ko nga kuha. Buwang buwagan ko nila.
1: Baya no? Ya, sa kadaghan mga lalaki nga imo bang na uya ba? Nakasugat ka kanang lalaki nga pre kada kasi mo.
0: Huh? Ay, wawi.
1: Wa?
0: Dunay duha nga akong nauyab nga dako, pero lupig yun sa akoa oi. Kay maglagot ko sa ning akoa, kay sobra ka dako.
1: Bitaw. Kita gali ko nga, ngita kong kulturan, yung kulturan sa imo amig ko.
0: Sama diha ko eh, gaw eh, ikaw yun no?
1: Ay, warang ikaw ay pagbinayot, ay, paglidakin lang. Huwag dili agaw, dili ah, pagyabi ah, takko ka na gusto ni mo.

0: Oyat, gisog ko ta na ka. Uyab na ta.
1: Daoy? Dog dibis, kaya daw sa dili ko makatuo nga, babayan akong uyab ron. Kining iyadis, bayo tabagyog ko ha. Kaya maibo bang japong kuglaki, o nga, maglisog kong sulti o glinaki.
0: Daha, okay ra, uy. Ang importante nga uyab na ta. Naibaw mo ko nga bayot ka. Anyaon saan ta man nagagusto mong kunin mo. Di na sa kuganahan mga uyab o lalaki, uy. Basig binuangan lang ko.
1: Pero, sagdi lang yads. Paningwaon ako nga malalaki ko.
0: Pag araw malalaki ka, balik diri ugma kay was mama. Ako rang usa diri ug akong anak. Balik diri ugma ha, kay tudluan ta ka. Aron hingpit kang malalaki.

0: Hala, Yads. Nagubuman kasi mo sa ilogs ninaw eh. Nagpanti na lang kagwa kay bra.
1: Gusto ko nga mag-sex sa dinisod sa kong kwarto. Uyab na ba yata?
0: Hala, uy. Hmm? Kautog sa duhan ni mo ka, boobs. Uy. Kabaw kay Yads. Maginuntan eh. Gusto na kong may tabo sa kong boobs ay. Hmm? Nga pariya sa muha. Kautog ka ayo eh.
1: Kaniganahan ka?
0: Hmm? Hala, uy. Gihubag mo panti kabog doon sa muha. Uy. Hala, Yads, gusto ganun ta kung may nangakuha ay. Yads, ikalitan ko ni Mog, gakusog haw.
1: Tana sa Katrina, mangigdata na yun, Yads.
0: Sige,
1: suway pa.
0: Ubus.
1: Kalami.
0: Lami mo sa diyan niya.
1: Kiyak. Kagilakan na, Yads.
0: Kagilakan mo, Yads.
1: Sige, pagkanagwan lang ako, Yads. Gusto ko mukunin sa imo, ha? Hubuan ko niyong mong brief. Yads. Wow! Grabe yung ako tani kanda ko. Muna akong gipangita. Kani ba ka niya?
0: Oo. Oh, hindi. Gusto na ko, Yas, ka ng kauno ng ako. No!
1: Adahin na. Ikaw ang nag-imukuan sa kong kuan. Sige na, Yas. Ikaw ang nag-imu sa ako. Dalhin na pa. Ready?

May nahitabo ginamo ni nato nga akong uyab kabayot atong higayon na o guman sa nahitabo, iya rin kong gipamayaan. Karoin, kaslo na miss akong uyab kabayot. Huwag yun kong magduha-duha sa pagpakasal niya.

Mau tumbang kesama ang kaagini Dilya din hining tulumanon. What's the style? Wa magduha-duha sa pagpakasal e style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Na nagamagin tao sila, idol. Makutuwa-tuwang episode ganang gabi ng mga idol sa itong programang Kumbati sa Gabi featuring What's the Style. Sa mga inaot ang mga idol hang ang gugma usahay, dili na itong mahibawan, usahay dili masabtan, unya usahay sad makalibog mga idol. Wala tang magdahom nga siya atong higugmaon bisan uga na ay mga apan di sa kinabuhi makabati man gihapon ta og gugma dol. Ang tinuod nga gugma walay mga mata. Kay ngano man dili mo tan-aw sa unsa may mga panlabas na anyo. Dili unsay gipang mati ninyo sa inyo tagstag sa mga kasing-kasing nga mga na padayon mo sa inyuhang pagningog maidya dula, pero ayaw po din tao nang maabot sa punto nga iniga mabuntis na inyo hinigog mainyo na nang isa weekly. Mingo na mo nga ikani, bahala di ang ganahan di mo ang ganahan bili po hindi na dula. Kung kamo nagsabot nga magigog maay mo, ipadayon na inyong paginugog maay nga walay masakitan. Unya ka na bitawang tinuray yun ang inyuhang paghigugma sa usag-usa para walay magbasol o magmahay. Dapat gugma ang magpasulabi o dili ang inyuhang mga gipamati lang diha sa inyuhang mga kalawasan. Sa itong mga Facebook Live viewers, salamat kayo mga idol. Salamat sa inyuhang pagpaminaw, tanaw sa kanunay. Manamil ta sa Idol Dab sa itong Facebook Live. Padayon to sa itong programa mga idol ha. Nihining itong programang IFMES. Musul na mga idol lang itong IFMES. Pwede mo makarequest sa itong text line 09231128701.

0: 93.9
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa atong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11.32 na tong oras mga idol. Welcome sa tong programa ng IFM ES Extra Session. Pwede pa mo makarequest doon ha, just let me know. Atong text line 0923128701 para sa inyohang mga gustong tukar nga ipabuhagay sa kanginan. Just let me know mga idol. Andam rin ito gana sa Idol Dubs. Magpaabot ko sa inyohang mga request mga idol. And here's our first song from Bon Jovi mga idol. Bed of Roses.

0: M E S Extransición Ibtana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto din ang radyo, ha?
2: Sakto d'yo ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugnan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uba na sa pamilya. Di radyo ta?
2: Maulagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto, pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa po ni mga idol. Eh, alas 11:45 na mga idol, manamilit na sa Idol Dogs dula, pero sa dili pa ko matip mo pati hulog sa unahan. Maayong gabi, Idol Palihog ko, gasong Kinsaman by Duchess. Uy, Binky, salamat. Di siya available sa atuang playlist doon. Pasensya kayo doon, ha. Sa mga din ako ma-play nga song, that simply means hindi siya available sa atuang playlist. Unia, hello, good evening, Idol. Good evening, I'd like to request the song, Andam Na Ko Song by Okaraga. Thank you so much. And in advance, if you can play it. Yes, ato na play Ma'am Ana, imuhang girequest nga song. Available raman siya sa kong playlist. So if available sa kong playlist, mga idol, wala yun ay problema. And also to meet sa Shakur Conseo, may gabi ni mga idol, ha. May gabi sa tanan. Unya, hi ko sa tanan nila ni Flor Basok, Jill Makilikot, and my family Bihag Shakur Consejo, o pwede patokar sa If You Leave Me. Salamat kay from Upper Casili Consolacion, si Mitz Shakur Consejo. Salamat kay Idol, ha, si muhang request ato na i-play muhang song karong taod-taod, mga idol, ha. Sige, manamilit na sa Idol Labs. Salamat kay ninyo, Idol. We'll be seeing each other again tomorrow, mga idol, from 9 PM same time, mga idol, ha. Mag-uban-uban lang yapon taog mapuhon. Daghang salamat sa inyong makalanan nga pagsuporta sa tuang programa Matag Gabi. Kaninyo tanang mga idol, kinasing-kasing na kung ituno lang ako ang pasalamat sa inyong pagsuporta sa kanunay. God bless kaninyo tanan sa mga pagsulay nga itong may aguman. Dasi kita sa kanunay, ampo kita sa kanunay, kinaray yun ang Ginoo, mga idol. Di yun na siya mawala, mga idol. Pero may yun na siyang nasa tuang kiliran. Ato lang yun na siya sang piton para atong kita iyahang dunggon o iyatang hatagan sa unsa may atuang mga panginahanglan. Bye for now, mga idol. I love you all. Oh my God. Living in the song, mga idol. Andam Na by Okaraga. Bye. Good night, mga idol. Amping sa mga nagbiyahe. Love you all. Bye.

Sige lang kag ingon nga mag-diet 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapugnan ba ni? Ah!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, tira yun ta.
2: Mao lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa Sound Trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: MMAS Extra Session Eterna!
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O glabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, Kulakido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, hindi na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Pretty.
16: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

0: ke Idol?
1: Game set ke Idol!
0: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni...

pahina central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni eh!

0: Sa buntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

ikaw ba laki, Juday ka? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutoyak, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamwards. Uy! Aw, mapugnan ba ni?

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

kau ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay... Kuyawan, mabukan ba ni?

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang winzier! Mapugan pa ni!
4: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Hala, wait. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Likay, sunog tips. Gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay, sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products at mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo og lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
2: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sono.
2: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po kinigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquid sa mga pang-combustible items sa kalan o lutoanan. Siguro usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
2: Pahimanggi ka sa 93.9 IFM.
3: Mi bati kanimo!

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni?
4: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalantaw ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
2: Idol,
6: ang tangis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tangis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang ride ang Hawaii Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Untagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: FM 93.9. IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita. Walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: grabe! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nanang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
2: Idol,
6: ang tangis pa sila, tig. O gabi, bugitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol, kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tangis mong isi, og kusog mo abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Idol, itong oras na stress ko. At tulad na binitas ka magkagon. Uy!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Kaugyul.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol, mamitik.

Idol, itong oras sa stress on sale at kabuntagon. Haladiri na. Kuyog na ta. Ay Tuesday maroon. June 23 na yun. Tuig dos mail by design mga idol. Alam, manikay sikay. Sa mga padong maligo. Na feel bitaw ako ganin ng kadlaw no nga pagkatugnaw itugnaw na po paghikap na ko ba tugnaw man tugnaw ang tubig ay

pinto to na po. Sa mga laog dila di ha. Kani pa mga laog dila no, kung sila isulti ba? Ako man may ano, ma-timing, mababaan nila. For example, niya, mayroon na, wapa lagi karuan dawa, mamitik, ay buyang, sa tubig, palhibuon mong lubot. Kita ay imta na bitana ninyo mga idol sa mga nagipang saksak din ha. O rin yung saksak. Saksak-saksak lang taron. Tarawa mo kay Bao, gana puok na di ay. Ay! Pitano ka naman itong kuryente. Ibo mo ito nang isaksak kung maayo kay guli nila mo ipuok siya. May tendency na nga makuan ka, makuryente. Kaya ito mo guwa pa ka ng iyang kuan bitaw ka lang. Kung sa itangan, anak bitaw ka lang parisaksak ba? Inanda ba akong kuryente sa amu ah? Kaya dili kayo na kung iduod mo, mo kuan na, mo... mo... tuyok na akong electric fan. Mahandok man ko. Simba ko ba? Ato bitaw makuanan, ma... mahikapan ba ang katunga? Lami ba ng nastunga, day? Epektibo ba ng nastunga, pero makakuryente ba? Bayot! Alas 3.14, natas ka buntagon! Hinahinay na mo, guwana na! Kanang pamilo sa inyong habol! Imong unlan ay na, imong punda nun, lagom-lagom ng tunga-tunga, kanabit ang kagyaan ng ulo! Olo sa tao. Kaya sa atin yun, sino yung klase nga olo, mami? Olo sa halwan. Hindi ko na mukhaon ng isda, ah. Hindi sa ko na mukha pa na kay dangog. Ay! Mas mukhaon pa kung isdang karpa. Di ba, mauna sila yung mga isda sa sapa, no? Kaya mga tabang, mga isda ba? Kaya mga, kaya na bungot. Sakay nga na nanay bungot ka ng... Sakay nga na hito. Pantat. Pantat di ay. May numnumot sa musilingan ka laki. Tawag ko nilang, hoy, pantat. Ano na pantat man? Kaya ang dong daw sa naong sa maong bata sa una. Kamay pa, murag lapad-lapad. Grabe po ng pantat, uy. Pero ngayon mapun siya. Hantot karon maugya po niya dangway. Nag-inom na ba ito pag-agi na ako? Sampitin ako, Mami Tiki, shout out me! Ano rin ko, ay kong sa muka! Duka ba ko? Itali natin dance check na ng mga oras idol, kato oras ang stress, kinsin na tas kabuntagon! Nadali na, dali na! Sa pagbago ko ng backup, pag sinina lang mong puwaron! Kaysa ba'y naka-agi, B? O kanamitang mo-agi ka na naibaka? Sinuot mo, good na, oy? Ako sige na lang kung balik-balik, ani kay. Na may uban ka, di mo to, o. Wife pong sanay. Alita kay, bayo to, eh. Na kaysa ba'y naka-agi, B? Toto, nga gitotuan sa gagmay bata. Be, kaya wala pa man kay na mauso ng mga doktor sa una. Kaya huwag doktor sa una. Di ba takakuan ka ayaw kay labi na natas kabukiran. Painom na bitaw ko sa una ng puyo migbukid na. Ay, mahilantan ganit ano? Naaman to ka ng murang ka ng missionary ba? Among uyuan ba? Sus, maura kita ito'y mututuho na ako in town. Mututuho na kita siya na ako. For example, maglayan akong lawas, silantan ba taron? Yung mga inanagod nga mga... kanang pabatiyon sa itong lawas. Tutuan ako niya. Kaya kataon-taon, mahuwasan mo yung ambayot. Bitaw, tinanong bitaw, no? Depende lang kung na kung mutuo ka or... pwede na sa hindi ka mutuo. Kaya walhon ka. Besa mga na mainit ron, attendance check, mga na mainit ron. Sa mga na mainit, attendance check, dali. Sa inyong ipari, sa inyong kape ron, mga idol. Hello, maimbuntag, nangapila ka?

0: Hello, Mami T.
1: Hello.
0: Happy
1: Uy, salamat kayo. Kinsa ni?
0: Uy, nakalimod na ka na po.
1: Ay, si Ma'am. Si Ma'am katong nasa kay Sano. Amin na kong uli na kag Manila.
0: Dalihan mo na kalimod.
1: Ay, si Ma'am Bell.
0: Kana, correct na.
1: Hi, Ma'am Bell.
0: Good morning.
1: Good morning, mo din na, oy.
0: Oh, good morning, Mami Tik.
1: Uy, kumusta man ka, Ma'am Bell? Abi na kong nilarga ka Saudi.
0: Wala na yung makamanage dito sa computeran, Mami Tik.
1: Mauna. Mauna. Ma'am, kanang asa na pitibong computeran? Asa ko ano?
0: Sa Garing Consolacion.
1: Garing Consolacion. Laoy, laag kay ko na sa una. Asa ka din ang Garing Dapit, ma'am? Nakalimut lang ako ng Consolacion. Ako lang bawa sa Consolacion, ma'am. No, ka na naging nangka. Nga ka nang...
0: Ari ka sulod sa iskina sa simbahan.
1: Ay, ka na oo, sa Narciso.
0: Oo.
1: Oh. Nga pasaka dito, babaw.
0: Oh, pasaka. We did sa diversion sa kilid dito sa SM. Naay ka ng iskina diha.
1: Hmm.
0: Oh, pwede na sa diha.
1: Wow!
0: Unya, Mami T, kumusta man imang Father's Day?
1: Ako, Father's
0: father
1: Day!
0: Ka, father ba ka?
1: Mami father Day? Of three children! Charot! Kailangan tayo mga tanda na ko, Ma'am Bell. Kailangan ko sa'yo ba ka ng... Tabaho pa kong Cebu City Government ba niya? Sa'yo, datong kong pulong-pulong sa mga kanang mga politiko ba? Oo niya, wala ko ilang itabi. Kaya doon kayo mga buta mga politiko. Badhas pa, maslang asa na pit. Wala din ko. Wala ko ilang isulti. Wala din ko nga. Kung ang kinsay na yung mga anak diri nga nagpangidaron o mauna-mauna anak isa sa tao sila nga mo represent sa ko ako may tao na masak ko'y anak nga nag-edad ng 34 anyos pero tuwa siyang amahan masingaw ang mga naminaw tuwa siyang amahan nga laki man ka. Ay, Diyos ko, Lord!
0: Tuwa siyang amahan ni mo, di ay.
1: Tuwa di ay niya, nako. Ang amahan di ay, nako.
0: Nana, di ka. Nana, di ka, Mami T.
1: Wa, mama. Alam, binuang na ko, nako. Kaya,
0: di ba? Di ba? Naaman, Mami T, baka nung tig-haircut na ako, daghan kay siya ka ng anak.
1: Mau ba?
0: Pero siya ni mo.
1: Ha?
0: Pareha siya
1: ni mo. Ah, okay.
0: Nasaan
1: anak? Oo, nasa ko'y kaila anak, ma'am. Kanang wadyo ko magdahong makaubasan ako sa oras sa salon. Kay na-discover gan ko, ingon ani, sa salon man. Naminyo siya. Taga-Surigao ang babae, pero nagko ng mga bata, ma'am, no? Kanang, kuan gan, kanang, nagbuwag ragin sila sa maong babae. Kay mo ba, was ka mahubog siya. Kanang harap-harapan man ipakita niya sa iyang wife na ano na siya ka nang inana lucky.
0: Bitaw na sad ko man nang tag haircut bitaw na ko pero amo to ko ba kuan kung naa ba yang asawa pero kabalo ko na siya mga anak.
1: Mao ba ma'am? Nindot pa nang ingon anak no bro. Amo to eh.
0: Bitaw yun sila nindot ko nung nay anak Mami T.
1: Mao.
0: Pero...
1: Kita, wapang matay anak, no?
0: Matlungon ba?
1: Maupod.
0: Kung matlungon, so... Bait kaayo kung matlungon.
1: Mao lagi, ay. Nakuha ka ng hitabo roll sa Tacloban, Ma'am Bell?
0: O, bitaw?
1: Kaluoy, ana, oy.
0: O, bitaw, no? Katong sa kuwan?
1: Shooting incident, ano? Shooting incident sa...
0: O, shooting incident?
1: Uy, ginuo ko.
0: Dapat yun ang namatay, no?
1: Na ay, tulog ka mga estudyante, ma'am. Ma'am, ka nang ingon, ana, ba? Sa, kita, wala makita, di makita ko, ano? Kanan, how about the security guards, ma'am? Dili din na nila i-inspect ang mga bag sa mga estudyante. Wala na na sila ikuan nga, iligay yung sud. Especially sa public school. No, di ba? Di ba, kinahanglan man yun. Kaya huwag kita kaibaw sa kadangang estudyante, ma'am. Huwag kita kaibaw. Naba na yung mga dala o naba na yung mga kaligot-got sa banyang mga kanang classmate. So, nahitabo yun ang angay nga di mahitabo. nga yung mga ingon na anak.
0: Ito na yung oras to.
1: Ah, mga alas 9 eh. Mga ana, around 9, oh, padong 9. Mau ganing ma'am, naka-ana ko nga, asa di ang mga security, asa di ang security guard? Kaya usama na ka, wag National High School, wala mo, kuhan, bitaw ka lang, public school ba? Sa Tacloban? Oo.
0: Oo, pero na, maghihapon na yung
1: mga security. Oo.
0: Ang kuhan.
1: Sa pagboto-boto ba lang naan, asa di ang mga security?
0: Oo,
1: maraming ka lang, maraming nakakuan ako bagay kung ano, kaluoy po mga bata nga wala yung tawag ka na, wala ginakilabitong kay ang pasangil god sa mga katong mga namusil nga mga batanon nga estudyante, kaya lagi about anang bully-bully bitaw.
0: Oh,
1: kanang mag-bullying. Nadakpanda yun ang mga estudyante. Kaya maulagi na. Amo lang ha, kanya mag-discuss ba ning Idol Boy K o si Atty. Rofil. Basta ako nahibawaan, ako mga nabasa sa mga news. Usa sa mga suspect nga may estudyante nga nagdadayag pistola, ang pistola ko nato kay sa iyang iyaan na pulis.
0: Oh,
1: pwede din ay nana, no? Dili kanang siguro gi gikuha lang tong kuan ba sekretos bata.
0: Dito daw.
1: Paita sa.
0: Ah, makakuan na. Mga eskwelahan mamitik no
1: makamgo makakuan na
0: sila ba ilan ang
1: hugtan ano, pahugtan na nila ng seguridad maulagi luya oy unya mayo ra ba og kanang nabot lang oy na nagbas nagtanaw ko gahapon no murag nakaingon ko sus Ginoo pasalamat lang na ambot lang daghan ang mga kuan luoy ang mga ginikanan og luoy pa ang mga estudyante nga naamong sa maong shooting incident.
0: Unsa to nga grade ay?
1: Amo sa to sila nga mga grade kay ang mga namusil kay 14 o 15 man.
0: Oh.
1: Sus, grabe ha ma'am no. Na, maminaw na lang taw ni ani kapoy ni Rofil
0: ug say. Ayo na kay anak ba niya.
1: Mao lagi.
0: Ito maayo pag guide nimo.
1: Nga maamong lang sa ingon ana nga sitwasyon. Kay ang mga ginikanan ba ano? Once nga naana sa eskwelahan ang mga bata, kuan ba yung ginakanang? Ang ato ba yung kuan na nga safe yun sila? Kaya naka sila suod sa eskwelahan. Di ba, ma'am, no?
0: Ito. Pero well, naman ko yung kuan yun, kaya nang munggawa, sana ba na siya badlungon ba?
1: Especially sa public school. Especially sa public school. Oo. Waba na natong ikuhan ng public school, no? Pero kasagari ko sa mga yun na, ang mga bata kasagaran, manglayat sa kural. Maglayat at usluyo. Unya, ang guide.
0: Dili
1: manood. Mag-cutting classes. Dili sa dato masisi ang guide. Kaya ano ang guide, tungkol sa kadaghan, dili na nakabantay sa uban na mag-iningon ana, no? Luoy kaayo. Mako lagi, ma'am.
0: Pero sa ginikanan dyan na mamitik, ay pag-guide ba?
1: Correct. Labi na ka ng mga...
0: Ano ginasa?
1: Ginikanan.
0: Bala.
1: Malay.
0: Gikan siya sa balay ba?
1: Oo.
0: Kuan.
1: Hey, Diyos ko.
0: Kaayo.
1: Maulagi ka ng sakit, panguan ba? Sakit pa malandungon. Nga, naayon tayo mga estudyante nga, nangaangol, nangawadaan.
0: Daghan ay nangaangol ato?
1: Daghan ang naangol, ma'am. Nawadaan o pangandis, kinabuhi. Ano, bitaw?
0: Bitaw, lola. Kuan ang uban?
1: Uban, watakaribaw ato nga, kamo itong eskwela para nabay damgos, kinabuhi ba nga makatabang in taon mo sa pamilya?
0: Bitaw.
1: Nainana lang ka sayon. Sa usa ka pamilok, mga walang ang mga bata. Sa yun na nga sitwasyon, bitaw.
0: Wow.
1: Unya, ma'am, basig na kayo pag-shoutout there, ma'am Bel.
0: Kuan mo, may take mo. Kuan ko, be mo.
1: Request. Okay, go. Ma'am Bel, i-shoutout sa ibang internetan, be. Ma'am Bel, i-shoutout sa ibang internetan. Abli pa ka, Ron?
0: Ah?
1: Abli pa ibang internetan, Ron?
0: Masayo kong mata, mamitik kay kanang malimpiyo ko ba kay naambi? Kanang masayo diri o kuwan?
1: Oo, oh, oh, mawag yun. Until what time imong open?
0: Kanang, how old are you? Ako may request.
1: How old are you?
0: Oh.
1: Hala, uy, mo lang para ako. Okay, ako
0: na ganyan. How old are you?
1: Wala lagi. How old are you? Wala lagi.
0: May commission.
1: Ha?
0: May commission ang singer.
1: Okay, is that to ma'am?
0: May commission ang singer, Anna.
1: May commission. Ay, sorry, naigol ako akong mic. Wala lagi.
0: Wala.
1: Oh.
0: Louder na lang.
1: Louder, louder. Okay, louder. Huwag yun, pag kita nakanta.
0: Charish.
1: Charish.
0: Charish Pimping ko.
1: Ay! Uy, wak man! Kuhan naman eh! Wala lagi niya ang naamang. Nakasan naman yan.
0: Wala!
1: Wala, Jude.
0: Listen to your heart na lang.
1: Listen to your heart. Murag naami, Anna. Ano ba yan? Hala, hala. Dara, dara, dara, dara. Listen to your... Masinamban, magkukudiri. Ay! Naa, naa!
0: Yeah, two of hearts,
1: mamite. Two of hearts? Oh, that's a fast song na siya, ma'am?
0: Ang two of hearts?
1: Ang kaning kuan, ang kaning, lesson to, oh, dili day, no? Two of hearts. Kaning two of hearts, murag, murag fast ni siya, no? Ay, dara, dara, dara, dara. Dara.
0: Mahala niya, mamite.
1: Oo, pamilawa lang niya. Kaya ako din isunod-sunod, ha?
0: Ah, sige.
1: Okay, salamat, Ma'am Bel.
0: Salamat, sir.
1: Thank you, kayo. Salamat, kayo. I-greet sa'yo mo ang internetan. Ibiyahan naman ko ni Ma'am Bel, oy. At ako lang mga idol, alas stress ba? Iti doi, may nagigas kamos na, goy. Kahangak ba? Pinayang alas stress, imidya na tas kamong tagon, idol, panay ito sumangan. Ani kay sikay ta, kumusta man ang carbon market, Ron? Anya, may buntag ni mo din, mamitik. Shout out ko ni Ma'am Verma and Miss M. Og sa tanang naminaw. Boys, sanduyan ni Dili sa Hampang Argao. Salamat kayo, mamitik, sa pagbasa. Why problema na? Oras, IFM, alas 3, imidya na sa kabuntagon.

lang. Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, tapoy ba nang magsikil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabukan ba niya?

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: 93.9.
1: 93.9 IFM. Itim na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ay, dole itong oras, alas 3.51 na tas kabuntagon. Mga pinata. Nakatilaw na ba buong kapi nga doon ay native purple cream. According di ay mga idol. Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Wow, bongga. Ay, hello! Ano na kini ang antioxidant properties ka makalikay sa paggahi sa gyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetic, mga idol.

mga big kamapay pag-abot niya di ay no. Awala saan mo lihok? May pag-ilang hagay ni lihok. Ay! May muntag binaw ni Mambel niya. Ihubak na ang bayot din yung mga idol. Mauna din ha. Eh sige, magkaubalhibuon. Charles! May muntag niyo mo niya, Ma'am Annette Buno. Kaya sa may barangay Buhisan, good morning, good morning, good morning! Idol, ayaw mo kalimot ha! Sa mga laog dila di ha! Pwede na nyo baliktaron inyong dila. Ang ilaw ibutang sa babaw, ang ababaw ibutang sa ilaw. Char, so wayin ko no, may buhat na bayit. Dahil may muntang mitaw sa mga pinalangga natin sa Carbon Market. Barato na lang mga balitunon dong. Oo, kahapon. Ha? Maulang game, manguanta ba? Mangyawat na ta? Ayaw yung palit ang mga babae ang tindira at sa mga laki. Salamat kay ni Idol Kenny, no? Si Idol Kenny ang itong pinalanggang digital head rin sa IFM. Salamat kayo ni Mudia Idol Kenny na nandiyo ko'y kauban rin. Aside sa nako'y mga kauban rin sa EM. Duhan nami rin sa FM. Sa so, mga pinalangga mo na taxi drivers. Akong gisakyan kanina, kaya nangutana gitaw siya. Kaya siya, di ba mamang DYHB ka, ang FM ninyo is IFM? Yan ako, yes sir, gano'n man. Walagi mo nagtukar. Yan ako nga, basig nakatog ang DJ, sir. Oo, maminaw daw ko na siya kay FM, pero inikawasa ato ang kuan ini sign up natin yung alas 12 kay mabalhin siya glain. Mabalhin siya glain station. Ako sa ibang mga tanah, o saan yung station yung mabalhinan, sir? O mawa na, o kuan na. Mag sign up namin siya, Mabolo Police Station. Salamat din, wala ko nakuha nga ni Manong Driver. Salamat kayo. Kung gingnan, balik lang di ka na stress, Noy, kaya mga bli naman ko. Amin niya si Inday Bambina ko. Ay, Diyos ko, Lord. Pero okay na yun, no? Namahimot ang Inday Bambina ka na pa. The legendary. Oh, kanang dugay na kayo sa radio, ma. Malang salamat kayo sa mga pinalangang taxi drivers. Thank you, kayo. May muntag sa itong mga kwerpos kapulisan. Si Ma'am Belle, di ay sa may Garing Consolacion. May muntag ni mo di ay, sa Garing pa to si Ma'am. May muntag ni mo di ay, Ma'am Belle. Ma'am Verma Aquino, may muntag. Ma'am Annette Bono, may muntag ni mo di ay, Ma'am Annette. Masaya mo kalimot, ha? Pangapi na mo gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Lami kayo ang kapi. EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Maugin na inyo ang gamit ng kapi. Kaya lami kayo na siya ng kapi, mga idol. Dili mo magkurong-kurong. Bitawin, friends, ha? O ba, mag-ASL, makabuhay, plus lamig yun siya ka coffee, mga idol. At ang oras, alas 3:57, inatas ka, Buntagon. Nasige na sa mga nangaligo nila, tugnaw, no? Hindi na bitawin mong tugnaw, di mo mo to-o. Makunta na lang kung gamay, gamay lang yun. Inigsodin niyo sa inyo ang kaliguanan. Di ba, magunit po na tanong, pagas sa skwan, tubig. Onsay una ninyong bason sa inyong lawas. Onsay una ninyong mahikapan o inyohang bubuan sa inyohang tibu o inyong lawas. Kaya tinuod nga tubag.

0: makina sila og tubag. Dili mamakak. May unsa may una nimong hugasan? Unsa may una nimong labhuan diha? Imang imo ang buga. Ay! Bayot! Alas na, sagot ay 8 na sa kamuntago! Dali, dali! Ko Lord, bayuta! Dahil niya sa Carbon Market pa. Uy! Ma'am Miri, Ate Mirian, Abadilia, maayong buntag ni Ate Mirian. Ang amo ang pinangga nga iyaan na mo din sa IFM.
1: What?
0: Laisyo dili. Ginoko ka nagipakita na Idol Kenny ba? Makaguol man yung mga ay, abot lang. Oh, sipok din ako ulo makakita ni mga bataan na mo'y nagbuhat ng krimen kahapon.

0: Mitik, si Rene sa Pardo. Uy! Maka ba rin? Tiili mo ka dong. Kaya si Ay, inikanan ay bubo ni Ren. O, tiil. Mitaw no? Pwede na po, tiil. Depende naman ayun sa unahon ni mo basa. Basa ako no, kaya kung buwan. Ako Joganes. On top na kita kagas. 4 na sa kamuntagon. Taho mo niya, taho. Bayo, tamindar, huwag taho eh. Sa ano, kaya kisagit kay taho. Karoon dili na. Malunggay bread, malunggay bread. Sa ano, sa'yo kay Mang Nuro yung taho. Karoon na, mga nakita akong manuro yung takalas. Jesus, buntag. Bitaw, mga sa ano, sa'yo kayo, kandaon mo na nanay manguan. Nanay magsagit yung taho. Pero karon wa nakaayo kaya magsagit og taho to alas 9 alas 10. Pero ano sa kanang taho no nga? Was ka gutom ka niya mo inom ka na ba mo? Kupan ka na mo wabi mo ka gutom. Make it my virgin baron. Ay ko ina seren na po my virgin child. Bitaw ay padayon to sanahan. Tatangi mi di eskina. Eskina diri sa may kuanan. Panawa. Ate Mirian Abadilla, I love you, Ate Mirian. Salamat sa always ka pagpangga. May buntag ni mo diha sa stall number 30. Gas Carbon Market. Sa mga ganan mo palit itong kanabitang karne. Pagitahalang ninyo ang stall number 30 sa Carbon Market. Nagitahan lang na ninyo ang mga pinalanggang Ate Mirian nga pakigol. Makita lang na ninyo diha kay Beauty Queen at Shanghai. Padayon, padayon tayo sunahan mga idol. Itong oras alas 4:01 na sa Kabuntagon. Bumabay sa Spamitik, pero mabalik na Ate Kral.
1: Ah, para chut kang guapa. Milion ka ayo sa uyab. Ay, pagkungin ba ni?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalaluay humahantong sa sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kayawe ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Pag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan, ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9 IFM. 93.9 IFM. Ikikita na.
1: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni...

0: si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Idol
2: Mommy J. Ang tamis na sila, tig. O gila ni Mugitig. Idol Mommy T.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
12: Ang laagan nga white corona, hindi na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Diha, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka mo man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM!

0: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
1: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

My God! Itong oras, alas 4.33, setes ka buntagon! May buntag! May buntag again! Hoy, alas, sige na pa di kay sikay na mo. Ganina lang ko sige ingon ninyo, wadjud mo! Nang lihok diha! Nao na pa inyo, hanggi ka naan gabi, iwa ninyo hugasin. Kisa ba inyo mahugaso na na? Ang ato arabang maid, kaya ni sa Mindanao. Kaya ni ate nung palarong pambansa, char lang. Ay, again, may buntag. Kaya lang humartes. Sa ginaingon ko na ating Toturon Idol Kenny. Di ba dong? Today, 4:34 in the morning, Tuesday. Ah, mani kay sikay na ta. Dili maglangan-langan kay sayang ang adlaw. Niyog na mo ilabunon doon kay adlaw Martes. Aba ako nakapahuay mo gahapon. Mayroon mo, ah, Martes ako maglaba kay susumsum kay ko baka Domingo, eh. Nagasamad gani akong kamutog binagnod. Nagamiti lagi nag-magic. Magikan ninyong mga linabahan. Pakuratiin yung silingan. Nga ihay-hay ninyo. Wala pa'y waswas. Gabuwa-buwa pa. O diba, ang kanamulingon, ibalik ninyong hay-hay. Diba, makuratiin yung silingan. Kaya mga marites, ka silingan, makuyawa lang sinyong hinay-hay. Kaya nagbuwa-buwa pa. Wala ninyong waswas. Gihay-hay na. May buntag ni ng auring. Og ni ng inting ako sa lem. May buntag ni diha. Ni baong. Nasa may 3 de Abril labangon. May buntag, may buntag. Musta man ang inyong kabuntagon? Murag, lisod kaayo, ginawa rong orasa, butaga. Tungkol sa atong mga panghitabo gahapon, atong siren, o kung sa mga nganong na yun, ato, ang ato ang, kung ano? Ato ang, sakit pa malandungon mga idol, pero, adiot lang, ako takot-takot sa Idol Boyki, ha? Takot-takot lang ako sa Idol Boyki kay ato ning himay-himay yun ang ato ang mga balita karong buntaga. Ya, may buntag Idol Tweety, may buntag di mo di Idol B, may buntag Idol Kini o sa tibok na tong mga listeners sa IFM. May buntag, pati kay sikay na. O, kani, okay, murag dibagting na, ako ang utok. Ah! May muntag, Idol Boyki!

0: people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
1: Kamitin! Ah, Idol Mike Kim! Ay, buntag!
2: Mayong buntag, buot na itong mahil ang kalibutan, gikan sa mga aksidente, sa mga shooting incidents, sa mga heartbreaking na mga astorya, no? Sa isang lugar sa ito ang nasod.
1: Maugyod.
2: Heal our land. Diba? Di kita limoy, heal the world, heal our land. Mga sukitik pa rin, trabiha sa mga panghitabo kagahapon ang kabukat naman lang mamitik, no? So siguro mami atong i-play ang Osaka pagampok, no, nga awit kana gining katong ato ang i-play mami nga among gabayan. Seren Reyes kay ato ang padayon nga iampo ang tanang mga nakalas, tanang mga kanabang nitaliwan, no, gumikan sa shooting incident dito sa Tacloban City, sulod mismo sa usa ka tunghaan sa San Jose National High School. Sakit nga pamalandungon, no, sakit nga una-unaon nga mauni na sangputan sa ato ang kanabang mga kaigsuunan din ha sa Tacloban City.
1: Especially sa ato mga estudyante din ha, Idol Breaking, nga mga nakuan, na biktima sa maong pamusil, bitaw?
2: Unya ang actually, mami, ang gisuspenso ng mga klase karong adlaw, dili lang sa San Jose National High School, lakit na gisuspenso ang klase sa San Jose Central School o sa Manlurit Elementary School. So, alang sa safety o well-being sa learners, personnel, unya, siguro lakit sa dali nga mga safe wellness, well-being, ang kanin sa ginikanan, kay di mo sad mahimutan ang ginikanan nga karon ang ikaduhang adlaw gikan sa pagpamusil kagahapon pasado na sribi unya kanang sakit pamalandungon. So padayong tanga mo ampo para sa tibuok ka system sa DepEd, no, para sa tanang mga pamilya nga nagbangutan gumikan sa pagkaliwan sa ilahang
1: mga minahal sa kinabuhi.
2: Heartbreaking kaayo, in fact kita din sa media tayo pa nga doon na tayo responsibility nga gani mong gunginani mami, dili na lang mo i-announce yun nga giyon sa pagpatay, giyon sa pagpusil, kay namugod sa impact sa mga kabatanunan.
1: Malagi.
2: No? So, alang sa mga buot na masayod, ang basic lang informasyon din, nato i-detalye, apan nakasood ang duha ka mga suspetsado nga mga estudyante na po, grade 9 and grade 10, 14 years old and 15 years old, classmates nila, unya, base sa initial nga pakisusi, ang unang mito mauningon nga bullying, no, nga gibully daw sila.
1: Maulagi ko, no, bullying.
2: Na sila'y target, pero sa nakita sa tuwang kapulisan, dili man ingon nga targeted, no, kay murag ang tibuok.
1: Daghan man!
2: Oo, ang tibuok yun nga murag tunghaan, mauy ilahang gitukirian sa kinsa na imudagan. Yeah, dito sila sa hallway, unya, initially, ang nanggawas kani unverified panibol na di ba kita amang kasatupi at tungusa sa mga bata, no, no, mo ito ang 14 years old, grade 9, kasi yung nanadakpan doon sa mismong campus o niyang ikaduhang nanadakpan sa lain ng barangay, kato medyo nauto
1: ang bata. Nauto bata, sus gabihan niya, no?
2: Ito ang grade 10, 15 years old. So, sumapa, ang katukunong usa ato nila, katong grade 9, 14 years old, kay kanang murag isungog siyang tupi ba?
1: Ah!
2: Pero pag isungog siyang tupi, kay murag kanang weird nga tupi or kanang tupi nga
1: pang military.
2: Kita mami, abot lang kung kamuha. Kita sa una, natay bati nga tupi, sungugon ta, pero sungog naman, hindi naman sa taingon nga.
1: Masasupog
2: yun nga.
1: Oo, oh, masangkot sa mga ingon ana. Oo. No?
2: Pero kani, I'm verified pa ni. Pero knowing nga, naano di ay sila, di ba, katong photo, no, nga na post ang katong mga patanon.
1: Nga!
2: Prior ani, mami, naano yun ay kunong sila ay threat, murag usa sa mga tinunan ato, naano ko na yung threat nga mamusil siya. So, karon gisuta sa ato ang kapulisan kung gikan sa habig sa San Jose National High School, aduna na ba'y nakapakgang kinaanam na red flag. No, pero siguro, mao lagi importante diyan ang mga social media posts, makatuha ba itang hint if ako sa kataw na feeling well, na ay my day, na ay notes, na ay shared posts, or whatsoever, no?
1: Pero so, Idol Wiki, mao mo na sila ang nag-chat-chat, Idol Wiki, nga Monday na, mga ikaw na, bitaw?
2: Mao ba? So, kada napilsad na sa, possibly, mao sa na usa sa mga,
1: naunon
2: sa to ang kapulitan, no? Pero, mao lagi, kinitanan mami, verified pa ni, but, initially, una ni ang nitumaw nga ang ilang puso na gigamit gikan pagyod sa PNP.
1: Maulagi?
2: So, tuma pa nga ilahang gi kawat pa, marag ilahang
1: gi hilagtan ang oo.
2: Iyan, no, o niya, asa patong usa ka PNP property, something yung unana. But, mo niyang hitabo nga aduna gi nakalas na kinabuhi gumikan sa ilahang pagpamusil, no, o niya, again, ang katong may ang kanabang na nag-iya sa pusil, na police, manubag sa ato ang mga otoridad, o niya ipailaong kadya sa preventive suspension, o niya, posible sa yun siya nga magkatubang o kaso, no, mauna ikibutyag ni PRO 8, sa ato ang PRO 8, no, ang babaeng police nga iingong mo ay tag-iya. Ang PRO 8 spokesperson ng police, si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armiza.
1: Ah, katong babae na Edol Boykis, ha?
2: Yes, ang mga official po sa Department of Education, Central Office, gikwana, ilalang yasi kaso ang mga victim sa shooting incident doon niya. Atong gi-check, no, kay di ba, naingon naman tanga ni Saka o Upat. I think, ang sige nila ang pahibaw tulo, but mao na mang ginailipet nga ni Sakag Upat ang nakalas.
1: Puro mga babae ba ang puro nakalas, Idol Boyki?
2: Dili, mami. Nailalaki.
1: Nailalaki, no? Atong,
2: yes. Naay usa ka video nga nag-viral karon. Kabahin atong usa sa mga video in one of the classrooms nga naay lalaki nga ni Sira sa pultahan.
1: Oh, no? Ay, oo, oh, sakto. Oh, katumurag mo ay nagda. Oo, oh, oh, tambukon.
2: Yes, atong ana ay medyo nakuon nga laki.
1: Oo. Oh, oh.
2: Mautoy, i-consider po nila nga hero, ilahang gitaig ang maong batanong lalaki. Pagunahuna nga iya pang siradaan, iya pang tabangan iyang classmates, nga dili kasulod ang mga perpetrators o suspitsado. So, maunay usa sa mga nabiktima, no? Sa pagpamusil o niya ang ato ang latest din yung mga sukintig paminaw, mauto nga naasa lain-lain nga mga kanabang lain-lain nga mga hospital, no, unya sumapang ka 40 ka beses ni pabutok.
1: So naghana diay, no,
2: ang mga suspektado gumikan kay 40 ka mga empty shells sa pusil, unya trace na ang mga nasamdan, unya gipangdala sa lain-lain nga hospital. Pipila sa mga anasamdan gani kikritikal, unya ato alang iampo nga dili na madungagan pa.
1: No, lagi.
2: Dagan og mga takeaway, no, nitingog nga mga senador kay tungod aning juvenile justice law kay di pa minobi
1: na. Mga o, mga minor.
2: Oo, oh, okay. Kung naa sila'y sala nga mahimo, dili sila ingon nga inana kadali nga
1: risohon, oo.
2: Manubag ang ilahang ginikanan, no, i-kuan sila, i-kustodiya sa DSWD, etc. Unya, ato ang, at si Senador Rubin Padilla, may unang mihatag ng komento, nga angay ng amindahan ang kanang Juvenile Justice,
1: Justice
2: Act.
1: Oo.
2: Unya, si DepEd, Secretary Sani Angara, may paabot na po ng mensahe sa pahasubo. Unya, may pahibaw siya na mabisita sila. Ang mobisita, no, ang undersecretary o secretary, assistant secretary para mo paabot og tabang, no, sa mga nagbiktima sa sakit nga pamalandungon ba nga what could have been prevented na nahibawa na lagi nga naanay mga post-post ng batanon,
1: no,
2: mga hulga-hulga, what could have been prevented, wala na nagaan og pagkagat ba na siguro murag na underestimate lang, adi, siguro mabuhat, etc. Pero kanang dili man taganahan mo hukom, no, by the looks, or hindi taganahan mo hukom, pero naagi something ang katong daot nga 15 anyos nga
1: grade 10
2: job. Kaya sayang itsura og tanaw dili ka ka
1: tuo
2: sa judge. Pero ang katong bang 14 anyos nga grade 9 buguyag na oy.
1: As in
2: tanaw ka ba so grade now bugoy ka na mura gani golay reverse no again dili ta makapalabi og komento kabahin ni ana because naanay gitawag na mo lagi juvenile justice act na apoy mga nagproteksyon sa ato ang minoridad but looking at his actions after the incident ado naman tayo mga nakuha ng video nga wala nang ipagawas na magtanaw ta ba kay ka ayon ang kapulisan pag interview mo gud nila with the parents sa mga suspensado agitated no ang duha especially ang kato akong giingon nga agis anyo so sakit pa malandungon ba nga unsa day upbringing sa ginikanan nila nganong nisangpot sila ani unsay background nila nganong nga niabot sila sa grabing kapungot sa kinabuhi grabing kalagot sa ilang kaubanan imutang ta it was bullying kung ibuli ka maugid ang naasay mong lahuna nga ang sunod ni mong buhaton is ang pag
1: pagkutlo
2: o violence diha sa imong mga kamot I mean dili na lang ito ma-discuss one by one what happened because again sa media ethics doon na tayo sunod no basta kay nakasood sila nga bit-bit ang doon ka mga kusin o nga giparakan nila di sagasa nga direksyon in fact hinuol sila sa line-line classroom so you cannot say nga na sila ay targeted diba kung ang initial manggod nga nigawas nga bullying ko no nga murag naa sila ay kanang kalagot kay gibully sila so kung naa sila kalagot ang bully sila how come na ang tanan ang ilahang giparakan
1: oo bisa kinsa na lay
2: ang dapat targeted to kinsa ay nagbinuang nila kinsa ay nisulti og bati
1: oo
2: no but again sakit pa malandungon nga nonya na sangputan.
1: Pero Idol Wiki, ako mangutana ba? Kanang inigsood sa mga estudyante ba sa eskwelahan, kanang dili na i-check ang mga bag sa guard?
2: Mami, kung imuhang susihon ang ato ang DepEd ng mga
1: public schools,
2: ibutang ta, to be frank about it, may ba umanggit ka nga, wak may security guard ka na, maunang, usan isa ang ngayong susihon ka ron.
1: Kana, oo.
2: Di man security guard, ibutang ta mga personnel na utility, hindi mo lang security guard, niya, ibutang ta na ay 1,000 population ang tungahan. Do you think, bumain pa na o kabli sa usa?
1: Mao lagi no, dili na na makahuna-huna ba? Nga ang mga estudyante
2: siguro kung na ay mga detector kanang parihaan ng mga
1: nasa mall
2: na detect kung na ay mga hidagiban kung na ay pusil kung na ay uban pa nga mga kontrabando nga ma-detect ang mga detector kanang itom nga dalhon sa mga kapulisa ay mga security personnel but kumuingon lang ka nga ana lang mga regular nga mga public schools kasagaran diha usay SHG al mga
1: student
2: body usahay mga non-teaching personnel usahay mga magtutudlo nga panghapon ibutang lang sa buntag na mauhi mo diha but maunay angay nga tutukan ang ato ang PRO 8 may hatag dayon og komento kagahapon nga what if no ilahang hangyoon ang tanang mga ano susihon ang mga public schools nga ang kana bang entry exit points estektuhon nga one spot lang
1: hindi
2: ang ingress sa mga kabataan o sa lang gid ka entrance exit hindi ba usahay ang uban walay klarong mga kanang kural makalusot ra gihapon ang mga
1: estudyante
2: oo so sakit lang pamalandungon mga sugitig paminaw nga isang pot ani ba no
1: nga, lagi
2: ila naman kabuok ang nangaangol 3C naman gani
1: sus grabe
2: ang tala no niya ani saka na sa tulo but ang kanina saka sa tulo at kumunin nakuha sa lain nga source na to ang, pero ang ako ang gibasihan ginang Arlman Tacloban kay naagin sila sa ground zero no si station manager Justin Tryan ang unay gidito unya dili man ko ka kagahapon ako mata siyang tawagan pero na busy in town kasabot sa kasayahang halos walay undang di mo hawa sa ground zero sa mismong hitabuan unya maulagi na gida sila sa Leyte Provincial Hospital Tacloban City Hospital Ace Memorial Medical Center Eastern Research Medical Center na ilain ng mga
1: hospitals
2: maulang ni again sa mga naka-tune in karon wampo lang taon niya siguro kanang Tinalo ta magsigig share anong video nga kanagan
1: mo lagi
2: gikuan gyud ka nang gidetalye kung giunsa pagsulod etc no atong mga heartbreaking nga mga video ato alang siguro nga lantawon og unsay maayo no kay bakit nga pamalandungon bitaw actually sakit kayo ang mga panghitabo maka-drain siya no kana man kita nga nakababad diha online kita nga nag-monitor sa tuang RMN and IFM Tacloban sa mga panghitabo maka-imagine ko ba sa emosyon karon pero di ko kasabot yun para na ko looking at that 9 and 10 year old na suspect especially the 9 year old na grade 9 na student naagi something niya nga mura bag isog kayo
1: kuan lagi ka ng mura bata,
2: ang iyang itong grade 10 nga daot nga mo'y last nga nanakpan medyo naapay kagulanan sa naong naapay ganang marang makaigon ka ba nga medyo
1: na kuan siya na nabasbasan pero
2: ang grade 9 kato ganing kita mo itong video nga
1: nagidakop si
2: gidakop sa Sudes Kulahan nanakpan dito
1: oo na, dito ato siya sa Sud no Idol Boy Kino
2: oo nga nahukasan siya marang makita na mahukas
1: oo oh, ganyan nilugnot pa ganyan siya maayo
2: grabe ka isog yun as na in ka oo ba, dili ni mo ma-imagine from a 14-year-old no. Grade 9 student nga yun ana siya kaisog human sa iyang gihimo nga walay remorse but maulagi na dili ta kahukom niya going back to the Juvenile Justice Act tabangan ni sila para mag-rehabilitate no maka-recover dili sila ingon nga kay nakapatay gud sila
1: mao gyud
2: pila gud kabuk ilang napatay
1: daghan pa gud kaayong mga angol.
2: Oh, inana ba niya kanang lahi ang treatment ani tungod sa Juvenile Justice Act lahi ang treatment dili pareha ana kung 18 years old above or wala na igo sa Juvenile Justice Act but holy ato aron nga padayon tang muampo no nahitabo na tong tanan akuan ang tagleksyon sa Department of Education akuan ang tagleksyon sa ato ang mga tigduma sa lain-lain nga mga public schools ang kuyaw magud ani nga sinbako o sinbako, kani nga nahitabo ba, makahatag og idea sa ubang batanon?
1: Maugyan.
2: Inani ba ya ang mga nahitabo dito sa US, mami?
1: Oo, di ba kasagarin sa US? Oo, ingon ana.
2: Kay dali ra kaayo mo buangton og kanang pusil.
1: Mm-hmm.
2: No, makaangton na dahil possession dayon ang mga kabatanonan dito niya. Sibako, gilanhing sundon tungod sa nahitabo, mga inana ba?
1: Mm.
2: So I hope nga sub-sub ang pahimangno sa DepEd, sa mga ginikanan, o niya, ang kapulisan sa parihaan ng service firearm, how come nga niabot sa ilang mga kamot? No?
1: Maulagi?
2: Mga question tagta nga, i-safety na ninyo, service firearm na,
1: correct. Matinamo
2: sa kapanimay, ayaw na ipasaya-asaya diha. Yeah, dapat, kanang adunay taguanan nga dili ang mga bata dili sayon nga makatultol
1: mga okay ang mga kabataan na baron makakita kay ingon ana no murag mga kon mo kada mo dali ra sila makwan ba nga ala naala gini murag mga inana ba ya dayon daghan na kay masuot sa utok sa ilang kuan no labi na ay mga pare ana ron ay mga nambuli so nagamit yun
2: so atong iampo no ang mga kabataan nga safe sila ang mga personnel sa ato ang mga eskwelahan. In fact, naluoy gani ka. Hasta mga teachers, wala yung nahimo, no? Kanang madugog rami mo ba nga iyang gipasipay ang iyang, there was one video nga iyang gipahuputanan, gipasipay niya ang iyang mga estudyante.
1: Estudyante, oo.
2: Duko niya. Kanang yung, wanay, okay, di ba, waray mo na sila.
1: Mm-hmm.
2: Kanang wala rakuno, anak. Kanang duko lang, wala limo kuhan niya. Pero gilak na nilang ilahang mga classrooms, niya, luwi kayo, magtanaw ka sa wala ka ni Mao.
1: Mao lagi, Idol Boy Kio, eh, no?
2: Pero, again, let's keep on praying, alang sa mga punghaan, alang sa mga magtutudlo, mga personnel, we keep on praying. Bukat kayo, kagahapon, adunay angkor man, nga gipusin dito sa asatong abahin, aripod sa Mindanao area, aduna po'y murang nag-postpartum nga inhan, gilambos niya ang iyahang
1: anak.
2: Sila pa ito ka, week old nga bata.
1: Mahalagi, murang simana pa.
2: Naapoy kani, naapoy lain, nga tungod sa away sa yuta, excuse me sa mga nangaon, gigulgul niya yung silingan,
1: giputlang
2: ko. Grabe, actually, kagapon, bukod kaayo mo nang usahay ni nilayo ko og tan-aw sa mga newsrooms nato sa GC kay looking at the updates ni focus ka sa pagitabo sa Tacloban pero nga to ang RMN station sa Ayatan station sa from all over the country ni padana to og mga reports sana magbugat imong dughan no niya ako fan man sa yung kuaning vlogger kanin si Nurse Kai ba ito galing nurse mami nga dunay colon cancer niya katong daot nagkaayo niya na namay nagpahibaw ay say pagmata na ko ganing kadlaw nakakuha na ko ginto nga namatay na gyud ko si Nurse Kai ni Loey sa kaayo niya diba kun da ni fighter dali daghan daw da amaze ani iyang fighting spirit ba na kaniwa sa iyang colon cancer kaniwa sa tanan niyang giatubang nga problema pero si Nurse Kai kay wala nagpadano unya adaghan og mga tabang ani iban akong gitong iyang Facebook wala gamay na lang kayo sa og mga updates the past weeks kay mao dito na adbig sa balik unya murag grabe na gyud kaayo no so pasubo sa mga fans ni Nurse Kai kaninga online creator cancer survivor unya usa ka nurse by profession pero naigo og colon cancer but anyway ugat kaayo ang tanan but we will make it a little brighter for you mga idol padayon ta nga moampo unya nining tuwara mamitik ato ang sa kahilom atong iampo ang tanang mga nabalaka naguol karong taon-taon magpainit og pamalandong mantab pero sa kahilom ato silang iampo ato ang pamilya ato ang mga batanon ni ampo nato unya ang ato ang mga sunata human ani ato ang tabi karon mami ato ang nagpagtagad mga religious nga mga awit alang sa tanan tungod sa mga nabalaka nabugkatan sa dughan sakit kayo ang mga paghitabo kagahapon no maskin ikaw mami sige batin ni mo mami
1: ako ani Ricky ang ako pag kuan gina ko no pagkita na ko sa maong news no murag kay nakaingon ko ha sa tanang kuan nganong na pamangyud sa eskwelahan nganong diha pagyud kay ano kada laging bullying lagi o tinuod magani nang i-bully magani na sila looy pod ba pero ganong wa sila magtan-aw
2: kita ba angay man tanang bullying oi nga
1: pero oo tinuod
2: unsa sad ka unsa ka grabe ang bullying but kana bang ibutang ta kung kani unverified man ibat kung kana lang sa buhok ba nga kana ganing nasawayan nga kana lang sa may mong buhok or lampaso or whatever kung mao man gani na pero wala ba tanan yung nauna nga imo silang patyon just because bullied ka
1: tinuod
2: pod ginawa sa kahibaw sa gravity no sa usa ka extreme ang pagbully na but of course wala na to gi-encourage nga mangbully or maskin walay bullying nga gamay nga bully dako nga bully but kanang looking at our kanang experiences baka nakasuway man ta nga masungugan ta sungog ba nga pero tan-awon nimo ang batan-on something is wrong nga iso gyud sa iyang pagka pero magtan-aw ko ba sa iyang itsura magtanang tan-aw na ko ang demeanor niya lagi pada sa ato ang video katong nadakpa na siya isugod gyud buguyon gyud now I but
1: mao lagi gyud tan-aw ko sa iyang
2: I hope nga
1: tan-aw bitaw ko sa iyang kuan tan-aw ko sa iyang kana bitawong pamorma pud idol wiki ko lao imo ra kuan ning bata kanang nana ba murag isugod pud murag ang ginikanan
2: oo nga I hope nga maka-recover ang mga suspektado sa unang sila pagtabang sa gobyerno.
1: No, lagi.
2: Sa Bulidik, naalagi tayo juvenile justice law. Kaya, I hope nga, labi na nga maka-recover ang biktima, ang tunghaan. Affected yun ang ilang pag-iskila. Kaya di mo na dali-dali nga pa isipablihan o balik.
1: Idol Buki, na ay nag-chat ato dire. Idol Buki, na ay nag-chat ato dire. Idol Buki, o mamitik, kanang sa tibuok na nilang kinabuhi ilang dadon na sa ilang konsensya ang ilahang gibuhat sa maong ilang mga kuan kauban ng estudyante diha maunay na ini chat ato diri
2: asa kutob sila dalhon sila ka isok
1: oh, oh, maog yun sila nga sa tibuok ko nung kinabuhi gyud ko no
2: sus baka imagine ko sa tanang
1: unya mga bata pa kaayos diba? Tanan
2: sabi ato yung mga nakuha na tong info from Arlemen Tacloban nga naka-text pa o naka-messenger pati ang mama nga
1: mama
2: na anak ko nga'y nagbusil-pusil sa gawa sige na pray lang na kapalig ko na tanong stay strong di anak alam mama naanak siya sa mong classroom anak pag inaanak ba looy tayo maka-imagine ka sa trauma ay hinoon dipasalig ang DepEd, dipasalig ang mga otoridad dito ato ang LGU nga ipaibot sa psychosocial stress debriefing, psychosocial support stress debriefing ug uban pa ang tanan nga nakasinati ang tanan nga dito kinahanglan gyud because ang trauma grabe ang trauma mamitik. But anyway, ato nang isgutan karong taon-taon, dugang pang-update sa bantong mga balita at tagaang pagtagad. Ang pagbisita ni TDBM kagahapon din sa Subo at i-check na idol treaty ang update. So niya, kumusta unsa nato? Tung dito sa Bigo City man tumami katubang, unsa kini tabo no? Nga naunsa ka siya nga ang maong mabdos nga bag-ulang nanganak iyahang gi lambos ang iyahang bata.
1: Mao lagi.
2: Sa mga naminaw.
1: Unsa may nasul sa iyang utok in town?
2: Actually, mami, na may kondisyon na gitawag ang postpartum.
1: Ah, ang inahan. Ang
2: kondisyon, balagikan mga anak ang usa ka inahan. Posible nga ma-depress, mag-anxiety. So, posible. Dili ta ka hukom.
1: Correct. Tinood po.
2: Na, sa mga naminaw, ato na taga ang pagtagan. Kinagag makarelate na. Standby lang una. Ipanangat na ito ang mga religious na awit. Ikan din sa gawas ka bahay. Kinisig Boy K.
1: Dagan salamat Idol Boy K. So, magkagoo lang ato ang buntang karon sa Long Martes. Mao nang ato lang yung kung ano no. Kung lang kita, mga liya lang kita sa ito ang labaw makagagaho mga idol. Nga nang gabayan na sa ito mga kuan ba? Ato ang mga gibuhat diri. Para dili ta ma sus grabe bitaro mga batan-on kaayo eh kanang maka makaingon ta ba nga huy grabe gyud no ingon ana lang gyud mga idol atong oras alas 5:02 sa kabuntagon padayon na gabutas unahan ha padayon ta adlong Martes June 23 na gyud okay mamina sa tag mga music nato nga mga paan kayo kininyo ang mamitik kauban si Idol Boyki, Idol Tweety, Idol Biog, si Idol Kenny. Oras sa IFM, alas 5:03 na kabuntagon.
3: Ikaw pa? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Murag, dili komportable, matag-adlaw.
1: Dugay na bitakong niingon mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
1: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa po.
1: Hoy, asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
4: Pampatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Taas pang imo blood sugar.
10: Ato na ka may diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500!
9: Ato na kini anti-diabetic properties?
10: Samosa,
9: Charantine,
10: nagkapamubo sa glucose,
9: Visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide,
10: kaparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500!
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinabulga, DTX 500! Ako kulay
11: si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumark ko DTX 500 kaya nga akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang ako sugar active wujud kayong DTX 500
10: DTX 500
12: pumali sa mga butika
13: play live baccarat with real live dealers at Bet 88
14: place your bets player or banker player wins enjoy your winnings
13: Bet 88
14: your ultimate playground
13: gambling is for 21 years old and above only gambling can be addictive know when to stop responsible gaming at pagcor.ph
15: Seth health testimonies
16: health testimonies
15: si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus siya naulian
17: kidney yung ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan ipalit dahil ko kawan nila kaloy sa Diyos na wala wala na ko nakapatik paywa naman kung ibati niya kaantok ka rin nagmimitin ako kaantok ka rin ayaw na ko humikan sa kogon o panyawan Pablito si Mudlan amon isa isin tanakapin sabay na biska
18: tuhod siko hawa kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration kasagaran kung magkaedad na ka kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit mahimo ka na ni Atrisin My Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin Adlaw-Adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
19: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
20: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
21: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
22: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
21: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ขึ้นย้าลังปิโนย
1: isang paalala mula sa MX3 naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
5: Smart 2
4: pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Nakasulay ka na ba nga napunta sa sayop nga tao?
10: Oh, mao na gyud siguro ni. Ug usa lang ako na siguro. Kita ang dunay problema. Dili ang atong relasyon. Siguro na lang yung mga iyon ana nga mga panghitabo, di ba? Nga na pala ni mo ma-realize kung mahal ba ni mo ang usa ka tawo o dili na. Kung may mo abot nga bag-o sa imong kinabuhi. And I'm happy for you. Why bitterness?
9: The Rocky Story. Hashtag Dear IFM, Wrong Choice. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM at tangi

0: Ako din si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulok kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni... Ah!
1: Ang Idol kong FM 93.9
2: IFM.
3: Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B.
4: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 5:25 na sa buntag. Tesa, tarungon ako akong hinapay din repita, ha? At kung hinabion ron silang naarba din rin si Kuya Dodong, si kasamang Laylin o kasamang Julius, kaya biisi na po ni upang apod-apod sa mga masakpang maminaw sa IFM o DYHP Dol. Alas 5:25, karong taon-taon hinabion sa dato ang Pag-asa Visayas, alang sa lakak sa panahon. Standby!
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa!

0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan to ni.
2: Un, dos, tres, hoy.

0: Halala to nafsi.
1: That song was brought to you by Alkoplus. Nag Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag rice energy pop.
4: Ah! Ang idol ko FM 93.9.
5: IFM.
6: Headlines. Karon.
7: IFM. Balita. IFM. Balita.
8: Pizza 23 na sa buwan sa Hunyo 2000, Balkis Ice, adlaw karon nga Martes. Maukin niyang uluhang tudling sa tuang mga balita karong buntaga.
7: IFM, balita!
8: Bagyo nga si Francisco na himong usa ka super typhoon. Kagabi apan karong kadlawon ni balik ini sa typhoon category.
7: IFM, balita!
8: Malacanang ni Mando na. Uglaw mga investigasyon sa shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban nga nikalas og tulo ka batan-on samtang kapinsa na po ang naangol.
7: IFM.
8: Samtang sa balitang lokal, seguridad sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo ipahugtan ni Mayor Nestor Archival.
7: IFM.
8: Kapitulyo ni apod-apod og calamity aid sa mga benepisyaryo sa isla sa Bantayan.
7: IFM.
8: Atong oras sa IFM.
9: Alas 5:33 na.
8: Maing buntag diha mamitik, maing buntag. Sa mga naminaw karon, mga idol nato o kasama nga naka-tune in, standby lang mo diha ha, ato ang gisunda ng panghitabo nito sa Tacloban City. Pero ang uban nato mga balita ato sang gitagaag pagtagad mamitik unya. Kaning bagyo, kusog man di kaayo ni ato tagaag pagtagad, sabi epekto ani sa nasod. Kaya diba, kaya ba man tama may sa pipila na ka gahapon, ingon ang pag-asa, habagat, even kagabi. Pero ang super typhoon or kining maong bagyong Francisco, kusog kuno kaayo. Pero, tanaw ni mo yung track na may paingon siya Luzon, no? Unya, wala saan siya murag ko. Kung sunod siya ang track, or most likely, mauna ang iyahang kanabang agian, ipod siya mo igo o kamadaan. Pero kusog siya nga bagyo na naa sa dagat. Nasagad na ba ang naapa sa dagat ang bagyo? Sa tunay bawaan nga info from pag-asa sa knowledge na to, niya samta na siya sa dagat, mura siya mag-ipon sad o kusog, no? Pero ikabot na sa kamadaan, diha siya medyo mohoyang. Basta maigot siya.
9: Lurang-lurang siya.
8: Lurang siya. But anyway, ato ng taga-agpagtagad. Standby lang una oras sa FM Do. Hala.
9: Alas 5:34 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: Ang oras gitod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Naay silim rin. Napag-i multivitamins. Mag-Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: Ang idol kong FM 93.9.
5: IFM.
12: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
8: Mao kini ato ang painit o pamalandong karong buntaga. Ato ang painit nagagikan sa Roma 10, versikulo 13 ato sa 15 nga nag-ingon. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon manila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo? O unsaon manila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe? O unsaon manila pagkadungog kung walay magwali niini? O unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Okay na ito ang pamalandong sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
9: Amen.
8: Langit nun o mahigugmaong amahan, ania kami karon, nagasangpit kanimo. Nga magpasalamat may ning sayo sa kabuntagon, magpasalamat may Ginoo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa proteksyon, sa pagigugma, sa kalinaw, sa una-una o kasing-kasing Ginoo. Salamat kaayo sa tanan-tanan nga imuhang gipasinati kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang paghatag ka namo og giya sa kanunay. Salamat Ginoo nga giproteksyonan minimo, gipandungan minimo sa imong proteksyon. Salamat Ginoong nga sa kanunay wa nimo pasagdi ang amuang pamilya, wa nimo pasagdi ang amuang mga hinigugma. Nga sa kanunay Ginoo anaa ka nagaaga ka namo sa mga panahon nga maglisod mi, sa panahon nga anaa mi mga problema, anaa ka nga nagligon ka namo Lord. Nang sayo sa kabuntagon among ipahinungod kini nga pag-ampo alang sa mga biktima sa shooting incident sa Tacloban City, alang sa mga kabatanunan nga nga trauma sa ilahang mga pamilya, sa ilang mga ginikanan, sa mga faculty and staff. Amo ang iampo Ginoo nga imo silang tabangan nga makarecover gikan sa makalilisang nga panghitabo og pahulayng dayon alang sa mga nitaliwan og healing recovery alang sa mga giatiman pas mga tambalanan human sa mga shooting incident og paghinulsol og giya alang sa duha ka mga batan-on nga mahimo sa maong krimen nga makaamgo sila nga magiyahan sila nga magbag-o sila nga unta mas pilion nila ang hayag nga ugma, nga unta mas pilion nila ang dalan nga mataro, nga unta mas pilion nila ang malinaw nga pagkinabuhi. Kining tanan Ginoo among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi ni si Jesucristo imong anak among Ginoo and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
0: Amen.
8: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
0: Amen.

0: Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
0: oh.
2: 93.9 IFM mapugnan pa ni.
3: Ay, ay, ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!

0: Idol, alas 5.43 sa buntag, 5.43. Karita sa resulta sa Suwertres o Loto, ang ato ang resulta sa Loto kay Martes man. So sa Lunes ni nga gabi, no? June 22, mamitik, ato ang hibaw-on. Unsa may resulta sa Loto kagahapong adlawa, mami, na ba kay nakaiguan ni mamitik?
1: Naigan mo, wa!
0: Laila sa paminahon na na.
1: Laila!
0: Arita, kagahapong adlawa, Idol, ang 6.55 o ang 6.45, no? Unya, ang winning combination sa 6.55, puro man, walay better nga nakadaog, no? Oo, arita, sa 6.55, Grand Lotto winning combination, we have 37, 32, 23, 35, 53, 18, 18. Arita sa 6.45, Mega Lotto kagahapon winning combination, we have 28, 24, 31, 18, 16. Pila na igo?
1: Duha lang.
0: So, sa 15 katuig. Sa 15 katuig, mo niya ako sa pinaka...
1: Pinaka the best.
0: The best na out of the... Pila sa ganit ka-winning combination.
1: Unong winning sun, no?
0: Di, unong baya na pila. Example, 6.45, meaning 45 ka numero. Supporting hundreds, thousands kayo siguro ang combination.
1: Mag-yun.
0: Walang gingon lagi nga, mas napay chance ang maigo ka sa kilat kaysa maka-igo ka sa...
1: Loto.
0: Ay, naku, mami.
1: Sige. Kaya ako sa nagkilap ni Jimmy Kiro.
0: Mo na igingon sa science ba? Ingon pa nga, sa probability, mas naapay chance nga maigo ka sa kilat kaysa maigo, mag-igo ka sa loto.
1: Okay, arita sa to ako ang recap na gahapon sa to ang
0: recap na mami.
1: Resulta sa 3D gahapon sa alas 2, Anil Boy Kiro. My God!
0: Saan pag my God?
1: My God! Dara-dara! Alas 2 sa hapon. Mm-hmm. 8, 6, 9. 8, 6, 9. Pagkala 5.
0: Mm-hmm.
1: Sabi gina ako gihapon eh.
0: Saan yun?
1: Alas 5, 0, 0, 8.
0: 0, 0, 8.
1: Acha.
0: So no.
1: Pagkalas 9, Anul Boy Kiro.
0: Alas 9.
1: Dara. 6, 7, 4.
0: Sa is 7, 4.
1: Dihara, natapos ang tanan.
0: Dihara na ay. Alas 5.45 na sa buntag dol. Oy, 5.46 na gani. Standby. Ato ang taga-agpagtagad ang ato ang kanabang presyo merkado. O niya ato i-check ang report idol tweety. Kabahin sa mga panghitabo kagahapon. O ang ato ang lakat sa panahon. Standby una, dol. Atong oras sa IFM, dol.
1: Oras sa IFM! Alas 5.46 sa buntagon.
0: At ang sa taog, pupadagan sa itong mga pahinomdom. Standby lang una, programang IFM.
1: Bango na!
2: Ikaw ba? Tulisan magkasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, be.
3: Pabungan pa ni.
4: 93.9 IFM. Pabungan pa ni.
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Kimong anak!
7: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
6: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
6: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
9: Seth Health Testimonies.
3: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mato siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Nakasulay ka na ba nga napunta sa sayop nga tao?
17: Oh, maunagin siguro ni. Ug-usa lang ako na siguro. Kita ang dunay problema. Dili ang atong relasyon. Siguro naalang yung mga iyon anak nga mga panghita po, diba? Nga na pala ni mo ma-realize kung mahal ba ni mo ang usa ka tao o dili na. Kung may mo abot nga bag-o sa imong kinabuhi. And, I'm happy for you. Why bitterness?
16: The Rocky Story. Hashtag Dear IFM, Wrong Choice. Inyong mabati dili lang sa Dear IFM. At tani.
18: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
24: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
23: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
25: Said. Health Report.
26: Health Report.
0: nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
25: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus Alco Plus!
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
28: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
29: Idol! Suertres Result! Alas dos! Otso! Seis! Nueve! Idol! Suertres Result! Alas cinco! Zero! Zero! Otso! Idol! Suertres result! Alas 9! 6! 7! 4! Idol! Nakaigo ba?
30: Ang Idol kong FM 93.9!
31: IFM!
32: IFM! Baamo na!

0: atong oras sa IFM.
1: A las 5.55 na.
0: A las 5.55 na sa kabuntagon. At tutarungon imo ang camera, mami, para mas pretty ka sa imong camera. Di ara ka pretty. Naa sa pikas linya karon atong idol 2 weekday. Kinikabahin sa report na

0: sa ka-tricycle driver nga samdan human giingong gidunggad pastilan mga higala. Ato i-check si Idol Tweety. Babahin nining maong report niya basil man lakbitan na po nato tweet ang unsa pa may mga highlights no sa pagbisita ni PBBM kagahapong adlaw. Standby.
1: IFM Balita. RMN Report.
2: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweety, unsa may detalye kabahin aning tricycle driver nga samdan human gingong gidunggab, Idol Tweety.
3: Yes, Idol Boy, kiyog mamitik, samdan ang kining usa ka tricycle driver human kinigingong gidunggab sa usa ka lalaki nga adunay kanhi conviction sa Purok Golden Durante Sitio Tabuk Lamak. Barangay Yate Liduan, gilang biktima nga si Roman, 50 anyos. Driver ni siya og tricycle og taga Purok Golden Durante Sitio Tabuk Lamak, Barangay Yate Liduan. Gilang kining suspetsado nga si Jose, 47 anyos. Nagpuyo resab sa susamang dapit. Niya kini si Gilo na nakangkon og sama da hinunggaban sa tuong bahin sa iyang dughan na Idol Boy Key. Kaya sa investigasyon nga gihimo sa Liloan na Municipal Police Station sa kaysa mo sa siklong biktima, upauli nung ta silang balay dihang nitabo ang kining maong insidente. Sa pagkabuta sa nahisgotang lugar, giingong kalit lang gidunggab sa suspect ang biktima sa walay higong rason. Bisan pa man sa naangkon nga samada, dinunggaban na ang kanyang biktima na kalinggawas girintang sa suspect o galing nakapangayog tabang sa duol ng mga residente. Ang kanyang biktima karon daling gidala sa Mindero Medical Center aron matambalan. Samtang ang kanyang suspetsado daling nasikop sa meresponding mga pulisa. Nakuha sa abas sa kapulisan ang usa ka improvised bladed nga armas nga gibana-bana nga. Dunay 13 kapulgada ang gitas-on, Idol Boy King Mamitik. Naunsa naman itong panahon ron, ay?
0: O, nang usay, itakasabot, Idol Tweet. Ang mga tao, murag, ambot lang. Nangainit ng ulo, Idol Tweet, eh. Naunsa na ni.
3: Pwerte, naging inita sila mga ulo, Idol Boy King. Kinahanglan na yun, siguro ni Opa.
0: Kinahanglan sila makadungog sa kanta ni Mamitik.
3: Kana.
4: Bakit mo hupay-hupay in town gamay, no?
0: Sa pulit na, Mamitik.
3: Pero bakit mo init? Tagsamot ang ulo, ano, Mamitik.
0: Pastilan. Sige, itweet ato lang niya ning sundan nga balita. But I hope, again, sa mga isuna na to, anger management, di na to, ibutang sa itong mga kamot, kining kalagot. In fact, which leads me to another story nga di lang sa nako i... Pero... Tungod lang sa yuta, Idol Tweet ha, ato ni i-check sa to ang RMN at IFM stations, tungod lang sa yuta. Unya, kibaw mo, excuse me sa mga namainit ron ha, gipunggutan sa unay video na kuha ang tagtungod nga naasa gawa silang bahay, nagkalalis sila, taon-taon na kuno ng muragdugay na nag-ugat na ng ilahang maraglalis sa kanang kinsay tag-iya sa yuta, mga legalities ba? Saka, wa na guro niya na agwanta, basta ka naglalis sila, basta kahit gipunggutan lagi ko.
3: Na nakuha na yun, nangibawat
0: ko na kumalibo tweet.
3: Parinti, guro ni sila, Idol Boy Key, kay yuta may kiawayan.
4: Nanagay ka ng yuta, no?
0: Maugani, dugay nagyugena nga inani ba? Kanang grabe git kainit ang tao sa ingon ana nga possession. But anyway, ato lang nasundan. Ganahan may magpa-update tweet. Unsa may mga highlights sa pagbisita ni PBBM. Sayod ta, no, nga usawa pa siya nabisita sa Sugbo. Yang giuna ang Mabini Bohol. Kabahin sa irrigation nga proyekto. Unya, pagkahuman din to, nitabok siya dari sa Sugbo. Unya, sa itong naibawa, nakabisita siya sa Mananga, sa Talisay. Lakit na dito sa Naga City. Unsa yung highlights kagahapon, Idol Tweety?
3: Kagahapon, Adlaw, Idol Boy, kaya tuwag yung naging mamata si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kagahapon, Adlaw, nga sa nasunong kagamhanan po, naglakit sa ihang gisugyot, Idol Boy, kaya ang kaniganing 70 meters or 70 metros nga dam daplin sa Mananga. So naa siya mga plano, Idol Boy King, butangan o kining si 70 metros nga dam ang kining sa Mananga River. Gipahibalo po da ni Marcos sa tulaning iyang pag-inspeksyon sa napadayon niya ni rehabilitasyon na sa Mananga River sa barangay San Isidro, Talisay City. Yun ang kininga maong komunidad, padayon nga nakabangon na yun, gikan sa nakadaot yun ni sa baha, Idol Boy King. Og mamitok dala sa Bagyantino niadtong Nobyembre 2025. Si Presidente miingon nga ang kining proyekto nahimo na kabahin gyud sa proposed 2027 national budget. So sa pagkakaroon na, Idol Boy King, mamitok sa atoang makita dito sa itong pagbisita sa Mananga River, daghan na gyud ang kanang mga na-displace nga mga residente dito kay tungod gi palapdan naman ni Uga, doon na naman sila iagibutan dito nga, dili na pwede magtukod o bisan unsa.
4: Nga pwede mo balik.
3: Oo, di na pwede mo balik. Kaya lagi po da, aron po sa kaluwasan. Ugo galing mangkaya, di yun na tumalikayan ang kining mga ingon-ani nga mga katalagman, kining sa kining bagyo. Una nga, usag yun eh, ang kining mga flood control projects. Labaw na din sa Mananga River. Ang gihatagan o pagtagad yun ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ni matod pa ni Marcos ang kining tubig baha nga nakalunok yun sa mga komunidad sa ubos na nagikan yun sa dagkong mga sistema sa suba sa Sugbo. Hinungdan nga gikinahanglan ang kining interbasyon na sa ibabaw aron malikayan ang umaabot ng mga katalagman sa iya. Sa ilang nakita, Idol Boy Kiyong mamitik. So wala pa may may kanahog mo. Kuan mag yun ni Idol Boy Kiyong, at tumag yun sa ubos nga bahin ang kining mga baha. May tubig baha. Gintan yun daw ni sa kining mga bukid-bukid nga bahin. Kana ganing mga gipang quarry na karon.
0: Ay, malagi na. Dili naman na ginookong. Di man ang i-discuss nato ron, no? Kaya di man na, wakman mo na tao, bagulang.
4: Maugyan.
0: Dihan na mga leaders. Dugay na muna sayod, Ana. I mean, challenge po sa mga local leaders. Kamu yung paabot, ani dito sa national. Maunang importante nga abtik ang ato ang mga ipadanga, mga congressmen, o uban pa. And I just hope sa mga naka-tune in karon, manghinaot lang ko sa mga naminaw karon ba nga, ato ang tabangan ang LGU nato nga magsigitag report yeah. Nila bahala og kanang hasol kaayo unya kamo sa LGU suruya sa dinyo
3: no di kanang
0: nahitabo naman ni mao itutukan ba no ako believe man ko kay kani active man ni og kanang action man ni ang ato ang mayor di sa Lapu-Lapu's sa Talisay rather Mayor Sam Sam ang buntag diha Mayor Sam no ni Congressman Rhea. I hope nga mataga ang pagtagad no nga dili na mausab pa ba kay kita nga naka-adto sa ground zero katong mga kita ba to die to it nga ni adto yes. Katong kilid sa
3: oo, na, kita nila ate
0: na, banlas ng mga panimay sa may lagtang na abota og haklopan no so dili lalim nasayod ta ba nga it could have been prevented pareha karon nga di na pabalikan well maayop ang I hope nga og asa sila pwede nga mahimutang ihimutang sila insakto
3: tinuod gyud
0: kay mga clueless kay mga katawhan ba nga oh sige
3: amoy
0: i-flex diha nga flood control pero how about kami nga maapektuhan asa man mininyo ipahimutang pud
3: kada gyud kay ani naara ba toy napilihan pud nga na istorya si Mayor Sam Sungulias nga dili na gyud mag-uban-uban ang katong mga silingan gani Idol Boy Kiyog mamitik atong maulugar kay lagi walay igo nga yuta ang kagamhanan sa Talisay
4: dili matagaan tanan Idol Tweet.
3: Oh, muraga,
0: pero Idol Tweet,
3: namatay na hinabigahapon, Idol Boy King, ang mga residente, ka na ganing wala pa, ay ka na wala na apin sa katong mga wakabalik. Natay na hinabi nga, ka na ngang ilang gikagulaan, na lakit na tong mga dunay pamilya nga naapektaran, gidin taon, aning pag-displace po na ning mga tao. Kay ang uban, Idol Boy King, kay gilabay sa bukid, ka na nga bukid nga dapit ba, nga wagan ito sila kapangandam.
4: O, dito sila girelocate, Idol Tweet.
3: Oh, dito sila girelocate.
0: Again, sakit man pawalan dungon pero para nako at least naalay klarong relocation much better than wala gyud mo ingon na kamulay bahala diha. So mas maayo na malayo man na o asa man ang importante nga safe lang sad nga kapuy-an unya. Gawas di ana nabay timeline tweet kano sa ani mahuman unya. Nahisgutan ba kay para nako angay pud unta nga mahisgutan ba nga kanay hitabo man nga adunay mga giingon nga wala na tarong kung gisusi ba to ni PBBM kung na report ba na ni Mayor Sam Sam nga tuniya nga kita nga nakaadto sa Klupan area wala man dito na sumput-sumput ang mga kadtong flood control nga project sama atong na mga riprap nga nagputol-putol unsa may naabay na kapangutan na naabay na kapangutan na ni Hatit kabahin anang mga giingon nga anomaloso nga flood control unsa may plano sa ato ang national government or puro lang wala lang sa tahisgot sa flood control nga anomaloso.
3: Sa tinuod lang, Idol Boy Key, sa tuang pagbisita sa Mananga River at sa pagbisita po din ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala gid siya ay agipang tubag ng mga pangutana. Good gid siyang misaysay sa kung unsa ang iyahang tumong sa pag-ato po niya sa Mananga River. Kay igura po siyang ning update, Idol Boy Key, nag-upgrade na sa pipila ka mga estruktura o gamay dugang na sa mga drainage system aron mapugnan ang tubig na mag-ipon luyo sa kaning mga bungbong kontrolado sa...
0: Eh, parang ako, no, dihang dapita, Idol Tweety, nasayop sila sa ilang communication. Ako lang ni personal ng opinion, ha?
3: Mm-hmm.
0: Ngano ang mga tao magugustog security nga maistoryahan bang ato ning buhaton, i-upgrade na to, tarungo na to, upsayo na to, pero wala ba'y assurance bang muingon nga ay mong kaguol kaya atong siguraduhon ang tanang pundo nga ibuubo na to din mapahamtang gyud sa insaktong proyekto nga walay mahimong musaad sa katawhan nga walay anomaloso na nga wala na'y anomalia sa mga flood control. Kaya mo naman din hadlukan na to nga naalagi flood control, pangutana, standard ba? Pangutana, basing mo, mabalik raghapon sa istorya nga, mga hukmag raghapon na nagko tayo upuan. No,
4: tayo.
0: Malaking diyang dapita kung dili na niya mabat-bat nga to sa katauhan gid mismo. Ako lang nakulangan ko diyang dapita.
3: Tinood po diyan, Idol Boyki, kaya sukat pag bagyong Tino, ato naman giningisundan na ilabi na ang pagbisita gyud ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga naapektaran gyud nga mga lugar, lakit na dinhi sa Mananga River. Nya dan ato ang nadunggan gyud sa tuang pag coverage pod ani nga maong issue pod, Idol Boyki, kay dinhi sa may Mananga River matud pa nila nga Hunyo, karon untang Hunyo mahuman-human na. Apan sa tuang nakita, Idol Boyki, wala pa gyud ingon nga katunga pang nabuhat gani.
0: Okay.
4: Mana ni Ron. Ron,
0: dapat diari na lang tato siya pagkahuman na. Tapon kita ng istorya pa na.
4: Nagsigil lang siya gli-li.
3: Dulot yung mga nakita nga kabag-uhan, apan dili gyud ingon ana sa tuang ga-expectar.
4: Na mahuman o John.
3: Sa una, o sa una nga pagbisita.
0: Ay hope nga makasabot unta ang atong presidente ba, kay ngano ang importante ramang good nga ma-explicar ang katawhan. Kita sa media mo tabang tag-explain ana kung masulti po na niya nga malika kanang unsa man ka sigurado nga ang scanning ato ang ipatukod nga flood control din dili na masaglan og kabuuan nga og pila ang amount maugi matukod nga makita, no, nga mauni ang proyekto, mauni ang gibutang diha sa COA nga audit nga mauni ang timeline, kay mo ramang good na gika
3: okay,
0: ato
3: pala naman
0: itabo ang mga tao ganahan na masayod nga oh sa ipapilit niyo diha mauni ang kantidad agoy ang proyekto wa man ga na but lang kiti ihuwat
3: ino sa Idol Boyki kanang kagahapon wala man siya gito pag mga pangutana apa na ato ang napangutana si Sir Vince Dizon, ang kanyang Public Works Secretary Vince Dizon, kung unsa man ang timeline nila sa pag patuman po aning maong proyekto, Idol Boyki. Apan dili sila kahatag. Ang ilahar gyud hatag kagahapon, Idol Boyki, kay inhatag na sila sa 2027 budget ang ilahan ang i-allocate matod pa sa kaning mga flood control project.
0: Okay, nakong hagit sa nay sa administrasyong Marcos, nakong hagit sa mga LGUs na nangaigo nilang Mayor Sam, Cebu Governor Pamela Barikuatro, apan ang inhanglan sad sila mo atubang sa katawhan o pasabton ang katawhan o saad sa katawhan nga dili na mahitabo pa nga na ay makalas gumikan sa anomaloso nga flood control. Well, balikan ta, sayod ta nga kuan sa taatong higayuna, wa ta nakapangandam yun ngayon ato na ay kadaghan ang tubig nga ibundak sa mga bagyo. Dapat sayod po ta nga it could have been prevented kun ugaling unta nga wala iway kabuang sa mga proyekto nga proyekto alam sa katawhan na pahamtang yun, Idol Tweety. Sige ka na lang usap for now, Tweet. Ano, din sa kapag-way-way dari mamitik.
4: Pamitag, hello, bako dire kay ano, sakto mo ginay mong ipanabit. Alam mo ba maka-explain na Idol Tweety, mao nang ayon ta, no?
0: Na, mo saok sa day mo hang anti-clero kung sa pa yung mga kuwan niya. Sige, Tweet.
3: Sige, Idol Tweety. Salamat, Idol Boyki, karon nagsugod na po may bisita sa mga Karpos Kapisan. Kay doon na po tayo mga nakuha ng mga police report na hangay po na itong i-update sa tuang mga suking tigpaminaw, Idol Boyki, yung mamitin mo. Balik lang po ta. Taoda. O gayo mo sa limot mga idol sa pag-like o pag-share sa itong official Facebook page ang ISM 93.9 Cebu araw na ma-updated po mo sa tuang mga reports dinhi sa syudad sa Sugbo, lakit na tibuok na sud. Kininyong Idol City sa ISM 93.9 di kapungan sa pagkatudog na gunang balita tatak IFM Balita.
0: Atong oras sa IFM
4: alas 11 na.
5: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS IFM, baon na! IFM Balita Weather.
0: Idol, ato i-check sa Pag-asa Visayas ang unsa may kategory aning maong bagyong Francisco Mamitik, no? Unya si Brad AJ Sus, kinumdum lang ta atong unsa ni Brad, atong manipis Brad katong nakitaan sa mga riders sa kalibunan, katong tarporin completed na pero wa man di ayto, midali-dali og buhat, standby lang mo ato i-check ang Pag-asa Visayas, standby una dol. Sorry kayo, kinaanarab na si Sir Mark Gales. Yaw-yaw mo tayo ng kabahin sa mga flood control uban pa. Kinabi na karon na doon natin gimonitor nga bagyo. Unsa nga mga kategory, super typhoon. Unsa may nga mensahe ang gusto natong ipaabot sa katawhan. Panganda mo na ang epekto, wala epekto. Ato ang paminahon sa Pag-asa Visayas. Kay basin o gusahin natin makita ang social media. Unya, ang importante nga gikan gyud sa ato ang Pag-asa Visayas. Unsa may angay na response nga angay natong buhaton idol. Gumikan aning bagyong Francisco. Si Sir Mark Gales sa aplikasyon niya karon. Sir Mark, may buntag, sir.
8: May buntag, DJ Boyki, o sa itong mga kasintig ko niya, matawang latest weather update o sa itong update po sa itong ginabantayan na si bagyong Francisco. So, as of 4 a.m., ang sentro sa mapa ni Super Typhoon Francisco na imutang around 410 kilometers east o silangan sa mga Apari, Cagayan. Ang maong bagyo at nilalang hangin sa 185 kilometers per hour doon siya ang sentro and gustiness sa mga pagkusuruso na sa 230 kilometers per hour. Gayro kini karon pa kasadpan ang hinang kasadpan o west-northwestward sa gitas kasun na 10 kilometers per hour. Basis siyang latest forecast track, ang maong bagyo magpapatay ng gayro pa amihanan matunas na paminang silangan and most likely mo tumbok niya sa mga isla sa mga habagatang bahin sa Japan. Sibi na maka-exit ng kagawa sa Tawang Philippine Area of Responsibility diri sa PDE, sa weekdays o kaya sa kayo sa kabuntagon sa Biyernes. And in terms kaya ang kagustun, mag-alam na sa magkahinay sa mga maabot na mga oras o adlaw tungod sa unfavorable na weather condition niya sa may silangang bahin sa Taiwan. And sa ito nakikita po, wala tayo landfall scenario sa maong bagyo na posibleng matikuhan niya direkta ang mga lugar diha sa may extreme northern zone. So, dili sa kabisayaan, layo niya mga magyuha, so gitan niya ng kumbiyansa kay tungod na pa-inha sa kapag-usog diha po sa maong bagyo ang southwest moon.

0: pag-uwan tungod sa habagat. Para sa kainkan sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, doon na tayo magkinating na kasarangan na siguro sa hangin, diri na tayo kadagatan, doon na po yung kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ng kadagatan, doon na itaog, gali ng 5 balisay sa buntag, punas unyang arasunsi sa Kaisipi sa Udto. Temperatura, anapin ako mga sakudikan 26 na punas sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, ng silang unina ang 5 balikas sa buntag, masalot unya, alas 8 sa gabi. Hindi sa Sunday time, alas 15 na sa kabuntagon, o mga natawang data sa the update, yung dari sa buwakan sa DOS sa mga samaktan, si Mike Gales na ang buntag, o nagkasalan.
1: Sir Mike, kinibang Super Typhoon Francisco, sa may epekto ni ini, sa nabay direktang epekto sa Sugbo, dari sa ito ah?
0: Layo ka ning mga mugiwa, sir. Si Francisco, so wala siya direct effect, sir, dari sa Bisaya.
1: Mm-hmm. Kining mga nasinati na ito nga pagdagom-dagom, sir, pagtutaligsik ang weather system nga na-monitor tungod ani, sir, kay mga localized thunderstorm ni sir o tungod sa habagat ihapon.
0: Kining mga pagdagom, sir, dari sa Bisayas, dinika ni sa kining southwest monsoon o habagat. Mm-hmm. No, ni nagtuawan na ito dari sa Bisayaan, sir.
1: Karong semana, Sir Mark, kumusta man sa forecast ninyo sa musulod nga adlaw unsa man nga panahon ang ato ang giekspektar?
0: Tuhuma umabot ta to, sir. Improving weather ta. Putura to sa mga nang adlaw sa ekspekta sa mo labi ra gyud init na to. Do na gyud nga habagat. Pero magkaramis sa magkahinay over the long weekend so ekspekta. Ano po ning init ping kabuntagon, then natin mga paabutong mga pag-uwan sa hapon na gabi, sir.
1: Dagang salamat, Sir Mark. Amping mo na sa pag-asa, Visaya, sir. May buntag!
0: May buntag, sir.
1: So, sama ana nga mensahe mamitik ba kay Super Typhoon Francisco? Ni Om, dahil siya direct ng epekto. O nang careful lang ta, Ibol, kay nalayo. Asa siya? Nagkutaw kape.
2: Awal ka oi.
1: Angang katawanan ka oi.
2: Murag sa nangitaw ka sa Rusia. Murag ka
1: na wala ka na pero super typhoon yung kategory pero mao lagi na wala siyang direct effect sa Visayas.
2: Ay no, ay kaya makapaglaba atong mga kaigsuunan.
1: Pero ingon man si Sir Mark Gales base sa ilang monitoring improving weather karong semana. Dali sa to. So, ang habagat gihapon. Di ba mo magod na kay? Di ba? Kita nila online ba niya? Kaya mo na kasi mga tao ha? Kumun kayo na. Kita lang Super Typhoon Francisco, Pilipinas. Halag, share na yun. Huwag ibasa ang unsay sud. Pag ingon na ito, why direktang epekto sa Visaya. So, makakos lang o panic doll, no? Maunang amping tahan. Amping ta sa mga impormasyon diha online. Uban pa. Di ba sa tanong
2: labi? Gusto na pong comment doon. Gano'n itong share.
1: Marites na yun. Ano na, di Super Typhoon, anak niya. Wala di ito yung direct effect.
2: Mabitaw ban, manawag. Uy, among silingan, bitaw ka po, di sakit mo siya. Kinanabil na siya. Ano na nabil ba? Nakakuro yung bagyo, mamitik. Kuma.
1: Okay, okay naman sa na, ng mga andam. No? Pero, o lagi, nasa kalabi.
2: Halimut, kaya kita bila ng mga ilang balay ni Jumikin.
1: Si Brad EJ, bawapagin siya na human. O, maulay itong gidali-dali nga buhat na karsada sa Little Switzerland. Kay Bawka Brad, di ba kayo yung builders, mga contractor at tumaudi ay na ato project dito nga buhaton. Buhatan karsada kay naamri property si Kiranti dito. Agay! Agay! Pasangil ni Han, ay pasangil ni Reser. Unahon ang Little Switzerland which is visible nakita jud mi nagka-istorya man mi atong tag-iya ayay maudi ay maning personal nga interes abtikan dito ang dan kay naa di ay dito abgay
2: abtikay di ang show di ay
1: o ba gid nay dili unta nga dili gamiton ang personal ang
2: interes
1: oo para sa mga mao na buhato na sa kuan ipabuhatag mga proyekto nga susama ni anak kay para lang sa personal nga
2: katuyuan nila.
1: Dili na mao. Kulay na lo eh. Nabati na doon.
2: Kailangan, ang makatauhan mo yung servisyo na inyo ang kuan, ang mga katuyuan niya, nindot, unta ba?
1: Kulay na lo eh. Atong oras doon.
2: Ano oras tayo doon? Ano sa ice? Kasi no, ay maligtas ka mo takon.
1: Bakba kayo. Alasay sa DC9. Standby, programang IFM.
2: Bago na!
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ug kini bahinag hatod ginato sa LiverAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan

0: Usahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay, gumingka sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, pusto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pagkaayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate rate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro, pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro!
1: Pagnan pa ni!
2: Ka-cute,
3: man! Ka-cute, nabibidoloy! Mas may naila pa rin sa mga umaabot ng adlaw, mami. At ang oras doon!
2: So wait lang! Alas 5:21 na yan!
3: Yung muna, batanon din rin doon. 6:21! Dagan kayong salamat sa itong kauban, karong buntaga, o niya, standby mo diha online, ang ato ang mga kanabang update, no, kabahin sa ato ang presyo merkado, o niya, ayaw mo,
2: presyo merkado ni Idol Boy, Idol Boy Kid.
3: Ngayon yun naman, nakalitok na rin. Ato yung check na doll, kaya na si Attorney Rafael sa Straight to the Point 3
2: sa IFM.
3: Camping ta doll, for sure, hisigutan ni Attorney Rafael ang mga pangitabo dito sa Tacloban City. Uban pang mga sakit king ang mga panghitabo, no? Kana galing magnetic violence. Kabantay ka? Violente kay ba? No, I hope dol nga imbi usahay kahibaw ko nga aduna tagi pang agian, matag usa ka nato, we go through different mga struggles sa kinabuhi. Apan dili nato dapat kita ubos ang ato ang mga emosyon. Dili pwede nga naguna ang emosyon na
4: yun, kita i-control. Mga emosyon ba? Ikaram niya ba yung ato na mahuwasa na.
3: Pero lahi mo ang story kung batanon mami. Kaya kanil sila, ang ilahang critical thinking, dili pa ingon ana ka nang koan ba ka mature, ibutang talaga ka nang ilahang
4: ubos sa ilang nahuna-hunaan.
3: Ka nang part sa ilang brain na gitawag o prefrontal cortex kaninga sa atubangan nga bahin nga maoy ka nang, unsay tawag ka na, maoy in charge sa critical thinking, sa decision making, dili pa yung anak ka fully developed, no? Sumo nang medyo mga batanon, kuan pa kayo, daghan pag mga risking ang mga behaviors, etc. Pero, mo lagi na, I hope nga ato asilang matabangan, maluoy lang kung mag-una-una sa pamilya sa katong nagkapatay ba, katong duha ka batanon nga. Kaya ba, sad ko nga, nasa, mag-question po dila ng kaugalingon nga, ngano nga, naka,
4: nabuhat din ako ang mga anak.
3: Oo, oo. Kaya sila may manubag, ubos sa Juvenile Justice Act, ang katong maginikanan mo ay manubag.
4: Okay, mga minor, pa mga mga bata, ano?
3: 14 o 15 anyos, grade 9 and grade 10. Na ato na i-check sa Ginoo ko. No, ato i-check sa Attorney Rafael, Straight to the Point 3 sa IFM. Sa ngalan sa Tibuok Pwersa sa IFM News Team on Digital Idol Kenny, inabagan ni Idol Tuwiti. Gawas ka bahay, Idol Tweet, anapod si Idol B. Ako si Buiki, akong kauban sa ato ang announcer's booth.
4: Ako po si Mami T.
3: Di kapungan sa pagatod sa nag-unang balita, Tatak IFM Balita.
4: Mapungan ba ni?
3: Lusol, magkatigulang.
4: Unap pa kayo.
3: Kadahanglan.
4: Makunap na siya.
3: Pabukalan pag pila ka oras.
4: Kahoy gamit. Kapuan ka ng electric. Kapukay kang bayranan.
3: Kapukog sa kanang baka nga imuhang kapuan. Kanang sa bauma.
4: Nalandag yun.
3: At oras
2: doon. Alas 5:24 na.
3: Stand by, Straight to the Point 3 sa IFM.
5: Straight to the Point sa ISM. Straight to the Point sa ISM. ISM.
6: Sa flood control scandal, asa naman?
7: Straight to the Point.
6: Nganong bisag schedule mahigalawa man?
7: Straight to the Point.
6: Asa naman sa si Amina Pangandaman? Di gito mapatawag? Sila si Taigib Ulaybar? Sila si Adrian Bersamin? Sila si Jojo Cadiz? Wa gyot? Mingaw gyot?
7: Straight to the Point.
6: Mingaw Pastirana? So ang mga tao mahigala nakasabot o hindi pwede mahigala nga imong tuyok-tuyokon ang katawhan na di makasabot ining tanan.
7: Straight to the point. Katalig
6: pagtagad lubutaga sa tumanuban usap nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa pikas bahin ang atong tutukan sa mahigala dugang nga mga balita ron ang dito sa Tacloban City. Gumikan kay tulo ka mga bata ang namatay. Samtang trisi ang nangaangol gumikan sa shooting incident. Sud mismo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City.
7: Straight to the point.
6: Sabay nakaon ning duha ka mga bata mahigala. Duha ka mga gunmen nga nag-edad o 14 anyos o 15 anyos nga mga tinun-an usab sa maong eskwelahan og pulos naas kustodiya na karon sa mga otoridad.
7: Straight to the point.
6: Unsang hitabua mahigala giingon nga ngano man ni namusil man sila, sila mga kaubang mga estudyante. Unsa may nakaon ani? Tulog na patay. Unya dunay trisi nga nangaangol, ha? Sa report mahigala gibuli kuno. Ang usa sa mga suspek tungod sa iyang tupi. Uy. Siya lang man ang kalakiha kato mga nawo nga mahigala nga atong nakit-an, ha? Di ko lang ipaklaro ka mga minor de edad man, kato mga nawo nga mabuli kato dai. Kato mga nawo nga mahigala medyo lisod katuhan nga mabuli to, ha? Pero matod pa, gibuli ko no mahigala gumikan siyang tupi. Usa sa armas gigamit ang service firearm sa usa ka babaeng pulis.
7: Straight to the point.
6: Nagiingong iyaan sa suspect.
7: Straight to the
6: point. Nga namang naabot maning maong pusil nga government issued firearm property mahigala sa PNP naabot man sa bata mahigalang 14 anyos.
7: Straight to the point.
6: Nagantarig pagtagad rubutagas sa batuban usab nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Samtang ang usa ka armas rehistrado sab sa usa ka security agency nga nagbase dinhi sa Sugbo.
7: Straight to the point.
6: Nagantarig pagtagad mga higalas tulumanon usab nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ang Malacanang kaloni mando dayon og laom nga imbestigasyon sa maong hitabo samtang nga si Education Secretary Sunny Angara mulupad usab paingon sa Tacloban City aron pagsusi sa maong hitabo og sa himuong nga lakang sa Department of Education.
7: Straight to the point.
6: Kanang pagtagad no butagas sa batuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Sa laing bahin. Gisuspenso nga mayor sa Mindanao, Rajib Inad. Og laing 12 ka mga kauban gipasakaan og kasong graft didto sa ombudsman.
7: Straight to the point.
6: Tungod ni sa giingong pagbabag sa usa ka quarry rehabilitation na bisan og duna na kini environmental clearance.
7: Straight to the point.
6: Ayan ay mahigalay kaso sad mga kagilaan nga gipaabot na dayon ato sa ombudsman. Pero atong hatag gigayon sad mahigala si Mayor Rajib Inad nga maka-explicar sa iyang habig mahigala para mabati sab nato ang iyang explanation ng iyang side aning maong panghitabo. Kay gisuspenso kun sa ombudsman ngano unsa man hitabo ah. So ato willing tang maminaw sad ni Mayor Rajib Inad. Pero sa atong pagkontak kami labay ang mga issue dai mulugwa na pagkontak no. Ato pingitay pamaagi mga higala nga makontak nato o ga maka-explain po siya sa iyang habig mahigala. Ha? Dinis to pauban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa kauluhan mga sukit ni Paminaw, Director das Deep Ed Region 8 karon si Dr. Salustiano Jimenez. Ato na yung director sa una mahigala, to aron sa Tacloban de mahigala. Ato na yung tagapagtagad sa pauban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa kauluhan pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, magpadayon hangtod karong adlaw. Kini tungod sa kadaghan sa mga dokumentong markahanan.
7: Straight to the point.
6: Limang ka upat dunay ka articles of impeachment. Ang ikaduha matod pa ang article of impeachment na humanhuman na. Ang first mahigalang article of impeachment, labotos confidential funds, matod pa 4,000 mga kagalaan ka dokumento ang ilang markahanan. Naghana bang dokumento ha? 4,000 ka dokumento? Unya kining dokumento sa flood control, asa naman? Naghandaghan sa kinang dokumento sa flood control kay nagod ha mahigalang dokumento. Nga tanaw niyo mahigalagikan sa mga records department of public works and highways. So para na ko, o kakulay pasultio, no? Kay doon naman mahigalay, kining klaro-klaro ba lang ba? O gantong mga tao nga fair enough nga mo evaluate sa kaso, nining mga panghitabo karon sa lungasod sa corruption, mga sukit di Paminaw. O labi na ang mga naasa simbahan nga maunta itong moral compass niining panahon na kung atong tanawon mahigala accountability okay tana pero niga hisgot accountability mga kagalaan mayo nga dili selective ang ato mga higala nga pag panawagan o accountability. Okay, bisagara na si Sara Duterte kay matod pa doon naman kay anomalia matod pa Pero unsa man ang katong flood control scandal? Dili na lang to imbisigaron. Nga mas dako man to mahigal ang kwarta, ha? Trillion man to.
7: Straight to the point.
6: Sa to pabuka ang imong pikas mata, pagukod ni Sara Duterte, apang gipiyong nimo ang pikas mata para manghigala sa mga nalambigit sa flood control project. Nga tua na all the way to Malacanang, tua na mahigala sa tiilan sa Malacanang, mutumbok ang mga ebidensya.
7: Straight to the point.
6: Igo lang mahigala nga gipang resign sila si Amina Pangandaman, Trygib Ulaybar, Jojo Cadiz, Jojo Cadiz na pamagani gihapon day. Si Adrian Bersamin, naabong pa mahigala si Lucas Bersamin, nawa na diha kunuhay. Kutob la ba day diha?
7: Straight to the point.
6: Kada ni pagtagad no butaga sa manuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: ang
7: point.
6: Atong panawagan kung accountability man gani, atong bukon ang atong mga mata bisag kinsa pay maigo. Maigo si Sara Duterte, okay. Maigo si Marcos, okay. Kalisod man kayo nga buka imong mata para mahigalang Sara Duterte, Duterte apan piyong ang imong mata para ni Bongbong Marcos ug sa mga na-involved nga mga congressmen. Yagi talagang ito katawa, mga sukitig paminaw, ha? Inanang puntuha, makagilaan, ang mga tao makadetect man. Makanotis ang mga tao, medyo lahi ng kalakiha. Sa tagantarik pagtagad lubutaga sa atong buban-uban, usap nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Idol, ato ng paminahon, ugbalik si Attorney Rafael. Ato ang police reports gawa sa komentaryo. Straight to the point diri sa IFM. Alas 6:37 na.
10: Pagtagad, may gala ato ning unahon mga sugit ni paminahon paghisgot ng butaga. Pero sa dili pa, ni ay siyam ka mga individual. Unahon ta sa ng diri sa atong jurisdiction mga kagalaan sa Cebu. No? Siyam ka mga individual manambong o kasal sa isla sa Lapu-Lapu. Wa madayon kay nalunod ang pampot nga ilang gisakyan. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
11: DDYHP. Tata, RMN Report.
12: Atty. Rufil, sa Kalaura ni, diha sa alas 5:50 ni gahapon sa hapon sa Kalaura diha sa isla sa Sulpa. Inihitawag og Sulpa Island, takot sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang maog siyam ka mga individual apil na nini ang boat captain nga mao na nagiya po din sa maog pambot mao si George sa Udto 54 anyos siya taga Pangan-an Island sa tunahipos nga kasayuran nga ang mga sakay nini maog pambot siyam kabuok dala nini ang boat captain plano sa grupo nga mo adto sa ilang giingon niya dunay kasal o niya imbitado sila hindi niya nitapok ni sila sakay sa maong niya pambot apan natin pa sa food captain dinigit puto kalit niya na paong ang makina o niya ito na gisugdan sila pagpuso nagtagpo kayo niya paong sinugdan sa ilang pagkapitya o ang mga pasahero nga nagidad o 54 anyos, tunay 30 anyos, tunay 25 anyos, tunay 21 ang pinakabata ani mga edad o 20 o 14 luwas na hinoon sa diyang mi-responde ang ato na yung mga sakot sa Special Action Rescue Team o kinunan ang atong sentro sa Coastal Resource Management o gaingon man mga sakop sa bantay dagat daling nakaresponde o niya gidane yun sila sa Marigondon Port o gito na sila atiman sa atong medical team magsusi sa ilang nga panglawas kung okay ra ba wa kayo'y nakainom o gadagat atong sa ilang pagkapakapak mga alas o pasado na sila declare sa mga medical team kagabi na okay ra ang siyam sa mga sakay sa nalunod na pambot. Mali atong onong report sama mo sa Lapu-Lapu City ako yung radio man Paul Lauro DYHP RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Nationwide.
10: Okay, salamat. Radyo man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:40 na mahigala sa Pikas Gabahin. Grabe ka ngilngig sa panghitabo kagahapon mahigala sa Tacloban City. Kalagyod mahigalang alas 9 buntag. Sa to pa adlaw Lunes, nanood ang mga estudyante kay klase naman lagi mga kagilaan sa public schools o uban nga mga private schools. Igo-igo gyud tan-aw nako kanang alas 9 buntag dai. Padung na siguro na unsang subject ka kana nila or padung na baka-resist in the kin. Kalit nga kining duha ka mga estudyante nga 14 anyos o 15 anyos ambot unsang itabua nga nakadamag pusil dito sod sa eskwelahan. Ang duha ka mga batan-on kalit ni mga higalang namusil sa ilang mga kauban nga mga estudyante ug unya doon na gyoy tulo nga namatay mahigala diha. Diha dayon.
11: Straight to the point.
10: Og matod pa sa report, dunay 13 ka mga nangaangol ni ining maong panghitabo. Pagkagrabihan na ba ni hitabo ang mga sukit ni Paminaw? Limang kag-14 anyos o 15 anyos nakahimo anang maong buhat sa pagpamusil. Kining uban mga injured ni. Ha? Niyang uban sad, doon na may uban day nga na trauma ba? Ang uban mahigala nang ratol, ang uban nang bangga mga kaigalaan, no? Dunay nang injured, wa maigos pusil. Nang asamad lang na sila kay na dinaganay mga sugit ti Paminaw. Ang uban nang ratol. Lali man ka nang hitabo ang mahigalang pagbuto-buto sos Ginoo ko. Atong nga balikan kadali ha, ang hitabo kagahapon. Ha? Kuyawa mahigala tong nga balikan gamay. Asawan tong video names atong ipakita kadali ha. Ilgiga. Okay na kini. Sige kano. Lima ka niyo? Nandaan sa school campus sa San Jose, Tacloban City. San Jose National High School. Kaniyo? Kaniyo. Ito paminaon. Nandaan na siya. Oh, kaniyo.
13: Uy! Uy, gago! Uy, sila di! Gago! Gago!
10: Sus, Ginoo ko. Loh.
13: Gago.
10: Oh?
13: Ma.
10: Grabiha. Kuyawa. Asa ha? Grabiha na hitabu. Ah, gamay lang kayo names ha? Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:43 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
14: Ang idol kong FM,
15: 93.9 IFM.
16: Nakasulay ka na ba nga napunta sa sayop nga tao?
15: Oh, mo nagit siguro ni. Ug-usa lang ako na siguro. Kita ang dunay problema. Dili ang atong relasyon. Siguro naalagi yung mga iyon anak nga mga panghitabo, diba? Nga na pala ni mo ma-realize kung mahal ba ni mo ang usa ka tao o dili na. Kung may mo abot nga bag-o sa imong kinabuhi. And, I'm happy for you. Why bitterness?
16: The Rocky Story. Hashtag Dear IFM Wrong Choice. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tani.
17: Girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
20: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. Or natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Balik-balik na lang ang sudan.
26: Pongshi!
25: Angeline!
26: Sulayi!
25: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
26: Grabe

0: Nutri Meats ulam na. Sa mini salap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
4: Idol Alasize 48 na. Ato ang balikan si Attorney Rufil. Kabahin aning panghitabo ulit sa Tacloban City. In fact, ang reaksyon dayo, no, adunay mga kanang checkpoints, adunay mga pag-monitor sa curfew, ang pipila pod ka mga tunghaan dito sa kauluhan. Karon adunay mga SWAT gawa sa mga tunghaan. So I hope nga ma-revisit sa ato ang mga leaders, labi na sa DepEd, Department of Education, kung unsa ang buhaton para masiguro ang kanabang kaluwasan sa mga kabataan. Straight to the point, diri sa IFM.
5: Kine, oh, kine, kine. Oh? Oh, morning. Kena, kena.
6: Siladi.
5: Siladi, siladi. Wah, masih mau silado.
6: Siladi. Gogo.
5: Gogo. Kuya, wah, eh.
6: Gogo.
5: Nah, lebih, ha. Oh? Glock, Glock 9mm, ang gida. Anya usa 38 caliber.
6: Uy, gago, Lloyd. Lloyd, Lloyd. Ayo, please. Ikaw masaba, ikaw masaba, ikaw masaba. Ikaw masaba. Kalma, ikaw masaba.
5: Tuduna sa mga lalaki dito nga wa mga handok kisa day. Tintindog lang ba? Ang mga babae mo nang kuan. Nang hilak o nanago mayo. Kaya may mga lalaki po nga nakaw-lakaw ra. Limang ka?
6: Katto kita gawas. Katto kita gawas.
5: Mga waray-waray kini nga mga kuan. Sus Ginoo ko.
6: Gawas ka mo dagmit, dagmit. Ay naka mo pa.
5: Hmm, iyahay pang gawas.
6: Ma! Ma! Ma!
5: No, grabe ha. Sus Ginoo ko. Mo na hitabo ang mga kagilaan.
6: Puta ka mo. Yaw, masakit na ba sa lakbin?
5: Pertin pangaratol mga bata ko na eh. Hala, dagan. Sus Ginoo ko. Oh, mo na ako ba nang nanga-injured ang ubang
6: kini? Dagan mo. Palabang ito, at least.
5: Dagan asa dapat makakita ang exit.
7: Kapit pa rok na ako ba igo.
6: Uy, o ka bara.
7: Sige na.
5: Itoy. Sus ginoo ko mga kagilaan. Mo na itabo ako kani. Oh. Sa pikas ka bom, puni.
6: At ito pato sa kaportahan.
5: Oh. Naigo ni Usa, naigo. Oh. Naigo sa bukton tong Usa. Grabihan itong tabuah. Glock ka, 40, Glock ka pistol ang gigamit o gamatod pa mahigala probida. Dunay 40 40 ka mga empty shells ang nakita dito sa area. Grabihan ang tawhan ng namusil, no? Mura man lang mahigalag na kwan. Kuyawan ang tabua. So, kini mga babaeng sadyante may nanghadlok may na may mga lalaki sad nga ko ano? Gatinutindog lang ng uban. So, wa malatol ng uban. Kina may uban na wa may gugbala na pro na injured ka ng ratol. Ambak lang kalit sa bintana, asos ka delikado.
6: Yun, umurog ako, puta. May ano? May ano? Gago. May tawag ka man, polis. Gato ka magawas. Uy, gato kita gawas. Gato kita gawas.
5: Oh, gawas, gawas.
6: Uy, gato ka magawas.
5: Di asa school campus na musil, kuyawan ni mga. Pero mga, nakita nga mura, random ang pagkamusil. Random. Kuyaw kisa makita ang kaya nga kwan. Wala, dagan. Sumunay ang mga pahintabo mahigala kagahapong adlaw dito sa Tacloban City. So doon ay mga nangaratol sa Gamaylan dong. Ato'y pakita ninyo nga naong sa suspect mahigala. Doon ay mga nangaratol. Doon pa yung banyawa, day. Why, siyempre yung banyo ng mga laki. So courtesy sa nag-video sa tani ha. Bilib sa kung nag-video mahigala. Courtesy kinsa ninyo tagiyay ni mong video. Kaya nahimok naman yung consumption tanan just to present may glass issue ng mga nang hitabo ha. Bilib sa kuha nga wagi sa maratol ay balag nagka kuha na mag nagkaguluyang napuluan niya buhi may gala naka muna nga naka presenta karo mo din ang nahitabo kagapon kaya wala ni may gala ma-video he mula lang tag-igo lang ta maka hibaw nga mauna doon ay patay inana bakini tungod may gala kaya doon na naka-video nga wagi mo hunong bahala og nagka-kalandakas na yung video, pero maisugon yun nga nagpadayon, mga higala, bisag nanaga na, sige yung video, gapon day. So, salamat kayo, o atong courtesies, kag-iya, ining maong video, mga sugiti paminaw. Mauni ang mga naong sususpek, nga matod pa nila, biktima ko nas bullying. Sa mga mga naong nga mura mag-biktima ka nas bullying ni mga dawaya? Kaya wala na ko ipaklaro kayo ha kay kinini ang mga minor de edad man mga sukit paminaw 14 anyos ning usang usa 15 anyos tanawa ha Glock ang ida nga pusil Glock 9mm ang usa mahigala 38 caliber ti amo na mo ni mga kagalaan nga kwan mo ni mahigala ang kwan pahitabo no okay so nya ha man tong pagpangrisko nga kwan adong pagrisko hay kagahapon namatay atong kwan ato mahigalang ipakita to make ato pag-rescue na. So salamat gayapon kayo courtesies na ka video. Ani mahigalang pag-rescue hay na dito kini. Nasi audio dong. Ato paminawon ko no. Okay, gamay lang kay mahigala. Sige kami. Ano, mga estudyante, oh, sus Ginoo ko. Sumuni ang pagpang-rescue na kagahapon. Ato lang giblur ni mga video uban kay mga minor de edad magunin ko na. Oh, sumuni may gala. Very traumatic kayo. Very traumatic. Napanghitabo mga sukit di paminaw. Atong klaruhon niya kay dunay conversation ang mga suspek kalang tataod lang. Ato yung present niya. O mo na ni pagpang-rescue kagahapon.
8: Doi buat jangan doi buat. Lingkut dia dilingkut. Ane lah tangit. Ayo dah tangkap tikuan. Dua ni doi. Dua ni makadi nanti makadi. Sarai lah ini
4: pergi nanti.
8: Ini yang nangin.
5: Okay, gamay lang kayo, Mahigala, ha? Gamay lang kayo. Standby sa Galit Names. Atong kuhaan ng dugang updates sa ni Mahigala dugang na ito nga pag-analisar ni mga isyo, mga sukit ni Paminaw. Salamat kayo ni ining mga estudyante nga maisugun sa mga nakakuha din mag video. Ang mong gigamit inyong video, courtesy ni ining tag-iya sa video. Kinini ang atong gigamit aron nga ato Mahigala maanalisar umayo kining maong hisgutanan mga kagalaan. No? Labi na ang hitabo yun. Courtesy sa tag-iya ining video kay ngilngiga bisa pa man nag buto-buto dahil pero wag niya hunungi, no? Unya ang kapagdakop na o uban pa nga mga incidents sa mga kagalaan. So atong i-acknowledge ang tag-iya ining mga video. Salamat kayo. Among gigamit ni aron niya atong ma-present mahigala sa katawhan. Unya atong ma-analisar o dugang. Unya makahimo ta o dugang mga intervention. Kita sa media may gala importante man nga makatawag ta sa mga government agencies concerned. Unsa mga intervention nga angay-ani. Unya unsa mga higala mga awareness. Tingali ang mga eskwilahan. Muhimo o dugang pa nga mga laka nga di makasood ni tingali inspeksyon na lang gyud ni mga estudyante dai ang mga bag ba unsa bang kalakihan nakasood man ning pusil ha So ato ning hatag pagtagad may gilas. Tanbay lang una ato ipadayon ni humalamang usab sa Armin 558 Manila nga mosunod ay kanundayon o mosunod sa ato mga lokal nga mga balita. Standby. Alas 7:03 na.
9: Bawi sana o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba gikang sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikang sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
11: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
4: Idol, alas 7:04 na. Hunyo 23 karon. Bugat kaayo nga mga panghitabo no unya gibalik-balik ni Attorney Rufil nga kining ato ang mga video nga gipanggamit ron ikortesiya kinsay mga tag-iya unya for the purpose of discussion dol pero maulagi na careful sad pod me dire sa media kami ni Attorney Rufil gumikan kay at di pod nato detalye gyud nga unsa ginahitabo dito sa sud kay pwede sad makuhaan og ideas uban no atong iampo ang kabatan-unan ni ampo nato ang tanan nga unta maghiyahan ang mga kabatan-unan ato ba kay mura bag kay isog bagnaong atong duha no labi na tong usa katong grade 9 nga moy una nadakpan para nako kananagi something sa iyang mata sa mura isog ang kalagot niya sa kalibutan ba no magulta unsa kahi mga background aning bataa na abak kahi maginikanan nakagiya bag insakto sakit pamalandungon dol no? Sakit pamalandungon I hope nga matagaag pagtagad alas 7:05 na unya reactive mangyod ang ato ang mao maginisagad ay balita niya mo react dayon so mauna dito sa kauluhan ang Manila Police District ang SWAT na mga tunghaan dito nagpalibot sila kagabi ang curfew sa Tacloban City sa kabataan gi-enforce og maayo ang maong balaod so I hope idol nga di lang ta reactive kundi dili makit-an sad unta ni nato nga kana bang posibilidad nga kung pwede ba maon a regular basis no nga dili lang kuno ay mahitabo indot unta nga mapamalandungan dol standby lang una upadangat sa kung pipila ka pahinumdom unya buhangyo ko ninyo kay aduna tay tabangan karon alang sa ang gasa sa IFM mga suking tigpaminaw. Standby! Ayaw kalimot dol, text me sa tuang text line 0923-112-8701. Salamat kay Dong Kenny ha. 0923-112-8701 o sa 09 again or sa text la or sa ato ang Facebook IFM 93.9 Cebu o baka sa Buiki IFM unya ayaw kalimot dol kay karon na ramang Biyernes Hunyo 26 lain na pod nga para full dol alang sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol na basta ayaw yung kalimti dol pantay lang yun mo palimot-limot mo papremyo sa Hunyo ni Idol brand new mountain bike na napuntaan ni Dol 50 kilo bugas humay and of course dol ayaw si Piyata ang tagnapo ka kilong bugas sumay o ang tag 500 pesos cash ipin ang nakapinto tap sa page doll na dito i-click imong i-type imong name address o contact details para naa kay entry kung layo ka sa atong Sibianan dari sa capital site Cebu City unya or pwede pod mo text namo or mo message ay dilbuiki are ami ani nga barangay kay pwede nga personal mi nga motunol sa mga raffle coupon again ha masakyanan man na mapanimay man na matrabahuan man na or Facebook man ka maminaw idol pwede ra gyud avid listener or follower sa tuang social media accounts pwede ra kaayo. Alas 7:07 na. Ayaw kalimot karong Hunyo 26, lain na pod nga para full idol brand new mountain bike. Unya 50 kilo bugas humay dol. And of course, ang tagnapo ka kilong bugas og tag 500 pesos. Basin bag na apay wa nakadawat og premyo gikan namo. Pwede ra gyud kaayo idol IFM 93.9 Facebook page nakapinto tap rang instruction dol. Alas 7:08 na. Programa
3: Sugbo magmata sa iyang istorya. Sugbo, Sugbo. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple step. Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Maulan man, no worries, na amoy kulo ng damit.
21: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
20: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
23: ECS
24: 93.9 IFM. Mapugnan pa!

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress.
8: Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an Empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
10: Ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa.

0: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabus nga wala makapaambit. Welcome sa atong special nga edisyon sa Gasa sa IFM ning adlaw nga Martes, Hunyo 23. Usa ka housewife no ang ato ang tabangan, taga barangay sa Pangdako ning ato ang dakbayan sa Sugbo, mga suking tigpaminaw, gumikan kay ang iyahang condition karon aduna sa tuberculosis unya dili kanang basta-basta nga simple nga TB dol kay miliary tuberculosis ang duha ka baga apektado, mga suking tigpaminaw, unya na adinhi ang iyahang anak nga si Angelica, unya ato ang paminaw no kay naa diri si Angelica Mendoza ang manghuran nga anak no sa tulo ka managsuon unya karon lagi nagpakitabang in town gumikan kay kani kugihan kaayo ni no ang ato ang pasyente dol kani si Ma'am Bibi Mendoza unya walang damha idol nga siya ang pagkugisan para sa ang pamilya nga niabot ani nga nagka TB siya unya wala nila dugay na nahibaw-an kay daghan pag moagi og test unya karon adunay TB unya ang trabaho sa pamilya ang bana unya ato ang tabangan niya naapoy mga anak pod ang kinamagwangan no so sa mga naminaw karon ato ang buksan ang ato ang makasingkasing mga sukintig paminaw sa 09 ako sa ablihan ang mga GCash numbers 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ganihan mag-unta ni Nalay Emergency Doll. Apan ato lang gihapon at timanon kaya nanginahanglan rabagyod no ang pamilya in town. So mamaraig mi Doll, ato ang gibuksan ang duha ka mga GCash numbers ka 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Atong kauban ang kinamanghurang anak si Angelica. Maayong buntag diha, Inday Angelica.
1: Maing buntag, Kuya Boyki.
0: Mm-hmm. Unsa man hitabo dai sa mama nimo?
1: So, ani tabo jud sa akong mama, dugay na niya nga gibati nga ang iyang ubo.
0: Kung ano yung ubo?
1: Ubo pa, pagpermero. Pila na ka...
0: Nibuwan na.
1: Weeks mo, buwan na kay since ato pang third week, ay mga second week sa May, giubo na siya. Iya lang yung gidala-dala. Amo na siyang gipahilot, kay nagtuurang kanang panuhot lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero... mga pila ka semana, mga first week sa June, nibati na siya o ka na ang kahangak niya.
0: Mm-hmm.
1: Wala na siya trabaho mabuhat sa amo, kay magluya naman siya.
0: Mm-hmm. So, kaning imong mama, naanad gid ni og trabaho sa balay, no? Kanang mga lihukon, o niya, at tungod sa iyang kondisyon, nga nagpagamay siya, kay mo i-advise sa doktor, sumapadi mo tungod sa iyang taas na kolesterol. Pila mo edad sa imong mama?
1: Ang edad sa kong mama is bago lang siya nag 52 atong pag March.
0: Unya karon na landing sa tambalanan asa sa ospital ron.
1: Oh, naa siya sa ospital.
0: Gumikan ani tanan no nga nahitabo. So sa mga naminaw dol usa ka kinamanghurang anak na adres atong sibianan taga barangay sa Pangdako Cebu City. Ato ang paminaw ng iyang hangyo kay may na lang aduna moy ipada ng mga donasyon gumikan kay lisod gyud no kay pila na gud ang inyong pila na may running bill
1: pag niaging adlaw DJ Boy Kikay niabot na siya og 95,000 pero two nights pa lang na 95,000 na ang ni abot wala pa na ilabot sa CT scan.

0: Ano ang sumi gisulti in town sa papa ni mo, sa pare, sa imuhang mama, sa mga ang gisulti dito ni mama ni mo.
1: Magpakaligon lang na magkuan siya kanang iyang paningkamutan nga makaya niya nga maghigda kay para masitiskan siya kay gi-advisean siya sa doktor if dili da kuno masitiskan kay tubuhan na siya.
0: Idol atong tabangan, balikon ko, bahala ginagmay 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, ato ang GCash number sa mga buot nga mutabang dol kugihan in town kaayo ni no ainahan niya narabaho ni kanang kaya niya ng mga panday-panday maghelper siya og mga panimay mga pamilya unya karon lagi kay mo nang hitabo dol aduna siya medical condition niya karon pagyod na landig sa tambalanan gumikan sa TB unya ka nang gitawag og miliary na tuberculosis nga ang both lungs niya affected no. So atong hangyoon ang mga naminaw inday.
1: Naminaw. Mangayo ko og tabang para sa ako ang mama kay para sa ihang edad para nako bata pa kay ako mama para makaagi ani nga sakit niya. Bago pa lang graduate iyahang ikaduha nga anak akong kuya na ganahan ko nga kaming tulo makita niya nga nakagraduate.
0: Atong tabangan dul ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamaraig mi dul na mangyawat me no ato ang gihikling una gisat aside una nako ang RMN Network News gamay lang kaayo dul alang ini nga katuyuan 0955-410-2690 o 0945-348-4055 balikon ko 0945-348-4055 o 0955-410-2690 again sa mga naka-tune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamaraig midol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 balikon ko 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamaraig midol madako magamay bisag pila ba lamang mapaambit nato sa tuing suon nga nanginahanglan no. Again, balikon ko 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 200 pesos, ika ni 902. Again, sa mga naka-tune in dol, ato ang duha ka mga GCash numbers sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. So karunday, ang imuhang inahan naka-oxygen.
1: Sige, gihapon siya oxygen na kanang karon gi-advise sa siya nga mag-bed rest lang usa kay kanang tungod para ma-focus gali iyang paginhawa.
0: Pila naman mo kaadlaw sa ospital?
1: Kuan na ron, DJ, ikaupat.
0: Ikaupat na.
1: Sige, kan pa pag kuan, Friday sa gabi eh.
0: Idol, mamaraig mi dul ha para sa ato ang pasyente gikan sa barangay sa Pangdako, Cebu City. Bukira ni nga bahin dul ato ang tabangan na inagpadadirig 50 pesos from 600. Manginaot mi dul nga makapaambita no laing 200 pesos gikan ni 484. Bisag pila lang idol no nga buot ninyo ipaambit kay pinangga kayo sa iyang kinamanghurang anak na intaw din ni hangyo nato. Gi special gasa ni nato ganyang kadlaw niya naalay mga gipangasikaso maunang karon ato ang gi atiman. So sa mga naminaw dol, bisan pila ba lamang sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi dol, namasin mi nga adunay mga extra mudiha. No, sayod mi nga daghan kay mga panghitabo sa ato ang palibot karon. And I just hope idol nga makapaambita no sa bisag pila lang sa 0955-410-2690 o 0945-348-4055. 100 pesos, ikan ni 258. Again, 0945 0948-4055 o 0955-410-2690. Ang sa may mensahe ni mo sa imong hang inahan ni Inday Angelica. Sabi ganahan ni mo isulti ni mama ni mo. Sige lang, ipagawasan imong gibate diha.
1: Na, mama, if naminaw makaroon, please, pagpakaligon kay kami mga anak ni mo, si Papa. Manikamot ni nga. Di ka maghuna-huna sa imong medical bills. Ang una-una alang dyan ang imo pagpakaayo kay lisod kay magtanaw nga. Sa imong kahimsog, sa imong kakugihan, dali na kay naghiga na kangara. Nagipamati. Lisod kay magtanaw ni mo. Kami, di lang dyan ko ganahan mo hilak sa imong atubangan, kaya di ko ganahan mo hilak sa ka kay kay lagi maglisod ka Ginhawa. Sa mga tanan nga parinti ni mama, unta makasabot sad mo nga. Di ko ganahan nga magsige mong panawag ni mama kay
0: maglisod siya o explain.
1: Explain, maglisod siya Ginhawa.
0: Kay kuan mong good idol no TB unya kuan ba challenge ang iyahang breathing no, so siguro sa mga parinti ni Veronica or baby Mendoza, Bergado Mendoza, ingon pa diri sa anak na hopefully makasabot lang kay dili in town siya dali-dali nga makatubag no. Kay Boca in the Angelica ni nagpadag 500 pesos from 4208, 200 from 068, 500 from 922, 200 from 883, 150 from 153, and 100 pesos from 502. Diba estudyante pa man in town ka no? Oo, estudyante pa in town ning kinamanghuran idol unya pertig yung panikamot sa pamilya no nga makapahuman apan maulagi dakong hagit karon kay ibe lalim ang gasto ni bago pa nakapag-graduate in town, so proud ka ayo siya kay nindom ka katong pag-graduate sa imuhang maguwang.
1: Nihilak ni taon na kung maato.
0: Pero kanto na ana say gibati.
1: Hangak na siya.
0: Pastelan. 300 from 234. Salamat ka ayudol ha. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Alang sa pakigugma sa usa ka anak nga to sa inahan idol ato ang tabangan no si Angelica Mendoza no kay dili lalim na asa legal astuan unya maunang manghinaot may nga makapaambit mo bisag pila lang kita pinaagi sa ato ang sibianan makapaambit ta din idol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Manikamot sa daang pamilya ato ang i-guide asa nga mga opisina sa ato ang gobyerno nga makatabang, pero maulagi na naamay ang uban anak guarantee letters, pero ang uban anak kay need pa man nga kanang ang pagpalit sa mga tambal uban ba no, at 205 pesos gikan na ni 858, 500 pesos sa via GoTime Bank with account ending 3935. God bless dol sa mga nagpadala dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, salamat kayo. 100 from 426, 90 pesos from 153. Again, sa mga namindaw dol, 0945-348-4055. Sayod mi nga, daghan kayo ta og mga kagulanan karon, pero at least no pinaagi aning natay matabang ba matampo no konkreto, but alang sa uban nga naminaw lang sa mga malampuon din ha ato ang mga prayer warriors kumbaga atong iampo si Ate Bibi no, si Veronica Mendoza mang hangyo mininyo dol, i-include siya sa inyong mga prayers kaunta nga hingpit na siyang maayo no gikan sa sakit nga TB niya. Dili mo gud ba sa basakit ang TB mo gud unta na aray programa ang gobyerno para ana kung kadtong simple lang, we don't know kung in any, but ang hitabo manggod nga pag-check ninyo kinahanglan na gyud siyang i-admit no, sumapa kay tungod nga lisod na ginhawa ang pasyente. So balikon ko dol, bukas ang ato ang GCash number 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 100 pesos di ka ni 588, 100 pesos from 892. Mamaraig mi dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 2690 katong maka istorya-istorya pagtaro mo maso karon di na siya ka respond og taro.
1: Ay, mo respond man siya kuya.
0: Pero di na
1: pero siya ka... dili lang jud siya nga ay ka na if na siya isulti kami na bahala mo sabot kay para dili gali mag... taas iya ang pagstorya.
0: O pag-explain niya kastilan. Katong pagdani niyo sa ospital niya sa may iyang giingon in town niya di na gid madahin na na.
1: Sige na siya reklamo naman eh. Katong before na siya sa Friday sa gabi ikay gipa check up na mo siya kay kanang ni ana ang doktor nga ipasputom sa siya nya nagdana mi ato sa result sa sputum nya nya naman ang doktor na ipa kuan na siya ipa admit nya among giingnan si mama kanang okay panimo ay ka ugma na lang ta magpa-admit sa buntag di naman jud niya ko na kaya mao to gipa-admit na lang yun na mo siya sa gabi sa kabukid sa amo ha DJ kay kapila gud siya maghunong-hunong og kuan kanang
0: inigsaka in town niya
1: oo saka og kanaog
0: kay kung sa mga dili familiar idol kining barangay sa Pangdako loyo ni nga bahin sa barangay Guadalupe no ug ari ka Guadalupe ang ato ang point of reference ang kaning simbahan sa Guadalupe dol pa sunod pag ina ari pa left side na panay taas-taas nga tungason nga mga daan pa ingon didto so manghinaot may unya salamat kayo idol bihan ay nagpadag 100 pesos from 810 200 from 747 200 from 227 again sa mga naka-tune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690 na inagpadag 100 pesos gikan ni 172 again sa mga nakatune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690 100 from 047 sa mga naminaw karon dol mamarayg mi ninyo dol basin bag makahapit sad mo laing 500 salamat kaayo praise the lord 272 ginuon na lay bahala sa inyong kaayo mga idol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 laing 200 pesos si kani 631 mamarayg mi dol no kaning si Ma'am Veronica Mendoza kani manggod nga pasyente dol kay naanad gid ni nga iyang trabaho kanang helper sa balay no pila sa katuig nga nag inana day taud-taud na no?
1: Taud-taud pa kay
0: bata
1: mga
0: pa mo
1: kuan pa mga high school pa ko.
0: Mm-hmm.
1: Trabaho na siya kay para makaabag-abag ni Papa.
0: Sa imong Papa. So at least imong Papa naging po yung trabaho ron.
1: Oo, pero senior na po trabaho akong Papa.
0: Yan mo nang naningkamot po nga, nakagraduate ang maguwang niya, ang middle child, baguho ay lang, ikaw po na po po hon.
1: Kaya maoraman po dyan ila, ang gihangyo na mo na makauman niya sa mong pag-school na.
0: Idol sa mga naminaw, basinbag na amoy mga extra diha dol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamarayg mi dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 100 pesos from 862 no sayod gid mi nga kugihan kini nga pamilya dol ang ining tabangan apan karon wala gid ni unprecedented wala nila na pangandami no so ato ang tabangan dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamarayg mi dol bisag asa lang ani or basin ganahan mo mo drop by dol para inyuhang mahimamat ang anak sa pasyente nga naa in town dinhi at 292 200 pesos salamat kaayo 0945-348-4055 o 0955-410-2690 300 from 867 salamat kaayo dul ha unya pasensya kaayo Inda Angelica kay medyo higit-ot atong oras in fact ako ra ganing gi set aside but napamantay few minutes para madungog ang uban pang mga balita gikan sa tuang RMN Network News unya adto lang sa atong holding area balik ko nanti ka dito ha. Okay, imuhang imong mensahe sa tanan nga mga nagpadala.
1: Sa mga tanan nagpadala kay ba kun dili ta kaila pero grateful kay ko nga naamoy big heart and ang sagingon pa ni DJ Boy kay ang Ginoo nay bahala ninyo. May God kanang tagaan mo og more blessings to help. other people. Thank you.
0: Naamang giyugka diha sa Guadalupe, dool mo nun sa may prayer ni mo. Butang ta, labi na pag-ampo na to sa Berin sa Guadalupe.
2: Usara dyan ako prayer na maayo na akong mama. Kaya disod kayo dyan magtanaw sa akong mama nga. Dili okay. At pinigtas mo dyan guys, tanan ko nga. Sa iyang ka timsog, sa iyang ka kugihan. Ang kalit lang down, iyang lawas.
0: Okay. So again, sa mga naminaw karon, I hope nga makapaambita no sa bisag unsa lang nga paagi, bisag pila ba lamang idol. But anyway, idol, padayon ta sa to ang RMN Network News. We keep on praying for the patient among iampo inday. Salamat kay sa pagsalig sa to ang sibiana na ay nagpadapod gani diri 400 pesos from 047 Ma'am Floor. Good morning diha Ma'am Floor. I'll get back to you very quick lang kay Ma'am Floor ha. I'm still on the air. Thank you Ma'am Floor. Our KBP friend, salamat kaayo. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 and 0955-410-2690, 0945-348-4055 and 0955-410-2690. Salamat kay sa tanan unya. Pwede pagid mo apas dol 0945-348-4055 og 0955-410-2690. So naana tay sa Smil Kapin o babintahan na lang inday na ubay-ubay ang mga nisanong sa tuang hangi uron. Salamat kayo. Balik ko nanti ka dito inday Angelica. Sige. Alas 7:36, pasensya kayo idol ha, kay natay giasikaso una. At sa paminawon ng ato ang RMN Network News nga musunod na. Standby idol, alas 7:37 na sa kabuntagon. Standby.
3: Oy, sa labas tayo ng bansa, nagkasundo na po ang United States at Iran sa isang roadmap o yung pagbabalangkas ng pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. Napag-usapan ito sa unang round ng mainit na negosasyon sa Switzerland sa pagitan na ni U.S. President J.D. Vance at mga mataas na opisyal ng Iran. Sa pahayag ng mga mediator mula sa Qatar at Pakistan, sinabing napagkasunduan din ang isang mekanismo upang wakasan ang madugong labanan sa Lebanon. Gayun din ang pagbubukas ng komunikasyon para sa ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz na una nang muling isinara ng Iran. Magpapatuloy naman ang mga technical na pag-uusap ng dalawang bansa sa Switzerland sa buong linggo.
4: Italian golfer Michele Ortolani nagwagi sa 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open sa Luisita. Kasama natin sa balita ni El Santua.
5: Itinanghal na kampyon ang Italianong si Michele Ortolani sa 2026 Bingo Plus Philippine Asian Development Tour Open matapos manguna sa leaderboard sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac. Tinapos ni Ortolani ang 4 na torneo tanga ng 16 under par total para makuha ang unang titulo niya matapos ang 194 events bilang profesional na golf player. Tinalo niya sa dikit na laban sina Chinese Taipei Su Qinghang at Argentina's Franco Scorzato para maiuwi ang $17,500 mula sa $100,000 prize pool. Samantala, umangat bilang top Filipino finisher si Sean Ramos na nagtapos sa share ng 5th place at nakakuha ng ticket sa 2026 Bingo Plus Philippine Open sa Nobyembre. Kasama rin niya sa torneo si Clyde Mondilla matapos ang matatag na kampanya. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Kilalanin na po natin ang ilang winners sa 17th PMPC Star Awards for Music. Yan ay mula kay Myra Jane Nasayaw.
6: Nireveal na ng Philippine Movie Press Club o PMPC ang partial list ng mga nagwagi sa kanilang 17th Star Awards for Music. Wagi bilang Dad's Recording of the Year ang salamin-salamin ng Nation's Girl Group na Bini na nominado rin sa kategoryang Song of the Year, Album of the Year, Group Artist of the Year, Music Video of the Year at Pop Album of the Year. Nasungkit naman ni Juan Carlos ang Male Acoustic Artist of the Year habang Female Acoustic Artist of the Year naman ang singer na si Angela Ken. Samantala, kinilala naman bilang Christmas Song of the Year ang Rainbow Christmas ni Uncabogable Star, Vice Ganda. habang Rock Artist of the Year naman ang bandang Sponge Cola para sa kanilang awiting Tatlong Buwan. Kikilalanin ang iba pang winners sa 17th PMPC Star Awards for Music sa June 25 sa Teatrino Green Hills sa San Juan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
4: Hoy, binabati po natin.
5: Sino may...
4: Mula po rito sa RMN at IFM, maging sa DWWW,
5: yes.
4: Si Ginoong Enrique Aiki Canoy.
5: Hi, sir.
4: Siya po ang ating Vice President for Operations ng RMN Foundation at Corporate Communications Head ng RMN Networks Incorporated.
5: Happy birthday, sir. Kahapon, birthday ni Ate Mitch.
4: Mm-hmm. Kaya may pamanok dito eh.
5: Kaya may pamanok.
4: Nagkakatay na ng manok eh. Happy birthday po, Sir Aiki.
5: Happy birthday, sir.
4: Network. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
5: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maupay nga aga, marhay na aga, mga kasama.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
9: sa ato mga balitang lokal. No segregation na collection policy sa mga basura sa Dakbayan sa Sugbo. Hingpit ng ipatumas kagabanan sa Dakbayan. Samtang Cebu City Police Office na subo sa kalit nga pagtaliwan. Samtang nag-checkpoint sa police. Kining usa ka police personnel nga na destino sa Parian na police station. Kini ang headlines sa ato mga balita.
7: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
11: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Hello, eh! Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
14: Oh. Mapugnan pa ni.
13: Oh.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Ang Idol mo, DJs.
16: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig.
17: Idol, mami, tig.
18: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
19: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
22: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
23: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
24: Ang market man on the run, Idol, B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
26: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
27: Ang idol nga white corona, Inday na Bina.
28: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
29: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli rin mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog?
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tike.
5: Kitang-kita.
8: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
20: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress.
21: Impressively smooth,
22: shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress.
21: Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
21: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: 93.9 IFM.
25: Mapugnan pa ni.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus.
28: Keratin plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
31: Ganun po.
30: Ana. Oh, laing pose na po.
31: Okay po.
30: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
32: Dugay naming nag-ilis, direct.
33: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
34: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
35: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, energy pop.
36: Lami mag-rice, energy pop.
37: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
38: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
39: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
38: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
39: Ratso to eh. Dimples Romana po,
40: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
41: Ako Plus, Alco Plus.
42: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
44: Constipation? Lisod na. Para nimo, para sa lawas ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusoids is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
1: Ganyan ang Pinoy.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MX-traordinary with MX3.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
3: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Cebu's Charming Auntie. Idol Maria B.
12: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results.
13: Idol, Suertres result, alas dos, ocho, seis, nueve. Idol, Suertres result, alas cinco, zero, zero, ocho. Idol, Suertres result, alas nueve, seis, siete. Cuatro. Idol, nakaigo ba?
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Oh, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Bilang kilos kani?
18: 500. Hello. Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
20: Sarap magkasama!
21: Ganda ng hair!
22: Naka-Empress!
21: Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
21: Naka-Empress! Nakaka-impress!
22: Try mo na sis!
21: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus.
28: Keratin Plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Ang idol kong FM 93.9.
29: I-F-M.
0: IFM Balita
1: sa Buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki.
2: Cebu's charming auntie,
3: Idol Maria B.

Monster!